0: Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM at kami po ay napapanood din at napapakinggan sa aming mga social media pages sa Facebook at sa YouTube sa amin pong channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, dulot pa rin ng epekto ng habagat at ng mga nagdaang weather systems sa ating bansa. Hindi lamang po yung mga lalawigan sa ating pong bansa ang apektado, and then mga kababayan, kahit mismong Metro Manila. Tunayan nga po, kung makikita nyo, mailalarawan eh, lilitaw at lilitaw. Ano yung dahilan? Bakit nagkakaroon pa rin? O hindi pa rin matigil-tigil? Ito pong pagbaha sa ating bansa. Di ulan ang may kasalanan. This is a natural phenomenon. No? Ang may kasalanan dyan, mga kababayan, either kulang ang paghahanda ng ilan sa ating mga, kung tawagin eh, flood control mitigation projects. Hindi siya nagagamit ng tama, hindi epesyente. Hindi kaya naman, human factor yung nakakalimutang i-consider. Yung pagtatapon ng basura. Pero mga kababayan, isang marahil may tuturing natin, this should be a model for other local government units, naging response ng Pasig City. Dahil gaya nga na sinasabi natin, hindi na natin maiiwasan. Talagang ganito at ganito ang mangyayari. Mga freak conditions o yung mga weather systems na tumatama sa ating bansa ay talagang kakaiba. Makakausap natin ngayong umaga upang ibahagi sa atin, ano nga ba ang ginagawa na paghahanda ng Pasig City Local Government Unit? Particularly mga kababayan na kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office, makakasama natin ang hepe nito, Ginoong Bryant Q. Wong. Sir Bryant, magandang umaga po.
1: Hello, good morning po.
0: Po. Sir, magandang umaga po. Nakita natin sa social media pages, ano, kadalasan kasi kapag may ganitong klaseng mga bagyo, ay inaantay ng ating mga estudyante, ng ating mga trabahante, ano, yung suspensions ng halimbawa, ng klase, particularly dito sa ating mga eskwelahan. But meron daw guidelines ang Pasig City na ipinaliwanag ni Mayor Vico Soto sa kanyang Facebook post. Ano po bang guidelines ang sinusunod ng Pasig City? Dahil sa ilalim po ng Executive Order Number PCG-25 Series of 2025.
1: Po, yung guidelines po namin is based po siya dun sa memorandum order po ng DepEd. So ang ginawa po namin is to localize it after. So based na orange red rainfall po yung kunyari, orange red rainfall po yung may suspension practice. Kami po, dinagdag po namin yung yellow rainfall. So we complied with the DepEd and in-upgrade lang po namin ng konti.
0: I see po. So ito po, kasi binabangkit din ni Mayor Vico na merong mga instances na hindi na kailangan na sabihin pa niya o mag-post na okay, wala kayong pasok gaya ng ginagawa ng ilang sa mga local government units natin.
1: Yes po, tama po yan. So through the executive order po, automatic naman po ang pag-suspend po ng mga klase. So, yeah, 4 a.m. bago po pumasok, tingnan po sa social media, ano bang rainfall warning. So, hindi na kailangan umasa po sa mayor po ang pag-suspend po ng klase kasi automatic po siya. Unless, may mga circumstances po na kailangan po talagang mag-suspend ng klase ang LCE or ang mayor po natin. So hindi po siya palaging ganoon po. Dahil ano kunyari may thunderstorm na series of thunderstorms nagkaroon po ng baha. Automatic po namin isususpend yung klase. So i-announce naman po 'yun. So 'yun po 'yun.
0: Mm-hmm. And I think this is a very efficient way, ano, para hindi na nag-aantay yung ating mga estudyante. Hindi na nag-aantay yung mga magulang, ano, papapasukin ko ba yung anak ko? Tapos pagdating doon sa paralan, eh minsan nasa stranded na doon sa ibang mga lugar. But Sir Bryant, gusto rin po naming malaman Nagkaroon po ba ng evacuation noong nakalipas na mga araw dahil po sa malakas na pag-ulan? Evacuate ba natin yung ating mga kababayan from Pasig? At gaano po karami ngayon yung ating mga kababayan na nasa evacuation centers pa rin?
1: Right now, zero na po yung evacuation natin sa mga evacuation centers po natin. Umabot po tayo at peak around 7,000 individuals po na na-evacuate po for this one, for this Habagat po. Nag-peak po yan 2 days ago nang tumaas po yung tubig sa Vecina River. Tapos, naapektuhan po ang iba't ibang mga barangay namin. Around mga 6 or 7 barangays po yung affected. And yun po, nagkaroon po ng evacuation.
0: I see. That was the reason of the evacuation. Ngayon, wala na po yung, wala na tayong wala mga kababayan na nasa evacuation centers. May mga...
1: Starting kagabi po.
0: I see po.
1: Wala na po.
0: Alright. Sir Bryant, may mga particular po ba tayo mga proyektong ipinatutupad sa Pasig? Dito po, this is a project of the local government itself para po tulungan yung ating mga kababayan.
1: Sorry po.
0: Yes po. Are there any particular projects, programs na ipinatutupad mismo ng Pasig City Local Government Unit para tulungan po yung ating mga kababayan in times of these disasters?
1: Yung mga tulong naman po, syempre before preparedness, so mga infrastructure projects from DPWH and LGU, sa IEC naman po, Information and Communication Campaigns, yung mga barangay DRM committees po natin na active po na nagbibigay po ng mga training, nagbibigay ng mga information, nagbibigay po ng mga kailangan gawin. Sa evacuation naman, sa nangyari evacuation naman po, ang tulong ko ng LGU, eh, syempre, yung camp management po natin. Inayos po natin yung camp management.

0: baha, eh yung mga basura na bumabara do sa ating mga drainage systems. But ang Pasig City nagsagawa po ng offline kalinisan ano para siguro tugunan itong problema natin sa basura. Eh kamusta naman po yung turnout nitong offline kalinisan?
1: Offline kaayusan po na ginagawa po daily po ni Mayor Vico at ng ating mga departments po ay hindi lang po naman sa basura. Pura pati po yung mga nagbutas sa kalsada, yung kailangan mag-trim ng puno, kailangan ayusin yung mga banda ng wire. So, hindi lang po siya for flooding, for fire din po na preparedness. And daily po siya for the last how many years na ginagawa ni Mayor Vico. It's consistent po na every morning, meron pong iniikutan talaga yung upland kaayusan na yan. Okay po ang pangalan niya. This week po, ang focus po ni Mayor Vico, sinabi niya po sa akin kagahapon, ay yung declogging. So yung declogging ng mga tama, ng mga basura na tinatanggal po sa ating mga drainage. Ang problema po natin, nakikita po natin yan, ang linis po natin sa ating mga waterways, like kunyari, pinuntahan ko po the other day or kahapon po dun sa, ano, sa pump station sa Ispang. Kalinis lang, mamaya may basura na ulit. Bakit? Kasi marami pong nagtatapon din sa ating mga creek, sa ating sa mga sa kung sa kalsad na nakikita natin ang dami ng basura eh. Kahit anong linis po natin, ulit po tayo, pero hindi po tayo magsasawa. Ah. Pero yun lang, pakiusap lang po, same sa pakiusap po ni Chairman Artes po. Yung tamang pagtapon ng basura is very vital. Dahil na nakaklog niya talaga yung mga drainages, nakaklog niya atin yung mga natin, nakaklog niya yung mga waterways po natin. So, ito yung isang problema po talaga ng natin. Yung in-inspection nga po namin yung sa may Bully Creek sa dulo, sakto, may umiihi pa doon, may tumutumi pa doon. Hindi ko nakagip ng video, pero yun, that's how it is. Sana, madisiplina din po yung mga kasama po natin or mga kababayan po natin na yun po, tamang pagtapon, tamang pag, ano, waste, ano, disposal po ang kailangan po talaga.
0: At hindi lang naman po siguro sa Pasig, ano, Sir Bryant, sa ibang mga lugar din, mahalaga po yung partisipasyon ng ating mga kababayan. Hindi naman po pwede na linis lang ng linis ang local government unit, ang MMDA, kasi mga kababayan natin tapon lang ng tapon para naman tayo naglolokohan nun. But anyway, bukod po doon sa kinakailangan natin na disiplina ng ating mga kababayan, isa pang programa din na ipinamahagi po ng Pasig ay yung pamamahagi po ng cash assistance sa ating mga residente. Gaano po karami ang napamahagian nito?
1: So, cash assistance for...
0: Yung sa hello, ano po? Hello po. Yan, Sir Bryant, yung pinamahagi po natin sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng ating bagyo nung habagat as well.
1: Wala pong cash assistance po na pamahagi po. Ang baka po yung nakita niyo po posting po is for financial assistance sa mga nasunugan po sa Kapitolyo. Pero
0: oh,
1: it's very clear po na wala pong financial assistance for the affected ng habagat. And even ano nga po eh, ibang relief goods wala din po binigay po dahil hindi naman ganun kagrabe po yung impact po sa ano sa ng habagat sa mga constituents. May mga napektuhan, may mga nabasa po yung mga gamit sa loob, sa Santolan, may nakita po tayo, De La Paz, may nakita po tayo, manggahan, meron din, may bunga, meron din po. Pero wala pong financial assistance, just to clear lang po, para mag-clear lang po.
0: Po, to make it clear sa ating mga kababayan, ano, I stand corrected, ito po ay pinamahagi doon sa mga nasunugan sa Kapitolyo. In any case, Sir Bryant, ang ating pong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating pong mga Pasigenyo, nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
1: Opo, syempre, ang sako ay nandiyan po. Ang kailangan po natin is paghahanda. We need to be prepared. We need to be ready din po sa mga ganitong sako na. At alam na natin po anong kailangan natin gawin. Plus, meron naman pong nabigay po ang Pasig City 2024 ng mga emergency go bags. Check niyo po yung laman nun. Check niyo po yung video nun. Check niyo po yung QR code. Scan nila po. Or may booklet po sa loob ng anong pong kailangan gawin pag may baha, pag may lindol, pag may sunog. Diba? So, Pati yung go bugs na yun, check

0: din po yung laman. Tapos kapag kailangan nyo po mag-evacuate, dalhin nyo po yung inyong mga emergency go bags dahil ito po yung very vital po na gamit na si ang simbolo po ng kahandaan. Plus dun sa, dagdagan ko lang po sir yung sa suspension of classes.
1: Go ahead po.
0: Yung suspension of classes po is the executive order of the mayor ng LGU po natin na for the automatic suspension. Pero bakit, kasi ang palaging tanong sa akin, bakit 4 a.m.? Bakit 4 a.m.? 4 a.m. kasi is bago po tayo pumasok ng, bago po pumasok yung mga estudyante natin. Yung lalo na pag may mga a.m. classes from the public schools. So, isa pang pinapoint out namin dito, dagdag kaalaman, pag tingin namin na 4 a.m. wala naman pong ano, forecast ang pag-asa. Tama po yun. Dahil minsan po, yung red rainfall, orange rainfall, or yellow rainfall, hindi naman siya consistent talaga 11, 2, 5, 8. Eh. So, minsan, bigla siyang maglalabas. Kasi nga, weather ito, hindi natin masabi. Kahit si pag-asa naman, minsan, kahit na from yellow, bigla siyang mag-red after 1 hour. Pwedeng ganun. Kaya po ang cut-off natin is 4 a.m. Pero pag regular po na nagkakaroon po ng rainfall warning, which is 3 hours ang interval, ang kadalasang meron po is 11 p.m. po. Pero minsan po, 2 a.m. meron. So, kaya po na nakalagay siya na 4 a.m. is pag gising mo ng umaga na 4 a.m., ano po yung latest na rainfall warning meron? Which is, kung may 2, like yung past few days, okay, de 2 po ang basis natin. Pero kadalasan po, wala po yung 2 a.m. doon. 11 p.m. po yung basis. So, para klaro lang po, dahil marami po nagtanong sa akin about it, bakit 4 a.m. ang cut-off? So, yun lang po, sir.
1: Yun, with that, maraming salamat po no, sa pagpapaliwanag niyan, Sir Brian. Maraming nga tayong mga nakikitang kababayan natin nagko-comment. O nga, bakit 4 a.m. ang basis ng ating pinalalabas po na EO? With that, maraming salamat po, Sir Brian Q. Wong. Mabuhay po kayo ng ating mga kasamahan from the Pasig City DRRMO.
0: Thank you.
1: Magandang umaga po at maraming salamat, sir.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n na nakakakuha kami gano'n, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahaw ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
8: Bangon. Bangon. Bayang Mahal.
9: Bangon. Bayang Mahal.
8: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Narito naman ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Para lang ginamit na evacuation center sa kasagsagan ng mga pag-ulan, nilinis na muli para mapakinabangan ng mga mag-aaral. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nilinis na ang mga paaralan sa lungsod ng Marikina matapos gamitin na evacuation center sa kasagsagan ng mga nagdaang bagyo at tabagat. Alisunod ay rin ito sa direktiba ni Mayor Ma'am Chidoro na agad magsagawa ng clearing, flushing, sanitation at disinfection sa mga paaralan. Dito nilinis at inayos din ang mga sugid-aralan, hallway, hagdan at iba pang mga bahagi ng paaralan upang matiyak na ang ligtas sa pagbabalik ng mga mag-aaral at guro na batid na umabot sa 2,021 pamilya o katumbas ang mahigit sa 11,000 individual na nagsilikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ng Marikina noong kasagsagan ng bagyo at habagat. Kasama sa pinakamaraming evacuee ang Malanday Elementary School at H. Bautista Elementary School. Samantala, bukod naman sa mga paaralan, nagsagawa rin ng clearing operation sa iba't ibang lugar sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, si Mayor Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: House Prosecutor Terry Ridon hinimok si Vice President Sara Duterte kung bakit ginamit sa Christmas party ang confidential funds ng OVP. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
13: Aming katanungan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para kay Vice President Sara Duterte matapos ang Day 14 ng impeachment trial sa Senado. Kasunod na mga panibagong ibinunyag ni COA ICFAO Auditor Celine May Del Campo. Ayon kay Ridon, marami pang dapat ipaliwanag at sagutin ang pangalawang pangulo kaugnay ng questionableng paggasta sa pondo ng bayan. Tanong ng mambabatas, bakit ginamit sa Christmas party ang confidential funds at bakit ipinagkatiwala at ibinigay ang napakalaki halaga ng cash sa kanyang mga security officers na sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Dennis Nolasco. Question din rin doon kung ilalaglag na lamang ba ng Vice Presidente ang kanyang mga disbursing officers sa Office of the Vice President at Department of Education upang makaligtas sa pananagutan. Bukod dito, binatikos din ng prosecutor ang mga lumalabas na pangalan sa mga resibo at dokumento na umunoy nakatanggap ng confidential funds. Natuklasan kasi ng ilan sa mga tinukoy na recipients ay kapangalan ng mga kasalukuyang sila mga pangalan ng pagkain at maging ng mga sikat na artista. Giit ng House Prosecution Panel, malinaw na ipinapakita ng mga ebidensyang ito ang hindi maayos at kaduda-dudang paghawak ng pondo ng bayan na dapat patuloy na imbestigahan at papanagutin sa impeachment court. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
14: Hindi po dumadalo ang atin pong pangalawang pangulo, pero alam po niyo marami pong mga tanong na kailangan pong sagutin ang araw po na ito at sa linggo pong ito. Una, ano yung ginamit sa Christmas party? Yung po confidential funds. Pangalawa, ilalagdit niyo po ba si Gina Costa at si Edward Farda bilang talagang misala dito po sa paggamit po ng confidential funds? At ikatlo, Madam Vice President, ba't po niyo binigay yung po confidential funds sa mga tauhan na hindi naman po nasa ilalim ng OVP at ng DepEd? Sina Mr. Acosta, Mr. Nolasco at Mr. Lachica, hindi po sila ilalim ng OVP at ng DepEd. Sila po ay nasa ibang opisina. So hindi po yan dapat ginagawa. Hindi po sila accountable officer.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Sa ibang mga balita, ang Buklaw at Bingadam, nagpapakawala pa rin ng tubig. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Al patuloy pa rin ang pagpapakawala ng tubig sa Buklaw at Bingadam tubig ngayong Miyerkules. Ayon yan sa ulat ng Pag-aaral Division. Sa update kanina alas 8 ng umaga, buka sa isang gate ng Buklaw habang tatlong gate sa Bingadam. Nagpapakawala mga ito na po ang 400 meters na metro ng tuon na tubig. Samantala, itinigil na kahapon ang pagpapakawala ng tubig mula sa Ipo Dam. Bumaba na rin ang level ng tubig pagdating sa Ipo Dam na 79.84. Wala na ito sa spilling level kaya pinauwi na rin kahapon ang mga papilyang indika sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Ang Gagdam naman ay bumaba na rin ang antas ng level ngayong at tumaas pa pala ang antas ng level ngayong araw na 477.10 meters. Medyo malayo pa agwat pagdating do sa minimum operating level ng gas, 180 meters. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Mara Andastasa, Radyo Pilipinas, ito.
1: Itinutulak na syntax reform dapat mapigilan ang nicotine use ng mga kabataan ayon sa House Tax Chief. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Igunit ni House Ways and Means Committee Chair Miro Kimbo na dapat pangunahing layunin ng panukalang syntax reform ang proteksyon ng kabataan laban sa tumataas na paggamit ng nicotine. Sinabi ni Kimbo na kailangang ayusin ang pagbubuwis sa sigarilyo, electronic cigarettes at heated tobacco products bilang bahagi ng mas malawak na progress tax reform package. Ayon sa mababatas, ipinapakita ng preliminary findings ng 2024 Global Youth Tobacco Survey na umakyat sa 16.2% ang tobacco use ng kabataan Pilipino noong 2024 mula sa 12.5% noong 2019, habang umabot naman sa 26.7% ang paggamit ng electronic cigarettes sa mga kabataan sa parehong panahon. Di niya kailangan timbangin ang tax rates upang mapigilan ang nicotine use nang hindi naman lalong hinihikayat ang illicit trade at hindi rin maapektuhan yung lehitimong industriya ng mga tobacco growing communities. Anya, kung masyado mababa ang buwis ay maaari maging mas abot kaya ang mga produktong nicotine. Ngunit kung masyado mataas naman, maaaring lumakas ang illegal na kalakalan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, makipag-ugnayan naman tayo mga kababayan sa ama ng La Union, Governor Mario Eduardo Ortega, upang kamustahin ano nga ba ang lagay ng La Union matapos ang nagdaang mga bagyo at ng habagat. Gov. Mario Ortega, sir, magandang umaga po.
18: Magandang umaga din sa inyo at sa mga tagapakinig.
1: Opo. Sir, maraming salamat po, no, Gov, sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Una po sa lahat, kamusta ang La Union? Kamusta ang ating mga kababayan dyan?
18: Well, recovering from itong Typhoon Luis at saka yung habagat, kasi magkasunod naman na dalawang linggo na umuulan dito. Hmm. Surviving naman, and I think we got out of it na although I am still sad dahil meron kaming isang fatality na reported.
1: Opo, Gov. Tapos, well, nakakalungkot po yung ganyang balita, no? Kapag meron tayong mga inaitatala na mga casualties. But gusto rin po naming malaman, may mga kababayan pa po ba tayo na mga nasa evacuation centers pa rin? Gano'n po karami ito?
18: Meron pero konti na lang kasi kahapon medyo pumilit na yung araw. Ngayong umaga, makikita natin may sumilit na rin ulit yung araw, pero may pa passing showers pa ng konti. But I think the weather is getting better na.
1: Opo.
18: Pero konting-konti na lang ang natitira sa evacuation center. Yung may mga areas lang talaga na hindi sila makabalik dahil yung masyadong mababa talaga yung lugar nila. Eh matagal bago mawala yung baha or karamihan ng mga tubig kasi kahit tapos na yung ulan, parating pa lang dun sa kanila dahil nandun sila sa may delta o yung kung saan babagsak lahat ng tubig all over the place.
1: So parang mga catch basin ito. Gov,
18: catch basin, yes.
1: Yes po. Gov, ano pong response naman natin from the side of the provincial government dito po sa mga pangangailangan naman ng ating mga kababayan? Kinakailangan din ba natin ng mga augmentation support naman coming from the national government agencies?
18: Well, definitely, I think we will be needing, especially po dun sa agriculture and agriculture saka dun sa mga infrastructure. Dahil doon po yung medyo malaki-laki ang pinsala, may mga reported na sa data natin, ang damage namin sa agriculture, more or less about 77 million. Yung sa mga infrastructure naman, sa first district pa lang po, about 85 million. Yung sa second district, kasi mas maraming pinsala rito sa first district dahil mas dito yung ulan eh. 17 million sa second district naman. This is just according to the DPWH. Iba po yung inner areas ng mga different towns. Ano? We will be accumulating them as soon as meron yung mga iba, nagkakaroon din ng duplication ng report. So we have to clean it out to see na walang duplication ng reported damages.
1: Mm-hmm. Opo. Gov, marami na rin tayong mga lalawigan dito po sa Pilipinas. May mga bayan na rin po rito na nagdeklara ng state of calamity. But are we considering this option? Are we going to follow suit? Meron na bang mga rekomendasyon ang inyo pong Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officers?
18: Well, meron naman, pero ina-assess namin ng husto dahil we just don't want also to exhaust all the options that we have for as long as we see nga hindi pa naman masyadong kailangan. We do not all also try to abuse yung pagdeklara lang ng state of calamity. Although we are making use of funds necessary to provide yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Opo. Gov, may mga public infrastructures po ba tayo na mga nasira? Like mga siguro mga daan, mga major highways, roads. Meron ba tayong mga public buildings gaya po ng mga tanggapan ng inyong pong pamahalaan? May mga nasira ba? May mga naapektuhan po ba? Or is this siguro purely doon sa mga kabahayan lamang?
18: Hindi, karamihan dito roads, some are revetments. May mga areas na road cut. Nagkaroon ng mga landslides, no, na natanggal yung kalsada. Some barangays or sitios as isolated as of the moment, pero hindi naman yung isolated na hindi makaabot yung tulong sa kanila, no. Mm-hmm. Kaya lang yung mga sasakyan hindi pwede, so yung mga relief na dinadala namin doon minamano-mano namin, although it is not also that far, no, kagaya nung isa about 60-70 meters yung na road cut. So, linalakan nila yun on the other side. Tapos, meron naman sumasalo on the other side.
1: Mm-hmm.
18: Meron naman yung iba, dahil dito sa Amburayan River, tumaas, na-isolate sila dahil mataas yung tubig. But we expecting napapabayan in the coming days na nagkaroon ng... Pero, hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng mga relief goods and all that.
1: Mm-hmm.
18: Kasi anticipated namin na usual mga perennial areas yun na ganun. So we preposition yung mga relief food, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them there.
1: Mm-hmm. Parang relay race pala nangyayari, Gov, no? Iaabot, tapos may sasalo doon sa para makaabot doon sa ating mga kababayan. Isa pong tanong din sa ating mga kababayan, meron po ba tayo mga flood control projects dyan, and did they work as intended?
18: Well, yung mga flood control na kwan, lalo na yung mga drainage system and all that, especially here in San Fernando that I have witnessed it myself, no?
1: Mm-hmm.
18: Nagkakaroon ng flash flood, but the moment that the rains stop, bumababa ka agad yun. So in my assumption or analysis, ano, the drainage system is working. Kaya lang pagka talagang nagsabay yung high tide with the storm surge together with the heavy downpour, nature yan, wala ka talagang magagawa. But mabilis ang baba, so I would say that it is working.
1: Mm-hmm.
18: The other flood control na mga lalo na sa mga ibang along the highway, no, kaya nagkakaroon ng ganon, it's not always completed. Kasi kung ano yung pondong meron, yun naman ang linalagay namin. Medyo maraming natigil dyan dahil dito sa, alam mo na, yung sky scandal. Ano?
1: Mm-hmm.
18: Kahit naman hindi kasama, pero kahit papano, na-hold muna because they also have to assess. It's part of their investigation.
1: Exactly.
18: But I am confident na in this coming months, no, they will open it up, and by the time I would say that they have already fully assessed the areas na talagang kailangan na gawin.
1: Opo. Gov, ano pong mga tulong ang naipaabot na natin doon sa ating mga kababayan in particular? Doon po sa, yun nga po, yung natitirang bilang na lamang ng mga nananatili sa evacuation centers. Kamusta rin po ang kalagayan nila?
18: Well, there is no real problem. Kasi alam mo, August 3 pa lang, ano, nag-preposition na kami doon sa mga LGUs ng mga relief goods. Enough na yung initial na ano nila, pangsalo kagad kung meron na. Which also happened. And then we, the whole week up to today, we are still replenishing yung mga nangangailangan. Now, meron yung mga iba, kahit nawala na sa evacuees, ano, bumalik na sila sa mga bahay nila. But you see, wala naman silang makain doon ngayon kasi hindi naman sila nakapagtrabaho. O yung mga, kung mga anihin nila o yung mga in-expect nila, either nasira o nanawala yung mga tanim, ano. So we have to also give them yung for a few more days nila so that they can really stand up on their own to find yung kanilang subsistence na naman.
1: Mm-hmm.
18: So ang ano namin, continuing ito, Chris, hindi kami tumitigil.
1: Mm-hmm. Until ano po ito? Hanggang gaano po katagal ito, Gov?
18: Until we see that everybody is settled. Kasi meron yung mga iba nga na, let's say, yung mga areas na na-declare na medyo delikado dahil sa may signs ng mag-i-slide o may bumaba, no, parang by fall. We tend to evacuate them or ayaw namin bumalik kagad sila o kahit na makabalik sila o pumupunta sila sa mga kamag-anak nila. Siyempre, yung kamag-anak, hindi naman masyadong well-to-do rin kuminsan.
1: Mm-hmm.
18: So we have to provide them the necessary assistance.
1: I see po. Gov, with that, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan mula sa La Union? I'm sure yung ilan sa ating mga kababayan na taga dyan, pero wala dyan ngayon, ay nag-aalala doon sa kanilang mga kamag-anak. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead po.
18: Alam mo, ang kagandaan din neto, di ba merong RICE program din si ating Pangulo?
1: Opo.
18: Na yung 10 kilos na ibibigay. Ano?
1: Mm-hmm.
18: We were supposed to be giving it before the typhoon.
1: Okay.
18: Pero naabutan tayo, so hindi po namin nabigay lahat. But I think it's also a timing. Kasi itong gumanda itong panahon, we will be giving out in support of yung nabigay na ng mga local governments. That is one, no? So in the coming few days, we will be distributing the yung 10 kilos per household na programa ni Presidente.
1: Opo.
18: So aside from that, we will be going around. Alam mo, after the typhoon, this is when you need also to check on the health. Kasi yung mga sakit kumisan, lumalabas yan after the typhoon eh.
1: Opo.
18: Na kailangan mabigyan mo ng mga gamot para yung mga usual na sakit na lumalabas after the typhoon or after the floods. So ang panawagan ko sa mga kababayan natin dito, pagka meron silang mga kapansanan o ano, let the barangay know, o kung kailangan puntahan namin, we will go, we will do so. If not, I encourage them to go to the local health units nila or to the district hospitals available. Because lahat naman ng mga health units natin have already been advised to go an extra mile to attend to the needs of the people.
1: Opo. With that, maraming salamat po, no, sa oras na ibinigay niyo sa amin. Alam naming busy kayo ngayon, Gov. But with that, maraming salamat pa rin. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula po dyan sa local government ng La Union. Mabuhay po kayo, sir.
18: Maraming salamat din, Chris, for the opportunity to address yung mga problems natin dito at ipaabot natin sa mga kababayan natin. Maraming pong salamat at keep safe.
1: Keep safe po, Gov, but the pleasure is all ours. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, sir.
19: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
20: Bangon. Bayang mahal.
19: Dito sa Radyo Pilipinas.
20: 738 AM.
1: Sa pamamagitan po ng panayam na yan natin kay Governor Eduardo Ortega mula po sa La Union. Ansamantala po kami magpapaalam sa inyo, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Governor Ortega ng La Union. Epe po ng Pasig City DRRMO, Sir Bryant Wong. Siyempre, maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Nandiyan si Madam Jo Marie Farial, Boss Arnel Villamor, Madam Mary Ann Melos, Andiyan pala yung ano, mga bossing ko, ah. Boss Ren, Boss Mike, tapos si Boss Brill. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating production division, Miss Tess Ramirez, Christopher Tirambulo at Miss Glorife Bagon. Ang tabayanan po ang mga balita ay atin sa atin ni Miss Zef Bosongan mula po sa PBS News Division. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Isang maulang umaga sa ating lahat.
20: Bangon, Bangon, Bayang Mahal, Bangon, Bayang Mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: We know you're always on the go, pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Philippine Standard Time, 8:56.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, marami pang trabahong dapat gawin para maisakatuparan ang nailatag na nakaraang State of the Nation address ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Sinado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na marami pang trabahong dapat na atupagin sa ilalim ng kanyang termino. Sabi ng Pangulo, kailangan ng marami pang gawa upang maisakatuparan ang mga naghihintay pang trabaho na nabigit niya, lalo na nitong nakaraang State of the Nation address. Kaugnay nito, binigyan din naman ang punong ekutibo na mahalaga ang aktibong pakikilahok ng mamamayan para maabot ang kanyang minimiti para sa bayan. Mahalagaan niya na nakararating ang pinadadala sa kanyang mensahe ng taong bayan sa pamamagitan man ito ng liham at iparating ang mga dapat pang solusyon ng suliranin. Bata man o matanda na sumusulat sa kanya ay kanyaan niyang binabasa ang liham at tinitiyak na kung meron silang magagawa sa problemang idinudulog sa kanya ay kanila itong tinutugunan.
24: Marami pang trabaho ang kailangan gawin para maisabuhay ang lahat ng ating tinatalakay at minimiti bilang isang bayan.
23: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Paghahain ng kasong grave threat ng Department of Justice laban sa Vice Presidente, suportado ng House Prosecutors. Narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Welcome para sa ilang miyembro ng House Prosecution Panel ang desisyon ng DOJ na magsampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Pugnay ito ng mga pahayag ng Vice Presidente tungkol sa pagkuha umano niya ng hitman para ipapatay si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at mga miyembro ng pamilya nito. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jovie Luistro, malinaw na patunay ang pagsasampa ng kaso na walang sinuman ang nakakataas sa batas. Sabi naman ni Mamamayang Liberal Party List Representative Dula de Lima na panahon na para maisampa ang kaso at dapat lamang itong gawin. Kinumpirma ni DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez na formal nang inihain ang complaint to grave threats laban kay Duterte. Nakasaad sa reklamo na nilabag ng Vice Presidente ang Article 282 na Revised Penal Code tungkol sa grave threats kaunay sa Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Mga special disbursing officer ng Department of Education inihalin tulad sa mga superheroes dahil sa sabay-sabay na pamamahagi ng confidential funds sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Inihalin tulad ng kampo ng House Prosecutors sa mga Hollywood superheroes ang special disbursing officer ng Department of Education na si Edward Fajardo matapos lumabas sa mga dokumento na nakapagpalabas ito ng pondo sa napakaraming malalayong lalawigan sa bansa sa iisang araw lamang. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, tila parang Superman at Doctor Strange naman para kay trial spokesperson Rene Cosi Fajardo. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, binigyan diin ng prosecution na imposible na magawa ng iisang opisyal ang mamamahagi ng confidential funds sa magkakalayong lugar sa buong Pilipinas na eksaktong parehong petsa na nakasaad sa mga acknowledgement receipts. Kahit ang mismong presiding officer ng impeachment court na si Senator Francis Cheese Escudero ay sumang-ayon na mahirap itong mangyari sa realidad. Kinumpirma ni COA ICFAO Auditor Cylin Del Campo na si Fajardo na lamang ang tanging nakatalagang SDO ni Duterte nung ito pa ang kalihim ng DepEd upang humawak ng confidential fund cash advances ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Manukalang batas na layong palakasin ang Philippine Coast Guard lusot sa Senado. Narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magre-revise sa umiiral na batas ng Philippine Coast Guard para palakasin ang kakayahan, organisasyon at kapangyarihan nito, partikular sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Unanimous na inaprubahan ng mga senador ang Senate Bill 2116 o ang Revised Philippine Coast Guard Law. Papalitan ng panukala ang Republic Act 9993 o ang Philippine Coast Guard Law at magtatatag ng mas malinaw na organizational structure para sa maritime safety, environmental protection at maritime security law enforcement. Palalawakin din ang operational authority ng PCG kabilang ang pagtugon sa maritime threats at pakikipagkasundo sa ibang bansa para sa modernong kagamitan. Samantala, itataas at iaayon din ang base pay ng mga opisyal ng PCG sa katumbas na rango sa AFP at PNP habang itatatag din ng Philippine Coast Guard Academy at Internal Affairs Service. Ayon kay Senate Committee on Public Services Chairman Senador Rafi Tulfo, nararapat lamang na mabigyan ng sapat na proteksyon, tamang sahod at pagkilala ang mga Coast Guard personnel na patuloy na nagsasakripisyo para sa ating bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
8: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
7: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
9: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
7: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
27: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
7: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
9: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
13: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:06 na po ng umaga. Ang petsa po ay Agosto 12, 2026. It is a Wednesday morning. Kumusta po kayong lahat? Sana hindi kayo medyo na naabutan ng mga baha at saka ng mga ulan, no? We had a lot of downpour for the past days, no? Tsaka I guess talagang naapekto ang marami sa ating kababayan, no? Lalong-lalo na dun sa mga nakatira sa malapit sa mga sapa, sa mga ilog, no? At saka mga sa low-lying areas. Anyway, nagpapasalamat tayo. Mukhang we're having a little sunshine today, but we should always be prepared for the sudden downpour, no? Kasi yan po ang panahon ngayon. Meron tayong special panauhin. Mamaya, he will join us in a few minutes, no? Walang iba kundi yung Assistant Secretary ng Department of Transportation at currently the Chief of the Land Transportation Office or LTO. Walang iba kundi si ASEC Marcos Lacaniraw. He will join us via Zoom kasi he's traveling. Alam mo, napaka hardworking ang ating kaibigan na si ASEC Marcos, no? Marami kasi talagang mga pasaway sa daan, no? Yung mga motorista. So talagang kailangan bigyan ng disiplina at bigyan ng karagdagang parusa para dun sa mga lumalabag sa traffic laws and regulations. Bago natin siya puntahan, syempre babati tayo kay Jennifer Aquino at sa aking mga colleagues sa NPR, sa CESA at yung mga senior group ko, no? Lalong-lalo na kay Randy Granada, taga Bacolod, pero kasalukuyan na sa Haro, Iloilo siya. Nagpapagaling. So Randy, kung mapapanood mo at mapapakinggan mo itong programa, I send you well wishes and God bless you and get well soon. Magpunta muna tayo kay Nympha Asuncion, no? Si Senator Raffy Tulfo inakusahan si Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage ang committee membership sa Senado. Senador Pia Cayetano umalma. Nympha Asuncion reports.
2: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
2: Report.
14: Inakusahan ni Senator Raffy Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hino-hostage o iniipit ang ilang priority bills ng administrasyon sa pamamagitan ng hindi pag-aproba ng pagkakatalaga ng mga minority senators bilang miyembro ng mga komite sa Senado. Sa plenaryo kagabi, binahagi ni Tulfo na naaantala ang pagkakaaproba ng ilang mahalagang panukalang batas dahil hindi paganap na nabubuo ang membership ng ilang Senate committees. Kabilang sa mga panukalang tinukoy ng senador na nabibinbin ay ang Department of Water Bill, mga franchise bills at OFW reintegration measures. Sinabi ni Senator Raffy na ilang beses nang nagtungo ang kanyang staff sa tanggapan ng minority leader para ayusin ang usapin pero wala pa rin nangyayari. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy.
15: Pabalik-balik na po yung staff ko sa office ni Senator Alan Cayetano para kumuha daw ng go signal. Nang sa gayon yung kanyang mga members ay ma-elect na sa committee ko. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya ino-hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa committee ko. Ino-hostage niya po yung mga LEDAC bills sa kanyang pagtanggi na bigyan ng go signal ang kanyang mga kasamahan sa minority.
4: Tumayo naman si Senadora Pia Cayetano para sagutin si Tulfo dahil wala sa sesyon kahapon ang kanyang kapatid na si Senator Alan. Ayon kay Senator Pia, sana ay siya na lang muna ang kinausap ni Tulfo at hindi na dapat nagdrama ang senador at tinawag pang pang-hostage ang issue. Tugon naman dito ni Senator Rafi, hindi siya ang nagdadrama at nais lang niyang maresolba ang problema. Narito ang mga pahayag ni Senadora Pia at Senator Rafi.
0: Senator Tulfo, madali niyo naman huwag akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage-hostage. Hindi ho tayo ganito dito.
15: Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagsinungaling nagdrama rito. Halugugin niyo po yung mga posts sa social media. Never niyo ako nakita nagdrama o ginamit to para mag-grandstanding. Alam niyo po yan. Alam na lahat ng tao rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Salamat po.
4: Samantala, kinilala naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na 32 Senate committees pa ang hindi ganap na nakapagkukonvene dahil hindi pa nakukompleto ang kanilang membership. Sinabi ni Gatchalian na makikipag-ugnayan siya kay Minority Leader Cayetano kasama si Majority Leader Juan Miguel Zubiri para makumpleto na ang committee memberships at maipagpatuloy ang trabaho sa mga nakabinding panukalang batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Nagre-report siya doon sa nangyayaring bangayan sa Senado kasi nga tila nag-aakusa yung si Pia Cayetano na nagdadrama si Senator Rafi Tulfo. Pero kayo na po humusga dahil alam na alam nyo ang nangyari, no? Lalong-lalo na doon sa mga kapatid na Cayetano, doon sa mga drama na nangyari sa Senado. Anyway, magpunta naman tayo kay AJ Ignacio. Mas mahigpit na pananagutan sa mga power firm paiigtingin ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. AJ?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Magpapatupad ng Department of Energy o DOE ng mas mahigpit na pananagutan sa mga power company na hindi tumutupad sa kanilang mga obligasyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi sapat ang pagtatayo ng mga bagong planta. Dapat ding tiyakin na maayos ang operasyon at performance ng mga kasalukuyang power plant. Inatasan din niya ang DOE na suriin ang standards at aktual na performance ng mga planta. Ipinarerepaso rin ang mga kondisyon ng mga permit at kontrata ng mga power company upang mapalakas ang kanilang pananagutan. Pag-aaralan din ng Energy Department ang mas mabigat na parusa ng mga kumpanyang seryoso at paulit-ulit na lumalabag kabilang ang posibilidad ng blacklisting. Binigyan din niya ang permit, endorsement o service contract mula sa gobyerno ay hindi basta papel lamang. Kapag binigyan ng gobyerno ng pribilehiyo at ang kumpanya na makikilahok sa power sector, inaasahan itong tutupad sa mga pangako, obligasyon at standards na kalakip ng pribilehiyong iyon. Mula pa rin dito sa Department of Energy, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat sa iyo, AJ Ignacio. Mula kay AJ, magpunta naman tayo kay J. Mark Dagala. May live report siya. Red at yellow alert itataas sa Visayas grid mamayang hapon. Mindanao grid, isa sa ilalim din sa yellow alert. J. Mark?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: J-Mark? Anyway, kung wala pa si J-Mark, babalikan natin siya mamayang konti. Minsan kasi pag ganyan, may live program, hindi klaro yung mga transmission. Nangyayari yan actually. Anyway, magpunta muna tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas. Tayog, tulong na ipinagkakaloob para sa mga pamilyang nasalanta ng mga bagyo at habagat sa Ilocos Region, pumalo na sa 5.5 milyong piso. Mildred?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mahigit 5.5 milyong pisong halaga ng ayuda ang naipamahagi na sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat sa Region 1. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa datos na kanilang nakalap mula DSWD Field Office 1, umabot na sa 5,540,293.12 ang naipagkaloob na tulong para sa 8,443 pamilya o 11.93% ng 70,758 na pamilyang nangangailangan ng agarang ayuda. Aniya sa naturang bilang, 4,668 pamilya sa La Union o 50.71% ang nabigyan ng 3.7 milyong halaga ng tulong. 1,638 pamilya sa Ilocos Sur o 71.59% ang tumanggap ng 394,000 na halaga. 1,364 pamilya mula Pangasinan o 6.01% ang nahatilan ng 887,000 at Dagupan City na 773 o 2.11% na tumanggap ng 580,000 na halaga ng assistance mula DSWD. Sa kabuuan naman, pumalo sa 154,000 na pamilya mula sa 700 barangay sa rehiyon na ang nasalanta ng bagyo at habagat. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
13: Maraming salamat sa iyo, Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Bumalik na tayo ngayon kay J. Mark Dagala. May live report siya. Red at yellow alert itataas sa Visayas Grid mamayang hapon at ang Mindanao Grid isa sa ilalim din sa yellow alert. J. Mark?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Manong Leslie, dapat maghanda na mga taga-Visayas at Mindanao dahil sa Visayas ay nananatiling manipis ang supply ng kuryente kaya isa sa ilalim ito sa red at yellow alert mamayang hapon. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, iiral ang red alert status alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa pagitan nito ay itataas ang yellow alert. Ito'y mula alauna ng hapon hanggang alas 4 at alas 8 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Dahil ito sa pagpalya ng 6 na planta, habang merong 14 na planta naman ang gumagana, sumalit, kulang ang kapasidad nito. Samantala, isa sa ilalim din sa yellow alert status ang Mindanao Grid. Ihiral ang yellow alert status sa Mindanao Grid alauna ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ito naman ay dahil sa pagpalya ng 9 na planta, hindi ng pagkatakbo ng 9 na iba pang planta, sumalit kulang din sa kapasidad para masuplayan ng sapat na enerhiya ang Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Ayun, medyo meron tayong warning ulit na magkakaputol-putol na naman ng kuryente, supply ng kuryente. Anyway, that is a yearly occurrence, no? So kaya talagang ang daming pagsusubok ng ating mga kababayan. But as always, the Filipino is a resilient race. So talagang we are victorious, no? So laban lang and things will get better, no? Magpunta naman tayo kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug, pinsala sa mga pananim at irigasyon sa Ilocos Region. Dulot ng masamang panahon, pumalo na sa higit 94 milyong piso. Leslie?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Umabot na sa kabuang 94,177,900 pesos ang pinatayang pinsala sa mga pananim at pasilidad sa irrigasyon sa buong Region 1 batay sa pinakauling ulat ng National Irrigation Administration. Mula sa kabuang halaga, pinakamalaking persyentong naitila sa mga infrastruktura o pasilidad ng irrigasyon na pumalo sa 91,226,550 pesos, habang pinsala naman sa mga pananim ay umabot sa 2,952,500 pesos. Sa pangkalatang tala ng sistema ng irrigasyon sa rehiyon, sa National Irrigation Systems, 82,770,000 pesos ang kabuang pinsala, habang 11,407,900 pesos sa Communal Irrigation Systems. Nagtala ng pinakamataas sa pinsala ang Pangasinan Irrigation Management Office na 87,332,500 pesos. at sinundan ng La Union Irrigation Management Office na may kabuang 5,295,000 pesos. Samantala, nagtala naman ng Ilocos North Irrigation Management Office ng 1,550,040 pesos na nakatun lamang sa Common Irrigation System. Kasalukuyan pa rin sinasagawang validation at pagtatasa sa Ilocos Sur Irrigation Management Office. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
13: Maraming salamat! Tokayong Leslie Amino ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan. Sige, habang inaantay natin ang ating panauhin ngayong umaga, syempre, meron tayong panawagan na hinay-hinay lang tayo sa pagmamaneho. Kasi araw-araw tuwing ako'y bumabiyahe, palagi na lang ako nakakita ng mga aksidente. Lalong-lalo na yung those involving yung mga scooters tsaka underbone motorcycles. Kasi whether we like it or not, talagang nagdagsaan na ang numero ng mga motorsiklo sa ating lansangan. Bakit po? Well, kasi po, the motorcycle has become more affordable to the ordinary employee. You know, yung namamasukan, even on a daily basis, daily wage, they can now afford motorcycles. And it has become a faster way of transportation. Kasi nga, minsan, pag umulan na yan, ganyan, mahirap nang sumakay, no? At saka, minsan, yung traffic, at saka everything else, no? The cost of fuel. Pero the motorcycle has become a very quick and easy solution to the transport problem. So, ang panawagan natin, kasi nga, we will have ASIC Marcos Lacanilaw in a while, mag-ingat tayo talaga sa daanan. Marami talagang, lalo ngayong tag-ulan, alam natin na nagmamadali ang mga tao, pero first and foremost, think of safety first. And the only way to minimize this is to follow the traffic laws and regulation, di ba? So anyway, bago tayo pumunta na sa ating panuhin, mag-break muna tayo.
3: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: Bigbang Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A? Makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B? Tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C? Mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ko. Kung dati ako inalala na, pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
24: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
25: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
5: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming liga ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Makasamahan po ng liga.
24: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
21: Ito ang Presidential Broadcast.

0: sa Lucon Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw, NTA Cagayan, patuloy na umaalay sa mahigit 1,000 tobacco farmers sa lalawigan sa kabila ng mahigpit na kampanya kontra paninigarilyo. April Jane?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa kabila nga ng mga kampanya laban sa tabako at paninigarilyo, patuloy na pinalalakas ng National Tobacco Administration ng NTA ang suporta nito sa mahigit 1,000 magtatabako sa lalawigan ng Cagayan. Binigyan din ni ating Department Manager Freddy Lazaro na hanggat may gustong magtanim ng tabako, patuloy ang suporta at paggabay ng NTA sa mga ito. Nabatid na para sa crop year 2025 to 2026, umaabot sa 1,060 ang rehistradong tobacco farmers sa probinsya na may tinatam ng mahigit 465 na ektarya. So magpapalakas sa mga ito, patuloy rin ang ginagawa nilang pag-organisa para sa mas maayos na pagtatanim at mas masaganang produksyon. Sa ngayon, nasa 11 kooperatiba at asosasyon na ang nabubuo sa probinsya. Ibinahagi pa ng NTA na mayroon silang programa, kabilang na rito ang Tobacco Contract Growing Scheme, kung saan sa pagpapautang o pagbibigay ng ahensya ng production assistance, 60% lamang nito ang babayaran ng tobacco farmer at automatikong kita na ang nalalabing 40%. Kabilang sa mga variety ng tabako na itinatanim sa Cagayan ang Burley, Tigar Filler at Native Batek o Yaong Minunguya at na ituturing na pinaka-in-demand at madalas na ibebenta sa mga palengke. Para sa Bagong Pilipinas, ako sa April sa Lucon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
0: Maraming salamat, April Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Governor Helen Tan nakipagpulong kay DA Secretary Kiko Tiu para sa mga proyektong pang-agrikultura sa Quezon. May?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakipagpulong si Quezon Governor Angelina Dr. Helen Tan kay DA Secretary Kiko Tiu para sa pagsusulong ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan. Ayon sa pabatid ng Quezon PIO, kabilang sa mga plano ng pamahalaang panlalawigan ay ang pagpapatayo ng isang trading post na gagawin sa DA property sa Chaong, Quezon. Ang trading post ay inaasahang makakatulong sa pagpapadali ng kalakalan at pagbebenta ng mga produktong agrikultural, kayo din sa pagbibigay ng mas maayos na oportunidad sa mga lokal na magsasaka at iba pang stakeholders sa sektor. Tinalakay rin ang ilang proyekto sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP na isinusulong sa Quezon. Layunin naman ang mga programang PRDP na mapalakas ang produksyon, infrastruktura, market access at kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura sa mga komunidad sa lalawigan. Kasama ang nakipagpulong ng gobernadora si Mayor Sunny Ubana ng Lopez na siyang pangulo ng League of Municipalities of the Philippines na nakipagpulong sa mga mahalagang proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at kabuhayan sa bawat munisipalidad sa Quezon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Maraming salamat sa iyo, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Mukhang hindi makakapag-join sa atin si Asik Marcos Lacanilao via Zoom. So we're trying to get hold of him via phone patch. No? Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, pag ganito'y maulan, medyo erratic ang ating Wi-Fi connections, ang mga internet. No? Katulad nung isang araw, nagkaroon ng problema rin dito sa studios. No? At doon din sa mga ibang lugar kasi, you know, yung mga internet, they are also dependent on the weather conditions. Pag matindi ang ulan, ganyan, naapekto. So anyway, we're trying to get Assistant Secretary of the DOTR and the LTO Chief, si Marcos Lacanilao, to join us via phone patch kasi mag-update lang tayo sa kanya tungkol sa mga developments over the last week sa LTO kasi nga yun yung importansya ng safety no sa ating mga lansangan lalong-lalo na at dumaragsak na masyado ang numero ng ating mga motorcycles no. Pupuntahan muna natin si Alvin Baltazar, meron siyang presidential live event no. May situational report siya pero antayin din natin, hindi pa siya handa no. So ayun,

0: Kasi po, base sa ating report na nakuha, yung the LTO issued a nationwide extension for the validity of expiring driver's licenses, student permits, medical certificates, and motor vehicle registrations due starting July 1, 2026 until further notice due to ongoing technical issues. Nagkaroon kasi, well, katulad nga ng sabi ko kanina, nagkaroon din ng technical issue yung LTO, yung Land Transportation Management System or yung LTMS, no? Alam niyo po, even in this day and age of computers and high-tech equipment and programs, once in a while we succumb to the breakdown of our equipment and our yung productivity based on yung mga yung ating mga programs, no? So katulad ng LTO that was not also spared yung kanilang yung program, no? Katulad din dito sa studio kasi nga yung minsan nawawala yung wifi. We'll be waiting for the Assistant Secretary to join us, even via phone patch, even just for a few minutes, to get an update on the developments on the LTO. Kasi nga, nagkaroon ng extension for the validity of expiring driver's licenses. Mahusay na balita ito kasi karamihan din sa ating mga motorista, minsan na nakakalimutan, i-renew ang license, lalong-lalo na katulad sa mga senior citizen na we forget to renew our licenses. So that in itself is a violation, driving expired license. Alam niyo po sa Amerika, napaka-importante po yung ang unang hihingin sa iyo, yung driver's license, registration, and insurance. Importante po yun. Pupunta na natin ngayon si Asik Marcos Lacanilaw. He's ready. He'll be joining us via phone patch. Phone patch, sige po. Ipasok na natin siya. Magandang umaga sa iyo, Asik Marcos Lacanilaw.
1: Magandang umaga po, Sir Leslie. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa.
0: Ayun, you're coming loud and clear. Maraming salamat sa iyo. Asik, I know you're very busy pero hihingi lang kami ng update sa iyo tungkol sa LTO, yung mga naganap in the last week. Sige po, Asik.
1: Opo, ang mga nangyari nga po last week, yung mga naging mga na-hearing po namin, especially yung nahuli ng aming taxi driver.
0: Opo.
1: Na naningil ng sobra-sobra doon sa foreigner na pasahero, tapos meron pa siyang kasamang parang konduktor, ay talagang kagulat-gulat at saka hindi dapat ginagawa kasi mukhang sa aking pananaw nga po ay mukhang hold up yung gagawin nila eh.
0: So
1: agad kong pinakilos yung ating law enforcement service, so na the following day po nahuli po namin yan, so naka-impound na po yung taxi, then kasi hindi lang naman po dun sa pangyayaring yon, nakita namin na may mga iba't ibang mga violation, unregistered yung taxi na hindi dapat lumalabas.
0: Opo.
1: So may pananagutan po yung operator yan, then yun naman pong driver, pinatapos ko po kaagad yung hearing dyan, so kahapon po lumabas yung resolution yan na perpetual revocation po yung kanyang driver's license or habang buhay na pagkakatanggal ng lisensya.
0: Opo. In fact, Asik, yung the LTO has ramped up penalties, no? Lalo na yung mga permanent license revocation, tapos opo, merong lifetime driving ban for even for severe reckless driving and road incidents. Earlier na banggit ko, tila sa pagdagsa ng mga motorsiklo sa atin lansangan, araw-araw na lang po talaga may aksidente. Kasi nga, almost always, hindi po talaga nag-iingat yung mga nagmamotor. So this has been a main concern of the citizens na sana talaga maging strict ang penalties ng mga lumalabag sa ganitong reckless driving.
1: Sa ngayon ho kasi, ang LTO, pinagbabasihan po namin yung sa RA 4136, opo, tapos yung joint administrative order ng LTO. So nasa process po kami na i-revise na yung JAO, yung joint administrative order. Yun namang RA 4136, dahil batas po yun, medyo mahirap pong baguhin yun kasi, pero sa amin, sa pananaw po namin, hindi na kasi siya angkop sa panahon ngayon.
0: Opo.
1: Kailangan mas mabigat na parusa po na ang mangyari. For example, bigyan ko kay example, yung mga ho gumagamit ng mga peking plaka.
0: Opo.
1: Yung mga peking plaka po kasi na may mga plaka naman sila pero hindi po sila nilalagay yung plaka nila. Mababaw po kasi, no plate attach, mababaw po yung penalties doon eh. Pero kung ako po ang tatanungin, yun nga po yung ilalabi namin na pag mahuli po namin na meron kang plaka tapos ibang plaka ang ginagamit mo, dapat po impound na yan.
0: Tama po. Pero po, Asek, yung meron kaming napapansin na meron siyang plaka nakalagay, pero minsan tinatakpan ng ibang plaka tulad ng nakalagay mason o abogado o basta kung ano po yung member siya ng isang organization, tinatakpan yung totoong plaka. Yung ba'y
1: bawal po yun, no? Plate attach po yun. So pwede po namin hulihin po 'yon, kaya lang 'yun nga po, hindi ho alam nyo, marami pa rin pong mga pasaway. Ngayon nga po, bago ko kayo makausap,
0: opo,
1: may pumapasok pong mga reports sa akin na gumagamit pa rin ng ganyan.
0: Opo.
1: So 'yun po yung mas dapat na mas malalim na penalties, kasi sa totoo lang po, yung parati ko nga hong sinasabi, medyo marami tayong kababayan po na pasaway eh. So,
0: opo,
1: yung disiplina pa rin po kailangan pairalin.
0: Opo.
1: Kung hindi po kasi sila nadidisiplina, paulit-ulit po nilang gagawin sa kalye yan.
0: Opo, opo. Alam niyo po, Asek, meron pong nag-text dito. Ito naman eh, tinatanong. Yung bang mga low-numbered plates, they are exempted from the number coding or they should also follow? Like, kung ang plaka ay 8, eh dapat Thursday, hindi siya pwede. Ano ba yun na, ano bang sagot dun sa...
1: Okay, sa ngayon po kasi yung mga protocol plates sa mga politiko, congressman,
0: opo.
1: Wala naman pong sinasabi ang batas na exempted po sila sa mga traffic violations na yan.
0: Opo.
1: So may kakaharapin pa rin po yan. Pero sa ngayon po, yung mga protocol plates na yan, wala pong nai-issue, especially sa Congress.
0: Opo.
1: Pero yung pong mga protocol plates na sa ating judiciary, meron po yan.
0: Opo.
1: Pero yan naman po ay ano naman po dyan, wala naman pong exemption yan sa mga huli-huli o sa batas.
0: Ayun. I'll take this opportunity also, Asek. Ito, meron pumasok na message. Alam niyo po, yung karamihan po rin sa mga driver ng mga diplomatic vehicles, mga abusado rin, they don't follow the traffic laws, no? And traffic lights. Tama, siyempre, ikaw po ay, you are a visitor to the host country. Dapat yung driver, bilang Pilipino rin, sundin din ang batas sa lansangan.
1: Opo. Yan pong mga driver po na yan, regardless kung sila ay na diplomatic, nahuhuli po yan.
0: Opo.
1: Kasi, gumagamit din po sila ng mga Philippine driver's license.
0: Yes.
1: Pag foreigner po yan, kinoconvert po yan ng yung kanilang driver's license to Philippine driver's license. So meron po yan. So pwede po namin silang i-apprehend. So yun pong yung mga diplomatic vehicles nila, meron naman pong mga diplomatic plates na yan na issued ng LTO with the clearance from Department of Foreign Affairs.
0: Opo.
1: So madali po natin silang mahuli. So may mga nahuli na rin po kami, wag po sila mag-alala.
0: So it's short of saying, Asek, they are not immune from the traffic.
1: Wala pong mga immune ganyan. Kahit po sa amin sa LTO po, kahit po yung sarili po naming mga tauhan,
0: opo,
1: pagka po lumalabag po sa ganyan at hindi po rumiresponde sa, kasi may patrol po kami, enforcement. So kahit po 'yun minsan na ano po namin, nahuhuli namin, especially po yung mga tauhan namin na hindi naman on duty, eh, ginagamit kung saan-saan.
0: Opo. Asek, yung po sa, kumusta naman po yung sa mga dealers po ng mga motorsiklo? Ano po ang status niyan? Di ba, may, last time na...
1: Opo, marami na po kaming na suspend, tapos yung talagang natanggalan na blacklist na po namin o natanggal na namin yung mga dealership nila.
0: Opo.
1: Kung hindi ako nagkakamali, last month 12 yung talagang totally natanggal na po namin. Ang suspension po, yung data hindi ko po masyadong kabisado kung 30 plus ata yun. Naka-post po yan. Then marami pong mga ongoing pa na almost 100 plus. Paliwanag ko lang po, no? Kasi po kailangan po, bakit po ganun? Kailangan po may due process, eh. May batas po kasi tayo. Baka sasabihin ng iba na, bakit hindi isara ka agad? Hindi po kasi ganun kadali yun.
0: Opo.
1: Meron pong due process na kailangan daanan. May legal na procedure na dapat na sundin hanggang sa maipasara po natin yan. Kaya po yung mga kababayan ho natin na bumili ng kotse o motor, tapos eh, may reklamo sila, kaya nga po sinasabi ko, ireklamo nyo sa amin sa LTO.
0: Opo.
1: Kasi yung complaint nyo, magagamit ko po yan para mapanagot ko po yung mga dealer na wala sa ayos. So, pag pinanagot ko po sila, i-issuehan ko ng show cause order, sasagutin po nila yun, eh. Magpapalitan muna ng sagot. Then, may final resolution, yung resulta niyan, kung suspension muna, tapos may penalty, tapos pag meron pa isang sunod na kaso uli, hanggang sa tuluyang maisarado na po yan.
0: Opo. Tapos, ASEC, meron po yung press release, yung ang LTO nag-issue ng nationwide extension for the validity of expiring driver's license. Ito'y tuloy pa ba ng extended po, ASEC?
1: Opo. Nung July po yan, natapos po nung July 31.
0: Oo. So, wala na po extension talaga?
1: Opo. Wala na po.
0: Ayun. Ay, napakaganda. I'm sure it was a service to our...
1: Opo. Kaya po yung mga kababayan po natin, sana maintindihan ho nila. Yung po kasing mga yung driver's license natin, registration, pumupunta po yan sa pera ng gobyerno upang patakbuhin yung mga ahensya ng gobyerno, pampasahod ng tao, para may isaayos natin. Tapos sa... So, ganun po yan. So, nagbigay po tayo ng palugit dahil nga po nung advice po ng with the guidance po ng ating presidente at ni Secretary Giovanni Lopez na Opo. Tulungan, especially nung tumaas po yung fuel.
0: Opo.
1: Pero yun po, na actually naging ano po yan, yung 3 months naging 4 months.
0: Opo.
1: So, sa amin po, pinipilit po namin na may isaayos na yung mga dapat maayos na mabigyan ng pagkakataon yung mga kababayan natin, lalo na nung nakaraang mga buwan na naging hirap talaga dahil sa taas ng mga fuel.
0: Opo. Anyway, Sec Marcos, before I give way to a presidential event today, I would like to ask you for your last words before we wrap up. Sige po, Sec.
1: Opo, sa mga kababayan lang po natin, especially yung mga may concern sa LTO o yung mga nagiging pasaway pa rin po sa kalye, sana maunawaan po ninyo, ginagawa lang po namin yung trabaho namin. Kailangan po nating panatilihin na maayos yung kalye natin, wala pong mga pasaway na driver. Kasi yun po yung aming mandato. Kaya sumunod lang po sila, iwasan na po nila yung mga maling ginagawa nila nung araw na sila yung nagmamaneho. Kasi mas makakatulong yun na maiwas sa mga aksidente. Yun lamang po.
0: Maraming po salamat sa iyo, ASEC Marcos Lacanilaw. Salamat po. Ayun po, we just had the DOTR Assistant Secretary and currently the Chief of the Land Transportation Office, si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, update on the LTO. Salamat po, ASEC Marcos. Magpunta na tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang live report, no? Meron tayong presidential live event, no? So, sitwasyon sa Jose Diokno Boulevard North sa lungsod ng Pasay para sa gagawing inspeksyon ni Pangulong Marcos sa isinasagawang clearing at waste collections operations ngayong umaga. Alvin, magandang umaga sa iyo.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Isang magulang umaga at hinihintay lang natin itong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa gawin ng Jose Diokno Boulevard North, Barangay 76, Zone 10, dito sa lungsod ng Pasay sapagkat personal natitingnan ng Pangulo Boy Leslie yung isinasigaw ang clearing at saka waste collection sa operations dito sa gawi ng Pasay. Doon sa video materials na naipadala natin niya, Kuya Leslie, makikita natin yung santambak na mga basura. Ito ay parang dagat ng basura din, kahalintulad nung nakita natin doon sa mga video footages na ating nakita doon din sa Parañaque. Doon sa mga gawin naman ng Redemptorist Water Channel malapit sa LRT 2. So, naririto na rin si Secretary Vince Dinson at hinihintay na lamang ang pagdating ni Pangulo Marcos and he's expected to arrive at around 10 this morning, Kuya Leslie. At hinihintay natin kung magbibigay din ang kahit kaunting maikling pahayag ang Pangulo. Tumlay pa rin ang ginagawang tuloy-tuloy na paglilinis sa ilang mga ilog natin na talaga namang nakakagulat pagkatapos nitong habagat, Kuya Leslie.
0: Okay, Alvin, maraming salamat sa iyo. Antabayanan namin ang karagdagan mong report for the next program. No? Ayun, nakikita ko talagang grabe ang mga basura. Karamihan dyan, plastic, so hindi talaga natutunaw yan. They are unrecyclable items, so mahirap talaga. Anyway, maraming salamat sa iyo, Alvin.
3: Yes, Kuya Leslie, mabalik tayo mamaya as soon as dumating na si Paolo Ferdinand Marcos Jr. Mula pa rin dito sa gawi ng lungsod ng Pasay, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Pumito.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Alvin Baltasar. Bago tayo magpaalam, magpunta muna tayo kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag, Ilocos Norte. Higit 1,000 mga residente na kinabang sa libreng bigas sa Ilocos Sur. Rani?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kayang umuwing may dalang bigas ang 1,053 residente ng bayan ng San Vicente sa lalawigan ng Ilocos Sur dahil sa local government support fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa provincial government, direktang nabili ang mga bigas mula sa mga magsasaka para may pabahagi sa mga pamilyang lubos na nangangailangan. Napatid na 3 beses na makakatanggap ng 10 kilong bigas ang mga nasabing residente at inaasahan na matatanggap nila ang 3 beses sa buwan ng Setyembre. Target naman ng provincial government ng Ilocos Sur na mabigyan ng libreng bigas ang 50,000 pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag, Ilocos Norte. Tayo magpapaalam na at malapit na po mag-alas 10 ng umaga. We'll give way to BNB, Broadcaster ng Bayan, Kakiko Flores. Papasalamat tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tech, si Jomari Refarial, si Rolly Bumatayo, si Alvin Pelgone, si Arnel Villamor, si Mary Ann Milos, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo at Tess Ramirez. Maraming salamat po sa inyo lahat. I'll see you tomorrow.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 9:50.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. $600 million healthcare grant sa Pilipinas mapupunta sa inilatag na 3 key results na magpapalakas sa health system ng bansa ayon sa Malacanang. Si Alvin Baltazar sa detalye ng balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatuon sa tatlong pangunahing resulta ang $600 million healthcare grant na ipinagkaloob ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ito ang pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro base na binarya sa kanilang naging pakikipag-ugnayan sa Department of Finance. Tinukoy dito ni Castro ang pagpapalakas sa disease surveillance, detection at outbreak response habang target ding gugulin ang nasabing grant para sa pinagsama-samang paghahatid ng mga serbisyong pangkalusugan sa iba't ibang programa para sa mga sakit at magpapalakas sa finance at management ng sektor ng kalusugan. Gagamitin din niya ang grant sa pagsuporta para sa mga priority health programs na tutugon sa problema sa HIV, tuberculosis, tropical diseases at maternal newborn and child health. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Panukalang 2027 national budget may pinakamababang unprogrammed appropriations ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Maituturing historic low ang halaga ng unprogrammed funds na makikita sa panukalang 2027 national budget ayon sa DBM. Sa 10 balitaan, sinabi ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na 111.98 billion pesos ang unprogrammed appropriations para sa susunod na taon, katumbas ng 1.5% ng kabuang expenditure program. Ito na ang pinakamababang nominal value mula noong 2019 at ito rin anya ang pinakamababang ratio ng unprogrammed appropriations sa kabuang budget mula pa noong 1991. Paliwanag ni De Leon na may tiyak na paggagamitin ng pondo, kabilang ang mga foreign assisted projects na hindi pa kumpleto ang detalye ng ihandaan 2027 National Expenditure Program. Siniguro naman ni Appropriations Committee Chair Micaela Swansing na susuriin ng Kamara ang bawat item sa unprogrammed appropriations sa pagtalakay ng 2027 budget. Sinabi niya gagamitin nilang gabay ang ginawa noong 2026, kabilang na yung pagtanggal sa infrastructure projects bilang maaring ponduhan mula sa unprogrammed appropriations. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: House Prosecution nagbabala sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago ang kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Yan ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagbabala ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago ang kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment court. Nakatakdan tumistigo ang mga dating special disbursing officer na sina Gina Acosta ng OVP at Edward Fajarda ng DepEd para sa Article 1 o misuse of confidential funds. Maaalalang naunang humarap sina Acosta at Fajarda sa pagdinig ng Kamara kaugnay ng confidential funds at nagbigay ng kani-kanilang pahayag kung paano ibinigay ang pondo sa mga security officers. Ayon kay legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., ang pagharap nila sa Senate Impeachment Court ang magsisilbing pagsubok sa kanilang mga lumang salaysay laban sa mga dokumento at testimonya ng mga testigo mula sa COA. Binigyan din ni Tolosa na mas mabigat ang implikasyon nito dahil kapwa binitiwan na nila ang kanilang salaysay under oath. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At yan po ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
5: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Philippine Standard Time, 1 minute before 10 o'clock.
19: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
18: Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga Pilipinas. Muling nagbubukas ang Senate Impeachment Court para sa 15th araw ng pagpapatuloy ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang pag-uulat na ito ni Nympha Asuncion. Nympha, gandang umaga sa iyo.
20: Magandang umaga. Magpapatuloy nga ngayong Miyerkules ang pagtitigo ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAL State Auditor Celine Del Campo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong 15th araw ng paglilitis sa harap si Del Campo sa cross-examination ng defense team kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o VP at Department of Education o DepEd. Sa kanyang naunang testimonya, sinabi ni Del Campo na ilang dokumento at proseso na isinumite ng office ng OVP at DepEd kaugnay ng confidential funds noong 2023 ay hindi sumunod sa COA ICFAL rules. Si Del Campo mismo ang naghanda at nag-review ng mga notice of suspension at disallowance inilabas naman sa dalawang tanggapan mula una hanggang ikatlong quarter ng 2023. Ayon sa auditor, marami sa mga isinumiteng dokumento ay masyadong pangkalahatan at walang sapat na supporting receipts. May mga gastusin din anyang naitala bago pa man ma-release ang cash advance. Sa inaasahan din natin ngayong araw kung magkakaroon na ng desisyon yung impeachment court dun sa naging mungkahi ni Senator George Juan Miguel Zubiri kahapon na pagbalik na rin o ibahin yung schedule nitong trial. Sa halip na umaga ay gawin na ito sa simula na ito ng alas 3 ng hapon. Iyan din yung isa sa mga antabayan na natin ngayon bukod sa cross-examination ng defense. So, kung sakasakali man sa dadaan sa cross-examination, pwede pang mag-redirect yung prosecution at inaasahan din natin makapagtatanong yung mga senator judges. So pakinggan na natin yung mga kaganapan ngayon dito sa Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa plenary session ng
21: To the witness stand to continue with her testimony.
22: Your Honor.
21: While she's being led to the witness stand, yes, what is the pleasure of the Honorable Chua?
22: Your Honor, I understand that this is a continuation of the direct testimony of our witness. May we request the counsel for the prosecutor, Attorney Kapunan, be recognized, Your Honor, please.
21: I believe the counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna, terminated her direct yesterday. We are on cross today. Is that correct, Attorney Lorna? How is your platform, ma'am?
1: I pray that I do not fall from the apple cart. Your Honor, please, good morning, Mr. Presiding Officer, Honorable Impeachment Senate Judges, Senate Court Judges. We are disturbed, Your Honor. Although yesterday we terminated our direct examination, we are disturbed by a manifestation of counsel for the respondent when she said that the marking of the tabulations and summaries will no way be an admission, Your Honor, as to the authenticity of the acknowledgement receipts which form part of the tabulation and the summary, Your Honor. We therefore are constrained unless counsel now is willing to stipulate that the summaries which really, and the tabulation, which was really personally prepared by this competent witness of the COA ICFAO, which office received, and all acknowledgement receipts have an attestation that they are certified true copies of the person who has custody of the same, Your Honor. May we inquire from counsel of respondent if, again, although the presiding officer did make it clear that when each individual acknowledgement receipt is presented, they have the right to cross-examine. And we have the right to ask the witness. Our concern, Your Honor, is the next witnesses that we will be presenting will not have any personal knowledge of these acknowledgement receipts. They will not be able to identify and authenticate. The only person who can do that, Your Honor, is the current witness, Silene May Del Campo. Now, we are constrained, Your Honor, to save the time of this honorable court. This presiding officer will recall that it also ordered, Your Honor, that the prosecution and the defense submit separately the list of documents, specifically acknowledgement receipts, to the clerk of court, which office will be the one to make the comparison, Your Honor.
19: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
19: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
19: from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng...
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
0: World News in 5
6: right now.
0: News and developments, making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5, here on Radyo Pilipinas World Service.
7: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5, and I'm your host, Steph Vicente. Rescue workers in Colombia are racing to find survivors trapped beneath rubble following Monday's powerful magnitude 7.4 earthquake. According to BBC News, the official death toll stands at 181, although figures compiled from local officials suggest the number could be more than 240. Colombian President Abelardo de la Espriella said nearly 2,600 people were injured, almost 200 remain missing, and more than 1,100 homes were destroyed. More than 8,000 other homes were damaged, while dozens of larger buildings also collapsed across the country. A state of emergency has been declared as aftershocks continue to shake parts of Western Colombia. In other news overseas, United States President Donald Trump reportedly made a secret switch from Air Force One to a smaller military aircraft while leaving a NATO summit in Turkey last month. The Washington Post reports that U.S. President Trump was moved to a C-328 aircraft using an elevated catering truck while journalists and some White House staff remained aboard Air Force One unaware of the maneuver. U.S. officials told CBS News that Washington had detected a credible Iranian threat to launch a missile at the president's aircraft, although the White House has not confirmed the report. President Trump had earlier said that he was Iran's number one target during the summit in Ankara. The reported operation came amid renewed U.S. military strikes against Iran following the breakdown of negotiations between Washington and Tehran. And finally, former United States Marine Robert Gilman has been released from a Russian prison following discussions between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin. According to BBC News, U.S. President Trump said the release was made on humanitarian grounds and that no prisoner exchange took place as Gilman was reportedly in extremely poor health. Gilman, who was arrested in Russia in 2022, was recently transferred to a civilian hospital after reportedly entering a catatonic state or a catatonic-like state. He is expected to arrive at a U.S. military hospital in Texas for medical assessment and treatment. U.S. Secretary of State Marco Rubio said the administration will continue efforts to bring home other Americans who remain detained in Russia. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
0: World News in 5.
2: Right now.
0: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan,
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere,
4: from Manila, Philippines.
0: DFA Online.
11: Online.
0: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
11: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
12: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online.
11: The Department of Foreign Affairs or DFA has defended the provisional understanding governing rotation and resupply missions to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal. In a statement, the DFA said the agreement was crafted without prejudice to the 2016 arbitral award and does not restrict Philippine sovereign rights and jurisdiction. It noted that the 15 rotation and resupply missions have been conducted without incident through coordination with the armed forces of the Philippines and Philippine Coast Guard. The DFA also said there is no intention to replicate the arrangement elsewhere in the Philippine maritime domain.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: In our news, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro has chaired the first council meeting of the Technical Cooperation Council of the Philippines or TCCP since the signing of Executive Order 115 in April. The order expanded the TCCP membership from 6 to 9 government agencies and integrated its secretariat into the Department of Foreign Affairs. Discussions focused on implementing the Philippines National Technical Cooperation Program, Development Philippines, including projects for 2026 and prospective initiatives with developing countries. Secretary Lazaro said the program will help showcase Philippine innovations, products, and services while supporting developing countries.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Norway joined other ASEAN missions in Oslo in celebrating ASEAN's 59th anniversary at the Royal Thai Embassy on August 7. Philippine Ambassador Enrico Foss led the embassy delegation during the event, which featured the raising of the ASEAN flag and a reception showcasing dishes from member states. Norway's Ministry of Foreign Affairs reaffirmed its support for ASEAN, with officials noting plans to elevate Norway's current sectoral dialogue partnership with the regional bloc to a full dialogue partnership. The Philippine Embassy showcased Filipino cuisine through pancit miki bihon, ube cake, and calamansi juice.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: Meanwhile, in Finland, the Philippine Embassy in Finland has successfully conducted a special Babies' Day for Filipino infants and their parents. Held on August 8, the dedicated consular initiative provided services including report of birth and infant passport processing, notarial services, and assistance on dual citizenship and civil registry concerns. The embassy said the activity forms part of its gender and development programs, promoting accessible and family-centered consular services.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: And in Jordan, the Philippine Embassy in Amman has concluded its 11-day participation in the 40th Jerash Festival for Culture and Arts in Jordan, marking the Philippines' first participation in the festival's embassy's pavilion. Held from July 23 to August 2, the event also highlighted the 50th anniversary of Philippine-Jordan diplomatic relations. The Philippine pavilion showcased Filipino culture, tourism, cuisine, and products through interactive activities, exhibits, food offerings, and cultural displays. The embassy said the event helped promote people-to-people ties and strengthen friendship between the Philippines and Jordan.
0: DFA Online.
2: Online.
0: Here on Radyo Pilipinas World Service.
11: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Pagnano. Good day.
0: DFA Online.
2: Online.
9: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world.
0: DFA Online.
2: Online.
9: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
12: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
13: Anytime, anywhere.
12: From Manila, Philippines.
14: To Individuals in Crisis Situation o AICS upang mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilya at residenteng pinadapa ng mga bagyo at matinding habagat.
15: Dito nagsisimula na tayo ng tulong pinansyal, 10,000 kada pamilya para naman matulungan natin yung mga dinaha na nasira, yung mga partially damaged yung mga tao.
14: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang relief and recovery stage kaugnay ng nangyaring landslide sa barangay Gisad Surong na ikinamatay ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa Mines and Geosciences Bureau kung saan idineklara na ang ground zero ng nasabing landslide bilang no-build zone. Nangangahulugan ito na hindi na hahayaang makabalik pa ang mga residente sa nasabing lugar para magtayo ng kanilang bahay o anumang istruktura. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide, habang patuloy na sinasagot ng DSWD ang rental costs ng mga na-displaced na pamilya. Nagkakasana rin ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng engineering strategies para hindi na maulit pa ang nasabing insidente sa iba pang lugar sa Baguio.
18: We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakyat ko yung mga tao namin at yung mga engineers natin at nakita na may mga stress na yung soil.
17: Yan ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hindi pababayaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tututukan nilang mabuti ang pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng landslide sa Gisad Surong Baguio, alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong mahigpit ang utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang mga kinakailangan tulong tulad ng financial, medical at psychosocial intervention na ipaabot na ng DSWD ang 10,000 pisong cash assistance para sa 7 pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring landslide. Pagtiyak pa ng opisyal na magkakaloob din ang kagawaran ng funeral assistance oras na matapos sa mga kinakailangang dokumento, na ipaabot na rin ang cash relief at medical assistance ng DSWD na nagkakahalaga ng kabuang 30,000 pesos para sa dalawang survivor na nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center.
19: Ang assistant po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasaayos ng local government unit yung pong permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasaayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
14: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Mahigit 3,700 na landslide at flood-prone barangay sa bansa pinag-iingat ng DENR sa patuloy na banta ng habagat. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
20: Patuloy na pinalalahanan ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, mga lokal na pamahalaan na manatili mapagbatyag sa posibleng banta pa rin ng landslide at flash flood dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas itong threat advisory, tinukoy ng ahensya ang nasa 3,742 mga barangay mula sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at NCR na prone sa landslide at baha batay sa geohazard maps. Dahil dito, inaabisuhan ang mga LGU at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang posible pa ring evacuation protocols. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, dalisdis at daluyan ng tubig na bantayan ang pagtaas ng level ng baha. Agad i-report anang man senyales ng paggalaw ng baha. Pinag-iingat din ng mga ito sa mga bitak sa pader, sahig o poste na maaring senyales ng paggalaw ng lupa, lalo na sa mga maburol at matatarik na lugar. Hinihikayat ng DNR ang publiko na manatiling alerto tuwing may malakas na pag-ulan at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Matagumpay na naipaabot ng mga otoridad ng relief items sa isolated areas sa bayan ng Marcelino sa Zambales. Nasa bandang paanan kasi ng bundok ang naturang lugar at nasira ang tulay doon kaya pahirapan ang pagbibigay ng tulong. Sa programang Boses, sinabi ni Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela na gumamit pa sila ng lubid para maitawid ang relief goods sa 108 residente doon.
1: Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron pong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa kinaroroonan ng mga residente. Kaya ginamitan ng lubid, maitawid yung mga supplies. So parang zipline, ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher.
14: Si Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Mangaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Luis at Maymay pati ng Habagat. Batay sa datos, nasa 13.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 119,000 na individual naman ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Layo ng deklarasyon ng state of calamity na pabilisin ang paggamit ng resources ng pamahalaan at agad matulungan ang mga apektadong residente.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hindi pa nakukonsidera ng La Union ang pagdeklara ng state of calamity kasunod ng epekto ng mga pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na natutugunan pa naman sa ngayon ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong, partikular sa isolated areas.
21: Hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng relief goods kasi anticipated namin na mga perennial areas yun na gano'n. So, preposition yung mga relief goods, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them.
14: Si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Sa lagay ng ating panahon, kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga apektado ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar na posibleng mauwi sa pagbaha o landslides. Pulo-pulong pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: 16 minuto makalipas sa alas 11. Sa iba pang balita, Education Secretary Sunny Anggara binisita ang Santolan Elementary School sa Pasig City na kabilang sa mga binaha bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: J-Mark, go ahead.
22: Said, binisita nga ngayon ni Education Secretary Sunny Anggara ang Santol Elementary School dito sa... Yes, binisita nga ngayon ni Secretary Sunny Anggara ang Santolan Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Isa ito sa mga paaralang ginamit bilang evacuation center sa nakalipas na mga pag-ulan. Dulot nga nitong bagat partikular na ubatay dito sa datos ng Pasig, ng Santolan Elementary School dito sa Pasig City. Meron silang higit na kumulang nasa mahigit 4,000 individual ang nanunuluyan nga dito sa naturang eskwelahan. Katumbas ito ng 794 na pamilyang nasilikas. Sa naturang bilang na ito, 450 ay mga mag-aaral mula sa Kinder 1 at 2. Sa paaralang ito, gayon din sa mga enrollees sa iba pang paaralan. 95 classrooms ang ginamit, Ched, dito sa Santolan Elementary School na siyang naging evacuation center. Dito nga, nagpapatuloy na yung klase. At dire-diretso yung pag-inspeksyon nga nitong kalihim ngayong umagang ito. Kasama ni Secretary Anggara, si Congressman Roman Romulo ng Pasig, gayon din ang mga opisyal ng Santolan Elementary School. Mula dito sa Pasig City para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Pinunan ng Malacanang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang imbestigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, noong Setyembre lang ng nakaraang taon nang sinimula ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang na imbestigahan at sinilbahan ng arrest warrant. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, pero lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
3: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
17: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa sinasagawang clearing at waste collections operation sa Jose Jocno Boulevard, lungsod ng Pasay. Pagkakaroon ng waste to energy plant, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magandang tanghali, personal. May Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinasagawang clearing at waste collection operation sa Jose Jocno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasama ng Pangulo, sina DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Romando Martes. Abang nasa rin si Energy Secretary Sharon Garin. At sa ambos interview kanina kay Pangulong Marcos, sinabi nitong pinag-aaralan na ang mga lugar na maaaring gawing waste to energy plant. At ito'y sagitan ng isusulong na waste to power energy. Ayon sa Pangulo, makaka-beneficio din dito ang mga nasa LGU. Ngayon, hindi masyadong malaki ang kailangan gugulin ng mga nasa lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay nagbabayad sa landfill. Bahagihan niya ito ng estrategya o pag-usapan ay flood control habang ikinakas na ang dredging at iba pang pamamaraan para maigsan ang problema sa baha. Dagdag ng Pangulo na dapat ding matiyak na hindi mababarahan yung mga kapasyon na dapat din ang magkapa na makuhang mga ito at maiwasang mapunta sa daluyan ng tubig gaya ng ilog. Pagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Sistema dyan ng LGU ang bahala sa pagkulikta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang pating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. Tinitingnan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pop.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
17: Ipinabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangan maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakikipagtulungan sa mga local government unit dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ni Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
23: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding here in Cebu City, in Mindanao, and in other places, kaya talagang ma-action ang lugar. And so, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
17: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Project NOAA gagamitin ng Kamara sa pagbusisi ng flood control project sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Gagamitin ng Kamara ang Project NOAA para busisiin ang mga flood control project na isasama sa 2027 national budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, nakalaan na sa 2026 budget project ang 1 bilyong piso para mapalawak ang kakayahan ng Project NOAA sa pag-update ng flood risk mapping sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung ang isang lugar ay nasa red, orange o yellow zone batay sa antas ng panganib sa pagbaha. Nagagamitin din batayan sa pagsusuri ng mga panukalang flood control project. Sinabi ni Swan Singh na magsasagawa ang kamera ng panibagong round ng vetting sa deliberasyon ng Kongreso upang matiyak na ang mga proyekto mapapabilang sa pinal na bersyon ng budget ay kinakailangan at kayang ipatupad. Kabilang sa mga mekanismong ipinatupad na sa 2026 General Appropriations Act, ang provision sa implementation at transparency ng infrastructure projects kabilang ang pagsusumite ng project monitoring report sa DBM. Mayroon na rin provision sa pagbuo ng integrated, environmentally validated at nature-based flood and water resources management plan, gayon din ang flood control project monitoring at geospatial validation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran sa Paranaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang isang kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 truck ang maghahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiniin niya ang pangangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan ng kalihim na magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa anyay first time na nangyari sa open canal.
0: First time to nangyari na gato. So, pinapakita yung tayang gabi na tayang suposyon ng basura na gato. Kaya kang sasabihin mo na nag-garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, hindi as far as spa, from Amazon. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo naman sa lahat eh. Wumping hindi na.
17: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Suportado ng Malacañang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga ilegal na pagtatapon o nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Paranaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacañang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
6: Laki pong tulong kung mismo ating mga taga-barangay ay although alam natin masisipag sila pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang

0: programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD, fuel subsidy para sa mga transport workers sa ilalim ng DOTR, fuel subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa ni De Leon na patuloy na popondohan ang mga programang ito para matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
1: Wala pong separate na line item for the uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
0: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Formal lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Huwebes at Biyernes lang ang committee hearings, at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
4: Next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
3: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Transparency at accountability sa pagbuo ng panukalang 2027 national budget ang prioridad ni Senate Finance Chief Senator JV Ejercito. Mula sa Senado, magbabalita si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na prioridad niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pagbabalangkas ng panukalang 2027 national budget. Ito lalo na anya sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa fraud control projects. Nilinaw rin ni Ejercito na hindi niya layuning tuluyang ipagbawal ang amendment sa panukalang budget, pero sisiguraduhin niyang magiging bukas at nasa record ng plenaryo ang anumang gagawing pagbabago. Anya, papayagan niya mga amendments na makakabuti sa publiko basta't pag-uusapan ng mga ito sa open session at magiging bahagi ng official record. Samantala, sinabi ng Senate Finance Chief na hindi niya papayagan ang mga insertion o last minute amendments sa gagawin ng hindi malinaw. Ipagpapatuloy rin niya ni Ejercito ang mas bukas na bicameral conference committee proceedings, kabilang ang live streaming nito para matiyak ang transparency. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Palalawakin ng pamahalaan sa 300 local government hospitals ang magpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target nitong mapalawak sa 352 ospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuang pondo ng Department of Health kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakarang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan anya ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
1: Talaga nating tignan na talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21%. to 66.59 billion pesos.

0: Yung ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital. Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
1: Yan ang bahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga pinakahuling balita patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may anak.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Patuloy ang pagtestigo ni Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Miyerkules. Sa pagkakataong ito ay nakasalang siya sa witness stand para sa cross-examination ng depensa hinggil sa issue ng confidential funds. Ito na ang 15 araw sa kabuuang 72 araw na schedule ng Senate Impeachment Court. Una nang sinabi ni Del Campo na maraming dokumento ang isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education sa confidential funds na hindi sumunod sa mga tuntunin ng COA.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: House Trial Spokesperson iginiit na hindi dapat maging Trojan Horse o daanan ng korupsyon ng confidential funds sa ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
2: Report.
9: Chad John, hindi dapat maging Trojan horse for corruption o lihim na daanan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan. Ang confidential funds at intelligence funds sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga auditors na busisiin ng tama ang paggastos nito. Isinigawan ni prosecution spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ng ang pahayag kasunod ng pagpatotoo ni Commission on Audit State Auditor Cailin Del Campo kaugnay ng mga natuklasang anomalya sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamuno ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mga batas na ipinapakita sa kasalukuyan Kuya impeachment trial ang matinding hamon sa pag-audit ng pondo ng bayan, lalo na kapag dinadalihilan ang mga ahensya ang pagiging confidential nito kahit pa may mga panuntunan sa batas na dapat sundin. Ayon kay Ko, oras na upang muling suriin ng bansa ang paglaban o paglalaan at paggasta ng CIF na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa iba't ibang ahensya. Dahil sa mga natuklasang irregularidad ng CIF ng pangalawang pangulo, nanawagan ng mambabatas sa pamahalaan at sa COA na pag-ibayuhin ng pagbabantay sa paggastos ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangangailangang magbigay ng bagong marching order kay bagong talagang Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid na ni Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
10: Ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers, at ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release, kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
1: Samantala, idinitalye ng Malacanang ang mahalagang sektor na makakatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go ang ibang detalye tungkol dito.
10: Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 11 hydrogen service contracts na igawad ng Department of Energy sa pribadong sektor. Service contracts inaasahang magdudulot ng malaking kita sa bansa. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa 11 hydrogen service contracts na ang iginawad ng Department of Energy para sa pribadong sektor na inaasahang magtutulot ng malaking income sa bansa. Sa post-SONA forum ng Department of Energy, pinaliwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang isa ay on process na pagtatayo na ng planta. Sa apat na service contracts naman ang ina-award na sa mga naturang kumpanya at anim pa lamang ang under application sa Department of Energy. Patuloy namang umaasa ang Energy Department na mas darami pa ang mamumuhunan sa hydrogen reserves ng ating bansa na tiyak na magbibigay ng malaking income sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakikipag-usap na ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa posibilidad na alisin na ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan, mahalagang matukoy ang system loss charge bilang isang government-mandated charge upang hindi na ito masaklaw pa ng VAT tulad ng ibang singil sa kuryente tulad ng GEA Allowance Charge at Lifeline Rate Charge. Kabilang nga sa mga pagdadaanan nito ay ang konsultasyon at masinsinang koordinasyon sa BIR kung saan kinakailangang maisapinal at mapromulgate ang isang resolusyon kung saan kakambal nito ay tatanggapin ito ng BIR at gumawa ng sariling kautusan upang maipatupad ang pag-aalis ng VAT sa system loss charge. Kung susumahin, bilyong piso rin ang katumbas nito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang nakolektang system loss charge sa lahat ng mga consumer sa buong bansa, kada taon aabot din ng 6 billion pesos ang 12% VAT.
12: Siyempre, yung aming resolution naman, dadaan din yan sa proseso ng konsultasyon at matapos nito, sasapinal namin. Pero kaiba doon sa iba naming resolusyon na kami lang talaga ang nakapag-decision, dito kasi sa bagay ng paniningil ng buwis, ang talagang may sakop dyan ay ang BIR. So we will defer to the BIR. Pero kumbaga, kumilos na tayo. Nagkaroon na tayo ng ganitong inisyatiba sa komisyon nang sa ganun ay masimula natin at sakaling hindi nakakailanganin talaga ng pag-amienda doon sa batas patungkol sa pagtatanggal ng VAT on system loss. So maaari na natin maitupad ito ng mas madaling panahon.
1: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaaksyonan na ng Department of Energy o DOE ang paglalabas ng mas istriktong panuntunan sa generation companies dahil sa serye ng yellow at red alert sa iba't ibang power grid sa bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi maikakailang meron talagang mga pasaway na power plants na hindi lang pansamantalang tumitigil ang operasyon, kundi kadalasan ay inaabot pa ng ilang buwan, bagay na hindi nakakatulong sa power generation output ng bansa. Napapanahon na umanong mas maging mahigpit na ang DOE sa operasyon ng power plants upang hindi kulangin ang energy mix ng bansa at maiwasan ang yellow at red alert status sa power grids. Mahalaga umano na consistent ang operasyon ng mga power plant para magampanan nito ang kanilang mandato ng mag-supply ng kuryente.
13: You have to maintain your power plant. You have to keep updating it para po makaserve ka kung ano yung commitment mo. So we're drafting now na pag pwede kang i-blacklist, there are warnings na depending on the severity of your violations that pag the third warning ka, tanggalin na namin yung permit.
3: Yan po ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Tugon ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang maghain si Senador Francis Cheese Escudero ng panukala na ipagpaliban ang local elections at ito'y may counterpart na rin sa Kamara. Anya, pag-aaralan muna ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito. Isang energy crisis sa mga dahilan kung bakit nais ipagpaliban ang barangay elections.
14: Ayun po ay dapat mabasa muna kung anuman po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hangga't hindi nakikita kung bakit kailangan ng itong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa ating balitang sports, alas Pilipinas, pasok sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Nag-qualify sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ang Alas Pilipinas. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan sa Venezuela sa loob ng 5 sets kaninang umaga sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, sa pagtatapos ng group stage ay nagawa pa rin makaabante ng Pilipinas. Tumapos kasi sa pang-apat na pwesto ang National sa Pool B, bit-bit ang 2-3 record. Salamat sa panalo nila sa Mexico at Tunisia. Bumida para sa Alas si Kyra Celis, taglay ang 24 points habang nagdagdag si Ziz Raiko ng 19 points. Pero tiyak na mahihirapan ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto sa quarterfinals dahil makakasagupa nila ang Asian powerhouse South Korea. Nanguna ang South Korean sa Pool D matapos walisin ang lahat ng kanilang preliminary matches. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 na minuto makalipas po ang bago mag alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita ng ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
21: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 13 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon, mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay sa Dagupan City nakatanggap ng DSWD Food Assistance. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
25: Radyo Pilipinas Report.
26: Mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay mula sa dalawang barangay sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LGU, mahigit 860 pamilya sa Lasip Chico at 840 pamilya naman sa Pugo Grande ang nabigyan ng food packs bilang tugon sa kanilang pangailangan matapos maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan kay DSWD Secretary Rex Gatchelian sa mabilis na pagtugon at pagpadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Katuwang sa distribusyon ng DSWD City Disaster Risk Reduction and Management Office, Dagupan City Police Office, mga barangay officials at Bantay Ilog. Samantala, patuloy rin ang ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nasa evacuation centers kung saan ilan sa mga una nang nahatiran ni Vice Mayor Dean Bryan kuha ng mga sleeping mat at chinelas ang ma-evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Federico Integrated School sa Bunuan Binlok at West Central Elementary School 2, Dagupan City National High School. Tiniyak ng LGU na patuloy ang pag-ikot at monitoring ng mga kinaukulan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at ang maayos na kalagayan sa mga evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Bali naman tayo sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Agoo. Price freeze sa Baguilin, La Union nananatili ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ulat mula kay Antoinette Lingsit.
21: Radyo Pilipinas. Report.
27: Nananatili ang price freeze sa bayan ng Baguilin, La Union kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dulot ng dengue outbreak. Paalala ng Department of Trade and Industry, La Union, na nananatili ang 60 days price freeze hanggang Agosto at 30 ng taong kasalukuyan. Layunin ng hakbang na protektahan ng mga consumers sa gitna ng health emergency at upang mapanatili ang matatag na presyo at mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bottled water, delatang sardinas, kape, noodles, gatas at sabon. Kaugnay nito ay pinaigting ng DTI La Union ang monitoring at inspections upang tiyakin na ipinapatupad ang suggested retail prices sa mga pamilihan. Magugunitang idineklara ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa pagtaas sa kaso ng dengue fever sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
21: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga pamilya sa Calabarzon na apektado ng habagat, nasa 100,000 ayon sa DSWD Calabarzon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
21: Radyo Pilipinas. Report.
28: Umabot na sa mahigit 100,000 mga pamilya sa Calabarzon ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan tulot ng habagat at ng Tropical Depression Maymay. Ayon sa papatid ng DSWD Calabarzon, itibasa sa ulat na isinumiti ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD Field Office 4A bilang bahagi ng Disaster Response Operations Monitoring ng ahensya. Sa nasabing bilang, higit 9,500 mga pamilya ang nanatili sa 282 na evacuation centers sa 50 lokalidad sa rehiyon. Karamihan dito ay mula sa lalawigan ng Rizal na nasa 5,000 na bilang na pinakanaapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Nakikipagtulungan pa rin ang DSWD Field Office 4A sa mga apektadong lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos na kalagayan at ang pagbibigay ng mga kinakailangang tulong upang alalaya na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Punta naman tayo ng Kabikulan, mga magasaka ng Naga City sa Camarines Sur. Sumailalim sa lecture demo tungkol sa natural farming concoctions. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: Report.
5: Sumailalim sa lecture demo ang mga magsasaka ng Naga hinggil sa natural farming concoctions. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na makapagpundar ng urban garden at makapag-ambag sa food security sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ang kanilang kita maliban sa ani mula sa mga sakahan. Ang aktividad ay nilahukan ng mga residente ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga at pinangunahan ni City Agriculturist Ernesto Asensio III kasama ang agriculture team. Sa pamamagitan nito, matutulungan din ang komunidad para ma-promote ang urban gardening na gumagamit ng natural concoctions sa crop production and protection. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ngayon naman, dumako tayo sa Visayas, 50 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa Police Regional Office 8. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Jevic Epis.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
6: Report. Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng 50 Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 8 o PRO 8 bilang bahagi ng pagpapalakas sa mobility at kahandaan ng mga police unit sa Eastern Visayas. Pinangunahan ni na DILG Secretary John Vic Sirimulya at Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang turnover ceremony na isinagawa sa Camp Canglion sa Palo, Leyte. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga emergency at pagpapahusay ng field mobility at operational readiness ng mga tourist police unit sa buong rehiyon. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Eastern Visayas. Dumalo rin sa turnover ceremony ang ilang lokal na opisyal kabilang sina Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardone, Ormoc City Vice Mayor Carmelo Locsin Jr. at Samar Vice Governor Arnold Dan at si Southern Leyte Board Member Rolando Bacoy. Sa pamamagitan ng karagdagang mobility assets, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga otoridad sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Kuha naman tayo ng report sa Mindanao. Dole Caraga nagkatid ng mahigit 4.7 milyong pisong tulong sa mga benepisaryo ng tupad. Si May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: Report.
7: Umabot sa higit 4,700,000 pesos ang pinamahaging sahod ng Department of Labor and Employment o Dole Caraga sa 665 benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Bawat tupad beneficiary ay tumanggap ng tig 7,125 pesos matapos ang 15 araw na emergency community work. Bukod dito, binuksan din ang oportunidad na magkaroon ng trabaho ang mga job seekers sa rehiyon. Isinagawa ang payout at trabaho agad job fair bilang bahagi ng Legis Year 2026, bawat batas mahalaga na isinagawa sa Caraga State University, Butuan City. Nasa 226 job seekers ang lumahok sa trabaho agad job fair kung saan 20 local employers ang nag-alok ng 626 job vacancies. Naitala na nasa 25 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Ayon sa Dolly Caraga, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang employment assistance at social protection. Sa ilalim ng trabaho agad agenda ng Dolly, patuloy ding pinapalakas ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local stakeholders upang mapalawak ang employment opportunities at matulungan ang mga Caragano na magkaroon ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ang ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
10: We know you're always on the go, on the go.
11: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
10: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
11: Reliable news delivered to you as it happens.
10: Para sure na wala kang mamimiss.
11: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
10: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
11: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
10: Together, let's dismiss disinformation.
11: Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
23: Oras po natin, alas 12 ng tanghali. Patuloy po kayong sumusubaybay sa special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Muli po natin balikan ang plenaryo o ang Senado na tumatayong impeachment court.
25: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
29: Hypothetical OR. Knowing that there is zero, no OR, not a single OR was submitted to the office of the COA ICFAO. Now she's talking about a sample hypothetical OR. What is the line? Where are we going here, Your Honor? Because if we are going to this line of hypotheticals, Your Honor, we might not finish today. We might finish next week, August 14, which is what they want, probably, Your Honor.
30: Counsel, I will give the Attorney Christine some leeway on this. Let's see where she will go.
31: Yes, thank you, Your Honor. Okay, so ipagpalagay na ho natin yung transaction rental of safe house. Okay. So, assuming nag-require ho kayo, ikfaw ng invoice or ng OR, no? So, ano ho ba yung, kasi di ba ho sabi nyo dito sa findings ninyo, no, na kailangan natin ng ORs at an invoice. Tapos, naalala niyo ho, nilagay niyo dito na pwede naman yung mga, may mga information na dapat tanggalin. Di ba po? Nakalagay ho dun sa ano, ND. Okay.
2: Yung hinihingan po namin ng additional documents gaya ng OR and
31: Hindi, oh, okay. I'll direct you to the ND.
30: Which ND, Council?
31: The second ND, Your Honor.
30: The August 8 ND.
31: Yes po. Okay. Babasahin po yung portion na related po dito, no? Number 2, yung second paragraph po, pakitingin na lang ho, Ms. Celine. Number 2, Celine, no? Okay. Yung though, itong under item number 2, okay. Yung sa second paragraph, di ba may table doon?
2: Opo.
31: Okay, nasusundan nyo yung though this office, paki-reflect na lang ho sa taas, no? Sa overhead, no? Though this office recognizes, nakikita nyo ba ho yan?
2: Opo.
31: Okay. That by the very nature of the CF where identities of the safe where identities of those involved, that is the informants for whom the supplies were used, nasusundan nyo, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the details which can be disclosed evidencing validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation. Okay? Sorry. Let's go back now. Those involved, that is the informants. Okay? Yeah, ulit. Sorry. Though this office recognizes that by the very nature of the CF, where identities of those involved, that is, the informants for whom supplies were used, owners of safe houses or owners of rented vehicles used for confidential activities, and the very details of the confidential activities are to be reasonably safeguarded. Nakikita niyo ba ho yan?
2: Opo.
31: Oo. Reasonably safeguarded, other details, sinabi niyo dito, other details which can be disclosed evidencing the validity should be submitted to warrant reasonable and adequate substantiation of the claimed confidential expenses in relation to item 4.12 of the joint circular.
29: Your Honor, please.
31: I have not yet propounded my question, Your Honor.
30: There is no question yet, Counsel.
29: No, yes. Your Honor, this does not relate to the question. This relates to the document being flushed. The question is,
31: I'm laying.
29: This is not an August 8th ND.
31: I was saying, Your Honor, this was the second ND.
30: Sorry, this is the
29: it's not the one being flushed.
31: Second ND.
30: This is the March 31.
29: So it is not.
31: Yes, it's the March 31, Your Honor. But the witness.
29: So it is misleading, Your Honor. She said August 8th ND.
31: No, I said second ND. I did
30: Attorney
31: not say
30: Celine,
31: August.
30: Attorney Celine, are you referring to the March?
31: Yes, Your Honor. I'm referring to the March 31, 2026 ND.
2: Yes po, yun sa ND dated March 31, 2020.
30: So she knows what she was looking at, Counsel.
31: Yes,
30: it was the presiding officer's mistake when I referred to it as August 8.
31: Yes, thank you, Your Honor. So, nakalagay ho dyan, no? Okay. So, balik ho tayo dun sa requirement ng invoice at OR, no? Assuming nga, yun, rent of safe house ho yun, no? So, base dun sa mga items or sa mga information na sinabi niyo ho kanina, ano ba yung pwedeng tanggalin natin doon sa invoice? Tatanungin mo kita. Isa-isahin ko ito, no? Ano yung pwedeng tatanggalin natin doon sa invoice? Okay. Lessor's registered name. Example, ABC Apartments. Ano ba kasi kailangan namin mag-submit ng invoice, no? Mag-submit kami ng invoice. Wait lang ho, Your Honor. Mag-submit ho kami ng invoice. Sabi niyo ho, you recognize that there are information that are sensitive. Tama ho ba? So, pag nag-submit ho kami ng invoice involving a rental of a safe house, ano ho ba yung pwede naming tanggalin? Okay. Lessor's registered name, ABC Apartments, kunyari, pwedeng tanggalin?
2: Pwede po bang i-clarify lang po ako?
30: Attorney Celine, before you answer, yes, Attorney Kapunan, you were saying
29: Your that. Honor, this line of questioning already is, number one, argumentative, number two, hypothetical, Your Honor.
31: No,
30: because it's based on the ND. And I think some members of the court would also like to find out what is acceptable and what is not, given the confidential nature of this. I think even one of the senator judges will be pursuing this point later, so it might abbreviate the proceedings if you are able to answer now. Ano yung tanggap-tanggap na laman ng invoice, Celine? Kung dapat itago na confidential ang ibang mga impormasyon?
2: Pwede po bang i-explain ko lang po muna yung nasa ND?
30: Opo, sige po.
2: Kasi po ang hinihingan lang po namin ng official receipt and invoice, yung lampong expense pertaining to purchase of supplies and provision of medical and food aid. Hindi po nabanggit yung sa rental ng safe houses.
30: So sa rental, hindi kailangan?
2: Hindi po. Ang hinihingan lang po namin ng official receipts at ng sales invoice is yung purchase of supplies and provision of medical and food aid.
30: Na ginamit sa pagbigay ng reward?
2: Doon po sa third quarter, hindi na siya reward. Naka-reflect na siya as supplies.
30: Ah, as supply na?
2: Opo, kaya doon po. Pero yung sa rental of safe house, in-accept naman yung acknowledgement receipt.
30: So sa pananaw mo, hindi kailangan maging confidential yung binilan ng supplies?
2: Kasi po ang confidential, di ba po pag bumibili tayo ng supplies, ng food, ng medicine, standard procedure po yung merong resibo na matatanggap from the establishment kung saan po natin binili itong mga supplies, food, and
30: at sa pananaw mo nga, hindi dapat confidential yung binilhan?
2: Yung pinagbilhan po kasi yung sa paggagamitan yung confidential expenses.
30: Okay. You may proceed, counsel.
31: Okay. So, sige, ibahin na lang po natin, no? Gawin natin supplies, no? Halimbawa, pagkain. Supplier na pagkain, no?
2: Opo.
31: Okay. Ano yung pwedeng tanggalin doon? Let's say, the supplier's name, let's say, ABC Catering. Pwedeng tanggalin?
2: Opo.
31: Okay, tanggalin natin, no? Yung location, no? Yung business address po ni ABC Catering. Let's say, ground floor, Multinational Bank Corporation Center, 6805 Ayala Avenue, Makati City. Pwedeng tanggalin?
2: Hindi naman po confidential yung mismong establishment na nagkuan nun eh. Yung, ang kinakamit po dito, pinanggamitan. And doon po sa resibo na yon hindi naman po siya confidential information.
31: Now, just answer the question, no?
29: So, ask and answer.
31: Hindi ho pwedeng hindi tanggalan yung address ng supplier ng pagkain.
29: Kasi ask po, and answered, Your Honor.
30: Ask and answered.
31: Not yet, Your Honor. Not
30: counsel
31: yet.
30: Counsel asked and answered because
29: it's
30: she
29: ask
30: said...
29: and answered.
31: So, answer niyo doon. I hindi.
30: Counsels, please. She said that when it pertains to the purchase of supplies, food, medicines, chairs, if at all, computers, the name of the entity where they purchased it is not confidential. Pero kung saan ginamit yon, kung sinong pinagbigyan, sinong pinakain, saan pinakain, yun yung confidential. Tama ba, Celine?
2: Opo, tama po.
30: So, yung invoice o resibo ng pagkain, medical supplies, nap supplies, kailangan may resibo. Yan ang interpretation mo ng joint circular.
2: Opo, para ma-ascertain namin na talagang ginamit yon for purchases of supplies, food, and medicines po.
30: So, sa bagay nito, ulitin ko, sa pananaw mo. Sa interpretation mo, sa ginamit mong pag-audit, kapag ka-supplies, hindi ka tatanggap ng other adequate document, resibo talaga hahanapin mo.
2: Opo, para mapatunayan na pinambili po talaga to ng supplies.
30: And this is the same standard you're applying to other government agencies, not only the OVP and the DepEd.
2: Opo.
30: You may proceed,
31: counsel. Okay, so sinabi, pagkain mo yung example natin, no? So, sino ho ba dapat ang may alam kung confidential dapat ang information? Si COA ho ba o si agency? Who is in a better position to know whether a confidential an information is confidential?
2: Pwede pong pakiulit yung tanong?
31: Okay.
29: Question is vague, Your Honor.
31: Sige, okay. Example, pagkain. No, pagkain. Okay. Kung kami ho, agency, sa tingin namin, dapat confidential yung supplier namin kasi baka lasunin. Baka may matuntun, no? Matuntun-tun yung supplier namin. Tapos tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung address. Tinanggal namin yung ibang details dun. Sinabit namin sa COA. No? Acceptable pa rin yung ba sa COA yun?
2: Hindi naman po confidential yung mismong...
31: Sa inyo, pero po kung sa...
29: Ask and answer, Your Honor.
31: Okay.
29: Hindi naman confidential yun.
30: Ask and answer. Don't argue with the witness, counsel.
31: Okay, yes, Your Honor. So, sa tingin nyo, hindi confidential yun, pero maaaring sa agency, confidential yun.
29: Argumentative, Your Honor. Ask and answer. It is not confidential.
30: Move on to the next point,
31: Your Honor, counsel. I'm asking for possibility, Your Honor.
29: There is already ruling from the presiding officer.
30: Move to the next point, counsel.
31: Okay, so in short, kayo ho yung nagde-decide ngayon kung ano ho yung confidential na information at hindi. Kasi sinabi niyo ho, sa tingin niyo, hindi naman siya confidential.
29: Misleading, Your Honor.
31: Niyo,
30: witness may answer?
31: Yes.
2: Kasi nga po yung pinaggamitan, hindi naman po yung nag-provide.
31: Okay, so okay lang na ma-expose yung supplier sa instance na yon, no? Okay lang na malagay yung address ng ABC.
29: Again, this is already argumentative.
30: Ask an answered counsel and argumentative.
31: Yes, we take.
29: There is nothing confidential about where you buy supplies.
30: Ask an answered counsel, whether you agree or not. Whether you agree with that, with the answer of Celine, that was the answer she
29: continuing
30: gave.
29: Continuing objection, Your Honor. If it will apply again to medicines, if it will apply again to supplies, chairs and tables, we will have a continuing objection
30: we're not yet
29: to
30: there,
29: this
30: counsel.
29: Line
30: we're not,
29: of questioning, Your Honor.
30: We're not yet there, counsel.
31: Okay. So you are
30: Christine,
31: saying...
30: you may proceed.
31: Yes, po. Your Honor, thank you po. So you are saying the COA is in a better position to judge whether an information is confidential or not. Wala akong karapatan si agency.
29: Argumentative, Your Honor.
31: With regard to the food, Your Honor, we are on the example of the supplier of food. Okay, sa instance ho na yan, sa tingin nyo, hindi ho siya confidential, di ba ho? So, kayo ho yung mas nakakaalam na ito, mas you are in a better judgment sa bagay ho na yan.
2: Kasi po, dun sa food po, yung tao mismo na bumili, yun yung confidential. Ganun po. Hindi
31: po yan yung tanong ko eh. Okay,
29: the
31: yung tanong.
29: Bigger.
31: Yung tanong,
29: please.
30: The question is vague. Celine, ang tanong sa'yo ay, may karapatan ba yung ahensya magsabi na ito confidential? Kayo lang ba may karapatan? Kasi, I can actually answer. Tell me if you agree. You review the submissions of the agencies. Correct?
2: Opo.
30: Pag may observation kayo, mag-AUM kayo, and they can say, hindi, confidential to. And then you can agree or disagree, correct?
2: Based on the evaluation po ng magiging response nila.
30: And given the difference in the notice of suspension and notice of disallowance, as pointed out by counsel earlier, na may mga tinanggal na kayo, may mga binawas kayo, di ba?
2: Opo.
30: Kasi napaliwanag nila.
2: Opo.
30: So, minsan sinasabi nila sa unang tingin mo, hindi confidential to, biglang nagpaliwanag sila, confidential yon, binawas nyo o binabawas nyo.
2: Opo, based po sa evaluation ng response nila, kung na-answer na po nila yung issues raised dun sa AOM or CNS.
30: Na-answer or napaliwanag nila o nakumbinsi kayo na confidential ito. Opo. Therefore, hindi kailangan ng resibo o invoice.
2: Opo.
30: Tama. But Opo. Your determination is anyway appealable, if at all, to the Supreme Court, the Commission of the Supreme Court.
2: Pag yung sa COA po, opo, pag may decision, may remedy pa po na umakyat sa Supreme Court.
30: Yes. Okay. Counsel, move on.
31: So, in short, no, sasagot mo na yan, ibig sabihin, kayo talaga yung nagde-determine na ito, hindi dapat to confidential. Kasi nga, kagaya nung supplies, medicine, and food. Yan po yung naging basis ninyo ng ending ninyo, di ba po?
29: Your Honor, please, I think this was the question itself of the presiding officer.
30: Already answered, counsel.
31: Yeah, the answer is, we want to put it on record, Your Honor, the answer.
29: Ano ask yung... an answer, Your Honor.
30: She agrees, counsel.
31: She agrees.
29: She already agrees.
31: Okay, so they will... Okay, I'll move on, Your Honor.
29: Can we move on, Your Honor?
31: Now, Ms. Celine, who determines the safeguard to be implemented in order to secure the success of an agency's confidential operations? Part ba ho yun ng audit ninyo? Na kung ano yung mga hindi dapat dinadivulge or dinadivulge ng agency? Part ho ba ng co-ICFA audit yun? With regard to their confidential operations.
29: Your Honor, again, this is ask and answer.
31: No, Your Honor.
29: By rephrasing the question. Your Honor, by rephrasing the question.
31: This is a different question.
30: Kindly wait for counsel for the prosecutors. Yes, Attorney Kapunin?
29: Your Honor, these are the same questions rephrased differently, Your Honor. Ask and answer.
31: It is not, Your Honor. Kasi yung kanina,
29: what is
30: the presiding
31: who determines
30: officer,
31: whether...
30: The court will allow it. Attorney Celine, please answer.
2: Pwede pong pakiulit.
31: Okay, ulitin ko po ah. Who determines? Sino ba yung nagdi-determine kung ano dapat yung mga safeguards, no? Mga panuntunan na i-implement po dapat ng agency para ma-secure po yung success ng confidential operations. In short, sino dapat yung nagdi-determine na itong information na to, confidential, ito, hindi?
9: Yung guidelines.
2: Yun po is nas dapat po sa agency meron silang sound and effective internal
31: okay,
2: control.
31: So, salamat po. No, so sa agency na 'yon, no, si agency dapat. And si COA ICFAO merely audits liquidation documents relative to the confidential funds, tama po ba?
2: We base po sa liquidation documents submitted at base po sa joint circular yung pag-evaluate namin per liquidation documents submitted.
31: Yes, okay, thank you for that, no. So si COA ICFAO, in that sense, you do not determine which information is confidential or not, correct? Kasi nabibase lang naman po kayo sa liquidation documents.
2: We base on our audit po sa liquidation documents submitted to us. We rely po doon okay, sa pag-conduct ng audit.
31: Salamat po. Now, si COA ICFAO po ba ay privy sa confidential operations ng agency? Kasali ho ba kayo dun sa mga confidential operations po ng OVP, for example?
2: We base lang po our audit dun sa liquidation documents submitted
31: so
2: to us.
31: So in short, just answer the question, kasali ho ba kayo sa confidential operations
13: answer
31: ng OVP?
13: Answer, Your Honor. They base
31: wala hong answer, Your Honor.
30: She did not answer, counsel.
31: She did not answer. Yes,
13: Celine, on the documents.
30: Celine, just answer it. Hindi kayo kasama, di ba?
2: Hindi po. Base okay. lang po kami sa documents.
30: So okay. just say that hindi kayo kasama.
31: Salamat po, Your Honor. It's 12:16, Your Honor. Do you want to, okay lang po ako. I can
30: Thank
31: continue.
30: You for pointing that out, counsel.
31: Okay, kasi
30: my,
31: po, next
30: my colleagues have been...
29: Your Honor, may we know if the cross-examination will take another 2 hours, 3 hours?
31: More likely, Your Honor, this is...
30: Let's see. we cannot compel, neither can we force or pressure counsel to limit her cross-examination. She has enough leeway to test the credibility of the witness. We shall take a lunch break and shall resume at 1 p.m. with the cross-examination of Celine. Thereafter, the interventions of the senator judges. The first to register is attorney, rather, Senator Judge Padilla. Thereafter, Senator Judge Antiveros. Kindly take note of the sequence. Trial is, we are on recess until 1 o'clock.
14: Number one.
23: Kaibigan, ang pagpapatuloy ng ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Panandali ang nag-recess muna ang Senado na tumatayong impeachment court. Ano? At nasa day 15 na nga po tayo ngayon, ngayong Miyerkules, August 12, 2026. At Article 1 po yung patuloy na tinatalakay ng Senate Impeachment Court. Nakatuon po ang hearing sa mga alegasyon na may kinalaman sa paggamit at accounting ng government funds, kabilang po ang confidential funds. Kani-kanina lamang nga ay nagsimula yung cross-examination ng defense team sa testigo po ng prosecution na si Commission on Audit o COA State Auditor Celine Del Campo. Nagkaroon po ng bahagyang sagutan sa pagitan ni na Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan at ng Defense Counsel Attorney Christine Ferrer habang isinasagawa nga itong cross-examination. Kinwestiyon po ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. Kung hindi po masusubaybayan itong takmunga ng pagdinig, talagang kapansin-pansin na napupunaho ng prosecution ang line of questioning ng depensa, di ba?

0: Meron na tayong 21 minutes makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Balikan lamang ho natin yung ilang testimonya ni COA State Auditor Celine May Del Campo, no, na siyang pangunahing witness sa nagpapatuloy na cross-examination sa kanya. Ayon nga po kay Ms. Aileen, ay si Vice President Sara Duterte yung primary accountable officer sa mga disallowed confidential fund transactions. Mayroon hong kabuang 73.287 million pesos na disallowed funds na iniugnay sa kanya at dalawang iba pa. Pinagtuunan po ng depensa yung proseso ng COA audit at mga dokumento habang sinusubukan naman ng prosecution na ipakita na may pananagutan ang OVP o DepEd sa paggamit ng confidential funds. Ipinunto rin ho yung tungkol sa payouts, no, dun sa iba't ibang lugar sa loob lang ng iisang araw. Sinabi ni Presiding Officer Francis Escudero na mahirap paniwalaan na kayang gawin yon ng isang disbursing officer lamang dahil magkakalayo eh. Magkakalayo ho yung mga lokasyon. Sa puntong ito, itanggapin muna natin ang hatid na report ni Melanie Baldos Reyes. Vice President Sara Duterte, lumiliit na ang mundo ayon kay House Prosecutor Terry Ridon.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Mas magandang hapon, naniniwala si House Prosecutor Terry Ridon na lumiliit na ang mundo para kay Vice President Sara Duterte matapos isampa ng Department of Justice sa korte ang kasong grave threats laban sa kanya. Ayon kay Ridon, malinaw ang ginawang pagbabanta ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Ridon, sabay ng kaharapin ng pangalawang pangulo ang kaso niya sa DOJ at sa impeachment court. Nilinaw rin ni Ridon ang dalawang proseso. Ang usaping kriminal ay eksklusibo nga lilitisin ng korte habang ang mga issue ukol sa betrayal of public trust at maling paggamit ng confidential funds ay hahatulan sa impeachment court. Sa huli, giniit ng mambabatas na kailangang direktang harapin at sagutin ni VP Sara Duterte ang lahat ng sakdal at paratang na ipinupukol laban sa kanya. Samantala, Tess, nag-post naman sa kanyang Facebook page, pero bago yan, pakinggan muna natin ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
3: Literal na papaliit po yung napapangalang pangulo. Sabi ko nila kasi dahil hindi na ito impeachment case. Kaya meron na hindi mga kaso. Pero hindi yung totoo. Ang totoo ho, sabay-sabay ho yan ikakasa laban sa pangalang pangulo. Kaya meron naman talaga laban sa pangulo at sa kanyang mga pamilya na pinagpapanagot po personal at tamo-criminalism yung akin pong Vice President. Mangyayari po ito as simultaneous to the proceedings that we're having here.
2: Yes, nag-post naman si Counsel for the Prosecutor, Attorney Virgil Ligutan, ng kanyang reaksyon sa naging paglilitis ngayong umaga, ika-15th day ng impeachment trial. At ito ay bilang kanyang reaksyon sa sinabi ng defense lawyer na si Christine Ferrer, Attorney Christine Ferrer, na hindi bawal ang misleading question sa cross-examination. Naging mainit kasi ang talakayan kanina sa pagitan ng defense at prosecution ng sunod-sunod ang objection na ginawa ni Attorney Lorna Kapunan dahil ayon kay Attorney Kapunan, hypothetical at argumentative ang pagtatanong ng depensa kay COA ICFAU Auditor Celine Del Campo. Ayon kay Ligutan, lahat ng law students alam na hindi maaari ang misleading questions sa cross-examinations. Kanina iginiit ni Veteran Lawyer Attorney Lorna Capunan na sinusubukan niyang wag paluin ang defense lawyer. Ito yung kanyang mismong pahayag, I am preventing myself giving her a spanking dahil ito sa mga misleading questions na ayon sa kanya ay ginawa ng defense lawyer. Ito yung tinggil dun sa pagkatanungan ni Attorney Ferrer dun sa pagkakaib, dun sa kabayaran, yung COA findings, dun sa payment for rewards at payment for information na binigyan linaw naman ni Miss Aileen Del Campo na base sa kanyang professional judgment at base rin sa nakalahad sa Joint Memorandum Circular, magkaiba yung payment for reward at payment for information dahil ayon sa kanya yung mga payment for information na ipinasa ng OVP sa COA ay hindi naman na-flag bagkos itong payment of reward na kailangan ng proof of success. Yan muna ang sa panig.

0: justification o ebidensya na isinabmit ng Office of the Vice President. Mas naging mabigat po yung usapin eh dun sa 73.287 million pesos na disallowed funds at kung sino po yung legally accountable. Meron na tayong 28 minuto makalipas po ang alas 12 ng tanghali. Magbabalik po kami, sandaling-sandali lamang po.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitude.
9: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Ang radio ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
10: Ang radio ng publiko.
11: Radyo publiko.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: sa sambayanan.
10: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa
14: ang tulungan
13: para sa pag-unlad ng ating bansa.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Sa 104.3
11: The Capital.
10: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
10: and The Capital.
11: Ang boses ng Pangulo.
10: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
15: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
10: sa 104.3 The Capital.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo!
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, na ating oras, alas 12:32 ng tanghali. Habang naka-lunch break po ang Senado, tayo ay tatanggap ng mga ulat ng ating mga kasama mula ho sa Senate Impeachment Court.

0: Alright, balikan na natin si Luisa Irispe. Luisa!
1: Ayan, Tess, yung kanina nga ay yung sagutan sa pagitan ng prosecution at depensa pagdating sa mga dokumento, pero nagkaroon pa ng isa pang sagutan sa pagitan ng dalawang panig. Ito naman ay dahil nga dun sa pag-question naman ng prosecution na bawal ang misleading questions, pero sumagot ang depensa na pwede umano ito dahil nasa cross-examination. Narito muli ang bahagi ng sagutan sa pagitan ng depensa at prosecution kanina sa cross-examination.
2: Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later. Your Honor, during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel. So
3: never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
4: Counsels, please, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor.
1: Patapos naman ito, Tess, ay nagkaroon pa ng litanya si Attorney Ferrer na nirerespeto niya si Attorney Kapunan matapos nga nitong sabihin na pinipigilan niya ang sarili na paluin o sa spanking kay Attorney Ferrer. Nagkaroon naman ng simpleng biruan hinggil dito at pinigilan sila ng impeachment court na ituloy kung ano man yung sinasabi ni Attorney Ferrer. Narito ulit ang bahagi ng cross-examination kanina.
2: I have high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of
4: you
2: my
4: You can end
2: idols.
4: There, counsel.
3: Let's end here.
4: You can end there this with the respect.
3: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
2: Your Honor, kahapon niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her.
4: You can end there, counsel, if you respect
2: thank you.
4: Her. Thank you.
2: Thank you, po.
4: Ms.
1: Isa naman sa pinakamahalagang pinunto ng defense sa cross-examination kahit pa nagkaroon ng tensyon ay ang ipinakitang payment of rewards o sagot ng Office of the Vice President sa Audit Observation Memorandum na inilabas ng Commission on Audit para sa first hanggang third quarter ng 2023. Gigit ng defense o ipinakita ng defense na nagkaroon pa rin ng disallowance sa kabila ng ibinigay na listahan ng mga payment of rewards na ibinigay ng opisina ng Vice Presidente, pero iginiit naman ng testigong si Sailin Del Campo na na-disallow ito o itong pondo ito dahil kulang pa rin sa ebidensya. Kailangan kasi kapag payment of rewards ay may nahuhuli, kapag wala ay papasok lang ito sa purchase of information. So ang sa cross-examination ang pinupunta nga ng defense, meron naman silang mga dokumentong isinumite, pero ang sagot din naman ng testigo ay kulang pa rin ito. Mamaya naman ay inaasahan magsisimula naman ang clarificatory questions ng mga senador dahil tapos na nga itong cross-examination sa testigong si Sailin Del Campo. At inaasahang babalik yan maya-maya lang itong impeachment trial. At yan muna pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Panig ng Depensa, para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Sa pala itong cross-examination, ano, sabi nga ni Luisa kay COA State Auditor Sailin May Del Campo na siyang pangunahing witness po sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 40 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tuloy ko na mag-antabay ha sa special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay ng impeachment trial. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala. Diyan lamang po kayo.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement. From PBS,
10: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM Band. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and the Capital,
9: ang boses ng Pangulo,
13: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipinas in the new era of collaboration.
14: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
13: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko,
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
9: a Radyo Pilipinas coverage.
0: 12:45 ng tanghali ating oras. Sa pagpapatuloy po ng special coverage ng Radyo Pilipinas kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan, nagkaroon nga ho ng bahagyang sagutan sa pagitan ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Kapunan at Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, habang isinasagawa po yung cross-examination sa testigong si COA State Auditor Celine Del Campo. Kinwestiyon ng prosecution yung paggamit ng depensa ng kanilang mga dokumento sa cross-examination. At Ngayong araw nga ay ipagpapatuloy po yung cross-examination kay COA State Auditor Celine May Del Campo. Pagkatapos ho ng defense, ay maaari namang magtanong yung mga senator judge. Kailangan muna kasing matapos, di ba, yung presentasyon. Yung presentation and questioning, kailangan matapos po. Yung presentation and questioning ebidensya sa Article 1 bago po sila lumipat sa susunod na bahagi ng trial. Sa mga kababayan po namin na hindi nakasubaybay sa naganap na cross-examination kanina, ito ha. Pinakita po ng defense team sa cross-examination yung mga dokumento na magpapatunay na may intelligence activities na isinagawa kaugnay po ng confidential funds para sa first to third quarter ng taong 2023. Sa kabila po niyan ay nag-disallow pa rin umano ang COA ICFAO. At giit naman po ng testigong si State Auditor Celine Ocampo na hindi sapat yung sertifikasyon o ebidensya na isinubmit ng tanggapan nga ng Vice Presidente.

At sa ibang balita naman po, kaugnay naman ng isinampa ng Department of Justice sa Korte na kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, naniniwala po si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Derry Ridon na lalo nang sumisikip na yung mundo para sa Vice Presidente. Malinawaan niya yung ginawang pagbabanta ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi pa niya ngayon ay sabay ng kakaharapin ng pangalawang pangulo ang kanyang kaso sa Department of Justice at sa Impeachment Court.

impormasyon, mga kaibigan, kaugnay nga po ng isinagawang cross-examination kanina. Iniit ng testigong si COA State Auditor Celine Del Campo na kaya na disallow yung payment of rewards kung saan ginamot yung confidential funds noong first hanggang third quarter ng 2023 ay dahil daw po sa walang nahuli na magpapatunay ng threat. Iniit ni Del Campo na kailangan may maaresto bilang sapat na ebidensya dun sa payment of rewards dahil kung wala raw po ay lalabas lang ito sa purchase of information.

na lamang hong 10 minuto bago mag-resume ang Senado bilang impeachment court. Day ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Kung sa mga hindi pa kumakain sa mga oras na ito, kumain na po kayo, ha? At nagpapatuloy pa rin po yung pag-ulan, yung sama ng panahon, nandiyan pa rin yung epekto ho ng habagat. Kaya kung wala naman kayong importanteng patutunguhan ngayong araw na ito ng Miyerkules, importanteng pupuntahan ay makamabuting nasa bahay na lamang ho kayo manatili. Ano? Pero back to school na ho, yung mga estudyante, karamihan. And of course, back to work na. Kaya't ingat na lamang ho sa inyong pag-uwi mamaya.

sa iba pang impormasyon, mga kaibigan, nagbabala po ang House Prosecution Panel sa Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President at Department of Education na maaari silang maharap sa kasong perjury kapag nagbago yung kanilang salaysay sa sandaling humarap sila sa witness stand ng impeachment trial. Nakadakda pong tumestigo yung mga dating special disbursing officer na sina Ms. Gina Acosta ng OVP at Mr. Edward Fajarda ng DepEd para sa Article 1 o misuse of confidential funds.

0: Walong minuto na lamang bago mag-alauna ng hapon. Pa rin po ng nagpapatuloy na impeachment trial, yung tax code ay kabilang po dun sa mga ipinresenta ng depensa ha, sa cross-examination. At tinanong nga ni Presiding Officer Senator Chis Escudero kung pwede ba yung adequate records na nakasaad sa tax code para sa COA. Masagot naman po ng witness. Si Celine Del Ocampo ay opo, pwede. Resibo lang daw talaga yung tinatanggap na adequate record ng COA kapag purchase of goods. Ito nga, dahil pinagdudahan nga po at sinuri ng depensa yung COA audit findings, acknowledgement receipts at proseso kung paano na establish yung mga disallowed transactions. Mahalaga kasi yung mga acknowledgement receipts, mga kaibigan, dahil may mga pangalan, di ba? Kompleto yun, may pangalan o recipient at detalye ng supposedly distributed confidential funds na sinusuri ho ng impeachment court. Pero may mga unusual names din na lumitaw nga dun sa mga dokumento. At itong pangunahing tanong nga sa Article 1 ay kung may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds at kung sapat yung ebidensya para suportahan ang alegasyon. Yan po yung ating sama-samang patuloy na tututukan sa mga susunod na oras ha, ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Okay, 5 minutes bago mag 1 o'clock. Magbabalik pa po kami mga kaibigan, sandaling-sandali lamang po.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional international recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The Adobo Has Been Honored Abroad was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
7: A Radyo Pilipinas coverage.
0: Alright, 2 minuto na lamang po bago inaasahan ang pag-resume o pagbabalik ng Senate. Impeachment court, ano, itong Senado, kaugnay ng day 15 na trial para kay Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. At sa iba pang impormasyon, sinabi nga ni House Prosecution Panel Spokesman at Advisor Ace Barbers na hindi ho dapat maging biro yung mga lumilitaw na kakaibang pangalan doon sa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President para po sa 2023 confidential funds. Sa pagdinig nga po ng Senate Impeachment Court, sinabi ni Commission on Audit Supervising Auditor Celine May Del Campo na 23 pangalan gaya ng keso, kamote, mango, meron pang bacon, yatos, kontis, at pampano, yun pong lumitaw sa mga resibo. Iit ni Barbers, mas mahalagang tutukan yung kakulangan sa mga dokumentong magpapatunay kung saan ginastos. Kung saan po ginastos at paano ginamit yung milyon-milyong pisong confidential funds, dahil ang public accountability ay hindi dapat gawing katatawanan.
6: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
7: Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
7: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
5: anytime, anywhere,
7: from Manila, Philippines.
8: Ito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa, ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
9: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
8: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
9: Thank you. Bago natin tunguhin ang bugso ng mga pangunahing balita para sa araw na ito ay makakasama muna natin ang ating Bureau of Internal Revenue o BIR. Kasi tututukan natin para sa araw na ito ang ilang mahalagang usapin tungkol sa pagbubuwis at tax relief na direktang makakaapekto sa mga taxpayer maging sa ekonomiya mismo ng ating bansa. Kabilang dito ang planong pagtataas ng income tax exemption threshold mula 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos, posibleng pagbabago sa tax brackets at rates at mga panukalang tax

0: relief para sa middle class at maliliit na negosyo. Bukod pa rito, alam naman natin, no, na bumagyo, no, at nagkaroon din ng impact ang hanging habagat, kaya naman pinapalawak din itong tinatawag na tax amnesty. At malalaman natin sa ating panayam kasamang BIR kung paano mapalalakas ang taxpayer compliance habang pinananatiling sapat ang kita ng pamahalaan para sa mga pangunahing serbisyo at programa. At tulad nga ng ating nabanggit, ay mahalagang malaman natin, malaman ng ating mga kababayan ang ipinatupad na extension ng BIR sa ilang statutory tax deadlines. Hanggang August 17 na lamang po yan dahil nga sa naging epekto ng sama ng panahon nitong mga nagdaang araw. Kaugnay po ng lahat ng yan ay kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Deputy Commissioner Cabreros, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Yes, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Steph.
0: Magandang hapon din po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner, for joining us dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po ay ito, nabanggit kasi ito nung nakaraang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito binanggit niya po ang planong itaas ang income tax exemption threshold mula 250,000 pesos patungo po, no, sa 350,000 pesos. Mula sa perspektibo po ng BIR, gaano po kalaki ang inaasahang epekto nito sa bilang ng taxpayers at sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan?
1: Yes. Yes, una sa lahat, maganda po sa SONA po nabanggit ng ating pangulo. Salamat at nabanggit po niya 'yan kasi priority po ng ating mambabatas ngayon na i-amenda ang batas para ma-increase po yung 250 papuntang 350,000 para sa magiging tax exemption threshold. Ayon po sa computation at na-mention din po ng ating mahal na secretary, aabot po around 60 billion pesos po na personal income tax ang revenue forgone or mawawala sa pag-increase na to. But despite niyan, is marami pong individual na Pilipino ang makikinabang because base sa projection nila, at least 3.13 Filipino workers po na including additional 1.2 million ang hindi na magbabayad ng personal income tax basta po mas mababa sa 350,000. Currently po, mayroon tayong 5.1 million na nasa below 250,000 threshold. So kung i-increase po yan sa 350,000, magkakaroon po ng dagdag na 1.2 million, so magiging 6.3 million individual Filipino workers ang mag-i-enjoy po sa pag-increase ng threshold.
0: Deputy Commissioner Cabreros, paano naman po tinitimbang ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR ang layunin po ng tax relief para sa middle class at ang pangailangang mapanatili ang sapat na revenue para sa mga programa ng ating pamahalaan?
1: Okay. Una, kasi obligation po ng BIR to contribute revenues po para sa gastusin ng pamahalaan, una is pinalalakas po namin at pinaiigting ang enforcement action, lalong-lalo na sa mga taxpayers po na hindi ho sumusunod sa batas at hindi ho nagbabayad ng buwis. Pangalawa is layunin naming lumawak po ang taxpayer base, meaning sana po'y mainganyo lahat ng mga nagdinegosyo or kumikita na mag-register para po makapag-file at pay sila ng taxes. At pangatlo, tuloy-tuloy po ang aming digitalization program para po maging mas mabilis ang transaction sa BIR, simplified, at magiging paraan din niya na ma-capture po namin at malaman yung mga hindi sumusunod at hindi nagbabayad ng tama. Pero pagdating po sa panukalang revenue forgone dun sa increase sa threshold, sa ngayon po is nasa nagbabalangkas ng batas po yan. Sa Kongreso, Senado, na tuwing naggagawa naman po sila ng batas is mayroong balancing na ginagawa na kung may revenue forgone, isinahanapan naman nila na through the batas saan naman ang pwedeng recovery through revenue measures like maybe possible looking into or studying yung increase sa excise tax on sin products. Pero depende po yan later on kung ano yung talagang lalabas na final version po ng binabalangkas ng ating mangbabatas.
0: Sa ilalim naman po ano ng kasalukuyang sistema po under the train law, may progresibong tax rates po pala no hanggang 8 million pesos.
1: Opo.
0: Kung magkakaroon po ng recalibration, ano po yung mga pagbabago ang posibleng mangyari sa tax brackets at rates?
1: Okay, definitely po ngayon, alam natin na with the hiling po ng ating presidente na i-increase ang threshold. So yung first tax bracket po ngayon is 250,000, zero po yan. And then ang next bracket is excess of 250,000 but not over 40,000 is 15%. So kapag po in-adjust yung brackets na ang paunang line is 350,000, eh mababago po yung mga kasunod na mga brackets. So hindi lang po yung below 350,000 ang income ang makikinabang. Lahat po kasi yung paunang bracket na may tax rate na 15 is from 250,000, adjust din po siya ng 350,000 as the threshold. Now, again, kung yung maximum po na 8 million at 35 ay mababago, depende po yan kung ano po ang mababalangkas at magiging final na batas na isasubmit po ng Kongreso, Senado sa ating presidente.
0: Binanggit din po no ng pangulo ang possibility ng pagbawas ng income tax para sa ibang wage earners. Meron na po bang mga paunang pag-aaral ang BIR ukol dito at sino po ang mga posibleng makinabang?
1: Okay. Sa ngayon po, kahit wala pa yung batas, ina-anticipate na po ng BIR ano yung mga pwedeng maapektuhan sa current sistema po. So pinag-aaralan na po namin ang tax table, withholding tax rates, yung current sistema ng BIR, pati po yung mga forms. Kasi pag lumabas po yung batas, is kailangan pong kaagad update namin para ma-enjoy po ng ating mga individual yung benepisyo ng tax relief na hinihingi ng ating presidente. So hindi lang po income earners na wage earners ang makikinabang. Kasama rin po dito self-employed, professionals, basta po mga individual po na taxpayer kasi sila po yung sakop dun sa graduated rate na i-adjust from 250 to 350 yung unang bracket at magiging zero po yun.
0: Paano naman po masisiguro ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR na itong planong tax relief na ito ay tunay na mararamdaman ng middle class, lalo na't sila ang isa sa mga sektor na sinasabing hindi gaano pong nakatatanggap ng direct financial aid sa gitna po ng krisis kasi sa kasalukuyan meron pa rin tayong national energy emergency.
1: Yes po. Maganda po yung tanong ninyo kasi syempre kailangan po hindi lang maganda ang nakasulat sa batas, kailangan po ramdam po ng ating individual sa bulsa. Ang maganda po sa income tax relief na ito, hindi na po kailangan mag-apply ang ating mga individual. Pagka ho in-update yung tax brackets, automatic po na maa-adjust yung corresponding withholding. So yung mga individual po na kumikita, basta po pasok sila dun sa threshold na exempt, wala po dapat na ikakaltas sa kanilang buwis kasi wala pong buwis yon. So automatic po na mararamdaman kasi it would equate to additional. And kung yung difference po, 350 papuntang galing sa 250 at 15% tax rate is actually 15,000 po na additional take-home pay po yan.
0: At meron din po pala no, na mga panawagan na i-exempt ang maliliit na negosyo sa corporate income tax. Ano po kaya ang magiging implikasyon nito sa tax base at paano po maiiwasan ang posibleng pang-abuso sa ganito pong polisiya?
1: Okay. Pwede pong ipaliwanag ko lang po. Ang nabanggit po ng ating presidente is tanggalin yung tinatawag na minimum corporate income tax. Sa current batas po is mayroong 2% na minimum corporate income tax na binabayad ng ating mga korporasyon. So, ikinukumpara po yan, the way it works is kinukumpara sa regular income tax, which is 25%.
0: Ayun, naputol tayo. Subukan natin ulit tatawagan si Deputy Commissioner Cabreros upang ayun. Naputol po tayo. Go ahead po, okay, Deputy Commissioner.
1: Yes. Okay. Yes po. I'm going back. So, yung current sistema po is ang isang korporasyon, ikinukumpara po yung regular income tax payment niya versus minimum na 2%. So, kahit nalulugi po ang isang korporasyon or maliit lang kinikita niya or lalot na let loss, kailangan pong may minimum na binabayaran na 2%.
0: Mm-mm.
1: So sa panukala po ng presidente is tanggalin ang minimum corporate income tax. So kung nalulugi ang isang korporasyon or at a loss siya, loss yung operation, wala na pong babayarang minimum corporate income tax kapag naipasa po yung batas.
0: Kaugnay naman po no, moving forward po Deputy Commissioner Cabreros. Kaugnay naman ang pagpapalawak ng tax amnesty para sa income, estate, donors at maging sa VAT. Ano po ang magiging mekanismo ng BIR upang mahikayat ang mas maraming taxpayers na mag-comply at mag-settle ng kani-kanilang obligasyon?
1: Okay, with the amnesty po, ito ay po parate na pag may amnesty, magandang programa po na kumbaga lahat ng open liability nila, lahat ng hindi na pagbayaran na buwis, kung income tax man yan, estate, donors or VAT, is binibigyan ng oportunidad ang taxpayer na maikorek by availing the tax amnesty program. Pero again, dapat na sa batas po siya, so hihintayin ng BIR na lumabas kung ano yung mekanismo na i-define sa batas for the availment po ng amnesty. Pero makakaasa po ang lahat na the soonest po na mabalangkas yung tungkol sa expansion or pagpapalabas ng amnesty is maglalabas po kaagad ng guidelines ng BIR para po sa kaalaman ng lahat and base sa mga nakaraan naming karanasan and direktiba, parati po is kailangan simplified po ang proseso ng availment, simpleng form, malinaw na batayan ng babayaran as amnesty availment at matiyak na lahat ng open liability nila na sakop sa guidelines is ma-reverse or masi-zero out para clean slate po ang ating taxpayer.
0: Matanong ko lamang po no, speaking of tax amnesty, sa mga nakaraang tax amnesty programs na inilunsad ng BIR, ano po yung mga takeaways ng BIR sa mga programang ito at paano po gagamitin itong mga takeaway na ito upang mas maging epekto ang susunod na rollout?
1: Yes. Actually po yung mga nakaraang amnesty, ang pinaka-latest po is yung amnesty on estate tax. Typical po sa bansa natin, lalo na sa mga probinsya, hindi po ba yung mga ari-arian ng ating mga kalululuhan, napapasa yan sa mga apo, anak, pero hindi ho nililipat ang mga titulo so kasi hindi na pagbabayaran ng taxes. So, nung nakaraang amnesty on estate tax, marami po ang na-resolve na mga declarations ng mga ilang nagkamatay na po na mga mula lolo, anak, apo, na mga landowner, pero naiayos po nilang mailagay na ng formal sa current pong mga heirs ng property. So, ito yung isang magandang benefit po ng amnesty kasi it brings you back to yung current state, clean slate, kumbaga kasi yung nakaraan na mga kamalian or hindi na pagbayarang buwis is binibigyan ng pagkakataon through amnesty na maiayos and then moving forward, clean slate po ang database and profile ng particular taxpayer po na yan na nag-avail ng amnesty.
0: Sa usapin naman po ng tax compliance, paano naman po palalakasin ang kampanya ng BIR upang mas mapataas ang voluntary compliance, lalo na kapag magkakaroon ng mas favorable na tax environment?
1: Okay. Una sa lahat po, ang programa po ng ating current commissioner is turuan. Kumaga yung we had last February a tax campaign which the BIR called as CHAT. Counsel, help, assist, and help tax assist taxpayers. CHAT. Kumbaga po is kailangan po is turuan ng ating mga taxpayer kasi hindi naman po lahat is kaya hindi nag-comply, is sinadya nilang hindi mag-comply, kundi dahil hindi sila aware ng anong dapat mga obligasyon. So, tuloy-tuloy po ang kampanya ng BIR, education, dissemination, pagtuturo ng ating mga taxpayer. Pero po, kapag ka despite ilang beses na reminder or paulit-ulit na sulat sa taxpayer for them to comply and yet they fail to comply, then that's when we enforce the strict imposition ng batas na we impose penalty or even have closure of business, yung what we call the offline candado. So we give first opportunity to our taxpayer to learn, to give them opportunity to comply. But if they really doesn't want to comply or still despite repeated reminder, then that's the only time we impose the strict provision of the law.
0: Moving forward to another topic, Deputy Commissioner Cabreros, kasi nagkaroon niya po no ng extension sa ilang statutory tax deadlines hanggang sa August 17 po ito. Maari po bang ipaliwanag po ninyo kung sino-sino ang eksaktong kwalipikadong makikinabang dito sa extension na ito at ano-ano po ang mga obligasyong saklaw nito?
1: Okay. Bali po, dahil dun sa araw-araw po na buhos ng ulan, dahil hindi lang sa bagyo, pati habagat, naghalo-halo na, ina-acknowledge po ng BIR na marami at maaaring maraming taxpayers po na hindi nakapag-comply ng mga dapat na obligasyon. Ang critical po was August 10 is a Monday. Deadline po yan parate ng withholding tax. And then August 15 is deadline po ng second quarter income tax return ng individual. Pero marami pa pong nakasulat dun sa aming guidelines sa mga deadlines mula August 10 hanggang August 16 na mga deadlines. So minabuti po ng BIR para hindi po mag-worry ang ating taxpayer, is in-extend po ang lahat ng mga deadlines na yan ng August 17. Kasi mas baka po kasi mag-worry ang ating taxpayer na ipilit niya just to comply sa deadline, ikapahamak naman po or wala siyang access sa files ng opisina kasi baha or umuulan or kung hindi man yung opisina niya, baka yung bahay niya. So minabuti po namin na as relief po sa ating taxpayer and ease of compliance, i-extend po lahat ng deadlines falling ng August 10 hanggang August 16, lahat po siya is expected ng magbagong deadline August 17. So walang penalties po kung hindi kayo nakapag-comply ng August 10, 11, 12, 13, or 14 kasi wala pong penalty. Basta po makomply, mang-filing at payment sa Monday po, August 17.
0: Saklaw po ng Revenue Memorandum Circular Number 89-2026 ang 58 BIR offices at units, habang ang 53 Revenue District offices at 5 large taxpayer audit and excise divisions. Paano po tinukoy ng BIR ang mga lugar na bibigyan ng deadline extension at paano rin po tiniyak na malinaw sa mga taxpayer kung kabilang sila doon sa mga apektadong lugar?
1: Okay. So bali po yung pagpili ng lugar is hindi po nakasalalay sa BIR. Sumunod po kami sa memorandum circular po ng ating presidente. Naglabas po ng memorandum circular 123 regarding the suspension of work. So nakalagay din po doon yung mga lugar na may suspension ng work dahil apektado sila ng ulan, baha, or yung kalamidad. So ito po yung buong NCR, lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental at Occidental Mindoro. So base po sa listahan sa memorandum ng presidente, tinapatan po namin na ano-ano yung mga offices ng BIR na nakakasaklaw nitong mga lugar na at mga lalawigan po na ito. So dun sa RMC po, mayroon pong talaan ng mga district offices na sakop itong mga nabanggit ng presidente na lugar, NCR, plus mga lalawigan, at sila po yung sinabihan namin na extend nila ang deadline and no imposition of penalty basta hanggang August 17. Ngayon, yung taxpayer naman po, kung nalilito siya, kasama ba ako o hindi? Una, pwede po niyang tingnan sa website, downloadable po, www.bir.gov.ph, yung memorandum, Revenue Memorandum Circular number 89/2026 ng BIR. So nakalista po doon yung mga districts. Pero paano naman po kung ang taxpayers hindi ko alam saan akong district? Pwede po niyang tingnan sa registration niya. Saan po ba siya naka-register? Nakalagay doon yung RDO number. Kung yung RDO number po na yun is nasa listahan sa RMC 89, eh kasama pong extended ang deadline. And then, kung still hindi pa rin at nalilito siya, eh pwede po namang pumuntahan. Right now, all our offices are open. Pwede pong tanungin at tingnan, saklaw ba ako sa jurisdiction na nandoon sa RMC for the extended deadline?
0: Siguro one of a few last questions na po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview.
1: Yes,
0: bukod sa kasalukuyang deadline extension, ano pa po yung mga mekanismo na ginagawa po ng BIR para sa karagdagang consideration o adjustment sakaling magpatuloy ang matinding pag-ulan at pagbaha, at paano po binabalanse ang pangailangan maibsan ang pasanin ng mga taxpayer habang napapanatili ang tuloy-tuloy na koleksyon po ng buwis?
1: Yes. Actually, hindi lang po RMC ang linabas namin para guidance sa ating taxpayer. Naglabas din po kami ng kaakibat na bank bulletin para aware po ang mga banko na wag nilang tatanggihan at wag nilang sasabihin na may penalty kasi late filing na ang ating mga taxpayer. So, even the payment side, yung mga banko especially, is aware, at ang mga tellers aware na may extension po na ginawa ang BIR. And then, on the side naman ng BIR, empowered naman po ang BIR Commissioner to extend deadline.
0: Naputol tayo muli. We'll try to call again Deputy Commissioner Cabreros. Ayan. Ayun, naputol po tayo muli. Go
1: Sorry,
0: ahead po.
1: Okay po. So, yung empowered naman po ang BIR through Revenue Regulation 13/2024 na tinatalaga ng Department of Finance for the commissioner to determine po, lalo't mga may kalamidad, na empowered po kami na i-extend ang deadline kasi kailangan nating balansehin na kahit po ipilit namin ang deadline, kung ma-put naman into jeopardy po ang kaligtasan ng ating taxpayer, eh mas importante po ang buhay, at para mas maging maayos din ang compliance ng taxpayer. So we gave them extension ng deadline. And we regularly monitor po kung ano yung mga sitwasyon ng ating bansa that would merit na kailangan mag-extend ng deadline kapag kailangan po.
0: Siguro ito na lamang po, no? Final message po sa ating mga taxpayers regarding po sa napag-usapan natin kanina regarding the tax relief, the tax amnesty, at ito na nga pong extension hanggang August 17. Go ahead po, Deputy Commissioner.
1: Yes po. Yung mga nabanggit po ng ating presidente sa SONA na mga tax relief is binabalangkas na po. In fact, the other day po is massive po ang hearing sa Kongreso para po maipasa ang amendment ng batas. But the soonest po na lumabas ang amendment sa batas, ready po ang BIR na ilabas ang kaakibat ng mga revenue regulations para po ma-enjoy ng ating Filipino citizens ang ang benepisyo po ng bagong batas. Pagdating po naman dito sa extension, I hope you avail po na hindi naman po pinipilit ng BIR na kailangang i-file ninyo kung you do not have access sa mga opisina ninyo because of may baha or kayo rin po is hindi makalabas ng bahay. In-extend po lahat ng deadlines na nakakasaklaw mula August 10 to 16. Lahat po yan is expected next week, August 17, para po mabigyan kayo ng panahon para ma-comply ng maayos kesa naman pong madalian ninyong i-comply at nagkamali or manganib naman po ang buhay ng ating taxpayer just so to meet yung deadline.
0: With that po, maraming salamat po Deputy Commissioner Cabreros for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin
1: po,
0: God bless po at mabuhay po kayo.
1: Thank you po.
0: Maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue o BIR, walang iba kundi si Deputy Commissioner

0: Naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 proposed national budget na sumasalamin sa matatag na pangako na bubuo ng isang matatag, inklusibo at maunlad na Pilipinas. Ang paglalarawan ay bahagi ng inilabas na national budget for fiscal year 2027 message ng punong ekutibo sa Kongreso. Ay sa chief executive, higit pa sa isang financial plan, ay isa din anyang strategic investment para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng bansa ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Gagamitin na niya ang budget sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na sa ginawang preparasyon ng panukalang pondo ay kanyang pinatiyak na ang bawat pisong gugugulin ay maghahatid ng makabuluhan at pangmatagalang halaga. Aabot sa 7.2 trilyong piso ang isinumiteng proposed budget para sa susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
2: Sa iba pang mga ulat, Department of Budget and Management o DBM, tiniyak ang sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program sa taong 2027. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
3: Tiniyak ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para maipagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na AIX ng DSWD, Fuel Subsidy para sa mga transport worker sa ilalim naman ng DOTR, Fuel Subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ani De Leon na patuloy na pupondohan ang mga programang ito upang matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
4: So, wala pong separate na line item for the uplift program, pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
2: Samantala, formal nang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang na ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastructure, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lamang ang mga committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
5: In the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
2: Yan ang naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang

0: Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga ulat, Senate Finance Chief JV Ejercito, aminadong hamon ang pag-schedule ng budget hearing sa kasagsagan ng impeachment trial. Senador Ejercito umaasang kakayaning maipasa ang budget bill bago matapos ang taong 2026. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
2: Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na magiging hamon para sa Senado ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget dahil sabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary sessions pa ng Senado. Ayon kay Ejercito, natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program o NEP o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kaya magsisimula na rin ang budget season sa mataas na kapulungan. Planoan niyang isagawa ang unang development Budget Coordination Committee o DBCC budget briefing sa August 27 o 28. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pag-aayos ng schedule dahil nga sa impeachment proceedings na nakatakda sa umaga sa ngayon at plenary sessions naman sa hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
3: Pinaka-challenge ko ngayon na paano siya yung scheduling will be a challenge, no? Pag nag-budget season natin, alam niyo naman ng budget. Minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, dalawang araw lang. So, I'm hoping we will find a solution.
2: Umaasa si Ejercito na matatapos ng Senado ang deliberasyon ng 2027 budget sa loob ng itinak ng panahon o bago matapos itong taon para maiwasan ang isang re-enacted budget. Anya, mahalagang mapabilis ang budget process para mapabilis rin ang implementasyon ng ilang government projects at ang paggasta ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ejercito.
3: We don't want a re-enacted budget. We don't want a late budget. So gusto natin matapos. Balang by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, palalawakin ng pamahalaan sa mahigit 300 local government hospitals ang pagpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target itong mapalawak sa 352 hospitals sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuuang pondo ng Department of Health o DOH kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakaraang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan, aniya, ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
4: Mahalaga nating tingnan talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21%. to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
1: Yan ang naging pahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga ulat, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangailangang magbigay ng bagong marching order sa bagong talaga na si Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ni Secretary Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lamang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
5: Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers, at ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release, kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
1: Samantala, idinetalye ng Malacañang ang mahalagang sektor na makatatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Yusek Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacañang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go tungkol sa iba pang mga detalye.
5: The Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
1: Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, suportado ng Malacañang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga iligal na nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Parañaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacañang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
5: Malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to, kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
1: Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.

0: Sa kaugnay na balita, binansagan ng garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran, Parañaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang isang kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang mga probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon kay Dizon, nasa 100 truck ang mahahakot sa area na target matapos ngayong Linggo. Idiin niya ang pangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan naman ng kalihim na magpahayag ng dismaya sa aniyay first time na nangyari sa open canal.
1: First time to nangyari na ito. So, pinapakita yung talaga na gabi na talaga na sutasunang basura na agad. Talagang sasabihin mo na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, hindi as far as spa from Amazon. It's a nationwide problem. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo naman sa lahat eh. Bumpi hindi na.
0: Pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, pinuna naman ng Malacañang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, noong Setyembre lamang nang sinimulan ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang naimbestigahan at sinilbihan ng arrest warrants. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Mayor Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, subalit lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
3: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamidya.
0: Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, ipinaabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakipagtulungan sa mga local government unit. Dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak din ni Secretary Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
4: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding here in Cebu City, in Mindanao, and in other places. Kaya talagang ma-actionan ng lugar. So, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
0: Ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Pasada na mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
5: Sa munisipyo na Mangaldan, Pangasinan, so Impasilong La, the state of calamity, malapon ng karuman, lapod sa Balagya de Siang na epektoy ng tutumbukan niya bagyo, tan maksilya uran niya pinabiskag na southwest monsoon o habagat, sa de Siang at agrikultura yung inter na bagyon Luis, tan Maymaya, at unabot da kalkulado na 13,516,300 pesos base unan datos na Municipal Agriculture's Office ni Arumni in report na Municipal Social Welfare and Development Office. Ya 34,077 ya pamilya o dino 119,270 ya individual so direkten apektado na nantutumbukan ya kalamidad at balay and ratify na sanggunyang bayan so deklarasyon para maglay na resolution number 2026-171 unang od rekomendasyon na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council si Mayor Bonafet de Vera Paraino bilang chairperson na MDRMC so ang idaulo na nantutumbukan ya meeting at sara opisyal na barangay Departamento ng Munisipyo, tanarumniran opisina ya walay connection to tapyan na validate so data na nadetermina iraya na ukulan ya gawaan para disaster response. Sa deklarasyon at iilaluan niya mampapulas at pangitipo na kwarta ng gobyerno para tulong pakabawi tanarumniran na importanteng serbisyo para sari residente ya apektado na kalamidad. Kinarumat ng Mayor Bona at sari barangay ya usaron sa pondo at kalamidad, pian na itdan na tampol ya tulong iray residente ya mas sa mangkakaukulana. Likod at gagawin niya relief operations siya gagawa ng munisipyo, insipan mat na lokal na gobyerno sa 20,000 niya tulong at kada barangay, tanjad sari opisina na sari miyembro na sangguni ang bayan bilang kaaruman niya suporta jad pangasikaso o depekto na kalamidad. Sa kay komprehensibon rapid damage assessment and needs analysis so ipaparaan mat saya sumanserbin na basyan piana naamtan iray kaaruman niya pangkaukulan na bali na Mangaldan yan makakaroon na suporta at arum niya ahensya na gobyerno. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Punta naman natin ang Bontok, 5 barangay sa Tadian, nakatanggap ng mga proyektong pang-imprastruktura sa pamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Ang kamangulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balio.
6: Agnumar ti 5 barangay iti Tadian Mountain Province kadagiti proyekto nga napondoan babaan iti Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program wenno LGSF SBDP karaman kadagitoy a proyekto ket ti Barangay Health Station ijay Lubon nga gatad iti 5 milyon piso ken upat a farm to market road upgrading projects nga gatad iti 30 milyon pesos nga masarakan ijay Duagan, Sumadel, Batayan, ken Bantay, tunggal proyekto ket agbalor iti 7.5 million pesos. Sigon kadagiti lokal nga opisyal na papintas dagiti dalan ang makatulong iti transportasyon ken konektibidad iso nga nalaklakaitan ti panakaibiyahe dagiti na dumaduma nga produkto ken supply para kadagiti residente. Ti LGSF SBDP ket mangted iti pondo para kadagiti prioridad nga infrastructure struktura iti barangay nga dati a naapektaran iti conflict tapno mapapigsa ti peace building inclusive growth ken panakaidanon dagiti basic services iti umili manipod ditoy DZRA Bontok Donna Kawisbalyo para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk. Anti-bullying campaign ipinatutupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Renzi Joaquin.
7: Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna, ang 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng bawat bayan may kinabang rice program na pinondohan ng local government.

0: Balikan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serbisyo at benepisyo ang mga solo parent sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang inyo pong napakinggan na ulat ay ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadakuin muna natin ang Palawan, unang episode ng ugnayan ng mga kabataan sa Northwest Barangays Maayos na naisakatuparan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizel Pilapil.
2: Natabok kanu lamang sa Barangay Tagabinet ang unang episode iyang ugnaya ng mga kabataan sa Northwest Barangay nga pati ang selebrasyon iyang 7th Puerto Princesa City Youth Festival 2026. Agpakig-isara sa aktibidad ang mga kabataan nga leader ig mga eskwela alin sa Barangay Bahile, Makaraskas, Kabayugan, Benavista ig Tagabinet para magrepresentar sa antang mga kanya-kanyang school-based organizations ig buong suporta andang mga sangguniang kabataan. Naging maayos i-organisado ra ang mga programa sa tabang iang mga kinatawan iang apuradong kabataan alin sa City Youth Development Office. Para sa pakikipagkonektar, igpagpapabaskig ang pagpapartisipar iang mga kabataan, tampok da sa programang educational sessions, tingit sa pag-asigaso sa kayadan ang kalawasan ig-hands-on CPR nga igbubuwat sa pagtabiyang denda iang City Health Office ig-amustara Community Center. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jocelyn Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizel Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan, Kalbigan, nanguna sa sales sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
4: Nakuha sa gobyerno lokal sa Kalbiga Somor ang highest in sales first place durante sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang pasidungog pagkilala sa maupay nga performance ng mga lokal nga produkto nga iginbaligya durante sa trade fair. Lakip sa nakabulig sa pagkabot sini ang mga produkto tikang sa mga parauma para pangisda, kooperatiba, weavers ng iba pa nga micro and small businesses sa Kalbiga. Sumalasan LGU ang pagkilala, nagpapakita sa kusog sa lokal nga produksyon ng san padayon nga suporta sa publiko sa mga produkto nga hinimo mismo sa komunidad. Ginpabugatan liwat nga kada produkto nga nababaligya direkta nga nakakadugang sa kita nga panginabuhi sa mga lokal nga producer. Pinaagi sa pag-api sa mga trade fair, mas nakikilala ang mga produkto sa Kalbiga nga nagkakamayada sa dugang nga oportunidad nga makaabot sa mas haluag nga merkado. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakuin naman natin ang Mindanao, supply ng tubig ng Tandag City Water District o TCWD, apektado na ng El Nino. Mga water concessionaires inabisuhan na magtipid. Ang detalye ng balita ay hatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
5: Giawha karon sa Tandag City Water District o TCWD ang mga konsumidor og tubig dinhi sa siyudad nga magdaginot og dili abusaran ang paggamit niini. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutyag ni Jerry Bernadas, ang Engineering and Watershed Management Division Manager sa TCWD, nga tungod sa nasinating El Nino nga nagresulta sa minus na kayo nga mga pag-ulan, hinay-hinay na nga napiktuhan ang ilang mga tinubdan sa tubig. Sumala pa nga base sa ilang gimong inspeksyon, nasa iran nga miubos na ang level sa tubig sa Tandag River
6: nga mao'y naguna nila nga water source. Tungod ini, usa sa ngayang batasanon ang pagpalong sa gripo o galing dili mo gamit o gatubig sa panahon nga mag-toothbrush, mag-shave o baka maghugas o gamot o manghilamos. Gitambagan usab nini ang publiko nga mas maayo magsalod og tubig isip pagpangandam sa kinalitkalit nga pagkawala sa supply sa tubig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, Lingkod Bayani Fun Run ng Civil Service Commission o CSC gaganapin sa Sulu ngayong Setyembre. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
7: Mapaunun sin Civil Service Commission at was CSC Sulu Basilan Field Office in Lingkod Bayani Fun Run hapit siyang putagtu simbulan September na hindi halupa suga supaya makatawang mga Lingkod Bayani Scholars sa babaan sina pamana program. Ang 2 category in a fun run, 3 km ha registration fee, 350 pesos, 5 km, 600 pesos, 110 km, 800 pesos. Tumag na inactivity ni Lisag Lima Sinamay na at iban aon day sa pagkada singled hamang lumamod. Ha August 28 in deadlines in registration, kalagihan sa dya mag-fill out sa registration form, iwan waiver ha supaya makalamod. Para ha registration, iwan sing kemanan pa information, makajariyan bisita ho in CSC Sulu Station Office, Kabakan, Barangay Bangkala, Patikol, Sulu. Dahing ha-RP Holo, Nurida Salip Chulkiram para ha Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Samantala, balikan natin ang ulat mula sa Tabuk. Ulitin lamang natin ang balita mula kay Renzi Joaquin. Anti-bullying campaign ipinatupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Renzi Joaquin.
8: Madama iti anti-bullying campaign kaligit iti pagadalan dito yung syudad iti Tabuk. Babaon dito iti barkada kontra droga iti Kalinga National High School. Kamang iti PNP Kalinga iti nangipalawag mainag iti bullying and traffic regulations. Naigidan dito iti panakaiwaras ti Biblia, mangiparipirip anapatag ti sasa o kanbilin iti apo iti biyang dagiti estudyante. Sakbay nga naglipas ti programa, nagkaisa dagiti estudyante, teachers can men in uniform iti sala, nga daan iti tema, ako ay mabuti, ayaw ko sa bully. Panggap ti Kalinga National High School nga aramidon iti eskwelaan, kan komunidad nga safe and bully-free community. Manipo DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, balikan natin muli ang ulat mula sa Lucena. Solo parents nakatanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program sa Laguna. Ang kabangulat, ihatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
0: Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna, ang 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng bawat bayan makikinabang rice program na pinondohan ng Local Government Support Fund o LGSF. Pinangunahan ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain ang distribusyon ng bigas kung saan unang nakatanggap ang mga solo parent na alokasyon ng bigas mula sa Pambansang Pamahalaan at sa Pamahalaang Lalawigan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serbisyo at benepisyo ang mga solo parent sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Dediretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Tumaas na mahigit 1 milyong metric tons ang fisheries production ng bansa sa second quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa PSA report, umabot ng 1.03 million metric tons ang fish output mula Abril hanggang Hunyo, 2% na mas mataas kumpara sa 1.01 million metric tons noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabaliktaran ito ng 2.4% contraction na naitala sa fisheries production noong second quarter ng taong 2025. Naitala ang paglago sa commercial fisheries, marine municipal fisheries at inland municipal fisheries subsectors habang bumaba naman ng 4.7% ang aquaculture production sa 460,930 metric tons. Pinakamalaking bahagi pa rin ng kabuuang fisheries output ang aquaculture na may 44.9% share habang kabilang sa mga species na nagkaroon ng production growth ang galunggong, tilapia at pusit.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, inaasahang lalago ng 10% ang electronics exports ng Pilipinas ngayong taon at maaaring umabot sa $54 billion ayon sa Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation o SEPI. Itinaas ng grupo ang 2026 forecast matapos lumampas sa inaasahan ang performance ng industriya noong nakaraang taon nang tumaas ng 16% ang electronics exports sa $49.64 billion. Pangunahing inaasahang magtutulak sa paglago ang patuloy na demand para sa equipment na ginagamit sa artificial intelligence o AI at data centers kabilang ang servers at networking systems. Inaasahang makatutulong din ang automotive, electronics at telecommunications habang patuloy na pinalalakas ng bansa ang semiconductor assembly, testing at packaging capabilities nito. Kasabay nito, nakikipagtulungan ang SEPI sa Department of Trade and Industry o DTI para sa isang wafer laboratory na layong ipakita ang kakayahan ng Pilipinas sa wafer fabrication. Gayunpaman, sinabi ng industriya na nananatiling malaking hamon ang wafer fabrication sa domestic semiconductor supply chain habang layunin ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap na mapalawak ang bahagi ng bansa sa global electronics manufacturing services market.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, umabot sa $2.2 billion ang net inflows ng foreign direct investments o FDI sa Pilipinas sa unang limang buwan ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, pangunahing dahilan ng pagbaba ang mas mababang foreign net investments sa debt instruments at pagbaba ng reinvested corporate earnings. Naitala rin ang contraction sa intercompany borrowings sa pagitan ng mga lokal na corporate affiliate at kanilang foreign direct investors. Gayunpaman, bahagyang nakatulong sa FDI ang pagtaas ng bagong net equity capital investments noong Enero hanggang Mayo. Kabilang sa pangunahing pinagmulan ng foreign investments ang Japan, United States at Singapore, habang manufacturing, financial and insurance at real estate ang mga pangunahing sektor na pinaglaanan ng pondo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, pinalawak ng GCash ang access sa insurance sa pamamagitan ng bagong feature na nagbibigay ng libreng health insurance sa mga prepaid customer na bibili ng load gamit ang app. Sa ilalim ng inisyatiba ng G-Insure at FPG Insurance, makatatanggap ang qualified users ng 10,000 peso accidental death coverage sa bawat load purchase na maaaring maipon hanggang 30,000 pesos sa tatlong magkakahiwalay na transaksyon. Maaari rin silang makatanggap ng 500 pesos kada araw na income assistance kapag na-ospital sa loob ng hanggang 5 araw bukod pa sa maaaring umabot sa 10,000 pesos na disablement benefit. Ayon sa GCash, layunin ng programa na gawing mas abot kamay ang financial protection para sa mas maraming Pilipino. Para ma-i-avail ito, kailangang buksan ang GCash app, piliin ang load, ilagay ang mobile number at load promo at i-check ang kahon para sa libreng insurance bago kumpirmahin ang transaksyon. Makatatanggap naman ang user ng kumpirmasyon sa transaction receipt at sa GCash app inbox.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto 12, 2026. Ang US dollar ay katumbas ng 61 pesos and 10 centavos. Ang Japanese yen ay nagkakahalaga pa rin ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay katumbas ng 47 pesos and 75 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 6 centavos, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 79 centavos. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 58 centavos, habang nasa 70 pesos and 54 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 89 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay nasa 16 pesos and 27 centavos.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano.
3: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: Magandang araw para sa pasada ng mga may init na sports balita ngayong araw. Unahin natin ang tennis. Matapos ang dalawang linggong hatawan sa tennis court, bahagyang makakapagpahinga pa ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bago sumalang sa Cincinnati Open. Ito ay matapos makuha ng 21-year-old at current world number 20 ang first round bye sa WTA 1000 tournament mula sa magandang performance sa mga nagdaang torneo at sa pagiging seeded number 17 sa Cincinnati tourney. Dahil sa advantage, abanger si Alex sa kung sinong mananalo sa first round matchup nina Magda Linet ng Poland at Eileen Gabriela Rus ng Romania. Malaking impact sa kasalukuyang posisyon ni Ayala ang nasalat nitong singles title sa nagdaang Mubadala TC Open, magiging naging kampanya nito sa Toronto Open kung saan nakaabot ito hanggang sa round of 16. Kung hindi mauun siya sa initial rounds ng Cincinnati Open, posibleng muling makatapat ng Pinay tennis ace si Jessica Pegula sa quarterfinals na una na niyang tinalo sa DC Open Final. Papalo ang Cincinnati Open mula Agosto 13 hanggang 23 sa Ohio.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula tennis, lipat naman tayo sa football. Opisyal nang inanunsyo ng veteran goalkeeper na si Patrick Dato ang kanyang pagretiro bilang miyembro ng Philippine Men's National Football Team. Una nang inanunsyo ni Dato ang pagretiro noong Sabado matapos ang kanilang match kontra Malaysia sa 2026 ASEAN Championship, ngunit formal niya itong ipinabatid sa pamamagitan ng isang post sa social media nitong Martes. Taong 2013, nang unang mapasama sa national squad si Dato, kung saan 25 laro ng team ang kanyang nalahukan. Naging sandigan ng Pinoy Booters ang Kaya FC Iloilo goalkeeper noong 2024 ASEAN Championship, maging ang pagbabalik niya sa international duty noong Agosto 4 laban sa Thailand. Samantala, binigyang pugay naman ng Philippine Men's Football Team si Dato mula sa kanyang 13 taong pagseserbisyo. Inilarawan ng grupo si Dato bilang isang haligi ng katatagan at veteranong lider sa loob ng football pitch.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula football, kabig naman tayo sa fencing. Nakasilat ng 2 gintong medalya ang Pilipinas mula sa paglahok nito sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binubuo ni na Victoria Ebdane, Willia Galvez at Jody Tan, nakuha ng National Women's Foil Team ang top podium finish matapos talunin ang Vietnam 44-37 sa finals. Samantala, nanaig din ang men's saber squad na binubuo ni na Kian Felipe, Vito Coaching, Drake Chung at Matthew General nang pataubin ang grupo ng Thailand gamit ang score na 45-40. Dahil sa 2 ginto, lawig sa 2 golds, 2 silvers at 4 bronzes ang kasalukuyang medal haul ng National Fencing Team sa Patimpalak. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang torneo para sa cadet individual at team events na tatarak hanggang sa Biyernes, Agosto 14.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula fencing, kawing naman tayo sa basketball. Inanunsyo ni Gilas head coach Team Co na hindi na makakapagsuot pa ng national jersey si Benny Boatwright sa 2026 Asian Games. Ayon sa veteran mentor, natanggal na sa roster ng Gilas na isinumite sa quadrennial meet si Boatwright dahil sa delay ng kanyang naturalization papers. Dahil dito, mataas ang tsansang muling sasandal ang national squad sa serbisyo ni Justin Brownlee bilang pamuno sa nasabing role. Samantala, sa kabila ng nasabing development, posible pa rin makasama sa Gilas si Boatwright, particular sa August window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung makukumpleto na ang naturalization documents ng manlalaro sa mga susunod na araw. Kailangang maihabol ang nasabing proseso ilang araw bago ang laban ng Gilas kontra Jordan sa Agosto 28 at sa team ng Iran sa Agosto 30.
1: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Update naman sa PBA, matinding injury ang natamo ni NLEX import Dequan Jones matapos ang mid-air collision nito kay TNT bigman Brandon Ganuelas Roser sa kasagsagan ng match ng kanilang teams nitong Martes ng gabi. Nasa 7 minutes and 27 seconds ng third quarter ng game nang magkabanggaan ang dalawang manlalaro, dahilan para mawalan ng balanse si Ganuelas Roser at kalaunan ay mabagsakan ang kanang paa ni Jones. Ayon sa initial assessment ng mga doktor, complete fracture o bali ng lower leg ang nakuha ng NLEX import sa nasabing insidente. Agad na isinugod sa pagamutan si Jones habang ang kanyang teammates ay nagtipon-tipon sa gitna ng court para mag-alay ng dasal. Kita rin si Ganuelas Roser na balisa matapos ang insidente at kinalaunay inilabas din ng court dahil sa head injury mula sa pagbagsak sa sahig. Nakatakda namang magsagawa ng operasyon kay Jones ngayong araw, Agosto 12. Samantala, matapos ang ilang minutong tigil laro, na ipanalo ng Road Warriors ang game 118-111 dahilan para maipanumbalik ng team ang winning track nito sa Governor's Cup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Tanyano. Nagbabalik na po ang regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
3: anytime, anywhere
4: from Manila, Philippines.
5: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng inyong himpila ang Radyo Pilipinas World Service. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Ang mga programa po dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo pong masusubaybayan at papapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook page live broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, yan naman po isa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, pwede po nyo masubaybayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. Kasama po namin maglilingkod sa inyo sa araw na ito sa Global na Tayo team, sa production side ng ating executive producer Ms. Jam Season, sa master control Susan Aison, and of course si JP sa ating wirecast. And of course, patuloy po tayo nakatutok ano po sa epekto nitong bagyong habagat o itong pag-ulan dulot ng habagat at yung mga naging pagbaha at ika nga epekto sa ating mga kababayan. Patuloy nating minomonitor ang level ng ika nga La Mesa Dam, bagamat ika nga sabi po doon sa pinakahuling report wala na ito sa spilling level, ano, pero patuloy pa rin binabantayan ang level nito, dahil pag ito ay tuluyan ng umapaw, ang daloy ng tubig ay dyan po sa kabuuan ng Tulyahan River. Ay, napakahaba po ng Tulyahan River. Ano, so may mga naging preemptive evacuation na po na isinagawa ang mga local government units, particular dito sa Quezon City. Pero alamin din natin, dahil alam nyo, isa sa mga talagang tinamaan ng pagbaha ng Bagyong Luis, Maymay, maging itong habagat, ang ating agriculture sector. Okay? So bibigyan pansin natin yan, lalong-lalo na pagdating po sa National Food Authority. Dahil kamustahin natin sila, dahil alam naman natin isa ang National Food Authority sa inaasahan ng ating mga kababayan na makapagbibigay ng sapat na supply ng bigas sa merkado, maging para sa ating mga magsasaka kung saan sila pwedeng magbenta ng mga palay. Pero kamustahin natin ang National Food Authority. Nasa linya po natin ngayon ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, maganda umaga po at welcome back sa Global na Tayo.
7: Ay, Ray, magandang umaga at magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay.
6: Maraming salamat po, Administrator Laxon, sa muli po niyong pagpapaunlak sa ating programa. Kamustahin lamang po namin ang kabuuan ng National Food Authority. Kamusta po ang NFA? May mga na-report po ba tayong mga warehouse na damage? Sanhi po ng malawakang pagbaha dulot po ng habagat at matinding pagulan, na Administrator Laxon?
7: Ah, Ray, no? Minonitor natin ang mga kalagayan ng ating mga warehouses nationwide. At hapon nga ang hapon, katatapos lang ng pulong natin sa ating mga kawani sa lahat ng rehiyon, no? Ang maganda rito, lahat ay nag-report ng walang damage sa ating stocks, walang damage sa ating warehouses, at nag-report din sila ng kasapatan ng milled rice sa lahat ng kanilang rehiyon. So far, ang mga nag-request pa lamang ng LGU, ng ng bigas, ay ang una, alam natin, sinalanta ang Baguio City. Nag-request sila ng 8,500, nakuha na nila halos, at meron lang balancing 2,500, medyo mahirap lang ang kalsada, kanya hindi pa nila nakukuha, no? Ang Batanes, nag-request din na kuha nila, pero hindi naman ganun karami, hundreds of bags lamang. At yung province of Pampanga, nag-request ng 2,000 bags, of which yun ay kayang-kayang ibigay, at 66,000 bags ang ating stocks bandaroon sa Region 3. So, all in all, okay ba tayo? Okay naman tayo, at walang masyado pang request ang ating mga LGU. But just in case mag-request sila, handa naman tayo, at tayo naman ay nasa kasagsagan din ng milling operation, no?
6: Okay.
7: So far, ang parte ng Mindanao, wala namang masyadong iniulat na pinsala sa, let's say, sa ulan. Hindi ganong maulan doon, mainit sa ibang mga parte. At dito lamang talaga sa Region 1, Region 3, at dito nga sa NCR, tayo tinamaan, no? Pati dito sa may part ng Region 4.
6: Alright, Administrator, pero kamusta ang ano? May opportunity ba na makapagbenta pa o makapamili pa ang NFA sa ating mga magsasaka sa ganitong klaseng sitwasyon?
7: Sa ngayon, ano, Ray, wala pang masyadong ani, paunti-kutik lang, ika nga, bandang Mindanao, no? Unti-unti lang ito, mga palusot lang to na tawag natin, no? Nakalusot sa parang off-season. Ang talagang kasagsaga naman ng ani ay mararamdaman natin by siguro late September, October, hanggang November, meron yan. Meron pang anihan yan. Hopefully, hindi gaanong maulan sa mga panahon ngayon para at least makapamili tayo ng mahusay.
6: Okay. So, kanina po may mga nabanggit kayong mga sack surprise na naibigay ninyo o ni-request ng mga local government units. Ito yan sa mga apektadong lugar. Ano po? Pero doon sa mga hindi apektadong lugar, let's say nabanggit po nyo Mindanao, medyo mainit, maski sa ilang bahagi ng Visayas, tuloy-tuloy pa rin po ba itong pagbebenta ng NFA, lalo na dito sa murang bigas?
7: Tama po yan. Tuloy-tuloy naman po ang ating supply sa Food Terminal Incorporated sa kanilang sa programa ng Department of Agriculture ng pamahala na benteng bigas meron. Tuloy-tuloy po tayo dyan. May mga ngilan-ngilan lamang na mga kadiwa outlets na medyo huminto ng ilang araw dahil sa samahan ng panahon. But ilan-ilan lamang ito. In general, tuloy-tuloy ito. At makikita natin nito sa mga susunod na linggo or weeks, biglang mag-shoot up dahil tayo po ay nasa kasagsagan na ng milling operation, no? At marami po tayong magiging stock na milled rice.
6: Speaking of that, Administrator, I dare to ask kung meron kayong datos, so makikita po din sa inyong pag-aaral kung gaano kalaki ang maaaring maging epekto nitong habagat, itong pagbagyo, pagbaha, lalong-lalo na sa mga agricultural regions natin, Region 3, dito sa Region 4, Region 1 and Region 2, Administrator.
7: Well,

0: muli dito sa ating oras na ito. At
1: It's
0: at least wala tayong na damage ng mga warehouse. Ano po, administrator?
1: Opo, maraming salamat din po at it's always a pleasure na may paliwanag at makapagbigay ng information sa ating mga kababayan. Thank you so much.
0: Maraming salamat po, maraming salamat ang ating NFA Administrator Dr. Larry Lacson. Yan. So good news, wala namang napinsala ang mga warehouse ang National Food Authority sa mga rehiyon na pinsala ng mga bagyo. At nito pong pagbuhos ng matinding ulan at nagdulot ng pagbaha sa hinang habagat. At patuloy naman silang nagbabahagi, namimigay ng assistance sa mga local government units na humihingi ng assistance sa kanila, lalo na pagdating sa paghingi ng supply ng bigas para maipamahagi sa mga apektadong pamilya ng nasabing pagbaha sa iba't ibang lugar dito sa Region 1, Region 2, Region 3, maging dito sa Metro Manila, maging sa Region 4. Ano po? Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: 7.4 na lindol tumama po sa bansang Colombia. Ano po, kaninang madaling araw oras dito sa Pilipinas. 7.4 po ang tumama na lindol, ano po, sa Colombia. At tinataya po ng mga otoridad sa Colombia na hindi bababa sa 100 katao ang nasawi. Sanhi po ng nasabing lindol dyan sa Colombia. Kanina pong umaga yan, napagtaya pa lamang ano po dyan sa kaninang sa oras sa Colombia. So inaasahan pa ho ng mga Colombian authorities na maaari pang tumaas ang nasabing bilang. Ang nasabi pong 7.4 na lindol ay nagawa ring magpaguho sa maraming mga gusali sa nasabing bansa. At patuloy po tayong nag-aantabay pa rin ng mga updates tungkol dyan po sa nasabing lindol sa bansang Colombia. Meron din tayo kasing mga kababayan na maaaring nagtatrabaho dyan, living and working sa Colombia. At tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan ngayon sa ating

0: Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, para po malaman ang kanilang sitwasyon. Di lamang ang sitwasyon ng ating mga Filipinos living and working sa nasabing bansa, kundi maging ang aktwal na sitwasyon ng ating Philippine Embassy doon, ang ating ambassador, maging ang mga embassy officials and staff. Antabayan naman po niyo yan, ating pakikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Samantala, sa iba pang balita sa labas naman ng ating bansa, itong peace plan ni US President Donald Trump para sa Israel at Gaza, tinanggihan po ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Hindi po kasi tinanggap ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong peace plan ng Estados Unidos sa pagitan ng Israel at Gaza. Ang pagtanggi ng Israel sa nasabing peace plan ay makalipas ang ilang araw matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump ang isang breakthrough sa negosasyon na binubuo ng 15-point plan sa ilalim ng Board of Peace ni Trump. Maring sinabi ni Israeli Prime Minister Netanyahu na hindi sila aalis o hindi aalis ang Israel sa Gaza hanggat hindi tuluyang binababa ng Hamas ang kanilang mga armas. Dagdag pa ng Israeli Prime Minister na hanggat ito ang punong ministro ng Israel, walang maitatayong Palestinong Estado sa Gaza maging sa West Bank. Samantala, sa iba pang kaganapan sa labas ng ating bansa, bagyong Dolphin naglandfall na sa China nitong Lunes. Nagdulot naman ng malawakang pinsala at evacuation. Malawakang pagbaha sa Shanghai, Shandong, Henan, Hubei, Jiangsu at Zhejiang, sanhi ng bagyong Dolphin ang inisyal na naging epekto nito sa China na maglandfall ito Lunes sa nasabing bansa. Mahigit sa 1,000 flights ang nakansila sa Shanghai, samantalang tinataya ng mga Chinese authorities na nasa 1,000,000 ang inilikas sa mga apektadong lugar. Batay sa report ng Chinese state media, meron ding 9 batang lalaki na natangay ng hampas ng alon at natangay sa karagatan. Taglay ang 150 km/h unang naglandfall ng bagyong Dolphin sa Zhejiang province nitong Linggo bago ito maglandfall ulit sa Wenzhou. Batay sa assessment ng Chinese authorities, ang bagyong Dolphin ay tinuturing pinakamalakas na bagyo na tumama sa China ngayong taon. Yan po ang ating mga balita sa labas ng ating bansa dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Patuloy po tayong maantabay dito sa ating Philippine Embassy naman sa Bogota, Colombia para sa update hinggil dito sa naranasang 7.4 na lindol dyan po sa nasabing bansa. Naalala ninyo yung nagkaroon din ng ganyang halos kasing lakas, yung twin earthquake, yung kambal na lindol, 7.2 tapos sinundan ng 7.5 sa Venezuela naman. Halos magkalapit lang po yan. Magkalapit lang halos yan yung Colombia at Venezuela. Hindi kaya ito epekto na rin nung twin o kambal na lindol noon sa Venezuela? Ito kaya ay karugtong? Mga katanungan na mahirap sagutin. Pero sana naman ay hindi. At sana naman ay walang nasawing mga kababayan nating Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho diyan po sa nasabing bansa. Maging po dito sa ating sa mga mamamayan ng Colombia, although mahigit isang daan na ang tinatayang nasawi at maaari pang tumaas nasawi dito sa nasabing lindol sa Colombia. So antabayan lang po natin yan. At habang inaantabayan na natin yan, narito muna ang ilang mga paalala muli mula sa inyong himpilan.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Okay, patuloy po kayong sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ang ating sa JD Affairs dyan po sa Philippine Embassy sa Colombia. Walang iba kundi si Miss Consul o si Consul Judy Razon. Ayan. Consul Judy Razon, magandang araw po mula dito sa Pilipinas.
3: Magandang araw po, sir, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Thank you very much po, Consul Judy, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Ma'am, napatawag po kami upang unang-una kamustahin po kayo dyan sa ating Philippine Embassy sa Colombia, ating mga opisyal at ang ating mga staff, maging ang ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan, sapagkat tumama ang 7.4 na lindol sa Colombia at ayon po sa mga Colombian authorities, mahigit sa, hindi bababa sa 100 ang naitala ng nasawi, sanhi po ng nasabing lindol. Kamusta po kayo dyan sa Colombia, ma'am?
3: Opo, dito po kami sa embahada, yung mga ating pong staff at officers ay na-account naman po natin agad kaninang umaga. SOP po natin yan na pagka meron pong emergency, meron po kaming mga designated areas of evacuation. So lahat po, nung tumama po siya talaga kaninang umaga, nasa bahay pa po kaming lahat. So hiwa-hiwalay po kami. Pero dahil nga po meron na kaming designated areas na dapat puntahan pag emergency, so dire-diretso po ang pag-receive ng messages doon sa aming embassy group chat para mag-update kung nasaan na po kami at kung safe po kami.
0: Alright. Ma'am, Consul, anong oras tumama dyan sa Colombia yung lindol? Anong oras naramdaman?
3: Alas 7.34 po ng umaga.
0: Alas 7.34. So anong mga madaling araw? Oh, tama. Madaling araw dito sa Pilipinas. Tama po ba?
3: Hindi po.
0: Mga gabi rin.
3: Gabi po dyan.
0: Gabi rin eh. No? Halos hindi naman nagkakalay yung oras natin eh. Okay.
3: Opo, 8.30 po ng gabi dyan.
0: Wow. Gabi. So marami sigurong nasa bahay pa mga tahanan. Nagpapahinga na nung tumama yung lindol. So
3: actually po may mga tulog pa.
0: Naku.
3: Kaya... Oo, kaya po paglabas sa mga safe areas, may hindi pa po nakakagigising lang.
0: Oo,
3: para, hindi pa po papasok ng opisina.
0: Siguro kala na para sila naalimpungatan, ano? Consul, bakit parang
3: lumulog yun? Isa na po ako doon.
0: So, ibig sabihin, wala na kayo sa embahada, nagsipuntahan pa kayo sa embahada. Para,
3: opo, opo. Kailangan po nating mag-report kasi kailangan po nating asikasuhin yung ating mga kababayan.
0: Speaking of our kababayans, may mga report na po ba sa inyo, confirmed reports na may nasaktan o nasawi, sanhi po ng lindol dyan?
3: Sa kagandahang balita po wala po tayong na-receive na any casualties or injured Filipinos. Maaga po silang nag-report sa ating group chat, which has been very, very effective. Maaga po silang nagsabi kung nasaan sila, ano po ang sitwasyon nila. So, nakasagot po actually kami kaagad at nakapagtanong, meron pa po bang hindi nakakapag-report dyan sa area ninyo, nakakilala ninyo, or may kakilala po ba tayo dito sa lugar na to. So, maganda po yung exchanges at awa po ng Diyos, wala naman po kaming na-receive na reports of any injuries or casualties.
0: Aba, ang ganda pala ng flow of communication sa GC group, sa GC chat nyo, mabilis ang feedback. Ano po, maganda yung communication between the Philippine Embassy and the Filipino community dyan sa Colombia. Ano po, Consul Razon? Okay. Anyway,
3: sir, maganda po talaga siya at buti na lamang din po at hindi po talaga nawala ang internet.
0: Yes. Okay.
3: So, speaking of
0: internet, may kuryente po. Stable naman ang supply ng kuryente at like you said, internet at maging yung iba pang utilities, Consul.
3: Opo, bali po nitong during the earthquake and immediately after, medyo nagkaroon po ng problema sa internet yung ibang areas, pero naibalik naman po kaagad yon. And then, nagkaroon po ng reduction sa transmission ng energy

0: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Sabangon sa Makabayan Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Isa mong pagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome po muli sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po niyong lingkod, Ray Sampang. Sa ngalan po ng ating production team, sa pangunan ng ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizzle Nanyong, and of course sa ating master control, si Ms. Susan Aison at Ms. Milo Jonella. Sa wirecast, si JP. And of course, kasama rin katuwang din natin sa live streaming at sa master ko to, si Hero. Kami po ay inyo napapakinggan at nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo pong mga Facebook page, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din po sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser.

0: Pagkat ito pa'y grupo ng ating mga kababayan nagsama-sama, nagtutulungan para po makapaghatid ng tulong sa ating mga kapwa Pilipino diyan po sa bansang Lebanon. Pero bago tayo dumako kay Myra, narito muna ang ilang maigsing paalala mula sa inyong himpilan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Papanon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balik po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko at nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating kababayan na si Ms. Myra Aragon, ng co-founder ng Tres Marias. Myra, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Good afternoon po, sir, dyan sa inyo sa Pilipinas at magandang umaga po dito sa amin sa Lebanon.
0: Anong oras ba ngayon sa Lebanon, Myra?
3: 10:30 po. Pag summer kasi 5 hours behind kami. Pag winter, it's 6 hours.
0: Oh, okay. Pero bago ako dumako muna, Myra, sa mga iba pang katanungan, gusto ko lang malaman ang sitwasyon ninyo dyan, lalo na ng iba pa nating mga kapwa Pilipino na naninirara nagtatrabaho sa Lebanon. Kamusta ang sitwasyon nyo? Kasi patuloy pa rin ba ang military operation ng Israel dyan sa may bahagi ng southern Lebanon, Myra?
3: Yes po, tuloy-tuloy po yung pagbobomba. Mm-hmm. Hindi naman na yung sabihin natin na binobomba na may tina-target silang na may pa randomly meron silang tina-target na tao, pero they are more on the demolition kasi mm-hmm. doon sa and sa south, dinademolish nila yung mga allegedly tunnels na pwedeng i-connect, na pwedeng pasukan ng kalaban or mm-hmm. pwedeng pasukan ng both ways mm-hmm. from Israel to Lebanon to Israel. So, ang ginagawa ng Israel ngayon, dinidestroy nila lahat yan at may nakikita nga silang mga armas na mm-hmm. nakatago doon sa tunnel. Kaya pag pumupunta ka doon sa south, maririnig mo talagang as in lang yung drones is like na andito na lang sa ulo mo na
0: umiikot-ikot. Ganong kalapit ang nararamdaman ninyo.
3: Yes ganun po. Yung pakiramdam mo, ay naku, bubombakin na kaya ta, ganon.
0: Okay. So pero ang embahada natin ay nakatutok ba sa kaligtasan at kapakanan ninyo at ng iba pa nating mga kababayan? Constant ba sila sa pakikipag-ugnayan sa inyo?
3: Yes po, okay naman po at lagi nga nilang ini-encourage na open pa rin yung repatriation, yung gustong umuwi mm-hmm. ay pwedeng umuwi, tutulungan ng embahada para makauwi sa atin sa Pilipinas. Mm-hmm. Pero fairness naman dito sa Beirut, dito sa baba, peaceful naman kami. Nagtatrabaho yung mga tao. Mm-hmm. Kaya siguro ang hindi natin pwedeng sabihin sa mga OFW dito na umuwi na kasi kumikita pa rin sila. Ang ano lang naman medyo mahirap ang sitwasyon ay banda sa Tir at sa South. Kasi nung pumunta nga kami doon last 2 Sundays ago doon sa Tir, mm-hmm. pumunta at dala kami ng dry food items, hygiene materials sa mm-hmm. kanila.
0: Mm-hmm.
3: Hindi pa sila nag-i-start ng trabaho doon kasi most of them are working in sa mga restaurants. Wala pang business dahil okay. Hindi pa nag-ooperate yung mga employers nila dahil nga sa sitwasyon. Panay pa rin ang bomba. And so with the South din, panay pa rin ang bomba kaya hindi pa okay yung sitwasyon nila. Pero yung nandito sa baba,

0: Sa Beirut, okay naman po.
1: So sa Beirut, sa Kapitolyo, hindi walang nangyayaring mga airstrike o military
0: Wala po.
1: operation.
0: Wala po. Kaya nga ang karamihan kasi ng mga Pilipino nandito sa baba. Kaya hindi nila naiintindihan kung bakit ang embahada hindi nag-i-issue ng OEC or patmang gagawa para naman ilang taon na sila din sabihin natin nakakulong, nakatrap na lang dito sa Lebanon kahit gusto man sa Pilipinas magbakaton dahil wala ngang balikmang gagawa, mahihirapan sila bumalik sa
1: yun ang dahilan kung bakit hindi nag-i-issue ng OEC ang embahada.
0: Yes po, kasi yung sitwasyon doon sa South hindi pa okay.
1: Kaya marami rin kasi kami natatanggap na ika nga reklamo na hindi raw nag-i-issue ang Philippine Embassy sa Lebanon ng OEC. Pero yun ang dahilan kung bakit hindi. Kasi wala nang pinapayagan maging balikmang gagawa.
0: Yes po.
1: Alright. Para sa kanila rin yung kaligtasan pala. Okay.
0: Kaya pinipilit namin din paintindihin yung mga kapwa natin. Kasi sabi ko, tayo masyado tayong ganito lang yung ano, masyadong limited yung vision natin. Samantala, embahada, malaki din yung responsibilidad nila. Isa lang ang madisgrasya dyan sa Pilipino, malaking problem sa embahada.
1: Tama, okay? Tama naman.
0: So, medyo dito tayo o nagkakadibatihan ba dahil gusto na ng iba mag-rally na doon sa harap ng embahada dahil nga daw gusto nang magbakasyon. Totoo naman din kasi matagal-tagal na rin hindi nakauwi sa Pilipinas. Pero kasi yung sitwasyon din, sabihin natin, okay ang Beirut, pero ang sa southern areas, hindi po talaga okay. Katulad, we took the risk na pumunta kami doon dahil para din makita din namin talaga kung ano ba talaga ang sitwasyon doon sa bandang Lebanon na yun.
1: Pero yan eh, yung pagtungo nyo sa mga lugar na pinuntahan ninyo, tulad ng nanggit mo, Myra, tumutulong ba ang embahada sa inyo?
0: Totally, ang yung mga dinadala namin sa Tres Marias po talaga yun.
1: Okay. So, pero yung ba, security o yung transportation man lang, tumutulong ba ang embahada?
0: Hindi po. Tres Marias talaga yan. Buo. Transportation. Although, sinasabi naman namin papunta kaming Tyr o papunta kaming South Lebanon, ini-inform din namin sila. Pero transportation or security, wala po. Ini-inform din namin ang IOM para in case meron kaming pwede namin silang tawagan. Aalam nila na nandun kami sa area na yun.
1: Alright. Pero sige, nakikita ko yung mga photos, no? Yung mga photos na ito yung mga sinasagawa niyong parang outreach, no? Myra, yung mga photos na nakikita ko kanina.
0: Yes po. Yes po.
1: Alright. Sige. Pero sa ngayon, Myra, matanong ko lang, nagtungo pala kayo sa Tyr at sa Saida.
0: Yes.
1: Sa Southern Lebanon, yung pinag-uusapan natin upang mamahagi kayo ng dry food at hygiene materials. So, kamusta?
0: Yes,
1: kamusta yung mga kababayan natin doon? Ilan na nabigyan nyo ng tulong doon?
0: So far, may 83 na po kaming na-distribute sa itong mga affected areas kung saan talaga silang naranasan nila yung pagbobomba, naranasan nila yung tumakbo at mag-seek shelter. 83 na po so far sa list namin ngayon. For 2 weeks na ginagawa namin, may 83 na po tayong na-serve na OFWs. At meron din pa ilan-ilan na other nationalities kasi nung nagdi-distribute kami na andun din sila, hindi naman din namin pwedeng i-deny na hindi namin sila bigyan. So, nabibigyan din namin ng Sierra Leone, Kenya, Sri Lanka, Bangladesh.
1: So, hindi lang Pilipino ang natutulungan nyo?
0: Hindi lang po. Kasi nakakahiya naman din na andun sila. Tapos, titingin-tingin na lang sila sa atin, di ba? So, as humanitarian worker, ini-include po namin across nationalities.
1: Alright. Pero yung aspetong yun, yung mga pinamimigay ninyo bilang tulong, hindi lang sa mga Pilipino, na idadamay nyo na pati ibang nationality, meron bang ambag dyan o tulong dyan ang embahada?
0: Wala po, sir. Sa amin talaga to.
1: Okay.
0: Kaya po kami gumagawa ng mga fundraising dinners for us to be able to continue our advocacies.
1: Ah, dapat sino bang ambassador natin ngayon sa Lebanon? Sa Lebanon anyway. Sige, pag nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap ang ating Philippine Embassy sa Lebanon, siguro maitatanong din namin 'yan sa kanila. Ano yung mga ginagawa nyo sa Tres Marias at yung assistance na dapat binigay. Kasi ano 'yan humanitarian 'yan at para rin naman sa mga OFW siya at mga kababayan nating Pilipino. Alright. Pero ganito, sa pagpili nyo ng benepisaryo, ano yung mga pamantayan na ginagamit ng Tres Marias so pang matukoy nyo kung sino yung higit na nangangailangan ng tulong? Paano nyo sinisikap na matiyak na at saka, yun nga, paano nasisikap, natitiyak nyo na makakarating yung mga ginagawa nyo pagtulong na yan?
0: Kaya nga, sir, no, meron kaming focal points. Like in tier, meron kaming contact doon. Tinatanong namin kung ano yung sitwasyon at kung ilan bang mga Filipino individuals or families na andun sa area na yon.
1: Mm-hmm.
0: So, attend niya sa amin yung ano yung mga names, contact numbers, and then gagawa kami ng GC para from them. And then meron din kaming ginawa na Google form para mm-hmm. doon sila mag-fill up at masabi nila kung ano yung needs nila.
1: Mm-hmm.
0: And then actually go to the place para naman ma-assure namin na talaga ang pangalan na nasa listahan namin ay siya mismo ang nakatanggap at pirmahan niya yung natanggap nila. Yun nga sabi nila sa amin, may hinihingi ba po kayong ID?
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko, hindi kami humihingi ng yung legal na ID, yung ikama
1: uh-huh.
0: or passport. We don't do that.
1: Mm-hmm.
0: Kasi meron din tayong mga kababayan, those are irregular workers.
1: Mm-hmm.
0: So, di naman din natin pwedeng i-deprive yung ayuda porque lang wala silang papel.
1: Tama.
0: As ikaw mismo, nakita ko yung mukha mo na ikaw yung tumanggap at ikaw yung pumirma, at any form na lang na kung meron ka ba yung dating expired mong ikama
1: mm-hmm.
0: or expired mong passport
1: mm-hmm.
0: or expired mong ID sa barangay sa mm-hmm. Pilipinas mm-hmm. na pwede na po yun sa amin.
1: Oh, at least totoong tao, di ba? Tsaka pangalan, totoo. Hindi katulad ng nangyayari ngayon dito. May mga pangalan na pagkain ng piatos, maganito.
0: Yes po.
1: Anyway.
0: Kaya po, kami mismo
1: at least totoong tao. Okay.
0: Mm-hmm. Yes. Kami yeah. ang pupunta kasi hindi pwedeng yung sabihin mo lang sa akin na meron 50 dito, saan yung 50?
1: Mm.
0: Gusto ko makita yung 50 na yan.
1: Mm. Tama. Alright.
0: At before kami pupunta doon, meron ng GC na nag-usap na kami. So at least nakita ko lahat ito, nag-react, ibig sabihin may tao.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. At least meron kayong transparency doon sa ginagawa
0: yes.
1: ninyo, no? Tsaka accountability.
0: Yes.
1: Napakahalagang ano niyan, bagay
0: yes.
1: para maitaguyod ang isang organisasyon ng katulad ng sa inyo. Bukod sa mismong pamamahagi ng pagkain at hygiene materials, ano ba yung mga pangmatagalang layunin para sa mga migranteng tinutulungan nyo? Paano nyo binabalanse yung humanitarian assistance sa pangangailangan na matulungan silang magkaroon ng mas matatag at sustainable na kabuhayan? Kasi tinatanong ko to dahil alam ko nagsasagawa kayo ng livelihood seminars, Myra.
0: Yes po. Yes po. Every Sundays, may mga vocational skills training. Like we already did the barista training for 40 OFWs and their children. Kasi meron din yung mga may anak na 18 years old and above. So pwede po namin i-include yun sa mga vocational skills training para naman hindi na lang sila, yung nga sabi ko, we don't want to build a beggar community. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong vocational skills training para kayong mismo marunong kayong dumiskarte sa buhay. Bibigyan namin ng skills, ng opportunity to learn para baka pwede kang ma-employ sa mga ganitong line of work.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, natapos namin yung barista, natapos na rin namin yung manicure and pedicure training namin. Ang next namin is sa Sunday mag-start is the makeup training classes. Tinitingnan din po namin kung ano yung in demand dito sa Lebanon. Like yung manicure, pedicure po, in demand po yan. Ang barista po, in demand yan kasi mahilig uminom ng kape ang mga tao dito.
1: Ayun.
0: At yung mga makeup kasi sa mga events, ang daming mga events, at ang mga Pilipina, alam nyo naman po ang ugali ng Pilipino. Kahit pa hirap na yan, pero yun, mahilig pa rin tayong bang i-aliyo yung sarili natin. Mm-hmm. So, pwede silang kumita dito pag pwede nilang matuto silang kung paano mag-makeup. Pwede silang kumita at pwede na rin para sa kanilang sarili mismo. Katulad ko, sir, syempre, sa daming trabaho, kailangan ma-maintain ko rin yung itsura natin, di ba? Para hindi naman nakakatakot pumunta doon.
1: Well, ali, alam mo naman ang Pilipina, maski na stress yan, maganda pa rin, ha? 'Di ba?
0: Yes.
1: Mahira, yeah. Okay. Anyway, so maganda yung mga ano niyo. Pero totoo ba magkakasunod na linggo meron kayong skills training? Magkakasunod na linggo ngayong buwan ng Agosto?
0: Every month 'yan, sir.
1: Every month.
0: Yes, every month. Like noong June was the barista training, the whole month of June, mm-hmm. barista training. The whole month of July was the manicure pedicure training class. Ngayon naman August is the makeup training classes.
1: Okay. So taon ano, buwan-buwan pala 'yan, buwan-buwan 'yan. At 'yan
0: yes,
1: walang
0: po. Yes,
1: ano 'yan,
0: po.
1: Libre 'yan, libre 'yang pinapa
0: libre,
1: wala kang sinisingil.
0: Wala po. Libre materials, libre po 'yung training. Wala po silang babayaran. Kaya nga sinasabi ko rin sa mga Pilipino, kunin nyo yung opportunity kasi libre lang to. Wala kayong babayaran. So be serious. Hindi pwede yung one Sunday a-attend ka, sa next Sunday hindi ka a-attend, and the next Sunday a-attend. Kasi sabi ko, wala kang matuto pag ganun.
1: Mm-hmm.
0: Focus ta.
1: Tama naman. Ano? Pero paano nyo pinupondohan yung mga skills training seminar niya? May mga fundraiser kayo?
0: Yes po. Yun na nga. Yun, ginagawa namin yung una-una, yung dinner fundraiser namin. Tapos, meron din akong mga friends, for example, mga European friends, mm-hmm. American friends. Mm-hmm. Si Father Henry Ponce po din, ang Filipino priest na nandito sa amin. Malaking mm-hmm. tulong din po kasi pag medyo kulang ako sa funding, tumatawag din ako sa kanya, Father, need ko fund para sa ganito, pwede ba? Sabi niya, sige, sabihin mo lang sa akin, gawa mo ng proposal yan at ibibigyan natin. At gusto ko rin para din i-shout out yung OWA Lebanon.
1: Okay.
0: Very supportive sa amin yung OWA Lebanon. Ang welfare officer namin, si Miss Wendeline Marquez, pag sinabi sa kanya, ma'am, meron akong trainings na ganito, meron ako pang budget sa trainer, pero wala akong budget sa material. Sasabihin niya lang sa akin, sige, ano mo yung proposal mo, ibigay mo sa akin yung budget ng materials mo at pondohan natin yan. Malaking tulong talaga po ang OWA Lebanon sa amin.
1: Sino nga po yun? Sino po yun? Para mapasalamatan din natin. OWA Lebanon, MWO?
0: Yes, Miss Wendeline Marquez po.
1: Wendeline Marquez. Yan.
0: Yes po. Siya welfare officer.
1: Alright.
0: Very supportive talaga po yan.
1: Okay, that's nice. At least meron pala at least nakaka-inspire naman na meron tayong migrant workers officer from OWA yan eh, from OWA, Overseas Workers Welfare Administration.
0: Yes.
1: Okay. So, Myra, sa puntong ito, hindi na muna kita masyadong patatagalin ano, pero sa puntong ito, anong mensaheng pwede mong iparating sa mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, nakikinig at nanonood sa iyo, at maging sa mga kababayan natin sa Lebanon na maaring nakikinig din at nanonood sa iyo sa mga oras na ito?
0: Para sa ating mga kababayan na nandiyan sa Pilipinas, especially yung may mga nanay o mga lola na nagwo-work sa labas ng Pilipinas, pahalagahan nyo po ang bawat padala sa inyo dahil pinaghihirapan yan ng pamilya nyo. At lagi nyo sila pong ipagdasal na maging maayos yung pamumuhay nila sa labas para naman sa inyo din iyon. Huwag abusuhin yung mga pinapadala ng mga pamilya nyo na galing dito sa, galing sa labas ng bansa. Huwag tayo waldas ng waldas kasi hindi natin alam, katulad dito sa Lebanon, hindi sigurado ang buhay ng mga bawat OFW dito sa Lebanon. Ngayon, ang gera nasa southern part lang or tier, pero pwedeng sumiklab dito sa Beirut. So, isang ano lang yan, baka mawala lahat sa atin. Para naman dito sa ating kababayan, mga OFW dito sa Lebanon, maging focus lang tayo sa ating intention sa paglabas sa Pilipinas at follow nyo po ang Chris Marias para makita nyo po yung mga vocational skills training na ino-offer natin. Libre po to. Wala kayong babayaran. Pati materials provided. Ang hingi lang namin sa inyo is maging seryoso kayo sa bawat ginagawa natin. At meron pala po gusto kong i-announce dahil meron pong amnesty ang Lebanon for those irregular workers. Ang amnesty until September 30 lang. So may ginagawa din kaming awareness session. Meron libreng lawyer na pinoprovide para pwede po silang umattend at alamin kung paano ang proseso ng pag-regularize ng kanilang status. Meron po kami sa Sunday, 10 to 12, dito sa Tres Marias Kitchen and Shop at nandito rin yung lawyer. Pwede niyong tanungin lahat ng mga gusto niyong itanong sa lawyer.
1: Teka lang, ulitin natin yan. Ulitin natin yan, Myra, napakahalaga yan. So, may amnesty ang Lebanon para sa mga irregular workers natin and of course kasama mga yes. Pilipino dyan. At magbibigay yes. kayo ng seminar, libreng seminar ba yan?
0: Yes po.
1: Libre yan, wala silang babayaran. Pero
0: po silang babayaran.
1: At mayroong abogado, may abogado dyan sa Lebanon na magpapaliwanag at magtuturo sa ating mga kababayan.
0: Yes po, at kung meron silang mga kaso nila, na gusto nilang gamitin yung lawyer, libre po yung lawyer. Punta lang sila at masabi nila yung problema, bakit hindi napaproseso ang papel at aayusin yan ng abogado. Libre po, wala po silang babayaran sa lawyer.
1: Kailan yan na Myra?
0: Nagawa na po kaming two times last two Sundays ago. Ngayon na naman sa Sunday, meron po dito ulit 10 to 12 noon.
1: Okay, all right. 10 a.m. to 12 noon Lebanon time, yes. Ano? Lebanon time. Okay, itong darating na Sabado, tama ba?
0: Linggo po.
1: Ah, itong darating na Linggo. Okay.
0: Yes.
1: Sige. So ano yan? Oy, magandang balita yan. And speaking of that, may nagsha-shoutout dito. Pakinggan mo ito ha, Myra. Mga kababayan natin from Lebanon, nakikinig sa atin at nanonood. Si Jenny Taala Belosilio. Yan. Si Baynot Esma, ito, Esmailat. Hello po, watching from Lebanon. At si Laura Lynn Alejo, watching din from Lebanon. Yan. So,
0: sir, nakatanggap yan sila ng ayuda, kaya nag-watch sila.
1: Hindi naman siguro. Talaga naman. Well, anyway, siyempre, bilang suporta na rin sa Tres Marias.
0: Yes,
1: diba?
0: Po, oh, yes po. Supportive talaga po, sir.
1: Yan,
0: supportive.
1: Okay.
0: Kaya pwede ko silang i-joke, pwede ko silang kahit ano, naintindihan na nila yung ugali ko.
1: Alright. Alam mo, yan ang natatanging katangian natin mga Pilipino. Maski na napakahirap na sitwasyon sa ibang bansa, basta nagsama-sama ang mga Pilipino, nagtutulungan, kinakaya kahit anong problema.
0: Yes po. Okay. Totoo po yan.
1: Magtulungan lang at magkaunawaan at magtulungan lang. Alright. Maraming salamat, Myra. Ha? Thank you very much. Tuwing nakakapanayam ka namin, mga good news ang nakukuha ko sa iyo. Magagandang mga hakbang mo at ng Tres Marias. Sa lahat na bumubuo ng Tres Marias, maraming salamat sa inyo at huwag sana kayong magsasawang patuloy na magsilbit, maglingkod sa ating mga kapwa Pilipino dyan sa Lebanon.
2: Hi, sir Ren! Good afternoon!
1: Ay, sino yan? Sino yan? Alaya, nasan sila? Hello?
0: Ito yung co-founder din, si May Servento.
1: Nasaan? Pwede ba? Nasa camera ba siya? Pwede ba?
2: Hello po, sir! Good afternoon po!
1: Good si afternoon! Po good afternoon!
2: Marias.
1: Ah, oh,
0: ito yung logistic officer namin.
1: Ay, si logistic officer. Sino siya? Sino siya?
0: Esteli Sige.
1: Este?
0: Esteli.
1: Esteli Sige.
0: Yes po.
1: O yun. Hi Esteli. Naku ha. Buti naman at nakatuto ka at kasama ka ni, ano, ni Myra. Okay. Sige. Opo. Ingat kayo Esteli ha. Huwag kayong magsasawang tumulong sa mga kapwa nating kababayan dyan sa Lebanon.
0: Yes po. Bye thank sir. You, bye.
2: Thank you po.
1: Bye Esteli. Bye Myra. God bless and stay safe sa inyo. Okay.
0: Bye po.
1: Bye-bye. Sige. So, maraming maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, yung bumubuo ng Tres Marias. Okay? Sa pangunguna ng kanilang co-founder na si Myra Aragon. And of course, kasama rin natin nandun doon si Esteli Sige, ang kanilang logistics officer. Salamat din kay na, ano, Jenny. Kay Jenny, kay Baynot, kay Laura. Ayan. Thank you very much sa pagtutok niya sa ating programa. Magbabalik po kami at sa pagbabalik namin, makakasama naman natin may makakapanayan po tayo sa Thailand, lalong-lalo na sa mga nangyari po nito mga nakalipas na araw sa Thailand kung saan gumulantang po sa buong mundo yung nangyaring pamamaril ng isang estudyante ano po dyan sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi I think ng tatlo kabilang ng isang guro. Actually nadagdagan na po yan, naging apat na dahil nasawi na yung isa habang ginagamot at ikinasugat pa ng marami pang mga estudyante diyan sa Thailand. Marami rin po kasi tayo mga kababayan na nagtatrabaho sa Thailand at marami tayong mga kababayan na ang trabaho o profesyon ay pagtuturo diyan po sa bansang Thailand. At ang tabayan lang po niyan sa pagbabalik ng babangon sa makabayang serbisyo publiko.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
5: Alam niyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. At ngayon, mula sa Lebanon, dadako naman po tayo ngayon dito sa Thailand. Makakasama natin ang isa nating kababayang overseas Filipino worker na nagtatrabaho at nakatira sa Thailand bilang isang guro. Ano po? Si Ginoong Brian San Miguel Doctor. Brian, welcome back sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa World Service. Hello, Brian.
6: Hello po, sawadee ka. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig sa Pilipinas.
1: Magandang hapon din.
6: Sawadee ka sa Thailand.
1: Oo, hindi naman masyado nagkakalayo oras natin, eh, no? Brian.
6: Yes, isang oras lang po, isang oras.
1: Okay, sige. Brian, napatawag kami sapagkat nagulantang ang Pilipinas, maging ang buong mundo, sa nangyari nitong mga nakalipas na araw sa Thailand kung saan isang estudyante, teenager, high school ba kung masasabi natin dito sa Pilipinas, namaril ng kapwa niya mga estudyante, kinasawi ng isang guro at tatlong kapwa niya mag-aaral, ikinasugat ng marami. At hindi pa pala yun ang nangyari doon, Brian. Bago pa pala niya pinagbabaril yung kanya mga classmate at guro, eh, binaril na rin niya yung kanyang lolo at lola. Na naging sanhi ng kamatayan ng kanyang lolo at lola. So bago pa yung paaralan, talagang pinatay na niya yung kanyang lolo at lola. Pardon the word, pero pinatay na niya yung kanyang lolo at lola. Gamit yung baril na pag-aari pa ng lolo niya. Okay?
6: Tama po.
1: Alright. Sige, anong ngayon? Ano ang sitwasyon ngayon sa Thailand? Although, of course, nakalipas na yung mga ilang araw, pero kamusta ang sitwasyon sa Thailand ngayon, lalo na yung ating mga kapwa Pilipino na nagtuturo sa mga paaralan sa Thailand? Alam ko kasi may mga organization ng mga Filipino communities natin dyan, lalo na sa mga Filipino teachers, may mga organizations kayo eh.
6: Yes po, sorry. Meron po kaming association na tinatawag po na FEAT, FEAT, yun po yung Filipino Educators Associations in Thailand. Sa ngayon po, ligtas po mga Filipino teachers po sa nangyaring pamamaril. Ang pangarap po kasi ng school is Tepsperin Nontaburi School. Ito po ay located sa Bangkruay District dito sa Nontaburi. Actually, 30 minutes lang po ito away sa pinagtatrabahuhan ko pong eskwelahan. At may Filipino teacher po tayo doon.
1: Akoy, oho. Ilang teacher ang nagtuturo doon na Pilipino sa nabanggit mong paaralan? Ilang?
6: Yes po, meron po.
1: Ilan?
6: Tatlo po ito. Tatlo. Na kaguruan po na naka-assign po sa eskwelahan po na yun. Pero yung actual po na oras na yun, isa po yung Pilipino na nagtuturo po nung actual na scenario po na yun.
1: At ligtas naman yung
6: so,
1: kababayan.
6: Na po na sa...
1: Oo.
6: Yes po, ligtas po siya. Magdi-dismiss na po na siya na sana ng klase, ano, nung kababayan natin. Nangyari po yung insidente na yun. Sa tapat po mismo ng building, nung kinaroroon na po talaga niya. Ang ginawa po nitong teacher, pinabuhat niya sa estudyante yung mga steel cabinet, yung locker, furniture, para ibarikada po doon sa loob ng classroom. And then, inabot din ng 40 minutes bago ma-rescue din po ito, Sir Ray, ng mga Thai police.
1: Oo.
6: And then, hindi pa po nakukumpirma nung araw na yon yung pagkamatay ng shooter pa rin po. Kasi iba-iba po yung numbers na nakikita po natin sa news. May nagsasabi po, 8 daw po yung namatay, meron
1: Totoo.
6: Din po siya.
1: Totoo.
6: Pero yung araw na po na yon yung mismo pong araw na yon yung first po is 7 po. Tatlong teacher, tatlong estudyante, tsaka yung mismong shooter.
1: Teka, 7 yung confirmed. Tama
6: po,
1: ba?
6: 7 okay. po. And then, pero kung mababasa niyo po yung inisyo po ng BBC News, kaya sinama po nila yung lolo at lola po sa ano po no sa isa sinama rin po nila. So halos umabot po ng 10 po no. Apito na no, 10 po ang ano namatay po kasama po yung lolo at lola. Madaling araw po yun na pinatay ng estudyante 5 AM.
1: Wow.
6: Yun po yung suspension ng pagkamatay ng grandparents po niya. And then pumasok pa po ito sa estudyante after mapatay ng 5 AM. Pumasok pa siya ng first period yung estudyante. And then second period, kinain niya lang yung 30 minutes ng klase. Tapos doon na siya nagsimula.
1: Sis Maria Josep.
6: Patay po agad yung 6th floor po. Tatlo po agad yung binaril niya sa 6th floor.
1: Mm-hmm.
6: And then after niya, bumaba pa siya. Nakasalubong pa niya yung assistant director at saka yung secretary ng director.
1: Mm-hmm.
6: Tapos,
1: buti hindi niya binaril.
6: Siya ng dalawa sa baba. Bumaril din po siya ng dalawa sa baba.
1: Oh,
6: at yung nakita po natin ngayon sa news, limang teachers po or yung limang staff po yung namatay. Tapos po yung number of students, actually hindi pa po pinapakita. Kahit saan din po ako naghahanap ng news outlet, pero hindi po nilalabas yung eksaktong number po ng namatay na students.
1: Okay, wow.
6: And then, may pattern po itong estudyante, sir. Ha? Ito po ay M3. Ang M3 po rito, matay yung 3. Ibig sabihin siya po ay grade 9 student po.
1: Grade 9 student.
6: And then, yes. Ang pattern niya, Sir Ray, nanonood po siya ng US po na pamamaril. Yun po yung naging pattern po niya kaya yung nagawa.
1: Kumbaga, doon niya kinuha yung style kung paano gagawin niya. No? Ganun ang...
6: Tama po. Ngayon po, Sir Ray, yung aming school din po namin, kasi malami 30 minutes, grabe po yung ano, nung school po namin, halos kalapit lang po yun eh. 20 to 30 minutes po yun kasi boundary po yung school namin. So, ang ginawa po talaga namin, naghigpit po kami ng seguridad, magkaroon po kami ng mano-manong scan sa bag, then pag tumunog po yung scanner, bubuksan po talaga yung bag. Tapos po, mga pinagbabawal po talaga, talagang kukumpiskahin. Tapos nung iba po pinapauwi, pag may mga dalang mga talagang pinapauwi na lang yung bata. Pag halimbawang na-feel po ng security na medyo delikado, papatawag yung magulang, pipikapin po sila.
1: Alright. Alam mo, yung kinukwento mo, Brian, na hindi ko maiwasang maikumpara sa mga nangyayari dito ngayon sa Pilipinas. Kung nakakarating man sa inyo, yung mga karahasan din na nangyayari sa mga paaralan dito sa Pilipinas, sa bansa natin. Ano ba yung nangyayari sa Tacloban? Meron ding mga estudyanteng na maril. ano sa isang pampup sa isang paaralan may violence ano pero hindi ko maihiwalay yung napaka-importanting role ng mga guro na katulad mo at ng mga kababayan natin both nagtatrabaho at naglilingkod dito sa Pilipinas at sa ibang bansa yung guidance na ibinibigay ninyo, yung protection na binibigay ninyo, at the same time yung safety ninyo ano diyan sa ano sa pero nung nangyari yan nakipag-ugnayan ba kagad sa inyo ang ating embahada sa Thailand para masiguro kung nasa magandang o ligtas kayong kalagayan?
6: Yes po, nag-post po sila ng communication letter po at ng hotline po agad ng DMW po, mabilis ang action po. Kasama po ang ating labor attaché na kung meron pong mga kakilala ng mga Pinoy na naapektuhan, agad-agad po mag-message kasi kami po ay parte ng association at meron din po kaming contact ng DMW sa WhatsApp po at also sa email din po, pati hotline po nila na number ng Thailand. So mabilis po yung communication. Sa ngayon po, ligtas yung, sa mismong eskwelahan na yon yung mga kaguruan naman po natin na kapo ng mga Filipino po. Talagang Thai po yung, Thai po actually yung namatay po talaga na shoot po sa binaril po sa ulo talaga.
1: Ako po sa ulo mismo sa binaril nung estudyante. Okay.
6: Yes, but lahat po lahat, sa ulo po niya.
1: Lahat nung nasawi
6: ng mga bata po. Opo.
1: Okay, bata. Sige, napaka bigat ng problema ng batang 'yun ah. Talaga.
6: Medyo ano po siya, Sir Ray, autistic po no, parang may ano po yung bata.
1: Balita ko broken family din yan, nanggaling sa broken family, so kulang siguro sa guidance mula sa magulang.
6: Tama po, Sir Ray. Kaya po lolo at lola niya po yung nag-aalaga po sa kanya.
1: Ang masakit lang doon, pati lolo at lola niya, dinamay niya, na pinatay niya.
6: Niya rin po nga okay. Yes anyway, po.
1: Pero ang importante, ligtas kayo, yung mga guru natin na nagtuturo dyan sa paaralan na yan. At yung mga guru natin, mga kasamahan natin, mga guru, kasamahan mo mga guru sa Thailand, hindi naman nagbabago ang dedikasyon sa kabila ng mga nangyayari ngayon dyan.
6: Yes po sir, patuloy pa rin po. Ito po yung aming trabaho rito at kinabubuhay po. Pero meron po siguridad na migrate po sila sa online classes sa ngayon until maimbestigahan po at maayos na po at safety po ang eskwelahan na pasukan po ng guro. So para ang ginagawa po nila is grupo-grupo po yung pagpasok. Halimbawa po grade 7, 8, 9, papasok ng Monday, Wednesday, Friday. At yung ibang klase naman po sa Thursday at Friday naman po. Parang ganyan. Hindi po bugso.
1: Tama. I could imagine the trauma, no, Brian, nung nangyari. Malaking trauma niyan sa mga estudyante, maging sa mga guro.
6: Diba? Yes, at sa magulang din po ay nang papasukin yung iba. Mas gusto nila muna ng online. At yung iba naman po, nagtatransfer naman po ng ibang eskwelahan.
1: Well, at least safe kayo yes. Hanggang ngayon sa mga oras. Pero liwanagin ko, hindi pa tapos yung investigasyon ng Thai Police dyan.
6: Tapos, hindi pa po, hindi sir. Pa. Ngayon po, naka-off po yung eskwelahan kasi nag-migrate po sila sa online until further notice po ng Thai Police po. Alright. Tsaka actually, sir, bagong-bago lang po kahapon naman din po. Same na lugar naman po, pero may pamamaril naman din po nangyari doon. Kahapon lang po ito, sir.
1: Kahapon? Ano, estudyante ulit?
6: Po, hindi po eskwelahante, but same na area lang din po.
1: Same
6: pero
1: area?
6: Namatay naman po. Yes, pero namatay naman po is yung... presidente po ng Public Office Association. Pero ibang issue naman po ito. Pero
1: ano yan?
6: Same na.
1: Involving politics naman siguro.
6: Yes, tama po.
1: Okay. Sige. Anyway, at least ang concern namin dito sa Radyo Pilipinas Full Service ang inyong kaligtasan, safety ninyo.
6: Tama. Maraming salamat din po sa opportunity na ito. At hiling din po ako sa mga kababayan po natin, of course sa mga Pilipino na magdasal po tayo para sa nangyari po na pamamaril ng estudyante. At safe naman po ang mga kaguruan at mga kababayang Pilipino po dito sa Thailand po.
1: With that, Brian, maraming salamat sa oras sa pinagkaloob mo sa amin. Thank you so much.
6: Maraming salamat din po, Sir Ray.
1: Ingat kayo, ha? Ingat kayo.
6: Thank you.
1: Bye-bye. Thank you. Ang ating pong kababayang Brian San Miguel Doctor, isang guro na nagtuturo po dyan sa bansang Thailand. Ito po ang ating naging panayam hinggil dito sa nangyari nga pong shooting incident ng isang... 9th grade na Thailand student na ikanga na maril dyan po sa isang paaralan sa Thailand na ikinasawi. Pito na pala ang nasawi. Sinama na po yung lolo't lola nung namaril na estudyante. Dahil ulitin ko po, very very graphic, pero pinatay din nung estudyante yung kanyang lolo't lola, ano, doon sa sarili nilang tahanan. So nadagdagan na naisama sa casualty count yung lolo't lola. Okay, at saka, well, very gory nga yung ano, pero ano yun nangyari. At may mga gurong namatay, may mga estudyanteng namatay. Yung trauma na inabot ng mga estudyante at ng mga guro, na mabilis namang umaksyon ang Thai Police maging ang ating Philippine Embassy sa Thailand para masiguro na ligtas ang ika nga mga guro, Pilipinong guro na nagtuturo sa mga sa paaralan yon, at maging yung ika nga kapakanan pa ng iba pa nating mga Filipino teachers na nagtuturo sa Thailand. Okay. Sa pamamagitan po niyan, kami po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating pong production side, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente, kasama si Drizzle Nanyong. And of course, sa ating pong master control, si Ms. Susan Aison, kasama rin si Milo Jonela. Sa warka si JP. And of course, katuwang din natin si Hero. Ayan, okay? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, at always stay safe and God bless.
4: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: At yan nga po, narinig po ninyo ang adjournment ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang daming humahabol ano. Oo. Sa Lunes alas 10 ng umaga pa rin ang impeachment hearing dahil nagkaroon kanina ng talakayan kung dahil meron daw mga nagre-request na ibalik daw ng hapon yung impeachment trial, no? Pero kahapon 'yon, no? Nagkahapon nag-request si Senador Juan Miguel Zubiri na ibahin o ibalik daw sa hapon yung time slot ng Senate Blitz ng impeachment trial. Oo. Pagkatapos noon ang problema kasi parang gusto yata ni Senador Zubiri na yung kanilang sesyon ay ilipat sa umaga. Oo. Tapos pagdating ng hapon hapon until kingdom come. hanggang alas 10 lang daw. Oo, hanggang alas 10. Pero depende kasi yan eh. Kapag ka nagkakainitan sa argumento, oh, 'di ba? Na mayroon kasi pag nagkakainitan sa argumento, napapasarap ang usapan eh. Oo. Kaya ako nasabi kanina na alas 3 ng hapon till kingdom come. Oh, kung watusawa sila kung hanggang anong oras sila matapos doon, 'di ba? At nisawak na nila ang beat. Ibig sabihin, hawak na nila ang oras. Oo. Unlike kapag ka alas 10 ng umaga sisimulan, limitado lang yung kanilang oras hanggang alas 3 ng hapon dahil alas 4 yung kanilang legislative session. Oh, 'di ba? May gusto na paabutin na ng one to sawa yung impeachment trial. Pero hindi pa yan na pag-decision na ng impeachment court. At meron din kasing inilutang ang panig po ng depensa tungkol dun sa sabi nga mga ugali. Oo. Pag-uugali daw, pag-agasta. Kasi kung maalala nyo kanina,

0: Nagkaroon ho ng sagutan, no, para nagkaroon na nagkainitan itong panel of prosecutor sa pagitan ho ni Attorney Lorna Capunan, isang batikang abogada. At yung sa panig naman ng depensa, si Attorney Christine Ferrer. May nabanggit doon si Attorney Christine Ferrer na sabi nga iniidolo pa naman daw niya si Attorney Lorna Capunan. But that is, pero kung tutusin, depende sa appreciation ng presiding officer yun, ha. Yung naging pahayag na yun, irrelevant na yun doon sa takbo ng usapan, di ba? Wala na, hindi na dapat sinasama sa record yun, pero depende pa rin, no, sa appreciation ng presiding officer yan at mga senator judge. Ayon naman kay presiding officer Senator Francis Escudero, may binubuong ruling at warning daw ho tungkol sa pagkokomento sa social media na pakinggan nyo kanina, di ba? Dahil itong si Attorney Ligutan, nagkaroon ho ng post sa social media tungkol nga doon sa iringan nila, palitan ng mga salita nila Attorney Capunan at Attorney Ferrer. Sinasabing misleading na raw. Irrelevant na rin doon sa tinatakbo ng pagdilitis. Saka yung line of questioning daw misleading. Tapos sinasabi ho nitong si Attorney Ferrer na pinapayagan naman daw ho yun. Ayun. Sa Lunes, magkakatuos dahil kailangan na magsesyon ngayon ng Senado. Pero yan po isa sa mga simpleng wrap up dun sa katatapos lamang ho. Ito mga huling eksena ho diyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, mga kababayan, magtatanggap muna tayo ng mga wrap up reports ng ating mga kasamahan mula ho dyan sa Senado.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Dahil ang auditor daw ho, ang COA auditor na si Sailin De Ocampo, nanindigan sa kanyang mga naging testimonya na may paglabag daw sa joint circular ang liquidation ng Office of the Vice President at the Department of Education sa ginawang cross at redirect examination ng depensa at prosecution. Alamin natin ang kabuuan ng detalye niya mula kay Melanie Valdos Reyes Lan.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: J-Mark, magandang hapon. Hindi natitinag si COA ICFAW Auditor Sailin Del Campo sa kanyang paninindigan na may irregularidad, may paglabag sa Joint Memorandum Circular 2015-01, itong liquidation, disbursement ng Office of the Vice President at ng DepEd. Kanina sa recross, sa cross-examination ng depensa, maraming mana ay tanong itong si Attorney Christine Ferrer dito sa ating sa testigo ng prosecutor na binigyan linaw dito sa redirect na ginawa ni Attorney Capunan. Isa-isahin natin kasama ng J-Mark. Yung sa paper trail ng dokumento ng OVP, meron kasing sinasabi ang abogado yung kanyang pagtatanong na bakit maraming dinaanan yung liquidation documents ng OVP sa COA ICFAW. Ang sagot dito ni tinanong to ulit ni Attorney Capunan kay Attorney Christine Ferrer dun sa rerouting ng papeles, sinabi niya na bukod sa kanya, ito ay nanggaling kay dating chief auditor ng ICFAW na humahawak ng OVP at DepEd. Pagbigay ito nito sa kanya, ito ay dumaan pa sa division chief para sa professional evaluation. Binigyan din ng testigo na wala itong dagdag bawas dun sa dokumento at hindi ito pwedeng dagdagan o bawasan dun sa dokumentong ipinasa ng OVP at ng DepEd. Pakinggan natin yung naging pagtatanong at pagsagot ni Attorney Capunan kay COA ICFAW Auditor Del Ocampo.
3: Binigay po sa akin ito at chinek ko din po yung nilalaman nito based dun sa transmittal letters po. So na-check ko po na kung ano yung na-audit po ni Mr. Wamil, ito rin po yung naibigay sa akin.
4: So walang nadagdag na dokumento?
3: Wala po.
4: Walang binawasan na dokumento?
3: Wala po.
4: Wala kayong pinalitan, sinubstitute na dokumento?
3: Wala po.
4: In other words, the integrity, the completeness of all those documents left by Attorney Wamil with the Office of the ICFAO remain complete.
3: Yes po, tama po.
4: Ano naman?
2: Okay, J. Mark, doon naman sa kaninang umagang pagtatanong ng panig ng depensa, yung engagement ni VP Sara Duterte.
0: Nan, medyo nawala yung audio.
2: Sa mga lugar, kung ito ba ay nakalagay kasi dun sa paper trail ng liquidation form, kung ito ay gagamitin sa gagamitin mula dun sa confidential funds. So nabuksan ngayon yung sa pagtatanong ni Attorney Kapunan, merong 400 security officers ang Vice President ni si Vice President Sara Duterte, at ito ay kasama niya sa bawat lakad niya. Nabanggit kasi ng depensa kanina na sila yung nagtitiyak ng seguridad ng lugar. So nabuksan, napapasweldo ba ito mga kasama ng pangalawang pangulo doon sa mga confidential activities na yon, na kinukuha ba yung pondong ito mula doon sa confidential funds o doon sa regular funds ng OVP? Ang sagot ni Attorney Auditor Del Campo, hindi pwedeng gamitin sa pasweldo itong bondo ng confidential funds. At sinabi rin niya na mandato ng Vice President, hindi kasama sa mandato ng Vice President itong confidential funds, pero binigyan ng Pangulo ng pondo ang Office of the Vice President ng confidential funds, at nararapat lamang itong dumaan sa pagsusuri ng COA, kaya natagpuan yung mga hindi pumasang mga liquidation base sa mga papeles na ibinigay ng OVP sa COA. Pakinggan natin ang naging sagot ni Auditor Sailin Del Campo.
4: Ang Vice President at ang bayad or the payment of compensation for the VPSPG for her,
3: Your Honor, please.
4: For her activities relating to personal activities of the Vice President.
3: Kung yung personal activities po, hindi siya chargeable to confidential funds.
4: Okay.
2: Isa kasi sa natalakay kahapon, J. Mark, ay hinahanapan ng resibo o na mga sales invoice itong OVP kung saan nila ginastos yung confidential funds. Meron dyan naging reaksyon si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Sabi niya, bakit kailangan gumastos ng milyon-milyon para sa seguridad ni VP Sara sa pinakaligtas na mga lugar, at kabilang dito ang Davao. Pakinggan natin yung naging sagot ni Zia Alonto Adyong, Congressman Zia Alonto Adyong.
5: I think that is very important for the public to know kung ano yung dapat na intervention ng isang agency that has no direct mandate over security matters. In this case, the Office of the Vice President has no direct mandate to intervene in security matters, but she did so by requesting the confidential funds. What the COA wanted to really know is not the regular police work that has been doing

0: intelligence gathering that would support the already trabaho or work ng ating mga security agencies. Kaya dun
1: Jermaine, kanina naging mainit din ang talakayan dun sa payment for rewards at payment for information na nilinaw ito, pinalinaw ito ng presiding officer kay Sailin Del Campo kung kailangan ba ng liquidation dito sa payment for rewards. Ang sagot ni Del Campo, oo, kailangan ng liquidation, kailangan ng proof of evidence na naging matagumpay itong surveillance na ginawa. Pero dun sa payment for information, wala silang flinag dun sa findings, sa ginawang findings sa documents. At binanggit din kanina yung January activities ni VP Sara, kung saan na meron siyang pagtitipon, na ilang pagtitipon. Ang sagot niyang COA auditor, hindi pwedeng i-advance ang kabayaran ng confidential funds na hindi pa nagagawa yung activity o yung gathering o yung tree planting o yung pamimigay ng ayuda, medical ayuda or pagkain. Sinabi naman ni Adyong, hindi regular nakasama ang OVP at DepEd sa nabibigyan ng CIF, kaya kailangan itong i-liquidate. So,
2: Lan, nawawala yung audio eh. Oo.
1: Ng prosecution.
2: Okay na.
1: At titignan natin sa susunod na pagdinig sa Lunes, dahil meron ng bagong ipipresentang testigo ang prosecution. Apat na yung pinapasabina ni mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Medyo nawawala wala lang yung audio siguro dahil sa signal ano. Oh, sa signal 'yon ng Telco. Telco, sus ko, Mari Joseph naman. Tagal na natin din tagal ko na kayo hindi na shoutout mga telco ha. Kailan ba ayos serbisyo nyo? Oo. Bayad ang bayad yung mga tao sa inyo. Takamal lang kayo ng pagkarami-raming pera. Serbisyo nyo, hindi nyo maayos. Ha? Mano, may systems loss din ba sa mga telco? Mari Joseph. Ah, ako, naloko na. Samantala mga kababayan, habang hinihintay po natin ang susunod na magbibigay sa atin ng wrap-up report dyan sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, sabi nga ay medyo masalimuot nga no, dahil pag sinabi kasing confidential fund, ang sinasabi dyan, intelligence o confidential funds, that is not subject. Yun ang pinupunto ng COA kanina doon sa pagsagot niya doon sa mga tanong. Hindi yan subject ng liquidation. Kasi confidential fund nga eh. Oo. Pero ang ano doon, sabi nga no, hindi naman sinasabing ibinulsa yung pondo. Ang tinatanong kasi diyan, saan yung dinala yung pondo? Naserve ba niya yung purpose niya as a confidential fund? Eto, mga nakakatawang pangalan daw sa acknowledgement receipt. Mabilis ang paggastos ng confidential fund at pagiging non-political o independent body ng Commission on Audit. Ilan daw ho sa mga inusisa ng depensa sa cross-examination?
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Yan ang balitang ihatid sa atin ni Luisa Irispe. Luisa?
4: J. Mark, maraming ang mga tinanong o inisisa ang defense team sa testigo ng prosecution na si COA State Auditor Sailin Del Ocampo sa cross-examination ngayong araw. Isa na rito ang naging issue nga sa direct examination kahapon kung saan ginastos ang confidential funds ng Department of Education sa loob ng isang

0: Ang araw sa iba't ibang probinsya. Ito ang inilabas kahapon na mga acknowledgement receipts mula sa DepEd kung saan may mga nabigyan ng 50,000 pesos sa Danao, 100,000 pesos sa Malolos, 45,000 pesos sa Negros Occidental at isa pang AR sa Negros Oriental noong February 21, 2023 o sa loob lang ng isang araw. Tinanong ng defense kung may nakasaad ba na irregular ang ganitong uri ng paggasta ng confidential fund sa JC o Joint Circular ng COA at Department of Budget and Management. Sagot lang ng ni Del Campo, pinipresume itong regular dahil ginagamit ang pondo sa confidential operations. Narito ang pahayag ng testigo na si Sailene Del Campo.
1: Para sa findings ninyo, such that kung may disbursements on the same date and they occurred in different places, hindi na-covered yun ng findings ng COA ICFAO.
2: Because we presume regularity po dahil dun sa certification na certification under oath ng SDO that it was for confidential operations, it is necessary and for legal purposes.
1: Okay, thank you.
0: Sunod namang ipinunto ng depensa, J. Mark, may format ba sa acknowledgement receipts? May nakasaad ba sa joint circular nga ng DBM at COA na bawal ang alias sa mga AR? At kung ang mga nakakatawang pangalan ba, ibig sabihin ay peke na ito. Sagot naman ng testigo na si Del Campo, para sa kanila, silent ang joint circular pagdating sa mga alias at hindi rin niya direktang masagot kung peke o totoo ang pangalan kung nakakatawa itong pakinggan. Narito muli ang bahagi ng pahayag.
2: Kita namin sa dokumento yung proof of payment dun sa recipients po. Yun po yung i-check namin.
1: Ah, walang provision in names or aliases.
2: Wala pong nakalagay sa joint circular as to the alias po.
1: Okay. Name appears to be funny. Does it mean it's fictitious?
2: Hindi ko po siya masasagot kasi...
1: Hindi mo siya masasagot? Meaning?
2: Kasi hindi ko na... Wala po namang... yung sa name po kasi hindi ko masasagot kung...
1: Totoo o hindi?
2: Oo.
1: Okay. Tama. So, in short, hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, eh, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo?
2: Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun.
0: J. Mark, sinubukan din namang silipin at usisain ng depensa ang pagiging independent. Mga findings at ebidensya sa House Committee Hearings on Good Government and Public Accountability at pinayagan din ang pagsumite at paglabas ng mga dokumento ng OVP at DepEd sa Committee on Justice. Ganong confidential ito at dapat ICFAO o COA ICFAO lang ang mangangalaga at hahawak nito. Ang sagot lang naman ng testigo, hindi na nila natanong kung totoo ang mga lumabas sa pagdinig at nagbase lang sila sa mga pahayag ng mga tumistigo sa hearings dahil ito naman ay sinabi under oath. At sa pagsumiti naman ng mga dokumento sa komite, kahit confidential ito, ito kasi ay bilang tugon sa subpoena sa mga dokumento na inilabas ng komite. Samantala, matapos naman ang tensyon kaninang umaga, humirit naman ang depensa sa impeachment court na sana iwasan na ang mga side comments sa korte tulad ng spanking comment ni Counsel to Prosecutor Attorney Lorna Kapugnan. Sumagot naman si Kapugnan na handa siyang mag-behave sa korte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Christine Ferrer, Defense Counsel.
1: Your Honor, we would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years. I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you.
3: Attorney Kapunan already... although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly.
4: Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave.
1: Thank you, po.
3: Yes.
1: Thank you. Thank you, Your Honor.
3: Thank you.
0: Raymar, pagkatapos naman ng cross-examination kanina ay nagkaroon ng redirect ang prosecution at nagkaroon din ng re-cross-examination ang depensa. Dito naman sa recross, ang idiniin naman ng depensa ay nasa General Appropriations Act ang confidential funds ng Office of the Vice President. Base din naman sa joint circular, hindi bawal na magkaroon ng confidential funds ang DepEd at OVP. Sinabi naman ito sa recross dahil nung panahon ng redirect ay nagkaroon ng statement itong witness ng prosecution na hindi mandato o hindi kasama sa mandato ng DepEd na magkaroon ng confidential funds. Samantala, bago naman matapos yung hearing kanina ay tumayo nga sa rostrum itong si Attorney Sheila Sison kung saan kinwestiyon niya ang pag-post naman ni Attorney Armando Virgil Ligutan, itong private prosecutor, na hinggil sa pagsagot ni Ferrer na pwede umano ang misleading questions. Nilinaw naman ni Attorney Sison na hindi ito yung tinutukoy ni Attorney Ferrer sa kanyang pagsagot na allowed ito. Kaya hindi dapat mag-post si Ligutan ng mga ganitong uri sa social media. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Attorney Sheila Sison, ang lead counsel ng defense.
5: We're not naive. What the private prosecutor is talking about, he's here. He can explain it. He can explain himself if the presiding officer so desires. But I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar. Because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar. And as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. And it doesn't take one to be a lawyer to know that the first thing that our parents teach us to do is humility.
0: J. Mark, ngayon nagsasagawa ng press conference itong si Attorney Michael Poe at tagapagsalita ng defense team hinggil nga dito sa naging pahayag ni Attorney Sheila Sison. Tinanong sa kanya, ano ba yung pinupunto talaga ng defense? Bakit kailangan nilang erase yung pag-post sa social media ni Attorney Ligutan? At ina-explain lang naman dito ni Attorney Michael Poe na nasabi na naman yung gustong sabihin ni Attorney Sheila Sison. At kung mag-explain man si Attorney Ligutan sa Monday o sa Lunes, ay handa rin nila itong pakinggan. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat, Luisa Erispe. Samantala, ang Senate Impeachment Court, na gaya nga na nabanggit kanina, eh maglalabas naman po ng kanilang desisyon, ng ruling sa darating po Lunes kaugnay po sa pagpapalabas itong mga public statement na magkabilang panig tungkol ho dito nga ho sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan naman po ang mga idedetalye sa atin ni Nympha Asuncion. Nympha!
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, J. Mark, pero bago nga yan ay ibabahagi ko muna yung mga naging clarificatory questions ng mga senator judges dito sa testigo na si Coa Ikfau, State Auditor Sairi Del Campo. Sa pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros, si Nabi na may security support ang OVP kahit walang confidential funds. Ayon kay Senator Judge Risa Ontiveros, may nakatalagang security unit para sa Vice Presidente kahit walang intelligence at confidential funds ang OVP. Ayon sa witness, nasa ilalim ito ng AFP o Presidential Security Command. Kulang naman yung ebidensya sa protective intelligence operation. Sinabi ni COA Auditor Cyril May Del Campo na walang isinumiting dokumento ang OVP para patunayan talagang ginastusan ang bawat activity na nakasaad doon sa Protective Intelligence Operations Report. Hindi sapat yung reports bilang proof of success. Ang mga dokumentong isinumiting ng OVP ay nagsilbing patunay lang umano ng success of information gathering at surveillance activities. Pero hindi ito sapat para sa COA. sa acknowledgement receipts o ARs para sa pagbili ng mga gamot, pagkain at medical supplies, wala ring sales invoice o resibo na naisumite ang OVP. Samantala, sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Del Campo na yung pinaluwanag ni Del Campo yung tungkol dun sa disallowance sa COA. Nangangahulugan anyo ito, hindi pinayagan sa audit ang isang gastusin at may demand na ibalik ang pondo ng bayan. Sa halip-taag na ibalik naman agad yung pondo, ay nag-apila yung Office of the Vice President o OVP sa COA Commission proper. Inaffirm naman ng COA Commission proper ang notice of disallowance, pero nagsumite ang OVP ng motion for reconsideration na nakabinbin pa rin. Para sa fourth quarter, sinabi ni Del Campo na may 73.287 million na notice of disallowance para sa 2023. May iba pang halagang 375 million na bahagi rin ng pinag-uusapang pondo. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na pag-usapan yung tungkol sa 16 million pesos na nagastos ng Office of the Vice President noong 2022 para sa pagrenta ng 34 na safe houses. Hindi naman natukoy sa mga dokumentong sinuri ng COA kung saan matatagpuan itong mga safe houses, at yung mga acknowledgement receipts lang yung naging basihan para doon sa sinasabing rental payments. Ayon kay Del Campo, hindi niya nakita sa ibang ahensya yung halagang kasing laki ng ginastos ng OVP para sa safe houses. Sinabi din nito na malaki talaga yung 16 million pesos para sa rental ng safe houses, bagamat hindi ito naging formal finding ng COA dahil nga umaasa lang sila sa certification na ang pondo ay ginamit para sa kinakailangan at legal na confidential operations. Pinunto naman ni Senator Judge Rafi Tulfo na katumbas ito ng humigit-kumulang 42,780 kada araw para sa rental ng mga property sa loob lang ng 11 days. Samantala, doon naman sa nabanggit nga kanina na motion ni na o manifestation ng lead counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Season, ang naging tugon ni Presiding Officer Chis Escudero ay sa Lunes maglalabas ng ruling kaugnay nga nitong mga nagiging public statements ng magkabilang panig patungkol pa rin dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ang sinasabi ni pinaalala ni Presiding Officer Escudero ay meron silang yung clerk of court ay inatasan na niya nitong nakaraang linggo na i-monitor yung mga nagiging public statements ng defense tsaka ng prosecution team kaugnay nitong impeachment trial, at may nakita na silang isang panig na parang sabi niya is crossing the line, parang lumalagpas na doon sa tamang linya, at sa ngayon daw ay nagda-draft na ng ruling at order si Presiding Officer Chis Escudero at tungkol dito. Pinaalala ni Escudero na yung Rule 18 ng impeachment rules, so patungkol to dun sa pagsasagawa ng mga public statements na tumatalakay na sa merit ng kaso. Pinaalala din ni Escudero na sinabihan na niya itong magkabilang panig na i-considera yung pag-a-appoint ng ibang spokesperson na hindi bahagi ng legal team dito sa impeachment trial. Pero pinanatili nga ng prosecution at ng depensa yung kanilang mga current spokesperson na bahagi rin ng counsels dito sa impeachment trial. At dahil nga may nakita siyang mga parang crossing the line, ay after 2 weeks yung kanyang naging paalala na yon ay parang na puwersa na daw si Presiding Officer Escudero na maglabas ng ruling, at yan yung abangan natin kung anong magiging ruling niya sa Lunes. Sa Lunes magpapatuloy uli itong impeachment trial ni VP Sara at mananatili pa rin sa ngayon yung oras na 10 a.m. dahil hindi pa rin natalakay. Kung tatandaan natin kahapon, nagkaroon ng mongkahi si Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ilipat yung schedule ng impeachment trial at gawin na lang itong sa alas 3 ng hapon. Ipalit siya dun sa schedule ng session ng Senado. At sa ngayon kasi hindi pa nagkakaroon ng caucus yung mga senador at inaasahan natin na doon pa muna nila tatalakayin at pagdedesisyonan kung tatanggapin itong proposal ni Senator Judge Escudero. Sa Lunes ay o sa August next week, August 17, 18 at 19, nakasabi na pa rin yung mga testigo natin na sila Marivica Pareha ng House of Representative Legislative Information Bureau Director, si Ms. Gina Acosta na ex-SDO ng Office of the Vice President o Special Disbursing Officer at si Edward Fajarda na ex-SDO naman ng DepEd. Idinagdag ng prosecution sa mga ipinapasabina nila na testigo si Limuel Ortonio na Assistant Chief of Staff ng OVP. Si Ortonio ay pinapasabina lang ng 18 o August 18 at 19 o Martes at Miyerkules. So, yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para dito sa D15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, sinin yung Fasuncion para sa Radyo Pilipinas.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Maraming salamat ni Mga Asuncion at inyo po narinig ang pagdilitis na impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Ito po ay nasa ikalabing limang araw na po, mga kababayan. Babalik po lang kami, makalipas naman po ang ilang mga paalala. Tutok lang.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Ay, sa nalalabing pitong minuto po ng ating palatuntunan, mga kababayan, minarapat po nating kapanayamin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. May mga kumakalat po kasing fake news. Ito, galit na galit talaga ako sa mga fake news eh. Oo. Oo, yung mga misinformation, disinformation, malinformation, oo. Eh, meron po mga gumagamit ng mga lumang larawan na mga nasang tambak daw ng mga basura at isinisisi sa pamahalaan. Ano ba naman kayo? Mahiya naman kayo. Sabi nga ng Pangulo, eh, hindi lang sa flood control yun. Pati sa basura. Ha? Nakasama po natin nagpagsalita ng MMDA at ang kasalukuyang General Manager, the People's General, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek, magandang hapon po sa inyo, GM.
10: Magandang hapon at magandang hapon sa inyong tagapakinig, sir.
7: Apo, una po sa lahat, may kumakalat po mga fake news. Ginagamit daw po yung mga lumat, mga nakalipas na larawan, ng mga binabahat, ilang mga lugar sa Metro Manila. Naimbestigahan po po na ito ng MMDA, sir?
10: We'll coordinate with the DICT and the PNP for the identification of the people behind this smear campaign. Alam mo, itong mga tao na to, wala lang talagang magawa or hindi nila matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno.
7: Kaya nga, sir, eh, no? Pero batay dito sa inyong monitoring, Yusek? Ilang lugar po ba sa Metro Manila nakaranas po na matinding pagbaha pero kalaunan ay humupa na rin?
10: Alam niyo kasi sir, ang talagang dapat nasukatan ng kung nag-i-improve ba tayo sa ating flood control program, una, i-compare natin muna yung previous at yung ngayon kung gaano karami ang naapektuhan.
7: Yes.
10: Mm-hmm. Ngayon, nakita na kaagad, may mga mayors na nagsasabi, wala na yung baha, dati dito, may baha dito. And to think na dapat maintindihan itong last episode ng pagbabaha hanggang ngayon, umuulan na naman.
7: Hmm.
10: Pero ang last episode ng malakas na baha ng Habagat ay 302 millimeters sa loob ng 48 hours period.
7: Yes. Mm-hmm.
10: So, compared sa design capacity na 235 to 293 millimeters for the 48-hour period, talagang na-exceed ng ulan ang design capacity ng ating mga waterways.
7: Mm-hmm.
10: Pero, hindi talaga naging ganun kabigat ang naging epekto sapagkat, yun nga, unang-unang sukatan ka agad, gaano kalapad at gaano karami ang naapektuhan ng baha. Yes, meron naapektuhan, pero hindi ganun karami na gaya ng dati. Pangalawa, gaano kalalim ang tubig.
7: Mm-hmm.
10: At nakita naman natin, may tubig talaga pag umuulan. Kasi siyempre, yes, kahit nasa lababo nga natin eh, di ba? Right. Pag tinapon mo ang tubig galing sa palanggana, pag ikaw nahugas ng pinggan, eh may tubig talaga kaagad yan sa lababo. Pero
7: yes,
10: gaano kalalim ang maging tubig dyan sa loob ng lababo, ay depende sa kung gaano mo kabilis kung tinapon yung tubig.
7: No?
10: So, ang pangatlo dyan, gaano kabilis mawala. So, yun, gaano kabilis mag-recede. Eh ngayon, nakita nila, mabilis ang recession. Pagtigil ng ulan, halos ilang minuto lang, matagal na yung 30 minutes, nawawala rin ang tubig sa kalsada. Ayun, mm-hmm, yung mga kritiko ng gobyerno, hindi lang talaga siguro matanggap na nagtatrabaho ang gobyerno at epektibo ang mga programa natin ngayon.
7: Kaya nga, sir. Kanina, binalikan nyo itong Baclaran Channel dyan sa Parañaque City at this time, kasama nyo na si Pangulong Marcos at sa isinagawang clearing and waste collection operations. Gaano po ba karaming basura na ho ang nakolekta at ano po ang naging direktiba ng Pangulo na makasama niyo siya kanina?
10: As of kaninang umaga halas 8, 72 trucks na nakuha namin, 72. Tapos sa isang araw niyan, another mga, siguro ngayong hapon na ito, hindi pa nakapag-report ang aming solid waste management. Ang in-expect kasi ngayong araw, mga around mga around 100 na ang magiging makukuha nating trucks ng basura diyan, no?
7: Mm.
10: Ang total niyan ay mga around 2000 tons ang makuha natin diyan and mga around 2000 cubic meters, mga around 600 to 700 tons o mas mataas pa ang makukuha natin diyan sa Baclaran Waterway na 'yan.
7: Mm.
10: Eh yun nga ang isang hindi rin naman siguro matanggap ng ating mga kritiko, ang kritiko ng gobyerno, na akala natin hindi na matanggal eh. At napakatagal siguro kung matanggal, sabi nila. Eh biglang pinadala namin ng trash skimmer kanina. Hindi siguro nila alam na meron ganyan ang Pilipinas. Hindi nila alam siguro na meron tayong ganyan mga equipment. Ayun, isang bagsakan lang, ubus ka agad ang isang side ng channel kaninang umaga na dumating ang trash skimmer. Kasi siyempre, heavy equipment yun at talaga ang trabaho ay magtanggal ng basura sa ating mga waterways.
7: Mm-hmm. Ano po ang nag-appreciation ng Pangulo kanina, GM, doon sa pagbisita niya?
10: Nakita ng Pangulo kanina kung gaano ka-efficient ang ating trabaho. Pero siyempre, ang gusto niya talaga is hindi na maulit ang ganung pangyayari. Kaya kailangan magkaroon talaga kami ng programa, tayo ng programa, hindi lang disiplina, kundi meron din talagang efficient waste collection and efficient disposal ng mga solid waste natin. At kanina, na-mention niya uli, yung WTE niya.
7: Natukoy na po ba, GM? Saan ba nang galing itong mga basurang ito?
10: Yan ay yan ang laman ng pag-iimbestiga natin, ano? Kasi obviously, hindi lang talaga galing sa Paranaque ang mga basura na yon, kasi hindi naman native sa Paranaque ang mga nakita natin doon. May kawayan, may troso,
7: opo,
10: may mga refrigerator, may kung mga ano-ano. So, ang isang assessment is that galing yan sa mga community sa paligid ng Manila Bay. Kaya ang Manila Bay, syempre, ang nakapaikot dyan, hindi lang naman Metro Manila, meron pang mga karating probinsya yan sa paligid yan. So, tinitingnan muna, alamin muna natin kung hanggang kung saan talaga nanggaling ang mga basura na yan.
7: Mm. Bukod po dito sa operasyon na to, GM, may iba pa hubang, ano-ano po po ba mga programa ng ahensya, ng MMDA? Sabi nga, dito sa ating offline kontrabaha.
10: Yes. Tuloy-tuloy naman, ang unang-unang programa dyan, dredging at clearing ng mga waterways and estero. Tapos yung mga reassessment ng mga pumping stations. Dahil siyempre, ginawa ang mga pumping station na yan at ang buong system ng ating flood control sa under different assumptions. Baka nag-iba na ang situation at iba na ang mga datos, prevailing data sa ating diyan sa ating mga waterways at sa communities natin, kaya kailangan, baka kailangan na mag-adjust. So, tuloy-tuloy na ang trabaho, assessment, at pagkatapos, lahat ng ating mga ginagawa ay based sa empirical data.
7: Ayan. Jim, nasa inyo pagkakataon, ano? Nakita ko yung post nyo ng, sa SOCMED. Ginagawa ng gobyerno ang mandato nito, lilinisin at aalisin ang mga basura. At pananagutan din ng bawat isa ang pagkakaroon ng disiplina sa tamang pagtatapo ng basura. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kababayan, hikayatin na muling pag-alabin ang diwa ng disiplina, lalo na sa mga panahong ito, GM.
10: Nice mo lang ipa-emphasize sa ating mga kababayan, ano, na itong nangyari dito sa Baclaran Redemptorist Waterway ay isang indikasyon ng problemang dapat talaga ang solusyon ay manggagaling both sa government at private sector. Well, kaya-kaya natin linisin ito. Nakipakita na natin. Nalinis na nga natin eh. Pero hindi sukatan ng magandang gobyerno ay kung gaano ito kahit tabilis maglinis ng basura. Ang tunay na sukatan ay kung kaya ba nating pigilan ang basura na makarating dito in the first place. Kaya yun, habang naglilinis kami ng DPWH, MMDA, ng local government ng Paranaque at DNR, inaalam din namin kung saan nagagaling ito at saan pumalya ang sistema. Kaya ang kailangan natin sa ating mga kababayan ay tumulong naman. Obligasyon ng gobyerno ang gumawa ng sistema sa pag-haul, pag-collect at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din sana, ma-realize din sana natin mga kababayan, obligasyon din ng community na huwag nang dumagdag sa problema, tumulong sa pagpapagaan sa system, at ang simpleng-simple lang na paraan na pag-contribute sa bagay na yan ay yung pagsunod sa batas, huwag pagtapo ng basura sa hindi dapat pagtapunan, pag-segregate, pag-recycle, pag-reuse, at kung ano pa man na mga guidelines at programa na ibinibigay ng gobyerno at itinitip sa atin sa mga LGU, sa mga pulong-pulong natin sa barangay, itinuturo ko yan. Sumunod ho, makiisa. At para, ito naman ay hindi para sa kung kanino, kundi para rin sa atin at sa ating pamilya.
7: GM, kami po ay nagpapasalamat. Alam ko napaka-busy ninyo, pero napagbigyan niyo po kami ng tapaunlakan ng panayam. Salamat po at magandang hapon sa ulitin po.
10: Maraming salamat din po, sir.
7: Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at tagapagsalita ng Metropolitan Manila Development Authority.
11: Mark in! Mark out!
7: Ayan, inyong napakinggan. Eh, sabi nga, may kasabihan, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero ito, sa problema ng basura, gobyerno ay gagawa. Pero dapat ang tao may ambag. Di ba? Dapat ang tao may ambag. Hindi naman sinisisi ang taong bayan eh. At taong bayan nga nang sumisisi sa pamahalaan eh. Pero ginagawa ho, eto ho ang malinaw. Eto ho ang malinaw. Ginagawa ng gobyerno ang trabaho nito. May gobyerno ang Pilipinas. Oo. Ewan ko sa Paranaque kung mayroong gobyerno. Pero sa Pilipinas, oh, may gobyerno. Ha? May gobyerno. May gobyerno, may gobyerno sa Paranaque. Oo. Pero sa Pilipinas, mga kababayan, may gobyerno. Kailangan lang ho, magtulungan tayo. Pwedeng tayo magkaiba-iba ng mga pananaw sa buhay. Pwede tayo magkasala sa labat sa mga pangangatwira natin. Pero dapat, sa dakong huli, iisa ho ang ating babagtasin. Ang landas ho ng pag-unlad. At landas ang pagkakaisa. Kasi kung tayo ho ay magkakawatak-wata, wala hong papupunta. Ang bayang nagkakaisa ay bayang maunlad. Tandaan po natin yan ha. Ito. Ratsyada muna tayo ng mga pag-uulat.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Only budget para sa mga sinalanta ng bagyo at habagat si siguruduhin ng Administrasyon Marcos. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel?
13: Tiniyak ni Social Welfare and Development Secretary Rex Getchulian na walang pagtitipid na magaganap sa pondong kakailanganin para sa agarang pagtugon sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Ito ayon sa kalihim ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga biktima. Ayon sa kalihim, malinaw ang naging direktiba ng Pangulo, siguraduhin na ang mga naapektuhan ng kalamidad ay matutulungan. Partikular na pinatitiyak ni Pangulo Marcos ang pamamahagi ng init na pagkain, family food packs, sleeping kits, hygiene kits, maging mga maternity kits para sa mga buntis. Gayon din ang tulong pinansyal sa pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, sinabi ng kalihim na nakapagpamahagi ng DSWD ng halos 193,000 na family food packs sa buong bansa. Sa gitna ito ng pagsailalim ng ilang lugar sa special areas of concern tulad ng Central Luzon, Bulacan, Pampanga, Northern Ilocos Region. Habang nauna na rin isinailalim sa state of calamity ang ilang lugar, partikular sa Pangasinan at iba pang karatig na pook. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yan daw pong gastusin sa pagpapalibing sa mga nasawi sa landslide sa Baguio. Sasagutin na raw po ng Department of Social Welfare and Development. Detalye mula kay Kuyang Ray Fair. Kuyang Ray!
14: Sasagutin ng Department of Social Welfare and Development ang gastos sa pagpapalibing ng lahat ng nasawi sa landslide sa Barangay Gisad, Sorong, Baguio City noong Agosto 9. Ito ang tiniyak ni DSWD Secretary Rex Gatchalian matapos niyang bisitahin ang mga naulilang pamilya at magbigay ng paunang ayuda. Nagbigay na rin ang DSWD Field Office CAR ng psychosocial intervention sa mga pamilya ng mga biktima upang matulungan silang makaya yanan ang trauma dulot ng insidente. Nakipagpulong din si Gatchalian kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong para sa ayuda sa mga pamilyang nawala ng bahay, kabilang ang rental assistance na tatagal ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon sa kalihim, magpapatuloy ang pagbibigay nito ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, umabot na sa mahigit 400 milyong piso ang na ipamahaging humanitarian assistance ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng pinalakas na habagat batay sa pinakahuling ulat ng Dromi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Yun daw pong panukala para sa pagtatatag ng isang petroleum reserve sa bansa. Aprobado na sa komite sa Kamara. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat!
15: Inaprubahan ng House Committee on Energy ang Unnumbered Substitute Bill na magtatatag ng Philippine Strategic Petroleum Reserve o PSPR system. Ito ang magsisilbing buffer ng bansa kapag nagkaroon ng pag-aantala sa supply ng langis, matinding pagtaas-baba ng preso, kalamidad, geopolitical conflict at iba pang emergency. Ayon kay Committee Vice Chairperson at Murang Kuryente Party Representative Arthur Yap, mahalaga ang reserve dahil nakadepende ang Pilipinas sa imported na crude oil at petroleum products. Sinabi ni Yap na government-owned petroleum stocks ang PSPR CR na gagamitin lamang sa panahon ng supply disruption o severe oil price volatility. Apat na pulong ang ginawa ng komite upang masuri ang technical, operational, financial at policy implications ng panukala kasama ang PNOC at mga stakeholders sa oil at LPG industry. Layunin itong palakasin yung energy security ng bansa habang pinapanatili ang competitive at deregulated na downstream oil industry. Kapag naisabatas, amyandahan ito ang Renewable Energy Act of 2008. Para sa Bagong Pilipinas, Kat in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Tambalang Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Raffy Tulfo. Naungusan daw itong tambalan ni VP Sara Duterte at Senadora Amy Marcos sa pinakabagong survey daw po ng OCTA. Detalye mula kay DK Srate. DK!
17: Mas marami na ang mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem ni na Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos bilang presidente at vice-presidente sa 2028 election. Batay kasi sa survey ng Octa Research, 45% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila ang Robredo-Tulfo tandem, habang 42% naman ang pumipili sa Duterte-Marcos tandem para sa hypothetical 2028 presidential at vice president match-up. 8% naman ang nagsabi na wala sa nasabing mga tambalan ang kanilang boboto, habang 4% naman ang undecided at 1% ang tumangging sumagot. Paglilinaw ng Octa Research, sa ngayon hindi pa ito sapat para masabing may nakalalamang na, dahil meron pang tinatawag na margin of error. Nakakita ng mas malakas o kumuha ng mas maraming puntos ang Lenny Raffy sa balance sa Luzon at NCR, habang tabla sa may bahagi ng Visayas na nakakuha ng 90% ang nakuha niya na sa at Amy sa nasabing lugar. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang July 11 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondent na edad 18 taong gulang pataas, na mayroong plus 3 percentage point na margin of error. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Samantala, estratehikong deployment ng Unified 911 Motorcycle sa Bicol Region e pinag-utos ang liderato ng Philippine National Police. May detalye niyan si Dayan Liar. Dayan!
18: Yes, J. Mark, iniutos ng Philippine National Police o PNP ang estratehikong pagde-deploy ng mga bagong Unified 911 Emergency Response Motorcycles para hindi maantala ang tulong ng pulisya. Itong inihayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Hertates Jr. sa turnover ng 20 motorsiklo para sa mga tanggapan ng pulisya sa Albay at Camarines Sur. Ayon kay Hertates, layon ito ang mas mabilis na pagtugon ng pulisya sa mga mangangailangan ng agarang tulong. Bukod dito, inatasan din niya ang mga commander ng Police Regional Office 5 na tukuyin yung mga estratehikong lugar para sa deployment at bigyang prioridad ang mga tawag sa 911. Bahagi itong deployment ng mga motorsiklo ng nationwide rollout ng Unified 911 Response Capabilities, kung saan 20 units din ang ilalaan sa Makati City Police Station at 50 units para naman sa PRO8. Itong Unified Emergency para sa police, fire, medical, search at rescue services. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
7: Maulan pa rin. Akala ko kanina sumilay na ang haring araw kaninang umaga. Saya-saya ko pa naman. Ako hindi na magdadala ng jacket. Maya-maya, oh, biglang nagdidim ang paligid. Akala ko kidlat mo. Akala ko ikulog. Nagdidim, yan. Nagdidim ang paligid. Yan. O, tapos maya-maya, eto na. Bumuhos na ang ulan. Kaya ingat-ingat mga kababayan, ha, mga uuwi po sa kanilang mga tahanan. Dala po kayo ng payong palangga sa ulan. At syempre, kalma at lamig ng ulo, ha? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, Engineer Matel Segovia, Dalagang Magayon at Mutya ng Bicolandia, pero mas kalmado pa sa Bulkang Mayon. Oo. Maraming salamat din kay Binibining Rose and Erno. Maraming salamat din kina Myla, Isa, Isabel at Ice. At upon yun din ko, J-Mar Dagala. Bye!
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: 9 puntos. Ngayon, paano nag-qualify ang Pilipinas? Natalo na, nag-qualify pa rin doon sa round of 16 sa knockout stage. Well, yan po ay dahil in the group stage, ang Pilipinas ay nakaipon ng 2-3 record at lumagay in 4th place. Ngayon, dito sa round of 16, mas matinding pagsubok ang haharapin ang kailangan lagpasan ng ating Alas Girls dahil South Korea ang kanilang mga kalaban na so far ay wala pang talo dito sa FIVB Girls Under 17 World Championships, unbeaten dun sa kanilang limang group games. Pero kahit ano pong mangyari, matalo man dyan ang Alas Girls, or better yet, umabante sila sa quarterfinals, sure na best finish yan para sa Alas Pilipinas Girls sa isang FIVB World Tournament. And that's another great news para sa Philippine Volleyball. Hindi naman kaila sa atin ang nangyayari ngayon sa Philippine Volleyball, ano? Bilang kaka-elect pa lang nung bagong liderato at na nirelinquish na ng POC yung kanilang ikangay pagiging caretaker, ano po, nitong Philippine National Volleyball Federation matapos masuspindi ng World Governing Body. So hopefully magandang sinyales na for the turnaround ng Philippine Volleyball, dahil syempre ang apektado niyan yung mga teams na nagko-compete na nagre-represent sa Pilipinas. Now ito pong panalo na to, itong round of 16 qualification ng Alas Girls, maganda ring follow up ito doon sa naging podium finish naman nung Alas Women, nung kanilang mga ate this past weekend. Nakuha ng Alas Women yung kauna-unahan nilang silver medal sa Southeast Asia Volleyball Women's Volleyball Cup Leg 2 matapos nilang talunin ng Indonesia 25-13, 23-25, 25-19 at 33-31. Big time ano po yan? Big time bounce back para sa Alas Women, because in the first leg, walang naipanalo yung Alas Women, tapos naputol pa yung streak nila ng apat na sunod-sunod na bronze medal. Yun pala ang kapalit, dahil naputol yung bronze medal streak nila, silver naman ang naging kapalit. Against Indonesia, 19 points itong si Alisa Solomon, tig 17 points naman si Bella Belen at saka si Aya Laure. Itong tatlong players na to ng Alas Women, sila yung sumagip sa Pilipinas dun sa set number 4 na yun, kasi apat na set points ang binura ng Alas Women as Indonesia tried to force a fifth and final set. Yung cross-court attack ni Alisa Solomon ang tumabla sa score at 30-all. Pagkatapos, pinigilan ni Fifi Sharma yung atake ni Ersandrina De Vega ng Indonesia para sa match point. At nakuha ng Pilipinas yung panalo dahil out yung naging sunod na pang-atake nitong si De Vega. Malaking factor para sa Alas Women sa panalo nila yung 15 kill blocks nila against Indonesia, the same number of kill blocks na naitala nila doon naman sa naging upset victory din nila over Vietnam sa kanilang previous match. Dagdag may bonus pa to eh. Dahil si Alisa Solomon ang tinanghal na best opposite spiker at si Aya Laure ang pinanglan ng best outside hitter. Siyempre, bahagi po yan ng paghahanda ng ating Alas Women para sa kanilang pagsabak sa 2026 Asian Games na mag-uumpisa na po next month. Ito, mas matinding magandang good news pa to. Because our young weightlifter na si Albert Ian De Los Santos, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlong gold medals ang kanya pong napanalunan sa men's junior or junior men's 70 kilogram division sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. At hindi lang yan. Dahil aside from those three gold medals, meron din siyang apat na bagong records ngayon. Tigdalawang Asian at tigdalawang world records para dito kay Albert Ian De Los Santos. Ang binuhat niya sa snatch, 141 kilos. Tapos sa clean and jerk, 180 kilos. Tinotal mo yan, 321 kilos. Lahat po yan ay gold medal effort para kay De Los Santos. And ginawa niya rin yan the day before nung kanyang 20th birthday. So he turned 20 years old ngayong araw. Kahapon niya ng kanyang ikangay regalo para sa sarili niya. Tatlong gold medals. Yung gold medal niya sa snatch. Unang gold medal sa discipline na yan. Samantala, yung 180 kilos niya sa clean and jerk, that is a new Asian and also a new world junior record. At yung total niya na 321 kilos ay bago ring Asian and world junior record. Now, if you remember, nitong Mayo, nanalo naman siya ng dalawang gold at nagtala ng bagong world junior record sa 71 kilogram division dun sa ginanap na IWF World Junior Championships. And naging malaking balita yan, hindi lang dahil dun syempre sa kanyang naging achievement, dahil din dun sa naging emotional na awarding ceremony niya. Anong nangyayari kasi dun, anong inawardan siya, sinabitan siya ng medalya, hawak-hawak po niya yung picture nung kanyang tatay na si Coach Alvin De Los Santos na 2 months before yung naging competition na yun ay pumanaw po dahil sa liver cancer. And so he dedicated yung kanyang naging panalo back in May dun sa kanyang namayapang tatay. And I'm sure para rin ginawa niya rin ito to honor the memory ni Coach Alvin De Los Santos. Now, confirmed na lalaban sa 2026 Asian Games. Ito pong si Albert Ian Santos. O Albert Ian De Los Santos. Ang nakuha nating information, sa 70 kilogram division siya. Although, wala pa ako nakikitang information kung ano-ano yung mga weight categories na meron sa 2026 Asian Games. Pero kasi, noong 2023 sa Hangzhou, China, walang 70 kilogram division. The only division na nasa 70 range ay 75 if I remember correctly. Basta walang 70 kilograms doon sa 2023 Hangzhou Asian Games sa China. But syempre, welcome addition sa ating Philippine weightlifting team na lalaban dito sa Asian Games bilang maganda yung confidence, maganda yung momentum. Especially this year, nakahakot siya ng gintong medalya at nakapagtala pa ng sangkatutak na Asian and World Junior Records. Ngayon, dahil dito sa tatlong additional na gold medals ni Albert Ian, yung ating Philippine team dyan sa Youth and Junior Weightlifting Championships na yan, meron na ngayong 16 gold medals, 6 silver medals at 9 bronze medals. At present, number 1 ang Pilipinas sa parehong medal tally sa youth and junior divisions. I think nakakasampu na yata tayo sa youth, 6 sa junior. Yung iba pa nating mga gold medals dito, si Jody Peralta, 3 gold medals yan, plus 2 silvers sa junior women's 53 kilograms, at saka sa youth. Si Alexandra Ann Diaz, Jeric Icon Castro, 3 gold medals. Si Althea Bacaro, 2 gold medals. Si Angeline Colonia, 1. At ganun din si Prince Kill De Los Santos. And meron pang 2 weightlifters tayo na kasali pa rito. Kasi hanggang August 14 pa itong competition na ito. Ano? Si Rian Cabalida sa women 69 kilograms at sa si Jaya May Palegtiu sa 77 kilograms. Pareho yan sa youth division. So, congratulations sa ating Philippine weightlifting team at syempre, more good luck dahil hindi pa tapos ang laban ng Team Pilipinas dito sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Parang wala, hindi pa yata nagkakaroon ng ano, no, ng ganitong klaseng, ganitong level ng competition dito sa Pilipinas. Bakit hindi tayo, I don't know kung tayo ba'y nag-effort na mag-host nito? Tingin ko kayang-kaya natin to eh. Considering na ang dami pa nating gold medalist dito, meron pa tayong Olympic champion. Malaking ano to, magandang bagay to. Malaking matutulong dito sa paglagupan ng weightlifting dito sa Pilipinas if we can host a competition as big as this, itong Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Alas 5.24 ang atin pong oras. Mabilis na timeout lang. And when we continue, pag-usapan natin yung mga nangyari kagabi sa PBA Governor's Cup. Patuloy pong dumudok dito sa postgame sa Sports Radio 918.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
24: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, guys, grabe.
28: Ay, aircon ba ako?
27: Ay, Nay, bakit atas ang buryante natin, kasalita pala itong rep natin?
28: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
27: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
29: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi palalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
21: Oras natin ngayon, alas 5.26 ng hapon. Nagsimula na po itong bakbakan ng San Miguel at ng Titan Ultra sa PBA Governor's Cup. Ongoing na to sa Inari Center in Antipolo. Lagpas sa mga nasa 4:15 minuto na titira in the opening quarter. San Miguel ahead by 5, 21-16. Double-digit scoring na si George King para sa Beermen. Meanwhile, Tyrell Brown with 10 points. Tyrell Brown II, and Von Pesumal, tig 5 puntos naman para dito sa Titan Ultra. Now, kahapon, in the first game sa Governor's Cup, panalo itong Converge laban sa Terra Firma. Final score is 120-103. Cameron Clark, tagumpay ang kanyang pagbabalik sa PBA. 22 points, 5 rebounds, 3 steals and 2 blocks. Samantala, Justin Arana, 20 points, 12 rebounds. Double-double din si Calvin Abueva, 17 points, 11 rebounds. Meron pa siyang 3 assists off the bench para sa Fiber Xers. Opening quarter, 19-18 yung score, 1-point lead ang Converge. Mga nasa 5 minutes 25 seconds to go. Umarangkada, eto pong Fiber Xers. Clark, back-to-back jumper, tapos nangalabaw sa ilalim itong si Justin Arana, 2 sunod na layup. Tumulong pa si Justin Baltazar, yung slam dunk niya. Completed a 19-5 run, abante sila 38-23. Simula ng second quarter, si Calvin Abueva naman yung bumangka sa para dito sa Converge. He opened the second period with a jumper. Tapos maya-maya pasok pa yung tres niya. It's now 52-29 Converge. Maganda rin yung nilaro ni JD Tongkab sa first half. yung 4-point siya. 4-point shot ni Tungkab made it 65-43. Abante itong Converge 70-46 sa halftime. Now, in the third quarter, lamang pa ng 22 itong Converge, 89-67. 2 minutes 47 seconds sa game clock. Nagkaroon ng 12-2 run itong Terra Firma, kaya nakadikit ito to within 12. Nakalimang puntos dyan yung Joseph Eriobu, kaya 79-91 yung inahabol ng Terra Firma papasok ng final period. Yun nga lang, hindi yan na-sustain netong Terra Firma dahil si Cameron Clark, siya yung nanguna dun sa 10-0 explosion ng Converge dun sa umpisa ng fourth quarter. Pasok yung kanyang 3-point shot, tapos si Juan Gomez de Liano

NT 118-111. Umabot po ng overtime ang kanilang bakbakan kagabi. Robert Bolig, 27 points, 8 assists, 5 rebounds, 2 steals and 2 blocks. Si LJ Gonzalez, meron namang 26 points and 6 rebounds. At yung kanilang import na si Daquan Jones, 23 points and 4 rebounds before kaya nailangan niyang umexit dun sa laro because of a major leg injury. Now, first quarter, tabla ang score, 17-17. Umatake yung NLEX. Yung layup ni Bolick ang tumapos sa 6-0 run. Tapos, merong coast-to-coast layup itong si LJ Gonzalez and Arvin Gamboa with a 3-point shot, 31-21 NLEX. Second quarter, Daquan Jones, binigay yung bola kay LJ Gonzalez for the layup. Tapos tumira sa 3 si Daquan Jones, 36-22. Napanatili ng NLEX yung kanilang double-digit lead until 58-48 sa dalawang free throws ni Jones. 1 minute 57 seconds sa game clock. Pero binawasan ng TNT yan to only 5, 53-58 after nung jumper ni Jordan Heading. Now, in the third quarter, mahigit 7 minuto pang natitira dito, lamang ng 10 ito pong NLEX, 69-59. Possession nila, umatake sa gitna etong si Daquan Jones, tatlong defender ng TNT yung pumalibot sa kanya doon. Si Brandon Ganuelas Rosser, he stripped the ball dito kay Daquan Jones habang umangat si Daquan Jones. Kaya pag landing nitong si Jones, alangan yung landing niya eh. Yung kanyang kanang paa, his right foot, his right leg, naipit underneath him. Ang masakit pa nito, almost na kasunod ng pagbagsak niya sa sahig, si Brandon Ganuelas Rosser landed on top of him. And nung medyo na-clear yung ano, si Daquan Jones, talagang sumisigaw dahil sa matinding sakit. And he had to be stretchered out of the playing court. Now, moving on dun sa laro, unti-unti itong TNT got back in the game. Sa huling 7 minutes ng laban, si Jordan Heading, Ralier, Hollis Jefferson, Roger Pogoy, tsaka Kim Aurin. Tig-limang puntos yan para sa TNT, kaya nakadikit sila 75-89. Fourth quarter, lumamang pa nga yung TNT dun sa 3-point shot ni Ralier, Hollis Jefferson. Their first lead since 16-15 sa first quarter. Tapos, meron pang 4-point shot si Ray Dambatak. Lamang na sila rito ng 5, 195. 4.5 minuto natitira in regulation. Now, fast forward tayo. 30 seconds ang natitira sa game clock, fourth quarter. Lamang pa ng 5 yung, ano eh, yung TNT. Pero nakadalawang sunod na 4-point shots etong si Robert Bolick. Kaya napunta yung laban sa overtime, 107-107. Sa extra session, tabla ulit ang score, 109 all sa layup ni Roger Pogoy. Pagkatapos, nag-takeover na etong si LJ Gonzalez. Una, pasok yung dalawang free throws niya. Tapos yung step back jumper. 4-point lead para sa NLEX. 5-point lead, sorry. 116-111. 1 minute 46 seconds ang natitira. Ang problema pa sa TNT, nagka-turnover pa tong si Hollis Jefferson. And that led to a layup ni Anthony Semerad on the other end, making it a 7-point game inside the final minute ng overtime period. Ralier, Hollis, Jefferson, 30 points and 13 rebounds para sa TNT. Ang NLEX, number 1 pa rin sa Group A, 7-1 record. Ang TNT, pangatlo in 4th place. Mukhang wala pa rin official a report ano, dito sa naging injury ni Daquan Jones. Ang latest pa rin nating nakikita, yung pinangangambahang complete fracture ng kanyang lower right leg. So, talagang bali. Hindi nga lang yata bali, parang basag yata yung pagganyan eh. No? So talagang major injury ito. Ngayon, sa YouTube, naghinahanap ko yung mga ilang video na ako na pinanood ng sequence ano, leading up to that injury, yung play na yon. Wala pa ako nakitang ibang angulo bukod dun sa yung angulo during the broadcast. So, I don't know
if nangyari na ba yung injury even

0: before, kumbaga bumagsak sa kanya si ano si Brandon Ganuelas Roser, or yun ba talaga yung naging dahilan kung bakit nangyari talaga yun dahil nga bumagsak on top of him si Brandon Ganuelas Roser. Either way, si BGR eh ano rin eh, talagang affected din siya kasi syempre ayaw niyang mangyari yun sa ibang players kahit pa hindi niya teammate ano. So syempre magpapalit ngayon ng import etong NLEX. And they are hoping for a speedy recovery nitong si Daycon Jones. Oy! Nakabawi po yung Titan Ultra laban dito sa San Miguel. Remember, San Miguel was up 20 as much as 21-14 dun sa layup ni Rodney Brondial. 5 minutes 24 seconds to go pero natapos ang first quarter. Abante, ito pong Titan Ultra 27-26. Oras natin mga kaibigan, it is now 5:36.
1: Alakala kaya ng mga naganap sa laban, walang miss, walang sablay, lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: Tuloy-tuloy tayo dito po sa Post Game sa Sports Radio 918. Alam mo kapag ikaw ay isang back-to-back champion, especially on the world championship level, 'di ba napakalaking ano niya, napakalaking personal achievement niyan. Eh paano pa kaya kung ikaw ay back-to-back-to-back world champion? 'Di ba? Ano na 'yon? Kumbaga higher level pa. Iakyat pa natin to back to four straight world championship gold medals. Para ka na siguro ano niyan, para kasi gagurong Panginoon ng ano niyan ng iyong sport, ng iyong specific weight division, at yan ang naging achievement, latest achievement ng ating Filipina jiu-jitsu athlete na si Kimberly Ann Custodio sa kakatapos po lamang na World Jiu-Jitsu Championships na ginanap sa Abu Dhabi. Fourth straight gold medal para kay Kimberly Ann Custodio. Ano kayang significance nitong latest achievement niya among a number of milestones sa kanyang athletic career? Yan ang alamin natin dito sa naging panayam ng Sports Radio 918 kay Jiu-Jitsu World Champion 4 times na si Kimberly Ann Custodio.
2: Very proud po ako na i-welcome ngayong araw at syempre tayong lahat no talaga nagbunyi mula sa kanyang pagkakapanalo ng kanyang 4th World Jiu-Jitsu Crown. Walang iba kundi si Miss Kimberly Custodio. Hi Miss Kim, welcome to the program.
3: Hi! Hello!
2: Yes, congratulations ang ating queen, si Queen Kim. So, syempre ma'am, no, gaano ka kasaya na nagbalik bansa?
3: Eto, sobrang saya and very grateful. Pero honestly, ayun, sobrang proud ako sa sarili ko kasi 4-time world champion na ako ngayon. And every title, you know, comes with a different challenge kasi. So, hindi siya madaling ulitin. So, I'm really, really happy na nagawa ko ulit and pang-apat na.
2: Sobrang bigat noon, 'di ba? Ang bigat-bigat noon sa pakiramdam for sure, and nakaka-proud talaga na may isang Filipina na apat na beses nang napapanatili yung World Jiu-Jitsu Crown na 'yon. Pero gaano ka special din sa 'yo no na dito sa pang-apat na corona mo sa World Jiu-Jitsu Championship, nakuha mo siya, na-deliver mo siya for the Philippines.
3: Ayun, sobrang special ito kasi yung fourth world title sa apat na world championship na ito honestly bawat isa challenging talaga in a different way, pero I think this one yung pinaka special kasi I really had a title to defend. Tapos kasi kapag when you're reigning champion, everybody wants to beat you. You're not the underdog anymore, so the pressure is different. And yeah, alam mo yun, you really have to prove every time na you still belong at the top. So sobrang hirap, pero sobrang, alam mo yun, sobrang fulfilling siya after.
2: Yes. Of course, dito sa pang fourth crown mo, apat na beses din ikaw na lumaban. Kinailangan mo ipanalo yung four matches na yon. Dun sa apat na yon, ano yung masasabi mong pinakamahirap, pinaka naging challenging para sa'yo?
3: Yung pinaka-challenging actually yung pang-second kasi siya yung isa sa pinakamagaling and then grabe siya. Siya yung second match ko tapos nakalaban ko na siya before nung 2022. Pero alam ko kasi kaya ko din siyang talunin pero alam ko mas mabilis siya kasi mas bata. And also same with yung finals ko, same with din sa UAE. Sobrang hirap din nila, as in sobrang pinaka-challenging din kasi yun nga mas bata, mas mabilis. Pero syempre ako mas ma-experience, ako yung mas... may mas experience ako yung, well, siguro luck na lang, eh, hindi naman siguro luck na, no? Kasi apat na beses ko nang did silag na talo. Yun yung kay Mariam, yung sa last, tapos golden score kasi yun. So parang kailangan ko talagang makipagbardagulan sa kanila. Pero yung game plan ko din naman kasi sa kanila, ito take down ko sila. And then during first to score or yung golden score challenge, sabi ko, as in, ibibigay ko lahat, patay kung patay. Iti-take down ko talaga siya. Mabigyan niya lang ako ng konting distance at saka tamang timing. Mahuli ko siya sa timing. Alam ko, mapapanalo ko talaga. So, ayun, nung nag-try ako yung first attempt ko ng takedown, nakuha ko yung leg niya and yun nga, sabi ni Coach John Bailon, hindi ko nabibitawan. Ayun, hanggang sa na-takedown ko siya, naging successful yung game plan ko dun sa kanila pareho.
2: So, bago dumating ng Abu Dhabi, ayun nga, meron kang game plan. Lahat talaga nag-work or merong mga some adjustments no, na nangyari?
3: Lahat naman nag-work, actually. For some. Kasi, yun nga, sobrang consistent ako mag-train. As in, every day, wina-work ko talaga yung game plan ko. And then, yung mga challenges na nakaharap ko last time, ayun, in-address na talaga namin yun. Tapos, ilang beses ko silang naano last time. Parang, natalo ko na din sila, but then sobrang nag-struggle ako kung paano ko sila talunin last time. So, as in-address namin yun ng coach ko. So, ayun, pumasok silang lahat sa game plan ko, pumasok sila sa trap. Naging successful dahil yun sa everyday na training, consistent na training, hard training everyday. Ayun.
2: Meron ding point na nakaharap mo yung isang Filipina din, itong si Elika Malilay. Para sa'yo, mas mahirap ba yun kapag kapwa Pinay yung kalaban mo sa mat?
3: Hindi naman. Actually, student ko si Ika. So, sobrang happy lang ako na may isa pang Filipina at especially student ko na nakasama ko sa World Championship at nag-podium din. Every time na after ng match niya, sinasabi ko sa kanya kung ano yung game plan with dito sa babaeng to, dito sa kalaban namin, ganun. Tapos sinusunod naman niya, kaya sobrang proud ako. Tapos nung kami na yung naglaban, yung ginawa namin, as in... para hindi ako mapagod sa next. Kasi yung next ko, yun na yung finals si Mariam. As in, binilisan na lang namin. Kasi sure, alam ko, magmamedal din naman siya. So, hindi na namin pinagod yung sarili namin. Binilisan na lang namin para mas mag-prepare ako dun sa next match. Ayun. Tapos so, sobrang proud ako sa kanya. Ang galing.
2: Yes, talagang nakaka-proud. Yes, dalawang yeah. Pilipinan nakatungtong dun sa podium, no? But of course, kung babalikan mo lahat ng naging panalo mo sa World Championship from 2022, 2024, 2025 at ngayong taon, so far, meron talaga yung mga special na meaning, no? Or sabihin natin mga behind the scenes stories. Ano yun dyan yung pinaka-special na masasabi mo?
3: Siyempre ngayon, ngayon yung pinaka-special kasi siyempre lahat binabantayan ka. Iba kasi yung pressure kapag alam mo yun, kapag champion ka na, alam mong pagpreparahan ka na talaga ng mga kalaban mo. Hindi katulad nung dati na, alam mo yun, hindi ka nila kilala, magkakapaan kayo. Ngayon kasi sobrang kilala nila ako Pang fourth na world title ko na, so sobrang inaaral nila yung moves ko since 2022, yung mga ganon. So nasa akin yun kung gaano kahirap tsaka kung paano ko i-overcome yung ganung challenges na kilala na nila ako, inaaral yung every moves mo. So ayun, buti dahil din sa consistency ng mga coaches at saka ng mga student namin, every day nagsho-show up sila. Kung 5:30 ako magte-train, 5:30 din lang sila magte-train. So ayun, as in sobrang dinodoble namin yung effort na ginagawa namin every day Kasi yun nga, iba talaga kasi kapag nandyan ka na sa, iba din yung pressure eh, na parang, oh, kailangan, ma-defend mo to. Iba kasi talaga yun. So, ayun, yun, ngayon yung pinaka-special. Kasi for the fourth time na ano ko na, na-achieve ko ulit yung, at saka na-defend ko yung title ko.
2: Paano mo maikukumpara yung Kimberly Custodio na first time na nanalo ng World Championship ng 2022 ngayong 2026 champion na siya?
3: Ah, syempre ngayon mas matured na ako, mas pulido na yung game ko, parang kilala ko na yung sarili ko talaga pagdating sa mats, during training. So, ayun, ngayon kasi mas naging dangerous yung game ko kasi sobrang ayun nga, dahil sa experience din, and then also kilala na namin yung mga weakness ko, kung paano namin gawing strength yun. Alam mo yun, dati kasi hanggang bottom lang yung game ko, ngayon top, bottom, start from standing, takedowns, as in lahat yun na-address na namin. So yun yung difference, mas naging dangerous ako ngayon, mas naging matured yung game ko ngayon.
2: Tsaka ano, mas maganda tsaka mas fresh ngayon. Diba, Miss Kim? O, diba? Pero syempre, coming from Oton, Iloilo, gano'ng kahalaga sa'yo na lagi mong nire-represent, syempre, yung buong Pilipinas at syempre, yung hometown mo. Anong meaning sa'yo na to, ma'am?
3: Syempre, sobrang proud kasi ako. Kasi, alam mo yon, galing ako, hindi, at least na-prove ko na hindi ko kailangan manggaling sa malaking city para para manalo, as in it depends talaga sa iyo. And then sobrang proud ako kasi every time na nag-compete ako, hindi lang yung Philippines sa likod ko yung nire-represent ko, and nire-represent ko din yung pangalan ko, yung ka-hometown ko, yung hometown ko, yung mga teachers ko, yung pamilya ko, alam mo yon. So ayun, sobrang proud ako na alam na ma-represent ko yung country at saka yung hometown ko.
2: Yes, of course, every time na ganitong nagdedepensa, merong kang pressure na kinaharap, no? Anong pinakamabigat doon kapag kailangan mo mapanatili yung corona?
3: Ayun nga, yung pinakamabigat lang naman na pressure is that mas kilala ka na ng mga kalaban mo eh. Para ka nang may, alam mo yun, may target ka lagi sa likod mo pag dumarating ako sa bullpen or kung saan kami nag-warm up. Alam mo yung tumitingin sila na ayan na siya, yan na yung pinagpreparahan natin. Alam mo yun? Tapos ako, syempre, kailangan i-keep ko yung composure ko na papakita ko sa kanila na hindi ako natatakot, I'm prepared, nagtatrust ako sa training namin, sa training ng coaches ko, sa training namin ng teammates ko. So, ayun po.
2: Yes, kasama mong nagdepensa ng corona si Miss Annie Ramirez. Anong pakiramdam noon na talagang waging-wagi ang ating mga Pinay Jiu-Jitsu athletes?
3: Ayun, sobrang, syempre sobrang proud ako lagi na parang na may kasama ka, may kasama ka lagi sa podium kapag winabagayway yung Pilipinas on top of the podium. Iba kasi talaga yung feeling. So, alam mo yun, hindi lang ako, kundi kami ni Annie. Actually, halos lahat ng babaeng compete this time, nag-medal eh. So, sobrang nakaka-proud. Kasi, alam mo yun, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi sobrang dami namin na nagtagumpay this year. So, sobrang nakaka-proud talaga.
2: Yes, of course, after this World Championship, what will be next for Miss Kim?
3: Siyempre, dun tayo sa pinaka-biggest event this year, yung Asian Games. Sobrang excited. Kaya nga, ngayon, nag-celebrate ako konti, pero today naggaling na akong training, nag-train na ulit, back to the drawing board again, as in back to working hard again, kasi yun nga, may in 2 months may Asian Games pa, so yun dun talaga din yung target ko eh, yun kailangan kong ipanalo din talaga ng gold kasi first Asian Games ko yun, and sobrang excited ako mag-train, excited akong tingnan ulit yung mga mistakes ko ngayong World Championship and i-address yon. Excited ako sa bagong challenges.
2: So ano to, women's minus 45 kilogram pa din, same division?
3: Okay. Mag-move up ako ng weight division tulad ng SEA Games. So yun ulit, magiging challenge ulit yung weight. So this time hindi ako magka-cut ng weight, magi-gain ako ng weight this time kasi mas malalaki yung kalaban ko. So yun, excited ako actually kung paano nila i-address yung game ko, kung paano ko i-represent yung sarili ko na mas bigger at saka mas stronger yung mga kalaban. So excited ako sa challenges.
2: Yes, sabi mo kanina kailangan mong i-address yung mga pagkakamali mo from the past World Championship. Ano yung main na adjustment na nakita mo?
3: Dati kasi for like ilang years never ako na-scorean ng kalaban ko. Tapos sa second match ko na-scorean ako ng 4 points ng kalaban ko. So doon yung kailangan kong i-address. Yung may position ako na medyo alanganin na nagbigay ako ng 2 points. Alam mo yon, dapat hindi na mangyayari ulit yun. So ayun, may mga positions lang kami na kailangan i-adjust and then may mga reactions lang ako na kailangan i-improve pa para hindi na ulit maulit na makuhanan ako ng points.
2: Yes, and syempre Asian Games, another big challenge to para sa'yo. Para sa'yo, ano ba yun? Mas na-excite ka ba na talagang patunayan yung sarili mo or parang ituloy yung momentum na meron ka ngayon?
3: Yeah, sobrang na-excite ako lagi. Actually, panalo or talo, lagi akong na-excite. Kasi actually kapag natatalo ako, parang, well, tagal na akong hindi natatalo actually. Mas gusto ko ay kapag natatalo ako kasi nakikita ko kasi yung mistake. Alam mo yun, kapag panalo ka lang ng panalo, parang hindi ako nagkakamali. Sobrang galing ko na ba? Mas gusto ko kasi nakikita yung weaknesses ko, tsaka kung paano nila i-deal yung mga moves ko, and then maisip ko din na, okay, may ganitong position na weak ako. Like, this time, na naskoran ako. So, nakikita ko na meron akong weaknesses. So, ayun, i-work ko yun. Parang mas okay actually na nagkakaroon ako ng mistakes. Kasi dun ako nag-grow. Dun ko makikita pa yung, mas makikilala pa yung sarili ko na okay, hindi lahat ng bagay magaling ako. So excited ako lagi sa competition, especially ngayon, Asian Games, multi-sport siya, lahat ng sports pupunta, as in lahat kayo mag-represent ng bansa, excited ako.
2: Ito, pwede ba nating parang i-assume na gold agad to for Kim?
3: I'll work for it. Pero ilista nyo na, magme-medal ako sure. But working hard para sa gold medal. As in.
2: Ayan, last time.
0: Yung panayam ng Sports Radio 918 kay four-time Jiu-Jitsu World Champion Kimberly Ann Custodio na this year is going to make her Asian Games debut sa 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Imagine that. Diba? Meron pa tayong tinatagong alas in Jiu-Jitsu. Apat na beses nang nag-world champion pero first time pa lang maglalaro in the Asian Games. So definitely, she's going to be a gold medal contender bilang galing na siya ng Asian Championship, gold medal, World Championship, gold medal for the fourth time in her career. So, but sabi nga niya, kiniklaim na niya yung medal, not necessarily gold, but aminado siya, marami pa talagang trabahong kailangan gawin. And I think itong kanyang 4 gold medals in the World Jiu-Jitsu Championship, malaking testament ito ng disiplina and dedication sa kanyang sport. Because hindi mo ma-achieve yan, hindi niya ma-achieve yan kung wala yung at least yung dalawang bagay na yun, dedication and discipline. May mga araw kasi talagang yung motivation wala eh. Di ba? Nakakatamad bumangon, nakakatamad mag-training, but because of discipline, ayan, kahit na unmotivated ka, you still push yourself, you still train, and yan ang resulta niyan. So congratulations kay Kimberly Custodio. 5:53 ang ating pong oras. Eto na, meron na ako nakitang update dun sa injury ni Daquan Jones. Ano? Dami. So, dislocated ankle and with medial malleolar fracture at complete fractured fibula. Yan po ang nangyari dito kay Daquan Jones. Ngayon, sa Cardinal Santos Hospital, yung kanyang dislocated ankle, naayos na. So, maghihintay siya ng at least 1 week pa na bumaba yung swelling, yung pamamaga, before isagawa yung surgery. Ano? So, sabi naman ni NLEX Team Governor Ronald Dulatre, maganda pa rin yung mood. In high spirits pa rin itong si Daquan Jones kahit na out of action na siya para dito sa NLEX Road Warriors in the PBA Governor's Cup. Sa ongoing naman na laban ng San Miguel at Titan Ultra. Ayan, umarangkada dito sa second quarter. Ito pong San Miguel, abante sila ng 11 in the final 2 minutes of the first half. Lamang leading sa scoring, itong si George King, 13 points. Followed by Jeric Ahanmisi with 8 points para sa San Miguel. Tyrell Brown the second, 12 puntos na para sa Titan Ultra. Katulong niya si Pau Havilionar with 7 points. And in the main game ngayong araw sa Inares Center in Antipolo, Magnolia kalaban ang Phoenix. Phoenix is 4-2 sa Group B. Magnolia ay 3-3 ang hawak na record. 5 minutes po bago mag-alas 6 ng gabi. Dito po magtatapos ang ating episode this Wednesday afternoon dito sa Post Game. Up next, Sports 918. Kasama po si Rhea Arevalo. Bukas ulit, alas 5 ng hapon. Postgame dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
1: Pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak. Mas maraming mararating. At mas maraming maaabot ng impormasyon. At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon.
6: Sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, dinelikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
19: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Bilang bahagi ng aksyon ng pamahalaan kontra baha, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa isinasagawang paglilinis at paghahakot ng mga basura sa isang pumping station sa Pasay City at isang creek sa Parañaque City. Ilang lugar sa Luzon isinailalim na sa state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan walang patid sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng walang tigil na pag-ulan. COA State Auditor Sailin Del Campo sumailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa uling araw ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan pang naging kaganapan sa Senado, tutukan! House prosecution, sang-ayon sa iginiit ng Justice Department na hiwalay ang criminal proceedings sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng paghahay ng kagawaran ng kasong kriminal, kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. At alinsunod sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA, Energy Regulatory Commission, sinimulan na ang proseso para alisin ang value-added tax at system loss charge sa binabayarang bill ng mga consumer.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan bumungad sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sangkatutak na mga basura na inanod sa isang water channel sa Parañaque City matapos ang naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat.
3: Agad na nag-deploy ang MMDA ng heavy equipment para mahakot ang samot-saring basura kasunod ng direktiba ng Pangulo sa ahensya na madaliin ang paglilinis sa ilog. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
4: Mga piraso ng kawayan, bote ng tubig, supot ng pagkain at iba pang samot-saring basura na nakalutang at bumarana sa bahaging ito ng Baclaran River. Tumambad yan sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na pag-ulan.
5: First time na nangyari rito. 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig.
4: Inatasan ni Pangulong Marcos ang MMDA na madaliin ang paglilinis sa ilog. Nag-deploy na ng mga dambuhalang makina ang ahensya tulad ng trash skimmer at backhoe.
6: Ayon sa MMDA, simula pa nitong linggo, nakapaghakot na sila ng mahigit kumulang 500,000 kilo ng basura. At hanggang ngayong araw, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang operasyon para makakolekta ng basura mula rito sa Baclaran River.
7: O yan ay kailangan matanggal talaga kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping station at the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang kapasidad ng ating water channel.
4: Matapos ang ilang oras sa pag-alis ng sangkatutak na basura, bahagyang nalinis at umaliwalas na ang ilog. Pero paano nga ba maiwasan ang paulit-ulit na pagbara ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagpapalala sa baha?
7: Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano pagkolekta at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din ng ating mga kababayan, huwag nang dagdagan ng stress, huwag nang dagdagan ng problema nitong ginawa natin sistema.
4: Nasa 200 individual na ang nakikita ng MMDA dahil sa maling pagtatapon ng basura. Pero kung dati, 500 pesos lang ang multa. Sa inilabas sa bagong regulasyon ng MMDA, itinaas na sa 5,000 pesos ang penalty.
8: May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa pateros. Dahil city, yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod.
4: Tingin dyan ang ilan nating kababayan.
9: Pwede rin ma'am, para po matigil na po yung pagtatapon ng basura.
10: Motivation lang nila para hindi ka magkalat. Why not? Pero wag naman ganong kalaki. Masyadong mabigat.
4: Kalay Zalpardilia, para sa bayan.
2: Libo-libo ring uri ng basura ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya ang patuloy ng pagsisikap ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura, kabilang na ang waste to energy. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
11: Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura.
8: Kagabi lamang umabot na sa 5 dump truck ng basura ang nakuha dito sa bahaging ito ng Manila Bay, likuran lamang po ng Jokno Pumping Station. Katumbas yan ng 20 cubic meters ng basura. Nadadalhin naman sa isang sanitary landfill sa Tarlac.
11: Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapekto anya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure.
12: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
11: Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha.
12: Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa.
11: Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang waste to energy strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution.
12: Now what we are trying to do is to put the system together. What is the relationship with the LGUs to the waste to energy plant, where the locations are. What group is actually going to come in? We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold, or how much energy will be sold to the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Yeah.
11: Gayunman, tuloy-anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha.
12: Lahat ito, yung dredging. As I said yesterday, 12 years na di tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nag-dredging ulit. Itong planta, itong pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities.
11: Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura.
12: So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto nang mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang kasimple yung problema eh.
11: Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya...
13: Agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, naglilinis na rin tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito.
11: Matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kene, pasyente para sa bayan.
3: Mas mabilis na paghupa ng baha Ito ang napansin ng ilang residente sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kasunod na mga nararanasang pag-ulang dulot ng hanging habagat. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Sa kabila ng nararanasan pa rin na pag-ulan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat, malaki ang pasasalamat ng mga residente ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa mabilis na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang residente na si Daniel, ikinwento na palaging naghahanda ang kanilang pamilya sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Noong nakaraang taon, umabot sa lagpas tao ang baha sa G. Araneta kung saan pumasok ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nitong weekend ay umabot ito hanggang Bewang at pumasok na lamang sa unang palapag ng kanilang bahay. Napansin rin niya na mabilis ang pagbaba ngayon ng baha kung saan wala pang isang oras ay humupa na ang baha.
15: Nakatulong po siya kasi para yung baha po mas mabilis humupa sa nangyari ngayong taon po.
14: Ganito rin ang napansin ni Nanay Emma na hindi kasing taas tulad ng dati ang pagbaha na kanilang nararanasan. Malaking tulong anya ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage system.
16: Simula po nung madali naman po humupa yung baha dito na, hindi kagaya noon na matagal.
14: May mensahe rin si Nanay Emma sa pamahalaan.
16: Sana po tuloy-tuloy yung pangako nilang gagawin din dito sa kabilang kagaya nung side sa kabila para baka yun po yung way na hindi na gaanong bumaha tumas yung baha sa amin.
14: Gab Humilde Villegas, para sa bahay.
2: Matapos maminsala ang walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng DPWH Cordillera na patuloy ang pagsasagawa ng road clearing operation sa mga apektadong kalsada sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsadang naapektuhan ng mahigit 2 linggong pag-ulan sa rehiyon. Nag-deploy ang ahensya ng mga tauhan at heavy equipment sa mga lugar na may mga landslide, rockfall at iba pang obstruction upang mapanatiling passable ang mga kalsada. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.45 billion pesos ang danyo sa mga kalsada, habang kinakailangan naman ang tinatayang 2.77 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga ito. Nasa 186 naman na road sections ang apektado sa rehiyon. 179 dito ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa fallen trees, slope collapse at iba pa. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road, bahagi ng Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe Via Tanudan Barlig Road at Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado naman ang access sa Governor Bado Dangwan National Road.
18: Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po.
17: Samantala, sa assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nananatiling mataas ang panganib ng landslide sa mga high-risk areas lalo pat walang tigil ang pag-ulan sa rehiyon. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga minero na suspendido pa rin ang kanilang operasyon hangga't hindi pa naideklarang ligtas ang kanilang mga minahan.
19: When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin at alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po.
17: Nakabantay pa rin ang DPWH at MGB Cordillera sa sitwasyon sa mga kalsada at kalupaan ng rehiyon upang makapagbigay ng agarang aksyon kung may maitatalang insidente. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
3: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Benguet sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamahalaan. Layan itong magbigay ginhawa sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis at walang tigil na pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: Ikinagalak ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang bigas mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand Marcos Jr. 3,225 mga residente ang nakatanggap ng tig 25 kilo ng bigas sa La Trinidad.
20: Dakol mo't kita isupay piman nga gatang. Dakol piman nga kulong tig, government mo't ito.
17: Nasiyahan naman si Aling Noymi dahil hindi sila makalabas ngayon upang makapagtrabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
21: Dakil nga tulong na ito'y kanya. Mita, syempre, da kami nga makipurpordiya. Hang kami nga nga makaruar, nga panag makipurdiya itiruar. Iso nga, dakil nga tulong na ito'y yan nga. Usaran mi nga, pagkwami iti manungaal daw nga makukulong kami, tani, permimot na ito'y tudo.
22: Dakil ati maitulong na taniye karkaroon na tanga calamity, at least dati na itib ni Apo President Marcos iti in its municipality nga maitinig sa tao nga mangkasapulan.
17: Mga indigent at low-income families, particular ang mga nasa vulnerable at disadvantaged sectors, kabilang ang mga families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities at iba pa ang benepisyaryo ng programa.
23: Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun, na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila.
17: Nagsimula ang distribusyon ng bigas kahapon hanggang ngayong araw. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
2: Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbuho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Yan ang ulat ni Christine Bornolia Sabaway ng PTV Cordillera.
24: Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga biktima ng landslide sa Barangay Surong, Baguio City na kasalukuyang nagpapagaling sa Baguio General Hospital. Nagpaabot siya ng paunang tulong tulad ng medical at cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakiramay din ang kalihim sa mga kaanak ng biktima ng landslide. Nakatanggap ang bawat pamilya ng mga biktima ng tig 10,000 pesos. Sinabi rin ng kalihim na babayaran din ng ahensya ang lahat ng gasto sa libing ayon sa bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
25: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
24: Maliban pa sa burial assistance, tutulungan din ng ahensya ang mga pamilya ng biktima sa rental assistance. Ibig sabihin, sagot na ng DSWD ang renta sa uupahang bahay ng pamilya ng mga biktima.
25: But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months after, habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila.
24: Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, wala nang maninirahan sa nasabing lugar dahil sa initial na inspeksyon. Delikado ang lugar at naideklara itong no-build zone.
26: Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, ano, o kaya prevent yung mga ganyan.
24: Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Barangay Gisad Surong na pinangyarihan ng landslide. Sinadya rin niya ang mga nag-evacuate at tiniyak na ibibigay nila ang pangunahing tulong at pangangailangan ng mga evacuees. Ipinaliwanag naman ni Mayor Benjamin Magalong na hindi sila magdedeklara ng state of calamity dahil sapat pa ang resources ng lungsod.
26: Assuming na wala pang state of calamity na de-declare national government, pre-pare kami kasi kaya pa naman natin ang resources natin.
24: Christine Bornolia Sabaway para sa Bayan.
3: Nagdagdagan pa ang mga lugar sa Luzon na nasa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng mga bagyo at hanging habagat. Puspusan naman ang paghahatid ng iba't ibang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
27: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang pagpapalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmomonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene products sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ang ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers.
0: Iiko tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi dala-dala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Kasi lang natin, being in an evacuation center, medyo stressful na, lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos, at yung mga may special na pangangailangan, katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan.
27: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.
2: Magpapatupad ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner na apektado ng Bagyong Maymay at Habaga. Meron itong 6% interest rate na maaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Maaari pa rin itong ma-avail ng mga miyembrong may existing loans bilang dagdag tulong pinansyal sa mga apektado. Para makakuha ng nasabing loan, kailangan nagtatrabaho o naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity o nasa calamity areas. Maaari mag-apply sa emergency loan sa pamamagitan ng GSIS Touch App. Habang tuloy-tuloy pa rin ang balik-ginhawa program ng ahensya para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang pinansyal na tulong.
1: First po, monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about.
3: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na makabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Mahigit 110 million pesos ang halaga ng mga binhi, palay, mais at gulay ang naka-pre-position na sa mga regional office. Nasa 197 million pesos naman ang halaga ng kabuuang apektado sa agrikultura. Nasa 6,700 hectares naman ang napinsala. Ayon sa DA, maliit lang ang nawalang produksyon na nasa 4,500 metric tons kumpara sa mahigit 20 million metric tons na taunang produksyon ng palay. Dahil dito, hindi inaasahan ang anumang paggalaw sa presyo ng bigas, habang posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay.
4: Paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mga isda na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturist para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran.
2: Araw ng Linggo, magdadala ng kaulapan at pag-ulan ang habagat. Ayon sa rainfall outlook, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro bukas. Alerto po sa paghunong lupa at pagba lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Sa Luzon, asahan pa rin ang occasional rains at paminsang panandaliang mabigat na pag-ulan maging dito rin sa Metro Manila. hanggang bukas po yan. Ang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman magiging epekto sa ating bansa, pero ang habagat patuloy yan na magdadala ng pag-ulan at kaulapan buong linggo. Babala po ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa isa pang bagyo na tinatayang mabubuo next week. Samantala, fair weather naman sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhunan yan. Abangan, COA State Auditor Celine Del Campo sa may lalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: At alamin ang mga lugar na nagsuspende na ng klase bukas dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ULA Bayan!
5: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: 2023, habang ilang beses namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
2: Sorry, Your Honor, please. Can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
3: Your Honor,
2: during
3: not
2: the direct,
3: all questions.
2: Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes
2: I am
3: or
2: on
3: no.
2: Cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
5: Isa lamang yan sa mga ilang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosecution at depensa.
6: What we notice, no, and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense, no, very clear yon. Nakikipag-argue na siya doon sa witness at the same time yung mga questions na ay misleading na, no. And paulit-ulit ask and answered.
5: Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa, makailang beses na pumagip na si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihin ang kaayusan sa loob ng impeachment court.
4: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking.
5: Sa cross-examination ng depensa kay COA Ikfau State Auditor Sailin May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang tatlong kwarter ng 2023. Iginiit ang depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya.
6: The mandate of the OVP and the education Department of Education has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, 'di ba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't mo gagastosan ng ilang milyon?
5: Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas kahit walang nakalaang confidential funds para rito.
7: So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds?
6: The safest place for her is Davao City. Diba? Why would spend for money for in an area where you feel the safest?
5: Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at Chief Legislative Officer Marivit Fareha ng House of Representatives. Ipapasabi na naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Tinatigan ng House Prosecution ang pahayag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ni ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa Vice Presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012.

0: Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng bise, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito.
1: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
0: Bago ito na ihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya.
2: Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials.
0: Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa Vice. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng Vice na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang Vice Presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang aligasyon ng misuse of confidential funds, iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito. At maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang diin naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente. Bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel.
3: So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made.
4: The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no? Either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believed in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her.
0: Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa isang survey ng Octa Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Lenny Rafi tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Aimee Marcos. Sabi ng Octa Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Lenny Rafi tandem mula nang maumusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon, kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas, habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas, habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick Desus po ito ng Ulat Bayan.
6: Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
5: Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol sa magiging takbo ng 2028 elections? Pakipaliwanag po sa ating mga manonood ang ibig sabihin ng resulta ng inyong pong survey para nga po sa 2028 elections?
6: Ang ibig sabihin po ng survey results natin, pagmata po ang survey ginawa ng July 4 to 11, mm-hmm. ang ibig sabihin ng survey po ay tabla na po. Kung ang survey ay gana po, ang election ay gana po eh, sa panahon na ginawa yung survey, eh ang Lenny Rafi tandem ay nagkakaroon ng makakakamit mo ng 45%. Versus yung Sara ay may tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung pambala na Lenny Rafi at ang pambala ay Sara ay isa yung mga tambay na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan. At sila ko ay patak ngayon. Now, ang survey findings yan, ganun ba ng 2025? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala akong tambalan ang nakatapat po sa Sara Haini na tambalan. Sara for President, Haini for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Rafi Tulfo for Rafi Tulfo for Vice President. So yan, dalawang tambalan. Sinukat lang namin sa survey, ayan ay hypothetical, natin alam kung ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun nga, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028. Ngayon pa lang.
5: Okay. Sabi nyo nga, Prof, ay halos tabla or pantay po ang Lenny Rafi at Sara Aimee tandem. Meron naman pong 8% na nagsabing none. 4% ang sabing don't know at 1% po yung refuse to answer. Malaki po bang factor ito para makaapekto sa magiging resulta ng susunod na eleksyon kahit malayo pa nga po?
6: Oo, totoo yan. May mga matututunan tayo sa survey na ito. No? Unang-una, marami pang undecided sa ating mga kababayan. At sila po, malaking bagay po sila sa final count yung mga undecided. Number two, marami na alternatibo ng mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. So, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan po si Senator Rafi Tulfo, nandiyan po si Senator Irwin Tulfo. Marami po mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusuan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matanda na mga ating kababayan, ito ay survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Na ganoon pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa.
5: Mm-hmm. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny Rafi yung tandem at Sara Aimee yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Okta Research?
6: Okay. Ang Okta, marami hong tandem tinetest ng Okta at sa susunod na araw ilalabas namin yung ibang resulta po. Ito kasi po, wala akong nagpumisyon ng tandem na to at ilabas na rin namin last quarter. So may sinusukat lang namin no, yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang pasiging paliwanag. Pero meron pa iba kang tandem na pinag-aralan po. Meron kaming Sarah Robin, meron kaming Lenny at saka Irwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon. No? May Lenny pa. Ilalabas namin unti-unti yung mga resulta na yan. Pero ang importante, yung bayan natin, no? Yung ating bansa, talagang divided. No? No? Yung Balan Cruzon at saka NCR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny Rafi. Ang Visayas at saka Mindanao, na Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang support sa Sara Aimee po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang to, huwag gagamitin batihan para sa ating boto. No? So matagal pa ang eleksyon, ang pinaparita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan, at hindi na ganun kalaki, no? Yung undecided, pero importante pa rin sila kasi kita mo tabla ngayon eh. Tapos ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So ito ay isang survey finding ng marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas in the next few days.
5: Okay.
6: Patungkol sa 2028.
5: Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa isinagawang survey ng Okta Research.
6: Yung aming hypothesis ay meron na po, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup nila ni, you know, ni Dear Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin eh. So, yan ay, ano, yan ay palagay lang namin. Ah. Hindi pa sigurado na yan ang explanation. No? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita namin.
5: Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Okta Research President Professor Ranjit Rai.
7: Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. Ito'y matapos siyang tumestigo sa paglilitis sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at iba pa, kaugnay sa umano'y manumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Nakumpleto na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa manghuling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umano'y leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosecution, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosecution sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson ng mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon. At noon, si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong kung sino ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang particular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa pagingin ng pondo kung saan ang DPWH Receiving Officer na lamang ay nagbe-verifika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat anya ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund pero binigyan din niya na walang mali sa paggamit nito at ang malian niya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amyenda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat anya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ang depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.
7: Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating mambabatas na si Jing Parac sa itinakdang petsa ng pagharap nila sa subpoena ng ahensya. Kaugnay ito ng fact-finding investigation ng NBI sa umano'y honey trap plot o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Giit ng kampo ni Parac, walang batayan ang mga aligasyon laban sa dating mambabatas. Anya, walang umanong nakalakip na larawan o video na magpapakitang nakipagkita si Parac sa mga kababaihang sinasabing ni-recruit para sa umano'y honey trap. Samantala, inamin din ang kampo ni Parac na nagkaroon ng ugnayan ng dating mambabatas at si alias Ken noong 2022. Pero ayon sa kanila, may kaugnayan ito sa isang movie project at hindi sa umano'y honey trap plot laban kay ES Recto. Samantala, nang tanungin kung nakabalik na sa bansa si Leviste, sinabi ng kanyang abogado na wala siyang personal na kaalaman tungkol dito. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng NBI sa umano'y character assassination plot laban kay Executive Secretary Recto habang inaalam pa ng ahensya ang posibleng papel ng mga taong itinuturong sangkot sa nasabing plano.
5: Ipinaubayan ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon.
9: The schedule of the RORE is under the Commander Western Command. These are already operational details at their level. Operational details dictate the schedule of the RORE.
5: Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORE missions sa BRP Sierra Madre sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China.
9: BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek in approval nor inform any foreign power in performing our mandate. BRP Sierra Madre nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned.
5: Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORE missions mula nang maging epektibo ito noong 2024. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORE sa pamamagitan ng airdrop, drone at fast boat, mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Naungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
7: Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimula na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT.
11: We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then, whatever the Congress will issue as an amendment to EPIRA or any new law dealing with removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in, we will find a way to be able to implement it.
10: Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bill ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang irerehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill.
11: Both agencies, the BIR and the ERC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
10: Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang typical na pamilyang gumagamit ng 200 kWh ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer.
11: We will just abide by whatever the POE comes out, the issuance of POE, a policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented.
10: Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 62026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at fit-all. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkop kapag tuluyan ang naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa Epiro Law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
7: Wala nang pasok bukas sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Benguet dahil sa masamang panahon. Bukas August 13, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Binmalay at Calasiao sa Pangasinan. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan kung saan kasama suspensyon ang government offices. Suspendido rin ang face-to-face classes bukas sa preschool hanggang elementary sa Tublay, Benguet. Samantala hanggang sa Biyernes, August 14 naman, walang pasok sa Santo Tomas, Masantol, San Simon at Candaba sa Pampanga. Gayun din sa mga public schools sa Lingayen, Pangasinan at preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Bukod dito, isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
5: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
7: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
12: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ahensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidom Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
16: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
15: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
17: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
15: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
18: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
15: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
17: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
21: 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
22: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
23: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Wednesday sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kasama niyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At kasalukuyan po tayo na papakinggan sa 104.3 The Capital. Samahan niyo ako sa isang buong oras ng balita, talakayan at mga kaalaman mula sa Bangsamoro sa ating mga kababayan Muslim at syempre balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Pag-usapan natin itong non-stop. Non-stop eh, no? Hindi, kanina po umaga, grabe, no? Napansin niyo ba? Umuulan na naman. Ito, hindi na to ano, kumbaga ito yung habagat pa rin daw, no? Habagat pa rin po ito na nakakaapekto sa pag-ulan. Kanina nga eh, and this is ano, this is not only in Metro Manila pati sa outskirts of Metro Manila. Sa may Camanaba, sa Calabarzon. Oh. Just imagine gaano ka lapad na ulap ito na may daladalang tubig na ulan ng na punong-puno ng ulan. Now that's how God makes things impossible possible. Diba? Imposible yun eh, kasi diba, bigat-bigat na, tapos ilang oras bumubuhos ang ulan. And again, yet again. Pero sa mga panahon ito, ika nga, dapat bantay-bantay tayo ng konti. Ha? Kasi not that safe yung mga areas sa binabaha. Kasi baka maipon na naman yung tubig sa mga areas na laging bahain. Diba? Kaya alamin na natin kung saan tayo pupunta. At saka kung yung pupuntahan natin ay check nyo yung ano, MMDA. Ako, lagi ako nag-check din dyan. At saka yung mga sa Facebook, yung MMDA Facebook page. Anyway, speaking of Facebook page, 2 million na po ang Radyo Pilipinas. Kaya like, subscribe, and share. Samahan nyo po kami habang nanonood kayo sa inyong mga bahay. Kung kayo ay nakarating na sa inyong mga bahay, sa inyong mga cellphone, kung kayo po ay bumabiyahe pa, maraming salamat. At kung kayo naman ay nasa labas sa Metro Manila, sa Mindanao, sa Visayas, o kaya ating mga kababayang OFW, maraming salamat sa inyong pagtutok dito sa ating programa. Ay, grabe kanina, overtime. Overtime kanina yung nangyaring hearing sa Senado. Marami na naman ang mga nalaman, no? Mga impormasyon na nalaman natin. Alam mo, it's a gathering of information also, kasi you would know, no, na teka, may mga ganito pala at sa mga ganyan pala na dapat na hindi ginagawa at dapat na susundan. So at least, no, we've been very very productive in a way. If you're listening and tuning in to the impeachment trial, at least, di ba, makabigay ito ng lesson. Oh, dami na pupulta aral. Anyways, eto na po ang mga balita pangabangan nyo dito sa ating programa, Salam Radio.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 63 lugar sa Ilocos Region lubog pa rin sa baha. AI-powered drones gagamitin sa pag-monitor ng mga pananim. Commercial flight sa Romblon Airport balik operasyon na. Mga paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary election sa Setyembre, 14 planchado na. Or September 14. Ayan. Duterte Marcos tandem na kuha ng mas mababang puntos kumpara sa Robredo Tulfo tandem sa survey ng Okta Research. SSS at RCBC nakasundo para sa digital microloan. Pangasinan Persons with Disability Affairs Office inikayat ang mga PWDs na sumali sa 2026 National Abilympics. Regional Learners Convergence and Lead Right 2026, opisyal ng inailunsad ng Department of Education Region 10 para sa mga leader ng kabataang mag-aaral ng rehiyong Northern Mindanao. Higit 1,000 trabaho abroad inilapit ng DMW9 sa Panarbaho Job Fair sa lungsod ng Pagadian, Zamboanga del Sur. Defense team sa impeachment trial nanindigan na walang naging bastos o kawalan ng respeto ang kanilang panig sa paglilitis.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Eto na mga balita, detalye ng mga balita ang dapat ninyong malaman.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Anim na po tatlong lugar sa Ilocos Region, lubog pa rin sa baha. Sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mildred.
3: Aabot sa 63 lugar sa Ilocos Region ang lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng masamang panahon. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, kabilang sa mga lugar na lubog sa baha ang 30 sa Pangasinan, 21 sa Dagupan City at 12 sa Ilocos Sur. Samantala, 40 lugar na ang humupa o subsided na ang baha habang patuloy namang bumababa ang tubig sa 33 iba pang lugar. Naitala rin ang 5 rain-induced landslides sa La Union at 4 na insidente ng fallen debris o pagkabuwal ng mga puno sa Ilocos Sur. Ayon sa OCD, sa buong rehiyon, 48 road sections at isang tulay ang hindi madaanan habang ang 105 kalsada at 5 tulay na dating hindi madaanan ay passable na ngayon. Naitala rin ang 191 na bahagyang nasirang bahay at 5 tuluyang nawasak dahil sa epekto ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
21: Maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, AI-powered drones gagamitin sa pagmomonitor ng mga pananim. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ray.
4: Sinusuri ng Department of Agriculture ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maaga matukoy ang mga peste at sakit sa mga pananim. Layunin itong matulungan ang mga magsasaka na makakilos agad bago kumalat ang mga problema sa kanilang mga sakahan. Nagsimula na ang pilot testing ng teknolohiya sa 3 banana farms sa Davao del Norte at Davao de Oro. Gamit ang drones at AI, maaaring mamonitor ang kondisyon ng mga pananim, matantya ang produksyon at matukoy ang mga maagang sinyalis ng sakit. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaari ring makatulong ang teknolohiya sa pagbawas ng gasto sa pagkontrol ng mga peste at sakit. Sinabi ng kalihim na kailangan maging abot-kaya at accessible ang teknolohiya lalo na para sa maliit na magsasaka. Sinusuri rin na DA ang mga paggamit ng teknolohiya sa mga taniman ng tubo at niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, commercial flights sa Romblon Airport, balik operasyon na. Sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Luisa.
24: Inanunsyo ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na balik na ang commercial flight sa Romblon Airport bilang pagpapalakas sa regional air connectivity sa bansa. Sinimulan ito ng Sunlight Air na nagkaroon ng inaugural flight na Clark to Tablas o Romblon Airport kahapon August 11. Naging simbolik naman ang paglapag ng eroplano dahil bukod sa ito ang naging hudyat ang pagbalik ng commercial flights. Nagtulong-tulong ang CAAP Romblon Airport Management, mga tauhan ng Sunlight Air, security agencies at iba pa para matiyak ang ligtas na arrival at departure ng eroplano. Ayon naman kay CAAP Director General Retired Lieutenant General Del Rosario, patuloy silang makikipagtulungan sa airline companies upang palawakin pa ang air connectivity para sa mga Pilipino. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin pa ang flight sa bansa upang mapalakas ang turismo, kalakalan at ekonomiya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Eh, maraming salamat, Luisa. Samantala, dako naman tayo sa Mindanao kung saan mga paghahanda ng COMELEC para sa kauna-unahang barn parliamentary elections sa September 14, planchado na. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Dandy.
6: sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga stakeholder briefings, joint command conferences, malawakang voter education and information sessions, media orientations, command center and data center walkthroughs at voting and counting simulation exercises, sinusulong ng Commission on Elections sa COMELEC ang masusing paghahanda para sa kauna-unahang 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14. Katuwang ang Department of Education at Ministry of Basic, Higher and Technical Education o MBHTE, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, Presidential Task Force on Media Security o PDFOMS, mga city at municipal treasurers at iba pang mga institusyon, patuloy ang pagtitiyak, pagsusulong at paghahatid ng demokrasya sa buong BARMM. Magmula sa kick-off at pagtatapos ng pag-imprinta ng halos 3 milyong opisyal na balota, pagsisimula ng pagpapatupad ng election period, gun ban at COMELEC checkpoints, hanggang sa sertifikasyon ng automated election system, testing ng bawat automated counting machine at transmission device, bawat hakbang tungo sa napakamakasaysayang halalang ito ay patunay ng sama-sama at tapat na dedikasyon ng bawat isa sa kalayaan, kapayapaan, seguridad at inklusibong partisipasyon ng bawat mamamayan sa demokrasya ayon sa COMELEC. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Dandy Macarambon. 7:17 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
5: noon ako.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
13: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin. Salam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: 7:21 in the evening at tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin yung lingkod Nords Maguindanao. Sa ating mga balita, defense team sa impeachment trial nanindigan na walang naging bastos o kawalan ng respeto ang kanilang panig sa paglilitis. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Luisa Erispe.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Luisa.
24: Naniniwala si Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, na hindi naging bastos o intensyon na mawalan ng respeto ni Attorney Christine Ferrer, defense counsel sa naging cross-examination kanina sa witness ng prosecution na si Coa State Auditor Cailin Del Campo. Git ni Poa, maaaring highly charged o kaya ay ito ay sariling style ni Attorney Ferrer sa pagtatanong. Pero malinaw naman na hindi nito intensyon na maging disrespectful. Tugon naman ito ni Poa nang tanungin kung ano ang kanilang komento sa sinabi ni Attorney Lorna Kapunan, counsel to prosecutor, na pinalaki niya ang kanyang mga anak na may respeto at sana ay ganito rin si Attorney Ferrer. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
14: Pero I don't think naman that Attorney Christine was disrespectful kanina, so I don't want to comment any further. Pero sa atin, I'm sure there's no intention to disrespect anyone, be it the opposing counsel, the witness, or of course the honorable court. Lawyers just have very different styles.
24: Matatandaan na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Attorney Kapunan at Attorney Ferrer dahil sa mga objections ng prosecution sa cross-examination ng depensa. Nagkomento o nagbiru pa si Attorney Kapunan na nagpipigil umano siyang paluin si Attorney Ferrer. Nagsalita naman si Attorney Ferrer na isa umano sa kanyang iniidolo ang kapwa abogada na mas nakatatanda sa kanya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Luisa. Samantala, SSS at RCBC nagkasundo para sa digital microloan. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ray.
4: Formal nang nagtulungan ang Social Security System at Rizal Commercial Banking Corporation para ilunsad ang SSS Loan Light sa Discartech app. Sa ilalim ng programa, maaaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro ng SSS ng microloan mula 1,000 piso hanggang 20,000 piso gamit ang kanilang cellphone. Ayon sa SSS at RCBC, layunin ng digital lending service na gawing mas mabilis, maginhawa at secure ang pagkuha ng financial assistance. Nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pangunguna ni na SSS President at CEO Robert Joseph Declaro at RCBC President at CEO Reggie Carriazo at iba pa mga opisyal ng SSS at RCBC. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:24 in the evening. Samantala, makibalita, update tayo sa mga o sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na araw. Mula Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin kay Charmaine Barilla.
26: Rancho Pilipinas. Weather.
21: Charmaine.
15: Yes, magandang gabi po, Sir Lord. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiira sa buong Luzon at magdudulot nga yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueves, Sihab, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Asahan na natin na yung ganitong panahon ay magpapatuloy pa rin at maaaring tumaas nga yung habagat dito sa may bahagi pa ng Ilocos Region, some parts ng Cordillera, Central Luzon at sa malaking bahagi ng Calabar Zone, maging sa may parte ng Mindoro Provinces at Occidental Mindoro. Asahan natin yan hanggang next week. Kaya maganda pa rin yung ating makbabayan at maging alerta sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lalabing bahagi naman ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, pwera yung chance ng mga pulupulong mga pagunan, pagkidlat at pagkulog. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa Papalao sa may hilaga at kanlurang bahagi ng Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At meron na tayong bagong bagyo na binabantayan sa labas ng ating core na may international name na Tropical Storm Nangka, huling namataan sa layong 2,280 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Sa kasalukuyan nga kumikilos ito, pasilangan papalayo sa ating core, kaya mababa yung chance nito na pumasok at makaapekto sa limang bahagi ng ating bansa. Yan ang latest mga dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilia, nagulat.
21: Charmaine?
15: Yes po, sir.
21: So, bali may inaabangan tayong bagong bagyo. So, when would that be possible na papasok sa ating park?
15: Ito pong binabantayan natin na bagyo ngayon ay mababa pa naman po yung chance. Mm. At since kumikilos po ito pa silangan, so ina-expect po natin na tuluyang papalayo ito sa ating bansa. Pero sa base sa ating tropical threat potential, ay merong posibleng mamuo na within this week na isang bagyo na currently ay meron ng medium chance na ma-develop at maging isang ganap na bagyo at posibleng ngayon pumasok sa ating par within this week or possibly by next week.
21: So meaning hanggang Biyernes, habagat pa rin yung mararamdaman natin na pag-uulan sa Metro Manila and Metro and Mega Manila.
15: Yes po, tama po kayo. Pero kung i-compare naman po natin yung mga paulan nung nakaraan ay mas kaunti, ngunit dahil nga saturated na yung ating kalupaan, so mag-iingat pa rin po yung ating kababayan. Yes. At huwag magpakampante kahit na mas mahina yung mga pag-ulan na inaasahan natin. Posible pa rin po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa.
21: Ayan. Okay, maraming salamat, Charmaine.
15: Yes po, maraming salamat.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
21: At wala Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Mahigit 3.8 milyong mag-aaral apektado ng pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat ayon sa DepEd. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
21: Report. Diane.
17: Umabot na sa mahigit 3.8 milyon na mga mag-aaral ang apektado ng pananalasa ng bagyong Maymay at Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling situation report ng Department of Education o DepEd. Ayon sa DepEd, saklaw ng suspension ang 5,164 na mga pampublikong paaralan sa anim na rehiyon, kabilang ang Region 3, Region 1, Region 4A, National Capital Region, Region 4B at Cordillera Administrative Region. Gayun din apektado rin ng masamang panahon ng mahigit 163,000 na mga personnel ng DepEd. Samantala, nasa 217 na mga pampublikong paaralan ang ginagamit bilang evacuation centers, kung saan mahigit 6,400 na mga pamilya ang pansamantalang lumikas. Bukod dito, nakapagtala rin ng DepEd ng mga nasirang paaralan, kung saan mahigit 3,900 ang minor damage, mahigit 1,300 ang major damage at mahigit 1,300 din ang totally damage. Bilang tugon naman, naglaan ng DepEd ng mahigit 32.6 million pesos para sa clean up and clearing operation sa mga apektadong paaralan at mahigit 192.8 million pesos para naman sa minor repair ng mga nasirang silid aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. And it's because it's Wednesday at kapag Miyerkules, narito na ang inaabangan natin na Kapatid Language Connect mula sa Translation and Interpretation Division o TID ng BARMM. Narito po.
18: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi pong muli sa ating lahat at nagbabalik po ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. At malagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-100 episode na po ng ating programa at live na live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang inyong lingkod, ang tagasalin sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng BPA-BARMM. At ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya naman, samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlang, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. At ayan mga kapatid, bago po tayo dumako sa first segment ng ating programa, which is ang ating Word of the Week, ang ating tanggapan po ay nagpaparating ng pagbati dahil ngayong August 2026 ay buwan ng wika. At para sa temang Wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman at impormasyon. Ayan, binabati po natin ang lahat ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao para po sa ating pag-celebrate ng buwan ng wika.

0: kapangad na makadtabang sa kapangadan kanosalig no kadtatabangay.
1: Sa maranaw na kapakasusulawida, sumapagar a kapakasusulawida sa si iko mga membro o magingad na pagkatabang ko kapunagumbalaya ko sarig ko kapagisaysa.
2: Bang si iyakan, parsugpatan. Makabasag parsugpatan de paumanin bang meaanin magkahagad kinahagad luk magtabang kinabang.
3: Sa iranun na sumpat. Sumabagar a sumpat kano pagalatan ng mga membro o magingad na pakadtabang a mapakatindag ko sarig ago kadtatabanga.
4: Word of the day, suksugan. Parsugpatan suksugan maantara tumpukan kauman magtabang-tabang matengge pangandol makalabay magtikayo sa gina.
5: Sangkagan kay pagsugpat. Yang sambok na manog na pagsugpat sang mga membro ng jamaa kay ang makatabang sa pagbuo ng sarig o pakipagtinabangay.
6: Dagtaduraye, sumpat. Imbagare kasapagayun, idesumpat na punuowe. Katabang, katiman sarig. Grab kasatabang.
7: Bil-Arabi at tarabot. Yusimu tarabot al-matino bain akrad al-mujtama'i في تعزيز الثقة والتعاون.
8: At ayun na po mga kapatid ang ating Word of the Week. Ayan, maraming salamat sa ating mga masisipag at magagaling na kapwa tagasalin dito po sa ating tanggapan. At naway, may natutunan po tayo doon sa ating Word of the Week. At ngayon naman ay dumako naman po tayo sa isa pang mahalagang segment ng ating programa, ang Trivia, kung saan tayo po ay kumukuha ng section o bahagi lamang po ng published na baa at para sa episode na ito ay mula pa rin po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro at ito po ay tumutukoy sa Sharia Special Prosecution Services at ito ay magmumula sa Section 15, ang composition po nito. Narito po at ang salo nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
9: Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. There is hereby created a Sharia Special Prosecution Service for Sharia Administration of Justice in the Bangsamoro. The Sharia Special Prosecution Service shall be attached to the National Prosecutorial Service of the National Government. The Bangsamoro Government shall recommend the qualified applicants for the position of the Sharia Prosecutors and personnel of the Sharia Special Prosecution Service to the Secretary of Justice of the National Government.
10: Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Itinatag dito ang isang Sharia Special Prosecution Service para sa Sharia Administration of Justice sa Bangsamoro. Ang Sharia Special Prosecution Service ay ilalakip sa National Prosecution Service ng Pambansang Pamahalaan. Ang Pamahalaang Bangsamoro ay magre-rekomenda ng mga kwalipikadong aplikante para sa mga posisyon ng mga Sharia Prosecutors at mga kawanin ng Sharia Special Prosecution Service sa Secretary of Justice ng Pambansang Pamahalaan.
11: Sa iranun na si Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Siya niya pangadin sa Sharia Special Prosecution Service para katyakapan no Sharia so kapadimbang siya sa Bangsamoro. So Sharia Special Prosecution Service na ipambatad sa National Prosecutorial Service o Gobyerno na Nasyonal. So Gobyerno ng Bangsamoro na dahit makaanggay sa mga kapakayan na aplikante para sa posisyon na Sharia Prosecutors ang gumangataw na Sharia Special Prosecution Service sa Secretary of Justice no Gobyerno na Nasyonal.
12: Sharia Special Prosecution Service mabahasa sinama Section 15 Composition. Maantara ito, ni paniya ni onan Sharia Prosecution Service matangod kahalan syara maparinta Sharia iaturan na ito ni kaadilan paghukuman mara ayat Bangsamoro. In Sharia Prosecutional Service, sulit sa ito ni Pabea ma National Government, nga mo farinta Bangsamoro mabaanan Secretary ma Justice of the National Government, sensaya niya qualified applicants ma position prosecutors makaanaghinang ma Sharia Prosecution Service.
13: Dabtaduraye, Letter C, Sharia Special Prosecution Service, Section 15, Composition. Dabpamagitanwe, ranigoy Sharia Special Prosecution Service para dab Shariawe, pananggwitoy justisya hibang Samorowe. I Sharia Special Prosecution Service, fakafan nabdekluhanan na pananggwitoy bang Samorowe, dapat anduay pananggwitone, idefakay gamalbag para dabde posisyoy de atur sumisig ba Shariawe. Brabdo atuwi Sharia Special Prosecution Service, dabde manbunay do kopya po daw, wikay kluhanan ni kapananggwit.
14: Sang Hagan Guide, Section 15, Composition.

0: mag-consider kay imo yung Sharia Special Prosecution Service supaya sa Sharia Administration ng Hustisya sa Bangsa Moro. Yung Sharia Special Prosecution Service kay dai diupod sa National Prosecutorial Service ng National Government na itubo ng gobyerno ng Bangsa Moro. Yung mga kwalipikado na aplikante supaya sa posisyon ng mga Sharia Prosecutor o mga kautawan ng Sharia Special Prosecution Service sa Sekretarya ng Hustisya ng National Government.
1: Jim, خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة القسم 15 التكوين ينشأ بموجب هذا جهاز خاص للإدعاء في الشريعة بغرض إدارة العدالة وفقا لأحكام الشريعة في بنسا مورو وتلحق خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة بخدمة الإدعاء الوطنية التابعة للحكومة الوطنية وتقوم حكومة بنسا مورو بترشيح المتقدمين المؤهلين لشغل مناصب مدعي الشريعة وموظفي خدمة الإدعاء الخاصة بالشريعة إلى وزير العدل في الحكومة الوطنية
2: Sarat tertentu si prosecution service in Sharia. Bahagian si kasampuk lime. Si hal ini niya pinaniya wa Sharia Special Prosecution Service si me mananara duk Shariahin para si Bangsa Moro. Sharia Special Prosecution Service in suga do pinag-atap duk National Prosecution Service si National Government. Bangsa Moro Government in suwe nukba si me aplikante qualified para si Sharia Prosecutor duk me personnel ni si Sharia Special Prosecution paharap si Justice Secretary si National Government in.
3: Letter C. Sharia Special Prosecution Service. Section 15, Composition. Maaon in Sharia Special Prosecution Service para ha Sharia Administration of Justice ha Bangsa Moro. In Sharia Special Prosecution Service, suway hilamud pa National Prosecutorial Service sin National Government. In parinta Bangsa Moro, suway dumihil pikilan tungod pa mga qualified applicants para hakawasa mahinang Sharia Prosecutor, iban mga personnel sin Sharia Special Prosecution Service, harap pa Secretary of Justice sin National Government.
4: Ayan mga kapatid, yun na po yung ating trivia, ang Sharia Special Prosecution Services at ang Section 15 nito patungkol po sa composition. At ngayon naman mga kapatid, ay dumako naman po tayo sa ating quotable code. At bago po natin ibahagi ang quotable code na ito, kung saan ito po ay magmumula kay Honorable MP Basit Abbas, ay narito po muna ang kanyang bio sketch. Kilalanin po natin si MP Basit Abbas.
5: Member of the Parliament Basit S. Abbas, also known as Front Commander Jannati Mimbantas, is one of the prominent Mujahid in the Bangsa Moro region. He is serving both as member of the Bangsa Moro Parliament and Front Commander of Northeastern Mindanao Front of MILF. He is a younger brother of the great leader of the Mujahideen, late Alim Abdulaziz Mimbantas. Known for his active involvement in various committees and organizations. He is also currently serving as member of the Bangsa Moro Parliament, where he plays a crucial role in shaping policies and decisions for the betterment of the region. One of Abbas' notable roles is his involvement in the independent decommissioning body, where he works tirelessly towards the normalization track of the peace process, such as the commissioning of former MILF combatants, contributing to the overall peace and stability in the area. Additionally, he's also a part of the Joint Task Force of Camp Transformation, focusing on transforming former conflict areas into peaceful and productive communities. In addition to his parliamentary duties, Abbas is the founder of BASRAC, or Bangsa Moro Assistance and Relief Action Center, an organization dedicated to promoting relief assistance to individuals and communities affected by calamities in the Bangsa Moro area. Through his philanthropic efforts, Abbas continues to extend support and aid to those in need. Overall, MP Basit Abbas is a dedicated and influential individual committed to promoting peace, stability, and development in the Bangsa Moro region.
4: At ayan mga kapatid, narito na po ang quotable quote. Ang sabi po ni MP Basit Abbas, "This is very significant because we feel that both MNLF and MILF are united. We disregard our faction. We put aside our differences and work together for the interests of all Mujahideen and Mujahidat." Ayan, at narito naman po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika. Panoorin po natin mga kapatid.
6: Sa Maguindanao na, Nasisita gid niya kay ginayaning sabab nagkagadam tanu imagidsa ni MNLF ndo MILF na nagayon. Dinipatanan tanu sa kinadsenggaya. Dekke na tanu ya bagilin sumanga kambibidayan kami tatabanga tanu ang galbag para sa kanukahanda no langon ng mujahidin ndo mujahidat.
7: Samra na una.
8: Ya namala ka importante niyan sabab ko magkagadam tanu aso MNLF gu MILF na may isa-isa. Datano tagwa sa ginawa so kapaguparak. Pia kalipatan tano so kang bida-bidaan tano na minggalabag tano sa may isa-isa para ko kamapiaan o langwan ang mujahidin gu mujahidat.
7: Bang siyakan?
9: Subay inin pinantun manamalan sabab tananam tewe magdarambua do isab MNLF do MILF in. Dapas agad tewe pagtumpuk-tumpukanin, paliras tewe iye pagbida-bida tinbi. Duk magtawang kitewe ngahinang mamagmumpa at simek mujahidin do mujahidat tinbi.
7: Sa iranun na.
10: Diyan na barapantag sabab sa kagadang tanong imagitsan anya magayon so MNLF agu MILF. Yakandayan tanong surakitanong alumpukan, dinipatanan tanong surakitanong akam bibidaya agu midtatabanga tanong ang galabak para sa kagkapyan ulangon o mujahidin agu mujahidat.
7: Sinama?
11: Ito na ya parkala takka takisa kami subay kapag di kayo pikilan doya MNLF naka MILF. Mahana paruli kami ya tumpukan kami, misan kami mbabe magdalawa-dalawa, makasubay kami magtabang-tabang, hasupaya mba na niya kasusahan, lasig balik ya kamemon mujahidin makamujahidat.
7: Sangkagan kay?
12: Baling kabarapantag sidi, sabab gudam nami nagunawan na kasambok yang MNLF au MILF. Bukon nami pigapansin yung kanami pangkatan. Pigabaliwala nami yung kanami mga pagkatuna-tuna au yung tinabangay supaya sang interes ng ubos ng mujahidin au mujahidap.
7: Did you do raye?
13: Ni toowe giray fiyo. Igitadama kay yes gilob MNLF eh, brab MILF ikasabane. Datulan kay kagay paksyon. Tanak gay saliyo na bakato me kasagiyo brab kasatobong para lebih kataya ikluhan ay de mujahidin brab mujahidat.
7: Bil Arabi.
14: إن لهذا الحدث أهمية بالغة لأنه يؤكد أن وحدة الصف بين جبهة تحرير مورو الإسلامية وجبهة تحرير مورو الوطنية أصبحت أقوى من أي خلاف. فقد أثرنا تجاوز الانتماءات الفصائلية ووضعنا كل ما يفرقنا خلف ظهورنا لنتكاتف صفا واحدا لخدمة مصلحة جميع المجاهدين والمجاهدات.
4: Ayan mga kapatid, yun na po yung quotable quote ni Honorable MP Basit Abbas at tayo po ay nagpaparating ng pagbati at pasasalamat po sa kanyang tanggapan. At ganun din sa ating mga masisipag na tagasalin. Ano? Maraming salamat sa inyong pagsusumikap na maisalin nito sa iba't ibang wika ng Bangsamoro. Ayan. At mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na naman pong makabuluhang alakayan dito po sa ika-100 na po na episode ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. At naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan na komunikasyon. Ito po ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode, mas marami pa po tayong matututunan. At bago po tayong magpaalam, ay muli po tayong nagpaparating ng pagbati sa buong sambayan ng Pilipino. At mula Luzon, Visayas at Mindanao para po sa ating pagbubunita ng buwan ng wika sa taong 2026 na may tema ang wikang Filipino at AI, kasangkapan sa pananaliksik at tulay sa yaman at impormasyon. Muli, ako po ang inyong kapatid, Norin Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.

0: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
1: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio. Dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin ang inyong lingkod Nords Maguindanao. At gaya nga po ng report kanina ng Pag-asa, may binabantayan po tayong papasok sa par na bagyo. Pero tinitingnan pa kung ito'y mapapalakas o sadyang humihina pa. O lalakas o hihina pa. Oh, well, hopefully sana humina, no? Kasi ika nga tama na tayo kay Luis at saka kay Maymay. At sana, syempre, that's one signal that Bermans is coming. Hindi na natin mapipigilan. We just have to be ready. No, ready lang tayo. Ready lang tayo sa lahat ng mga darating. Maging anong paman yan. 7:50 in the evening. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
1: Sa LAM Radio. Sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Commission on Audit o COA posibleng magsagawa ng fraud audit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye mula Senado, alamin natin kay Nimba Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nimba.
4: Maaari pang magsagawa ng fraud investigation ng Commission on Audit o COA kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ayon yan sa State Auditor na tumistigo sa impeachment trial nitong Miyerkules. Ayon kay COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO State Auditor Celine Del Campo, pinag-aaralan pa ng kanilang tanggapan ang posibilidad na magsagawa ng fraud audit sa mga transaksyon ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Lumabas ito tapos tanungin ni Senator George Pam Aquino si Del Campo tungkol sa questionableng mga pangalan ng mga tumanggap ng bayad mula sa confidential funds. Binanggit ni Aquino ang pahayag ng dating co-auditor na si Heidi Mendoza na maaaring mag-trigger ng fraud investigation ang mga hindi pagkareniwang pangalan sa mga dokumento. Ayon kay Del Campo, unang pagkakataon itong sinusuli ng kanilang tanggapan kaya pinag-aaralan pa ang posibilidad na pagsasagawa ng fraud audit. Ngayon pa man, nilinaw niya na kung kinakailangan ay gagawin ito. Sinabi rin ng auditor na may panganib sa pagbabahagi ng mga dokumento sa ibang tanggapan dahil naglalawa ng mga ito ng mga sensitibong impormasyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Nimfa. Samantala, Pangasinan Persons with Disability Affairs Office inikayat ang mga PWD sa sumali sa 2026 National Ambilympics. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
5: Inihikayat ng Provincial Disability Affairs Office ng Pangasinan ang persons with disabilities na sumali sa 2026 National Abilympics. Bukas ang aplikasyon hanggang August 15 para sa amateur at professional PWDs anuman ang edad. Gaganapin ang kompetisyon sa unang linggo ng Oktubre 2026 at masisilbing qualifying event ng bansa para sa International Abilympics. Limang kategorya ang paglalabanan: photography, word processing, paggawa ng web pages, poster design at painting o waste reuse. Ayon kay PDAW Head Jennifer Garcia, layunin ng kompetisyon na maipakita ng PWDs ang kanilang teknikal at malikhaing kakayahan at may sulong ang pantay na oportunidad. Ang mga mapipiling aplikante ay sasailalim sa isang buwang capability building program. Samantala, susuportahan ng provincial government ang mga kwalipikadong delegado sa training, biyahe, tirahan, pagkain at iba pang gastusin, alinsunod sa umiiral na guidelines. Ang mga mananalo sa national competition ng kakatawan sa Pilipinas sa International Abilympics sa Finland sa May 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Maraming salamat, Mildred. Sa Mindanao ulit, Regional Learners Convergence and Lead Right 2026 official ng nailunsad o official na nailunsad ng Department of Education Region 10 para sa mga leader na kabata ang mag-aaral sa Northern Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macarambon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dandy. Opisyal nang inilunsad ang Regional Learners Convergence o LearnCon at Lead Right 2026 ng Department of Education Region 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Dr. Ruth Fuentes sa pamamagitan ng Education Support Services Division. Layunin ng convergence sa pagsamasamahin ang mga student leader mula iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao na kaangkla sa temang Boses Mo Bukas Natin. Inorganisa ito ng Learners Rights and Protection Division at Youth Formation Division upang mabigyan ng kaukulang kakayahan, tiwala sa sarili, pananagutan at platform na kinakailangan ng mga kabataang itinataguyod ang mga karapatan ng mga mag-aaral, ligtas at inklusibong kapaligiran para sa pag-aaral, maging mahalagang akibong partners o katuwang sa paghubog ng mapagtugon, makaestudyante na education system at itinataguyod ang positibong pagbabago sa paaralan at komunidad. Pinakabuo ang pagtataguyod ng responsabling leadership na katuon sa mga karapatan ng mga mag-aaral, ang puso ng edukasyon. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, sa Zamboanga naman, higit sa 1,000 trabaho abroad inilapit ng DMW Region 9 sa Panarbaho Job Fair sa lungsod na Pagadian, Zamboanga del Sur. Para sa detalye, alamin natin kay Justin Bolanon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.

0: 7:56 in the evening. Again po, kung kayo po ay may plano by this weekend na lumabas, I think you have to think twice. Oo, kasi tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan up until the weekends, kasi nga may inaasahan tayong bagyo na kung hindi man ito maging, or kung hindi man ito maging ganap na bagyo, eh magdudulot pa rin ito ng paghatak ng habagat. Ayun nga po yan sa pag-asa forecast kanina, no? Kasama natin ang pag-asa na kung saan ay damang-dama sa buong bansa at dito din sa Metro and Mega Manila. Kaya naman, nako, stay put na lang kayo. Baka pwede kung ano, eh agahan yung alam mo, isa mga problema talaga ng mga nanay din is yung paglalaba, no? Kasi talagang if days go by na walang araw, nako, hindi makakatuyo ng labahin. Siyempre, problema din na lahat yun. But anyways, yun ha. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta. Always po tayong tumutok, ha, sa ating mga sa Radyo Pilipinas, siyempre, para sa mga pinakabagong balita, update mga kaganapan sa mga susunod na araw. Lalo pat yung monitoring sa baha. Kung ang inyong area ay bahain, ay naku, makipag-coordinate na po, no? Kung sabihin man ng CDRRMO, DRRMO na kayo ay dapat lumikas na po. Kung alam niyo naman, kasi alam niyo yun, yung mga areas na hindi binabaha ay so far talagang posible na magkaroon na ng baha. Kaya nga, kita mo naman, kanina pa natin minomonitor yung pag-uulan, eh talagang dire-diretso pa rin yung pagbuhos ng ulan. Kaya naman, stay safe. Dapat planuhin natin na mabuti yung ating pupuntahan. Sana hindi maulan bukas kasi meron pa kaming activity talaga bukas, no? Sana hopefully matuloy yung activity namin for tomorrow. Iga nga sana, ipagdasal natin na sana maganda ang bungad ng umaga for tomorrow. Anyways, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre sa lagi nating mga kaakibat mula sa ating mga engineers, si Rose Ann Erno, Engineer Marvin Toledona at Toledana, sorry. At syempre, ang ating mga producers ay Sadan, Isabel Silang at ating executive producer si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudang, ako po yung lingkod Nords Maginanaw. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito lamang sa inyong programa Salam Radio, sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod Nords Maginanaw. Magandang gabi.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
5: Oras para sa musika.
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
2: Back in time with sweet memories.
3: Oldies but goodies na tugtugan.
2: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Narito na ang ating Kaalamang Asyan. Kaalamang Asyan. Alam nyo ba na ang mayorya ng mamamayan sa bansang Timor-Leste ay mga Kristiyano? Sa katunayan, humigit kumulang 75% ng mga mamamayan sa Timor-Leste ay mga Romano-Katoliko, kung kaya kasama ito ng Pilipinas sa natatanging mga bansang Kristiyano sa Southeast Asia. At bilang pinakabagong kasapi ng ASEAN, malaki ang papel ng Timor-Leste sa patuloy na pagpapalakas ng kapayapaan at kooperasyon sa ating rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online,
1: reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
1: from Manila, Philippines.

0: time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
2: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
1: May OPM na rock.
3: Oh, Pinoy ako.
1: May OPM na rap.
4: What you know last night, yo, it was the best.
5: May OPM na mabagal.
6: Agad magaganda ang mga pinay.
1: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
7: Ang himig natin.
1: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
8: Ang ating musika.
0: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagalit sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
19: Ugaliing makinig sa Radyo Pilipinas. Hindi ka mahuhuli sa mga sariwang kaganapan mula sa iyong sariling bayan. Sabihin mo sa ating mga kababayan na makinig sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, ang tunay na tinig ng Pinoy mula sa Kamaynilaan.

0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
2: Killer Joe!
1: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
7: Nurse ako sa Canada.
8: Waiter ako sa Dubai.
7: Deeds ako sa Hong Kong.
9: Engineer ako sa Qatar.
7: Teacher ako sa London.
10: Seaman ako.
11: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
2: Ang nakaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Bago natin tunguhin ang bugso ng mga pangunahing balita para sa araw na ito ay makakasama muna natin ang ating Bureau of Internal Revenue o BIR. Kasi tututukan natin para sa araw na ito ang ilang mahalagang usapin tungkol sa pagbubuwis at tax relief na direktang makakaapekto sa mga taxpayer maging sa ekonomiya mismo ng ating bansa. Kabilang dito ang planong pagtataas ng income tax exemption threshold mula 250,000 pesos tungo sa 350,000 pesos, posibleng pagbabago sa tax brackets at rates at mga panukalang tax relief para sa middle class at maliliit na negosyo. Bukod pa rito, alam naman natin no, na bumagyo no, at nagkaroon din ng impact ang hanging habagat, kaya naman pinapalawak din itong tinatawag na tax amnesty at malalaman natin sa ating panayam kasamang BIR kung paano mapalalakas ang taxpayer compliance habang pinananatiling sapat ang kita ng pamahalaan para sa mga pangunahing serbisyo at programa. At yung tulad nga ng ating nabanggit ay mahalagang malaman ng ating mga kababayan ang ipinatupad na extension ng BIR sa ilang statutory tax deadlines. Hanggang August 17 na lamang po yan dahil nga sa naging epekto ng sama ng panahon nitong mga nagdaang araw. Kaugnay po ng lahat ng yan ay kasama na po natin sa ating linya ng komunikasyon si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros, ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Deputy Commissioner Cabreros, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Steph.
3: Magandang hapon din po. Maraming salamat po, Deputy Commissioner, for joining us dito sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po ay ito, nabanggit kasi ito nung nakaraang SONA, State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito binanggit niya po ang planong itaas ang income tax exemption threshold mula 250,000 pesos patungo po no sa 350,000 pesos. Mula sa perspektibo po ng BIR, gaano po kalaki ang inaasahang epekto nito sa bilang ng taxpayers at sa koleksyon ng buwis ng pamahalaan?
4: Yes. Yes, una sa lahat, maganda po sa SONA po, nabanggit ng ating Pangulo, salamat at nabanggit po niya yan kasi priority po ng ating mga batas ngayon na i-amenda ang batas para ma-increase po yung 250 papuntang 350,000 para sa magiging tax exemption threshold. Ayon po sa computation at na-mention din po ng ating mahal na secretary, aabot po around 60 billion pesos po na personal income tax ang revenue forgone or mawawala sa pag-increase na to. But despite yan, is marami pong individual na Pilipino ang makikinabang because base sa projection nila, at least 3.13 Filipino workers po na including additional 1.2 million ang hindi na magbabayad ng personal income tax basta po mas mababa sa 350,000. Currently po, mayroon tayong 5.1 million na nasa below 250,000 threshold. So kung i-increase po yan sa 350,000, magkakaroon po ng dagdag na 1.2 million, so magiging 6.3 million individual Filipino workers ang mag-i-enjoy po sa pag-increase ng threshold.
3: Deputy Commissioner Cabreros, paano naman po tinitimbang ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR ang layunin po ng tax relief para sa middle class at ang pangailangang mapanatili ang sapat na revenue para sa mga programa ng ating pamahalaan?
4: Okay. Una, kasi obligasyon po ng BIR to contribute revenues po para sa gastusin ng pamahalaan. Una is pinalalakas po namin at pinaiigting ang enforcement action, lalong-lalo na sa mga taxpayers po na hindi ho sumusunod sa batas at hindi ho nagbabayad ng buwis. Pangalawa is layunin namin lumawak po ang taxpayer base, meaning sana po'y mainganyo lahat ng mga nagdinegosyo or kumikita na mag-register para po makapag-file at pay sila ng taxes. At pangatlo, tuloy-tuloy po ang aming digitalization program para po maging mas mabilis ang transaction sa BIR, simplified, at magiging paraan din niya na ma-capture po namin at malaman yung mga hindi sumusunod at hindi nagbabayad ng tama. Pero pagdating po sa panukalang revenue forgone dun sa increase sa threshold, sa ngayon po is nasa nagbabalangkas ng batas po yan. Sa Kongreso, Senado, na tuwing naggagawa naman po sila ng batas is mayroong balancing na ginagawa na kung may revenue forgone, isinahanapan naman nila na through the batas, saan naman ang pwedeng recovery through revenue measures like maybe possible looking into or studying yung increase sa excise tax on sin products. Pero depende po yan later on kung ano yung talagang lalabas na final version po ng binabalangkas ng ating mangbabatas.
3: Sa ilalim naman po no ng kasalukuyang sistema po under the train law, may progresibo nga tax rates po pala no hanggang 8 million pesos. Apo. Kung magkakaroon po ng recalibration, ano po yung mga pagbabago ang posibleng mangyari sa tax brackets at rates?
4: Okay, definitely po ngayon, alam natin na with the hiling po ng ating presidente na i-increase ang threshold. So yung first tax bracket po ngayon is 250,000, zero po yan. And then ang next bracket is excess of 400,000, excess of 250,000 but not over 40,000 is 15%. So kapag po in-adjust yung brackets na ang paunang line is 350,000, mababago po yung mga kasunod na mga brackets. So hindi lang po yung below 350,000 ang income ang makikinabang. Lahat po kasi yung paunang bracket na may tax rate na 15 is from 250, i-adjust din po siya ng 350,000 as the threshold. Now, again, kung yung maximum po na 8 million at 35 mababago, depende po yan kung ano po ang mababalangkas at magiging final na batas na isasubmiti po ng Kongreso, Senado sa ating presidente.
3: Binanggit din po no ng pangulo ang possibility ng pagbawas ng income tax para sa ibang wage earners. Meron na po bang mga paunang pag-aaral ang BIR ukol dito at sino po ang mga posibleng makinabang?
4: Okay. Sa ngayon po, kahit wala pa yung batas, ina-anticipate na po ng BIR ano yung mga pwedeng maapektuhan sa current sistema po. So pinag-aaralan na po namin ang tax table, withholding tax rates, yung current sistema ng BIR, pati po yung mga forms. Kasi pag lumabas po yung batas, is kailangan pong kaagad ma-update namin para ma-enjoy po ng ating mga individual yung benepisyo ng tax relief na hinihingi ng ating presidente. So hindi lang po income earners na wage earners ang makikinabang. Kasama rin po dito self-employed, professionals, basta po mga individual po na taxpayer kasi sila po yung sakop dun sa graduated rate na i-adjust from 250 to 350 yung unang bracket at magiging zero po yun.
3: Paano naman po masisiguro ng ating Bureau of Internal Revenue o BIR na itong planong tax relief na ito ay tunay na mararamdaman ng middle class, lalo na't sila ang isa sa mga sektor na sinasabing hindi gaano pong nakatatanggap ng direct financial aid sa gitna po ng krisis kasi sa kasalukuyan meron pa rin tayong national energy emergency.
4: Yes po. Maganda po yung tanong ninyo kasi syempre kailangan po hindi lang maganda ang nakasulat sa batas, kailangan po ramdam po ng ating individual sa bulsa. Ang maganda po sa income tax relief na ito, hindi na po kailangan mag-apply ang ating mga individual. Pagka ho in-update yung tax brackets, automatic po na maa-adjust yung corresponding withholding. So yung mga individual po na kumikita, basta po pasok sila dun sa threshold na exempt, wala po dapat na ikakaltas sa kanilang buwis kasi wala pong buwis yon. So automatic po na mararamdaman kasi it would equate to additional. And kung yung difference po, 350 papuntang galing sa 250 at 15% tax rate is actually 15,000 po na additional take-home pay po yan.
3: At meron din po pala no, na mga panawagan na i-exempt ang maliliit na negosyo sa corporate income tax. Ano po kaya ang magiging implikasyon nito sa tax base at paano po maiiwasan ang posibleng pang-abuso sa ganito pong polisiya?
4: Okay. Pwede pong ipaliwanag ko lang po. Ang nabanggit po ng ating presidente is tanggalin yung tinatawag na minimum corporate income tax. Sa current batas po is mayroong 2% na minimum corporate income tax na binabayad ang ating mga korporasyon. So ikinukumpara po yan, the way it works is kinukumpara sa regular income tax, which is 25%.
3: Ayun, naputol tayo. Subukan natin ulit tawagan si Deputy Commissioner Cabreros upang ayun. Naputol po tayo. Go ahead po, okay, Deputy Commissioner.
4: Yes. Okay. Yes po. I'm going back. So, yung current sistema po is ang isang korporasyon, ikinukumpara po yung regular income tax payment niya versus minimum na 2%. So, kahit nalulugi po ang isang korporasyon or maliit lang kinikita niya or lalot na let loss, kailangan pong may minimum na binabayaran na 2%. So sa panukala po ng presidente is tanggalin ang minimum corporate income tax. So kung nalulugi ang isang korporasyon or at a loss siya, loss yung operation, wala na pong babayaran ang minimum corporate income tax kapag naipasa po yung batas.
3: Kaugnay naman po no moving forward po Deputy Commissioner Cabreros. Kaugnay naman ang pagpapalawak ng tax amnesty para sa income, estate, donors at maging sa VAT. Ano po ang magiging mekanismo ng BIR upang mahikayat ang mas maraming taxpayers na mag-comply at mag-settle ng kani-kanilang obligasyon?
4: Okay, with the amnesty po, ito po parate na pag may amnesty, magandang programa po na kumbaga lahat ng open liability nila, lahat ng hindi na pagbayaran na buwis, kung income tax man yan, estate, donors or VAT, is binibigyan ng oportunidad ang taxpayer na maikorek by availing the tax amnesty program. Pero again, dapat na sa batas po siya, so hihintayin ng BIR na lumabas kung ano yung mekanismo na i-define sa batas for the availment po ng amnesty. Pero makakaasa po ang lahat na the soonest po na mabalangkas yung tungkol sa expansion or pagpapalabas ng amnesty is maglalabas po kaagad ng guidelines ng BIR para po sa kaalaman ng lahat and base sa mga nakaraan naming karanasan and direktiba, parati po is kailangan simplified po ang proseso ng availment, simpleng form, malinaw na batayan ng babayaran as amnesty availment at matiyak na lahat ng open liability nila na sakop sa guidelines is ma-reverse or masi-zero out para clean slate po ang ating taxpayer.
3: Matanong ko lamang po, no, speaking of tax amnesty, sa mga nakaraang tax amnesty programs na inilunsad ng BIR, ano po yung mga takeaways ng BIR sa mga programang ito at paano po gagamitin itong mga takeaway na ito upang mas maging epekto ang susunod na rollout?
4: Yes. Actually po yung mga nakaraang amnesty, ang pinaka-latest po is yung amnesty on estate tax. Typical po sa bansa natin, lalo na sa mga probinsya, hindi po ba yung mga ari-arian ng ating mga kalululuhan, napapasa yan sa mga apo, anak, pero hindi ho nililipat ang mga titulo so kasi hindi na pagbabayaran ng taxes.
3: Mm-hmm.
4: So, nung nakaraang amnesty on estate tax, marami po ang na-resolve na mga declarations ng mga ilang nagkamatay na po na mga mula lolo, anak, apo na mga landowner pero naiayos po nilang mailagay na ng formal sa current pong mga heirs ng property. So, ito yung isang magandang benefit po ng amnesty kasi it brings you back to yung current state, clean slate, kumbaga kasi yung nakaraan na mga kamalian or hindi na pagbayarang buwis is binibigyan ng pagkakataon through amnesty na maiayos and then moving forward, clean slate po ang database and profile ng particular taxpayer po na yan na nag-avail ng amnesty.
3: Sa usapin naman po ng tax compliance, paano naman po palalakasin ang kampanya ng BIR upang mas mapataas ang voluntary compliance, lalo na kapag magkakaroon ng mas favorable na tax environment?
4: Okay. Una sa lahat po, ang programa po ng ating current commissioner is turuan. Kumbaga yung we had last February a tax campaign which the BIR called as CHAT. Counsel, help, assist, and help tax assist taxpayers. CHAT. Kumbaga po is kailangan po is turuan ng ating mga taxpayer kasi hindi naman po lahat is kaya hindi nag-comply, is sinadya nilang hindi mag-comply, kundi dahil hindi sila aware ng anong dapat mga obligasyon. So, tuloy-tuloy po ang kampanya ng BIR, education, dissemination, pagtuturo ng ating mga taxpayer. Pero po, kapag ka despite ilang beses na reminder or paulit-ulit na sulat sa taxpayer for them to comply and yet they failed to comply, then that's when we enforce the strict imposition ng batas na we impose penalty or even have closure of business yung what we call the upland candado. So we give first opportunity to our taxpayer to learn, to give them opportunity to comply. But if they really doesn't want to comply or still despite repeated reminder, then that's the only time we impose the strict provision of the law.
3: Moving forward to another topic, Deputy Commissioner Cabreros, kasi nagkaroon niya po no ng extension sa ilang statutory tax deadlines hanggang sa August 17 po ito. Maari po bang ipaliwanag po ninyo kung sino-sino ang eksaktong kwalipikadong makikinabang dito sa extension na ito at ano-ano po ang mga obligasyong saklaw nito?
4: Okay. Bali po, dahil dun sa araw-araw po na buhos ng ulan, dahil hindi lang sa bagyo, pati habagat, naghalo-halo na, ina-acknowledge po ng BIR na marami at maaaring maraming taxpayers po na hindi nakapag-comply na mga dapat na obligasyon. Ang critical po was August 10, nung August 10 is a Monday. Deadline po yan parate ng withholding tax. And then August 15 is deadline po ng second quarter income tax return ng individual. Pero marami pa pong nakasulat dun sa aming guidelines na mga deadlines mula August 10 hanggang August 16 na mga deadlines. So minabuti po ng BIR para hindi po mag-worry ang ating taxpayer, is in-extend po ang lahat ng mga deadlines na yan ng August 17. Kasi mas baka po kasi mag-worry ang ating taxpayer na ipilit niya just to comply sa deadline, ikapahamak naman po or wala siyang access sa files ng opisina kasi baha or umuulan, or kung hindi man yung opisina niya, baka yung bahay niya. So minabuti po namin na as relief po sa ating taxpayer and ease of compliance, i-extend po lahat ng deadlines falling ng August 10 hanggang August 16. Lahat po siya is expected ng magbagong deadline August 17. So walang penalties po kung hindi kayo nakapag-comply ng August 10, 11, 12, 13, or 14, kasi wala pong penalty. Basta po, makomply, mang-filing at payment sa Monday po, August 17.
3: Saklaw po ng Revenue Memorandum Circular Number 89-2026 ang 58 BIR offices at units, habang ang 53 Revenue District offices at 5 large taxpayer audit and excise divisions. Paano po tinukoy ng BIR ang mga lugar na bibigyan ng deadline extension, at paano rin po tiniyak na malinaw sa mga taxpayer kung kabilang sila doon sa mga apektadong lugar?
4: Okay. So bali po yung pagpili ng lugar is hindi po nakasalalay sa BIR. Sumunod po kami sa memorandum circular po ng ating presidente. Naglabas po ng memorandum circular 123 regarding the suspension of work. So nakalagay din po doon yung mga lugar na may suspension ng work dahil apektado sila ng ulan, baha, or yung kalamidad. So ito po yung buong NCR, lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, at Occidental Mindoro. So base po sa listahan sa memorandum ng presidente, tinapatan po namin na ano-ano yung mga offices ng BIR na nakakasaklaw nitong mga lugar na at mga lalawigan po na ito. So dun sa RMC po, mayroon pong talaan na mga district offices na sakop itong mga nabanggit ng presidente na lugar, NCR, plus mga lalawigan, at sila po yung sinabihan namin na extend nila ang deadline and no imposition of penalty basta hanggang August 17. Ngayon, yung taxpayer naman po, kung nalilito siya, kasama ba ako o hindi? Una, pwede po niyang tingnan sa website, downloadable po, www.bir.gov.ph, yung memorandum, Revenue Memorandum Circular Number 89-2026 ng BIR. So nakalista po doon yung mga districts. Pero paano naman po kung ang taxpayers, hindi ko alam saan akong district? Pwede po niyang tingnan sa registration niya. Asan po ba siya nakaregister? Nakalagay doon yung RDO number. Kung yung RDO number po na yun is nasa listahan sa RMC 89, kasama pong extended ang deadline. And then, kung still hindi pa rin at nalilito siya, pwede po namang pumuntahan. Right now, all our offices are open. Pwede pong tanungin at tingnan, saklaw ba ako sa jurisdiction na nandoon sa RMC for the extended deadline.
3: Siguro one of a few last questions na po bago ko po kayo pakawalan dito sa interview.
4: Yes,
3: bukod sa kasalukuyang deadline extension, ano pa po yung mga mekanismo na ginagawa po ng BIR para sa karagdagang consideration o adjustment sakaling magpatuloy ang matinding pag-ulan at pagbaha, at paano po binabalanse ang pangangailangan maibsan ang pasani ng mga taxpayer habang napapanatili ang tuloy-tuloy na koleksyon po ng buwis?
4: Yes. Actually, hindi lang po RMC ang linabas namin para guidance sa ating taxpayer. Naglabas din po kami ng kaakibat na bank bulletin para aware po ang mga bangko na huwag nilang tatanggihan at huwag nilang sasabihin na may penalty kasi late filing na ang ating mga taxpayer. So, even the payment side, yung mga bangko especially, is aware, at ang mga tellers aware na may extension po na ginawa ang BIR. And then, on the side naman ng BIR, empowered naman po ang BIR Commissioner to extend deadline.
3: Naputol tayo muli. We'll try to call again Deputy Commissioner Cabreros. Ayan. Ayun, naputol po tayo muli. Go ahead po.
4: Okay po. So, yung empowered naman po ang BIR through Revenue Regulation 13-2024 na tinatalaga ng Department of Finance for the commissioner to determine po, lalo't mga may kalamidad, na empowered po kami na i-extend ang deadline kasi kailangan nating balansehin na kahit po ipilit namin ang deadline, kung ma-put naman into jeopardy po ang kaligtasan ng ating taxpayer, eh mas importante po ang buhay, at para mas maging maayos din ang compliance ng taxpayer. So we gave them extension ng deadline. And we regularly monitor po kung ano yung mga sitwasyon ng ating bansa that would merit na kailangan mag-extend ng deadline kapag kailangan po.
3: Siguro ito na lamang po, no? Final message po sa ating mga taxpayers regarding po sa napag-usapan natin kanina regarding the tax relief, the tax amnesty, at ito na nga pong extension hanggang August 17. Go ahead po, Deputy Commissioner.
4: Yes po. Yung mga nabanggit po ng ating presidente sa SONA na mga tax relief is binabalangkas na po. In fact, the other day po is massive po ang hearing sa Kongreso para po maipasa ang amendment ng batas. But the soonest po na lumabas ang amendment sa batas, ready po ang BIR na ilabas ang kaakibat ng mga revenue regulations para po ma-enjoy ng ating Filipino citizens ang benepisyo po ng bagong batas. Pagdating po naman dito sa extension, I hope you avail po na hindi naman po pinipilit ng BIR na kailangang i-file ninyo kung you do not have access sa mga opisina ninyo because of may baha or kayo rin po is hindi makalabas ng bahay. In-extend po lahat ng deadlines na nakakasaklaw mula August 10 to 16. Lahat po yan is expected next week, August 17, para po mabigyan kayo ng panahon para ma-comply ng maayos kesa naman po madalian ninyong i-comply at nagkamali or manganib naman po ang buhay ng ating taxpayer just so to meet yung deadline.
3: With that po, maraming salamat po Deputy Commissioner Cabreros for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin
4: yes, po,
3: God bless po at mabuhay po kayo.
4: Thank you po.
3: Maraming salamat po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue o BIR, walang iba kundi si Deputy Commissioner Marisa O. Cabreros. Dadako na tayo sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, 2027 proposed national budget makatutulong sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng mga oportunidad sa ekonomiya, at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino ayon yan mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
5: Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2027 proposed national budget na sumasalamin sa matatag na pangako na bubuo ng isang matatag, inklusibo at maunlad na Pilipinas. Ang paglalarawan ay bahagi ng inilabas na national budget for fiscal year 2027 message ng punong ekutibo sa Kongreso. Ayon sa Chief Executive, higit pa sa isang financial plan ay isa din anyang strategic investment para sa sambayan ng Pilipino at sa kinabukasan ng bansa ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Gagamitin na niya ang budget sa pagpapatatag ng mga institusyon, pagpapalawak ng oportunidad sa ekonomiya at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng bawat Pilipino. Binigyan din rin ng Pangulo na sa ginawang preparasyon ng panukalang pondo ay kanyang pinatiyak na ang bawat pisong gugugulin ay maghahatid ng makabuluhan at pangmatagalang halaga. Aabot sa 7.2 trilyong piso ang isinumiteng proposed budget para sa susunod na taon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang mga ulat, Department of Budget and Management o DBM, tiniyak ang sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program sa taong 2027. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes.
6: Tiniyak ni DBM Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para maipagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na AIX ng DSWD, Fuel Subsidy para sa mga transport worker sa ilalim naman ng DOTR, Fuel Subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda sa Department of Agriculture, at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Ani De Leon na patuloy na pupondohan ang mga programang ito upang matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
7: So, wala pong separate na line item for the uplift program. Pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, formal nang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang na ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastructure, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season ng Kongreso. Ayon kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Webes at Biyernes lamang ang mga committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
8: In the next few days, our chairman of the Finance Committee will release the schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
3: Yan ang naging pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang mga ulat, Senate Finance Chief JV Ejercito, aminadong hamon ang pag-schedule ng budget hearing sa kasagsagan ng impeachment trial. Senate o Senador Ejercito, umaasang kakayaning maipasa ang budget bill bago matapos ang taong 2026. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Inaasahan ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na magiging hamon para sa Senado ang pagdinig sa panukalang 2027 national budget dahil sabay ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at plenary sessions pa ng Senado. Ayon kay Ejercito, natanggap na ng Senado ang National Expenditure Program o NEP o yung panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, kaya magsisimula na rin ang budget season sa mataas na kapulungan. Planoan niyang isagawa ang unang development Budget Coordination Committee o DBCC budget briefing sa August 27 o 28. Gayunpaman, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pag-aayos ng schedule dahil nga sa impeachment proceedings na nakatakda sa umaga sa ngayon at plenary sessions naman sa hapon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator JV.
10: Pinaka-challenge ko ngayon na paano siya maano, yung scheduling will be a challenge, no? Pag nag-budget season sa ato, alam niyo naman ng budget. Minsan hanggang magdamag yan, no? Lalo na pag plenary na. So, we can only have budget hearings ngayon, Thursday, Friday lang. Dati, from Monday to Thursday. So, dalawang araw lang. So, I'm hoping we will find a solution.
9: Umaasa si Ejercito na matatapos ng Senado ang deliberasyon ng 2027 budget sa loob ng itinak ng panahon o bago matapos itong taon para maiwasan ang isang re-enacted budget. Anya, mahalagang mapabilis ang budget process para mapabilis rin ang implementasyon ng ilang government projects at ang paggasta ng pamahalaan na makakatulong sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Ejercito.
10: We don't want a re-enacted budget. We don't want a late budget. So gusto natin matapos. Bala by January, paspas na. Baka habol tayo sa infrastructure and public spending para yung ekonomiya natin makabawi.
9: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Team Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, palalawakin ng pamahalaan sa mahigit 300 local government hospitals ang pagpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 national budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target itong mapalawak sa 352 hospitals sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuuang pondo ng Department of Health o DOH kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakaraang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan, aniya, ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
7: Mahalaga nating tingnan talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital, which increased by 6.21%. to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
3: Yan ang naging pahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangailangang magbigay ng bagong marching order sa bagong talaga na si Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ni Secretary Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lamang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
11: Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers, at ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release, kailangan po rin tulungan natin ang lahat ng ating mga health workers.
3: Samantala, idinetalye ng Malacañang ang mahalagang sektor na makatatanggap ng pondo mula sa $600 million grant mula sa Estados Unidos na magpapalakas ng healthcare infrastructure ng Pilipinas. Ayon kay Yusek Castro, magpapalakas ang pondo sa pagpapatupad ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems, isang collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacañang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go tungkol sa iba pang mga detalye.
11: The Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, suportado ng Malacañang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga iligal na nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Parañaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacañang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
11: Malaki pong tulong kung mismong ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to, kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.

0: ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang mga probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon kay Dizon, nasa 100 truck ang mahahakot sa area na target matapos ngayong Linggo. Idiin niya ang pangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan naman ng kalihim na magpahayag ng dismaya sa ANIAY first time na nangyari sa open canal.
1: First time to nangyari na ito. So, kinapakita yung taya na, ang gabi na taya na sutasunang basura na agad. Ay, kung sasabihin mo na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, and as far as spa from Amazon. It's a nationwide problem. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo naman sa lahat eh. Bumpi hindi na.
0: At yan ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, pinuna naman ng Malacañang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang investigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Palas Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, noong Setyembre lamang nang sinimulan ng administrasyon ang investigasyon sa anomalya at marami na aniyang naimbestigahan at sinilbihan ng arrest warrants. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Mayor Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, subalit lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
3: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
0: Si Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, ipinaabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangang maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakipagtulungan sa mga local government unit. Dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak din ni Secretary Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
4: Wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu, especially the flooding here in Cebu City, in Mindanao, and in other places, kaya talagang ma-action ang lugar. So, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President has instructed me to make sure that the priority projects, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
0: Yan ang naging pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa

0: bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Narito ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan.
2: Sa munisipyo na Mangaldan, Pangasinan, so Impasilong La, the state of calamity, malapon ng karuman, lapod sa Balag Adasyang na epektoy ng tutumbukan niya bagyo, tan maksilya uran niya pinabiskag na southwest monsoon o habagat, sa Adasyang at agrikultura ay inter na bagyon Luis, tan Maymaya, at unabot at kalkulado na 13,516,300 pesos base at ununan datos na Municipal Agriculture's Office ni Arumni in report na Municipal Social Welfare and Development Office. Ya 34,077 ya pamilya o dino 119,270 ya individual so direct and apektado na nantutumbukan ya kalamidad at balay and ratify na sangguniang bayan so deklarasyon para maglay na resolution number 2026-171 unang od rekomendasyon na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council si Mayor Bonafet de Vera Paraino bilang chairperson na MDRMC so ang idaulo na nantutumbukan ya meeting at sara opisyal na barangay departamento na munisipyo tan arumniran opisina ya walay connection to tapyan na validate so data na nadetermina iraya na ukulan ya gawaan para disaster response sa deklarasyon at iilaluan niya mampapulas at pangitipo na kwarta ng gobyerno para tulong pakabawi tan arumniran na importanteng serbisyo para sa residente ya apektado na kalamidad kinarumat ng Mayor Bona at sari barangay ya usaron sa pondo at kalamidad pian na itdan na tampol ya tulong iray residente ya mas sa mangkakaukulan. Likod at gagawin niya relief operations siya gagawin ng munisipyo, insipan mat na lokal na gobyerno sa 20,000 niya tulong at kada barangay, tanjad sari opisina na sari miyembro na sangguni ang bayan bilang kaaruman niya suporta jad pangasikaso o depekto na kalamidad. Sa kay komprehensibon rapid damage assessment and needs analysis so ipaparaan mat saya sumanserbin na basyan piana naamtan iray kaaruman niya pangkaukulan na bali na Mangaldan piyan makakaroon na suporta at arum niya ahensya na gobyerno. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Verna Beltran Adaban mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontok, 5 barangay sa Tadian, nakatanggap ng mga proyektong pang-imprastruktura sa pamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawis Balio.
3: Agnumar ti 5 barangay iti Tadian Mountain Province kadagiti proyekto nga napondoan babaan iti Local Government Support Fund Support to Barangay Development Program wenno LGSF SBDP. Karaman kadagitoy a proyekto ket ti Barangay Health Station ijay Lubon nga gatad iti 5 milyon piso. Ken upat a farm to market road upgrading projects nga gatad iti 30 milyon pesos nga masarakan ijay Duagan, Sumadel, Batayan, ken Bantay, tunggal proyekto ket agbalor iti 7.5 million pesos. Sigon kadagiti lokal nga opisyal na papintas dagiti dalan ang makatulong iti transportasyon ken konektibidad iso nga nalaklakaitan ti panakaibiyahe dagiti na dumaduma nga produkto ken supply para kadagiti residente. Ti LGSF SBDP ket mangted iti pondo para kadagiti prioridad nga infrastructure struktura iti barangay nga dati a naapektaran iti conflict tapno mapapigsa ti peace building inclusive growth ken panakaidanon dagiti basic services iti umili. Manipod dito'y DZRA Bontok, Donna Kawis Balio para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawis Balio mula sa Bontok. Pumunta naman tayo sa Tabuk. anti-bullying campaign ipinatutupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Renzi Joaquin.
4: Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna ang 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng bawat bayan may kinabang rice program na pinondohan ng local government. Ang dalawigan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serwisyo at benepisyo ang mga solo parent sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang inyo pong napakinggan na ulat ay ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dadakuin muna natin ang Palawan, unang episode ng ugnayan ng mga kabataan sa Northwest Barangays, maayos na naisakatuparan. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Lizelle Pilapil.
5: Natabukan nyo lamang sa Barangay Tagabinet ang unang episode iyang ugnaya ng mga kabataan sa Northwest Barangay nga pati ang selebrasyon iyang 7th Puerto Princesa City Youth Festival 2026. Agpakig-isara sa aktibidad ang mga kabataan nga leader ig mga eskwela alin sa Barangay Bahile, Makaraskas, Kabayugan, Benavista, ig Tagabinet para magrepresentar sa andang mga kanya-kanyang school-based organizations ig buong suporta andang mga sangguniang kabataan. Naging maayos i-organisado ra ang mga programa sa tabang iang mga kinatawan iang apuradong kabataan alin sa City Youth Development Office. Para sa pakikipagkonektar, ipagpapabaskig ang pagpapartisipar iang mga kabataan, tampok da sa programang educational sessions, tingit sa pag-asikaso sa kayadan ang kalawasan ig-hands-on CPR nga igbubuwat sa pagtabiang denda iang City Health Office ig-Amos Tara Community Center. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jocelyn Lizal Pilapil para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Lizelle Pilapil mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan, Kalbiga, nanguna sa sales sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang kabang ulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog.
6: Nakuha sa gobyerno lokal sa Kalbiga Somor ang highest in sales first place durante sa Tandaya Festival Agri-Fishery Trade Fair 2026. Ang pasidungog pagkilala sa maupay nga performance ng mga lokal nga produkto nga iginbaligya durante sa trade fair. Lakip sa nakabulig sa pagkabot sini ang mga produkto tikang sa mga parauma para pangisda, kooperatiba, weavers ng iba pa nga micro and small businesses sa Kalbiga. Sumalasan LGU ang pagkilala, nagpapakita sa kusog sa lokal nga produksyon ngan sa padayon nga suporta sa publiko sa mga produkto nga hinimo mismo sa komunidad. Ginpabugatan liwat nga kada produkto nga nababaligya direkta nga nakakadugang sa kita ngan panginabuhi sa mga lokal nga producer. Pinaagi sa pag-api sa mga trade fair, mas nakikilala ang mga produkto sa Kalbiga nga nagkakamayada sa dugang nga oportunidad nga makaabot sa masaluag nga merkado. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Dadakuy naman natin ang Mindanao, supply ng tubig ng Tandag City Water District o TCWD apektado na ng El Nino. Mga water concessionaires inabisuhan na magtipid. Ang detalye ng balita ay ihahatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
7: Giawhagaron sa Tandag City Water District OTCWD ang mga konsumidor o gatubig dinhi sa syudad nga magdaginot o dili abusaran ang paggamit niini. Sa interview sa Radyo Pilipinas Tandag, gibutiag ni Jerry Bernadas, ang Engineering and Watershed Management Division Manager sa TCWD, nga tungod sa nasinating El Nino nga nagresulta sa minus na kayo nga mga pag-ulan, hinay-hinay na nga napiktuhan ang ilang mga tinubdan sa tubig. Sumala pa nga base sa ilang gimong inspeksyon, nasayran nga miubos na ang level sa tubig sa Tandag River nga mo'y naguna nila nga water source. Tungod niini, usa sa ngayang batasanon ang pagpalong sa gripo o galing dili mo gamit o gatubig sa panahon nga mag-toothbrush, mag-shave o baka maghugas o gamot o manghilamos. Gitambagan usab niini ang publiko nga mas maayo magsalud og tubig isip pagpangandam sa kinalit-kalit nga pagkawala sa supply sa tubig. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, Lingkod Bayani Fun Run ng Civil Service Commission o CSC gaganapin sa Sulu ngayong Setyembre. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
8: Papaunun sin Civil Service Commission at was CSC Sulu Basilan Field Office in Lingkod Bayani Fun Run hapit siyang putagtu simbulan September na hindi halupa suga supaya makatawang mga Lingkod Bayani Scholars sa babaan sin pamana program. Ang 2 category in a Fun Run, 3 km ha registration fee, 350 pesos, 5 km, 600 pesos, 110 km, 800 pesos. Tumag na inactivity ni Lisag Lima sina may na tiban aon day sa baka de singled ha mga lumamud. Ha August 28 in deadlines in registration, kalagihan sa dya mag-fill out sa registration form, iwan waiver ha supaya makalamud. Para ha registration, iwan sin kemanan pa information, makajariang bisita ho in CSC Sulu Station Office Kabakan, ha Barangay Bangkala, Patikol, Sulu. Daing ha RP Holo, Nurida Salip Chulkiram para ha Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkiram mula sa Hulo. Samantala, balikan natin ang ulat mula sa Tabuk. Ulitin lamang natin ang balita mula kay Renzi Joaquin. Anti-bullying campaign ipinatupad sa mga paaralan sa lungsod ng Tabuk. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Renzi Joaquin.
9: Madama iti anti-bullying campaign kaligiti pagadalan dito yung syudad iti Tabuk. Babaon da ito iti barkada kontra droga iti Kalinga National High School. Kamang iti PNP Kalinga iti nangipalawag mainag iti bullying and traffic regulations. Naigidan dito iti panakaiwaras ti Biblia, mangiparipirip anapatag ti sasa o kanbilin iti apo iti biyang dagiti estudyante. Sakbay nga naglipas ti programa, nagkaisa dagiti estudyante, teachers can men in uniform iti sala, nga daan iti tema, ako ay mabuti, ayaw ko sa bully. Panggap ti Kalinga National High School nga aramidon iti eskwelaan, kan komunidad nga safe and bully-free community. Manipod DCRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, balikan natin muli ang ulat mula sa Lucena. Solo parents nakatanggap ng bigas mula sa bawat bayan makikinabang program sa Laguna. Ang kabangulat, ihatid naman sa atin ni Joshua Miguel Suarez.
10: Naipamahagi na sa Cabuyao City, Laguna ang 50 kilong bigas para sa mga solo parents sa ilalim ng bawat bayan makikinabang rice program na pinondohan ng Local Government Support Fund o LGSF. Pinangunahan ni Cabuyao City Mayor Dennis Hain ang distribusyon ng bigas kung saan unang nakatanggap ang mga solo parent na alokasyon ng bigas mula sa pambansang pamahalaan at sa pamahalaang lalawigan ng Laguna. Ayon kay Mayor Hain, inuna nilang bigyan ng tulong ng bigas sa mga solo parent bilang pasasalamat at pagkilala sa kanilang sakripisyo para maitaguyod ang kanilang mga pamilya nang walang katuwang sa buhay. Bukod sa libreng bigas, nakatakda ring makatanggap na iba pang serbisyo at benepisyo ang mga solo parent sa lungsod tulad ng libreng health check-up, libreng salamin at iba pang serbisyo sa idaraos na serbisyo caravan. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Miguel Suarez mula sa Lucena. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Tumaas na mahigit 1,000,000 metric tons ang fisheries production ng bansa sa second quarter ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Batay sa PSA report, umabot ng 1.03 million metric tons ang fish output mula Abril hanggang Hunyo, 2% na mas mataas kumpara sa 1.01 million metric tons noong kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kabaliktaran ito ng 2.4% contraction na naitala sa fisheries production noong second quarter ng taong 2025. Naitala ang paglago sa commercial fisheries, marine municipal fisheries at inland municipal fisheries subsectors habang bumaba naman ng 4.7% ang aquaculture production sa 460,930 metric tons. Pinakamalaking bahagi pa rin ng kabuuang fisheries output ang aquaculture na may 44.9% share habang kabilang sa mga species na nagkaroon ng production growth ang galunggong, tilapia at pusit.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, inaasahang lalago ng 10% ang electronics exports ng Pilipinas ngayong taon at maaaring umabot sa $54 billion ayon sa Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation o SEPI. Itinaas ng grupo ang 2026 forecast matapos lumampas sa inaasahan ang performance ng industriya noong nakaraang taon nang tumaas ng 16% ang electronics exports sa $49.64 billion. Pangunahing inaasahang magtutulak sa paglago ang patuloy na demand para sa equipment na ginagamit sa artificial intelligence o AI at data centers kabilang ang servers at networking systems. Inaasahang makatutulong din ang automotive, electronics at telecommunications habang patuloy na pinalalakas ng bansa ang semiconductor assembly, testing at packaging capabilities nito. Kasabay nito, nakikipagtulungan ang SEPI sa Department of Trade and Industry o DTI para sa isang wafer laboratory na layong ipakita ang kakayahan ng Pilipinas sa wafer fabrication. Gayunpaman, sinabi ng industriya na nananatiling malaking hamon ang wafer fabrication sa domestic semiconductor supply chain habang layunin ng Philippine Semiconductor and Electronics Industry Roadmap na mapalawak ang bahagi ng bansa sa global electronics manufacturing services market.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Samantala, umabot sa $2.2 billion ang net inflows ng foreign direct investments o FDI sa Pilipinas sa unang limang buwan ng taon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Gayunpaman, mas mababa ito kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa BSP, pangunahing dahilan ng pagbaba ang mas mababang foreign net investments sa debt instruments at pagbaba ng reinvested corporate earnings. Naitala rin ang contraction sa intercompany borrowings sa pagitan ng mga lokal na corporate affiliate at kanilang foreign direct investors. Gayunpaman, bahagyang nakatulong sa FDI ang pagtaas ng bagong net equity capital investments noong Enero hanggang Mayo. Kabilang sa pangunahing pinagmulan ng foreign investments ang Japan, United States at Singapore, habang manufacturing, financial and insurance at real estate ang mga pangunahing sektor na pinaglaanan ng pondo.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, pinalawak ng GCash ang access sa insurance sa pamamagitan ng bagong feature na nagbibigay ng libreng health insurance sa mga prepaid customer na bibili ng load gamit ang app. Sa ilalim ng inisyatiba ng GInsure at FPG Insurance, makatatanggap ang qualified users ng 10,000 peso accidental death coverage sa bawat load purchase na maaaring maipon hanggang 30,000 pesos sa tatlong magkakahiwalay na transaksyon. Maaari rin silang makatanggap ng 500 pesos kada araw na income assistance kapag na ospital sa loob ng hanggang 5 araw bukod pa sa maaaring umabot sa 10,000 pesos na disablement benefit. Ayon sa GCash, layunin ng programa na gawing mas abot kamay ang financial protection para sa mas maraming Pilipino. Para ma-i-avail ito, kailangang buksan ang GCash app, piliin ang load, ilagay ang mobile number at load promo at i-check ang kahon para sa libreng insurance bago kumpirmahin ang transaksyon. Makatatanggap naman ang user ng kumpirmasyon sa transaction receipt at sa GCash app inbox.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Agosto at 12, 2026. Ang US dollar ay tutumbas ng 61 pesos and 10 centavos. Ang Japanese yen ay nagkakahalaga pa rin ng 38 centavos. Ang Singaporean dollar ay tutumbas ng 47 pesos and 75 centavos, habang nanatili sa 4 centavos ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay nasa 9 pesos and 6 centavos, habang ang Hong Kong dollar ay katumbas ng 7 pesos and 79 centavos. Ang British pound ay nagkakahalaga ng 82 pesos and 58 centavos, habang nasa 70 pesos and 54 centavos ang euro. Ang Canadian dollar ay nasa 43 pesos and 89 centavos, habang ang Saudi Arabian rial ay nasa 16 pesos and 27 centavos.
0: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Susunod na ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano.
0: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Magandang araw para sa pasada ng mga may init na sports balita ngayong araw. Unahin natin ang tennis. Matapos ang dalawang linggong katawan sa tennis court, bahagyang makakapagpahinga pa ang Pinay tennis star na si Alex Ayala bago sumalang sa Cincinnati Open. Ito'y matapos makuha ng 21-year-old at current world number 20 ang first round bye sa WTA 1000 tournament mula sa magandang performance sa mga nagdaang torneo at sa pagiging seeded number 17 sa Cincinnati tourney. Dahil sa advantage, abanger si Alex sa kung sinong mananalo sa first round matchup nina Magda Linet ng Poland at Eileen Gabriela Rus ng Romania. Malaking impact sa kasalukuyang posisyon ni Ayala ang nasalat nitong singles title sa dagdaang Mubadala TC Open, maging ang naging kampanya nito sa Toronto Open kung saan nakaabot ito hanggang sa round of 16. Kung hindi maun siya sa initial rounds ng Cincinnati Open, posibleng muling makatapat ng Pinay tennis ace si Jessica Pegula sa quarterfinals na una na niyang tinalo sa TC Open final. Papalo ang Cincinnati Open mula Agosto 13 hanggang 23 sa Ohio.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula tennis, lipat naman tayo sa football. Opisyal nang inanunsyo ng veteran goalkeeper na si Patrick Dato ang kanyang pagretiro bilang miyembro ng Philippine Men's National Football Team. Una nang inanunsyo ni Dato ang pagretiro noong Sabado matapos ang kanilang match kontra Malaysia sa 2026 ASEAN Championship, ngunit formal niya itong ipinabatid sa pamamagitan ng isang post sa social media nitong Martes. Taong 2013, nang unang mapasama sa national squad si Dato, kung saan 25 laro ng team ang kanyang nalahukan. Naging sandigan ng Pinoy Booters ang Kaya FC Iloilo goalkeeper noong 2024 ASEAN Championship, maging ang pagbabalik niya sa international duty noong Agosto 4 laban sa Thailand. Samantala, binigyang pugay naman ng Philippine Men's Football Team si Dato mula sa kanyang 13 taong pagseserbisyo. Inilarawan ng grupo si Dato bilang isang haligi ng katatagan at veteranong lider sa loob ng football pitch.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Mula football, kabig naman tayo sa fencing. Nakasilat ng 2 gintong medalya ang Pilipinas mula sa paglahok nito sa 2026 Southeast Asian Fencing Federation Cadet and Junior Championship sa Kuala Lumpur, Malaysia. Binubuo ni na Victoria Ebdane, Willia Galvez at Jody Tan, nakuha ng National Women's Foil Team ang top podium finish matapos talunin ang Vietnam 44-37 sa finals. Samantala, nanaig din ang men's saber squad na binubuo ni na Kian Felipe, Vito Coaching, Drake Chung at Matthew General nang pataubin ang grupo ng Thailand gamit ang score na 45-40. Dahil sa 2 ginto, lawig sa 2 golds, 2 silvers at 4 bronzes ang kasalukuyang medal haul ng National Fencing Team sa Patimpalak. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang torneo para sa cadet individual at team events na tatarak hanggang sa Biyernes, Agosto 14.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Mula fencing, kawing naman tayo sa basketball. Inanunsyo ni Gilas head coach Team Co na hindi na makakapagsuot pa ng national jersey si Benny Boatwright sa 2026 Asian Games. Ayon sa veteran mentor, natanggal na sa roster ng Gilas na isinumite sa quadrennial meet si Boatwright dahil sa delay ng kanyang naturalization papers. Dahil dito, mataas ang chance ang muling sasandal ang national squad sa serbisyo ni Justin Brownlee bilang pamuno sa nasabing role. Samantala, sa kabila ng nasabing development, posible pa rin makasama sa Gilas si Boatwright, particular sa August window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung makukumpleto na ang naturalization documents ng manlalaro sa mga susunod na araw. Kailangang maihabol ang nasabing proseso ilang araw bago ang laban ng Gilas kontra Jordan sa Agosto 28 at sa team ng Iran sa Agosto 30.
1: updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Update naman sa PBA, matinding injury ang natamo ni NLEX import Dequan Jones matapos ang mid-air collision nito kay TNT bigman Brandon Ganuelas Roser sa kasagsagan ng match ng kanilang teams nitong Martes ng gabi. Nasa 7 minutes and 27 seconds ng third quarter ng game nang magkabanggaan ang dalawang manlalaro dahilan para mawalan ng balanse si Ganuelas Roser at kalaunan ay mabagsakan ang kanang paa ni Jones. Ayon sa initial assessment ng mga doktor, complete fracture o bali ng lower leg ang nakuha ng NLEX import sa nasabing insidente. Agad na isinugod sa paggamutan si Jones habang ang kanyang teammates ay nagtipon-tipon sa gitna ng court para mag-alay ng dasal. Kita rin si Ganuelas Roser na balisa matapos ang insidente at kinalaunay inilabas din ng court dahil sa head injury mula sa pagbagsak sa sahig. Nakatakda namang magsagawa ng operasyon kay Jones ngayong araw, Agosto 12. Samantala, matapos ang ilang minutong tigil laro, na ipanalo ng Road Warriors ang game 118-111 dahilan para maipanumbalik ng team ang winning track nito sa Governor's Cup.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po muli si Win Pañano. Nagbabalik na po ang regular na programa ng Ang Pilipinas Ngayon kasama si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: At inyong napakinggan ang segmentong Balitang Sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Win Peñano. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas Pinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. At syempre, napapakinggan nyo pa rin po kami sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre, ito na naman po ang ating programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page sa pamamagitan po ng ating Facebook live streaming at napapakinggan din po sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede po kayong mag-download ng Evox PBS receiver app sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre ay mas pinalakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan ng ating mother agency, Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag The Voice of America. Dahil ang mga English program po natin at Filipino program ay mapapakinggan na sa shortwave radio. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa shortwave frequencies na 12.02 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre ang mga programa po sa Radyo Pilipinas World Service, particularly ang Warm Heart ay nire-replay din po para sa mga listeners sa local, no, Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dito po yan sa Metro Manila. Okay, so Steph, ano bang pag-uusapan natin today at sino ang ating makakapanayam?
1: Siyempre, bilang bahagi ng ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na i-cater ang interes ng ating mga overseas Filipinos, lalong-lalo na sa sitwasyon ngayon sa Middle East, ay ating makakasama dito, no, muli dito sa ating himpilan, no, ang Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at siya rin po ang opisyal na tagapagsalita ng DSWD. Walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao para sa topic na psychosocial services para sa mga repatriated OFWs na galing sa Middle East. ASEC Dumlao, welcome po sa Warm Heart!
2: Magandang umaga, Steph and Bea. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa.
0: Maraming salamat po, ASEC, sa pagpapaunlak. Alam namin, it's a Sunday, so I think it's a family day for you sana, pero maaga po namin kayong inistorbo. Thank you po sa inyong time. So sige, simulan na po natin ang una po naming katanungan, ASEC. Kumusta po yung ating mga kababayang overseas Filipino worker na na-repatriate mula sa Middle East in terms of psychosocial services po?
2: Well, ang Department of Social Welfare and Development ay patuloy po na nakikipag-ugnayan sa DMW, gayon din sa UWAT, iba pang ahensya ng pamahalaan. Nang sa gayon ay yung mga kaukulang tulong ay naipapabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. On the part of the DSWD, patuloy po kami na nagbibigay ng psychosocial first aid sa ating mga kababayan na umuwi mula sa Middle East. Sa pamamagitan ng pag-deploy namin ng mga social workers sa ating pong mga airports na sinasalubong at nabibigyan nga po sila ng agarang intervensyon upang matugunan and of course maibsan yung trauma na kanila pong nararanasan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East.
0: Mm-hmm.
2: So yung ganitong intervention kasi very critical upang matiyak natin na maging kalmado and mabawasan yung sintomas ng stress tulad ng naranasan nila sa Middle East. And sa pamamagitan din ng psychosocial first aid, maaring matulungan yung ating mga overseas Filipino workers na hindi po lumala yung nararanasan nila na stress na maaring mauwi sa post-traumatic stress disorder kung hindi ito mabigyan ng agarang intervention.
1: Asek, meron po ba kayong datos no ng mga sumailalim na repatriated OFWs sa psychosocial services po ng DSWD?
2: Well, umabot na po sa mahigit 1,200 na overseas Filipino workers ang nabigyan po natin ng initial psychosocial first aid. Isinagawa po yan ng ating mga social workers ano sa mga airports nung dumating po itong mga repatriated overseas Filipino workers. Out of the more than 1,200 na mga nabigyan nga natin ng psychosocial first aid, more than 800 ay repatriated dahil sila ay humingi ng tulong upang makauwi po sa ating bansa. Samantalang mahigit 400 naman ay yung mga stranded na mga overseas Filipino workers na naantala sa airport dahil nga po sa travel restrictions.
0: Okay. And Asek, dito po sa mga binigyan po ninyo ng psychosocial first aid, ano-ano po yung unang-unang ginagawa ng DSWD by the time na makalapag po sila sa airport? Paano po yung process?
2: Well, pagdating po nung mga overseas Filipino workers natin na repatriated from the Middle East, tayo po sa DSWD ay again in coordination ano in partnership with DMW, OWA, gayon din ng DOH ay agad na sumasalubong po sa ating mga overseas Filipino workers. May ginagawa tayo na salubong sa kanila. Unang-una upang ginagawa natin actually to sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin natin na nabibigyan nga ng agarang tulong at intervention yung ating mga overseas Filipino workers na umuwi mula sa ibang bansa. So sinasalubong po natin sila sa airport, binibigyan ng suporta, ng tulong, at upang maramdaman din nila yung malasakit no, ng ating pampamahalaan. And then dun sa holding area, yung mga overseas Filipino workers natin ay nilalapitan po at kinakausap ng ating pong mga social workers. Siyempre, kinukumusta yung kanilang kalagayan. And then, ina-assess na rin po sila para matukoy kung ano yung kaukulang intervention na maaari nating maipaabot sa kanila. Mahalaga kasi yung kwentuhan, ano, yung kumustahan, because that establishes rapport. Hindi po lahat ng mga overseas Filipino workers ay handa at bukas na makipagkwentuhan o i-mention na yung kanila pong pinagdaanan because to some, ano, hindi madali ang mag-disclose nung emotional distress o yung emotional na pinagdadaanan. Kaya mahalaga yung kumustahan na isasagawa ng ating pong mga social workers. So that's the first thing that we do when the overseas Filipino workers who have been repatriated arrive at the airport.
0: Okay.
1: Ito naman po, Asek. Ano-ano pong mga mental health condition ang karaniwang nasusuri po no, mula dito sa mga repatriated OFWs?
2: Actually, yung ating pong mga social workers, hindi sila nagbibigay ng mental diagnosis ano. Nais nating linawin na yung pagsusuri ng mental health condition ay ginagawa ng mga medical experts. Kaya po merong team din ang Department of Health na nandoon kasama po natin sa airport nang sa ganon ay mabigyan ng karampatang medical attention yung mga overseas Filipino workers na nakakaranas ng mental health problems o matinding trauma dahil sa crisis na pinagdaanan nila sa Middle East. Ang ginagawa po ng DSWD, particularly our social workers, ay nag-a-assess at ino-observe po yung kanila pong behavior, tinitingnan kung meron bang mga red flags, kagaya ng sobrang pagka tulala o hindi makausap ng maayos. Mm-hmm. Kaya ito yung sinasabi ko na the first thing that we do is we do kumustahan with them kasi nga we establish rapport and then kapag may mga na-observe tayo na mga pagkabalisa nila o yung sobra yung pag-iiyak nila, that's the time na rini-refer natin sila sa mga psychiatrists na kasama po ng team ng Department of Health. Yun po kasi yung tinatawag natin sa social work na case referral pathways. Mm-hmm. So nakita po natin dun sa initial assessment na matindi yung pagkabalisa o sobra na yung kanyang pag-iiyak, talagang matindi na yung pinagdadaanan, we refer them to our partners from the Department of Health.
0: Okay. Asek Dumlao, how about yung follow-up natin? Kasi although meron nga po tayong isinasagawang kumustahan or kumbaga initial, yun nga, first aid, psychosocial service, pero meron po ba kayong ginagawang follow-up? For example, kasi umuuwi sila sa kani-kanilang mga provinces. So how about yung emotional support ng mga OFW na nakauwi na sa kani-kanilang probinsya together with their dependents or family? Ang DSWD regional offices po ba? Meron po tayong kumbaga follow-up checking or monitoring sa kanila?
2: Yes, that's correct. Kasi ang pagbibigay natin ng tulong ay hindi lamang po natatapos sa airport. Sabi ko nga kanina, no, meron tayong mga referral services bahagi ng ating case referral pathways kasi kinakailangan nga na masubaybayan o mamonitor itong mga overseas Filipino workers, lalo na kapag sila ay nagsiuwi na sa kanilang mga probinsya. So kami po sa DSWD ay nakikipag-coordinate sa aming pong mga field offices upang sila yung patuloy o magsagawa ng monitoring nung mga umuwi na mga overseas Filipino workers. Nagsasagawa rin sila ng assessment nang sa gayon matukoy natin kung ano pa yung karagdagang tulong na may-ari nating maipabot sa kanila kasi marami dyan, baka ayaw na rin pong bumalik sa Middle East. So, in-explore din natin yung ibang mga programa na maaari nating maibahagi po sa kanila once na nandun na po sila, nakasettle na sa kanila pong mga probinsya.
1: Ito naman po, ASEC, nakita po kasi natin na may mga kasamang bata o dependents ang mga repatriated OFWs po natin. Meron din po bang hiwalay na psychosocial support para sa mga anak nila na nakasaksi rin ng kaguluhan po sa Middle East?
2: Well, yes. Sa DSWD po kasi, holistic yung pong ating pong mga interventions na hindi lamang po sa isang individual ano, nakafocus, pag-focus doon sa buong pamilya. Kaya kinukumusta din ng ating mga social workers, yung mga anak ng mga overseas Filipino workers at that point, ano, o tuwing sinasalubong natin sila. Makikita nyo po, meron ding mga ibang mga interventions para sa mga bata. Halimbawa, mga pagsasagawa ng mga art therapy, yan, kasi syempre, yung mga interventions natin ay tailor-fit din doon sa edad ng ating pong mga kliyente. But these are initial, initial interventions upang matulungan yung mga bata na maibsan din ano, yung kanila pong nararamdaman at yung kanila pong experiences din. And of course, tinutulungan din natin sila kasama na noong pong kanilang mga magulang. Kasi sabi ko nga, comprehensive eh, yung ating interventions, ano, hindi buo and holistic din yung ating pong pagtugon sa kanila. So aside from the art therapy na ginagawa natin sa airport, binomonitor din natin hanggang sila ay makauwi. Nang sa gayon matiyak natin na maayos yung kanila pong kalagayan.
0: Okay. All right. ASEC, eto naman po ano po ang ating mensahe sa mga kababayan nating nandoroon sa Middle East na perhaps worried or concerned na pag umuwi sila sa Pilipinas ay baka wala po silang madat ng trabaho o tulong dito sa ating bansa?
2: Gaya nga po ng nabanggit ko sa utos ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na lahat po ng tulong ay maipaabot natin sa mga repatriated overseas Filipino workers. Ang DSWD po katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan kagaya ng DMW, OWA, DOH ay nagpuspusan ang koordinasyon at pagtutulungan nang sa gayon maibigay natin yung kaukulang tulong po sa kanila. Hindi po nagtatapos sa psychosocial first aid ang ginagawang tulong ng DSWD. Sabi ko nga, merong mga assessment na ginagawa ang ating pong mga social workers para matukoy yung kaukulang intervention o tulong o karagdagang tulong na maaari nating maipabot sa mga kababayan po nating umuwi mula sa Middle East. So may mga programa tayo kagaya ng assistance to individuals in crisis situation, yung sustainable livelihood program para naman na magkaroon sila ng pampuhunan kung nais nila magtayo ng sariling negosyo o tulong naman sa paghahanap ng trabaho sa pamamagitan ng skills training at tulong sa pagpoproseso ng mga pre-employment requirements. Sa ilalim kasi yan ng Sustainable Livelihood Program kasi we have two tracks. First is the Micro-Enterprise Development Track and the Employment Facilitation Track. So, ang mensahe po natin sa ating pong mga overseas Filipino workers at gayon din sa kanila pong mga pamilya, bukas po ang DSWD sa ilalim ng pamumuno ng aming butihing sekretary Rex Cachanian upang tulungan kayong makapag-umpisa muli. Kami po ay narito para po sa pangangailangan ninyo and huwag po kayong mahiyang lumapit o tumawag sa aming pong mga tanggapan nang sa gayon ay maipaabot po namin o ma-address din po, makatulong po kami na ma-address yung pong mga suliranin na kinakaharap po nyo bunsod nga po na naging epekto ng kaguluhan sa Middle East. Okay. So again, ang DSWD po patuloy na magpo-provide ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa ating pong mamamayang Pilipino.
0: Okay. Maraming maraming salamat po, Asek Irene, sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng serbisyo ng DSWD sa ating mga repatriated OFWs. Thank you, Asek, and mabuhay po kayo.
2: Maraming salamat. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Okay, yan po si Asek Irene Dumlao, ang opisyal na tagapagsalita at Assistant Secretary for Disaster Response Management Group ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Magbabalik po ang programang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman!
5: Nasubukan niyo na ba ang gumamit ng QR codes? Ang QR codes o quick response codes ay naimbento noong 1994 ni Masahiro Hara, isang engineer ng Japanese company na Denso Wave. Pangunahing layunin nito ang paglabel at itrack ang automotive parts. Sa pagnanais na maikalat at makatulong ito sa lipunan, isinulong ng Denso ang Advanced International Standardization at ginawang open source ang technology. At ngayon, ito ay ginagamit na sa lahat, mula sa mobile payments hanggang sa restaurants, event tickets at authentication system.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
7: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
6: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
8: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
4: Mabilis ang trivia.

0: appreciation,
1: appreciation,
0: attitude,
1: attitude
0: of gratitude,
1: of gratitude.
2: Nagbabalik ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Siyempre, kami po ay inyo napapakinggan at napapanood pa rin sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. At sa audio streaming o online radio, gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, i-download nyo na ngayon na sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre, ipinagmamalaki namin na sabihin sa inyo na mas malawak at mas malakas na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service sa pamamagitan po ng ugnayan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media, dahil napapakinggan na rin po tayo sa Shortwave Radio. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 AM hanggang 4:30 AM mapapakinggan naman sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At syempre, ang programa pong Warm Heart ay nire-replay din po sa ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz, na napapakinggan din po dito locally sa Metro Manila tuwing Sabado at Linggo, 1 PM hanggang 2 PM. So kung na-miss nyo po ang ating full episode for Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service, pwede nyo po mapakinggan ang mga replays nito tuwing Sabado at Linggo, 1 PM to 2 PM sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Oh, alive na naman po ang comment section. Yes. Steph, go ahead.
3: Oo, kasi nag-comment regarding our topic kanina.
2: Okay.
3: Oo, yung ating naging panayam kay Asek Dumlao ay mm-hmm. nag-comment ang ating taga-subaybay na si Marco Polo.
2: Kilala natin to.
3: Kilala natin to. No? Pero syempre, di na natin sasabihin kung sino ba talaga siya.
2: Para manood din kayo.
3: Oo. Ang sabi niya, eto, tatlo-tatlo pa ang comment niya regarding this. No? Sabi niya, mabuti na lang po at may DSWD na handang tumulong sa ating mga repatriated OFWs. Ayan. Tapos siguro may sinasabi si Asek kanina, no? Kasi eto, sabi niya, I agree po, Asek.
2: Talagang
3: may pagsang-ayon itong si Marco Polo.
2: We agree din po.
3: At syempre, bukod dyan, sabi nga ni Marco Polo, thank you for assisting our OFWs, Asek. Mm-hmm. Ayan. Grabe, aktibong-aktibo si Marco Polo this Sunday, no?
2: Yes. Maraming salamat po sa pag-subaybay sa palatuntunang Warm Heart. Maganda po yung topic natin kasi talagang para po sa ating mga overseas Filipino workers. Oo. Kasi ang focus po natin lagi, syempre yung mga financial assistance, livelihood assistance, pero ang dahil ang Warm Heart po ang advocacy natin dito ay mental health awareness and education, nakatutok naman po yung ating pagbabahagi ng impormasyon sa kung ano naman po ang ginagawa ng pamahalaan para doon sa pagtugon sa mental health concerns ng ating mga overseas Filipino workers galing sa Middle East, dahil syempre iba rin yung experience na makasaksi ka ng isang talagang bombahan, 'di ba? Hindi 'yon biro. At marami pong nagsasabi na posibleng magkaroon ng PTSD or meron silang stress or merong trauma. So, ano ang ginagawa ng pamahalaan doon? Syempre, sabi ni Asek Irene kanina, meron talagang mga psychosocial first aid na binibigay ang DSWD, and at the same time, yung pagda-diagnosis na siguro and other treatment, yung Department of Health naman, sabi niya kanina, yung nakatutok doon. Okay, so moving on dito sa talagang ating pag-uusapan na dahil ito po sa puntong ito ay ipinasok na natin yung ating attitude of gratitude. Ipagpapasalamat din naman natin itong mga tulong, no, para sa ating mga repatriated OFWs. But we will still share pa rin po ang ating mga reflections and insights for the week, no, para sa ating attitude

0: services. Ayan, dahil meron sila, no, nag-offer sila ng guidance and counseling consultancy for schools, organizations, and communities. Ayan, so ano ba yung mga exact, no, na services nila? Una dyan, online individual counseling para dun sa mga 13 year, sa mga, ano, hindi pala 13, no, 18 years and above. Ayan, kasi kailangan din, no, lalong-lalo na yung mga young adults naman talaga, no, yung karaniwan na kumbaga kabilang sila sa talagang naapektuhan, no, pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan. At syempre, hindi natin pwede kalimutan, no, yung online youth and student counseling para naman sa mga eto talaga 13 years pataas. Ayan, para sa ating mga teenagers dyan, meron din dyan na virtual or in-person training, seminar, workshop, in-person counseling. By appointment po yan, a consultancy kung saan ay kasama po dyan ang guidance and counseling. So, ang makakasama nyo po dyan sa mga services na yan ay si Ma'am Maria Luisa S. Mirano na siyang registered guidance counselor, no, ng Bloomwell Mental Health Counseling Services. So, yan ang kanilang mga services. At meron din silang mga contact details, no. Pwede nyo po silang makontak gamit ang Viber, no, na 0962-295-8093. Meron din naman silang Facebook page na Bloomwell Mental Health Counseling, ay Mental Health Counseling Services. At meron din silang QR code para siguro dun sa mga gustong mag-scan na lang, no, para hindi na mahirapan sa kanilang pag-avail ng services. Ayan, meron din po. Scan nyo na lamang po. Sa pangatlo naman nating PSA, ito ay itong webinar na ito ay magaganap sa March 27, 2026, sa Biyernes na po yan, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon. Ito po ay galing sa AHA, no? I think this is pronounced as AHA, Psychological Training Services, kung saan ang inyo pong resource person para dyan ay si Mr. Ray Rayo Divina Gracia, no, licensed physical therapist dyan sa Mindanao State University. Ang ano dito, no, ang topic nila is happiness index, what makes us happy, no, kasi di ba base sa datos, no, base sa mga pag-aaral, isang Pilipina sa mga kumbaga pinakamasaya nga ba? Ayan. Pero yun nga, no, pag-aaralan dito, no. Ano ba talaga ang nagpapasaya sa mga Pilipino, no? Learn about the happiness index, na isang global index na ginagamit internationally sa pagsusukat ng mga factors, no, na nagpapasaya sa atin. So, para inyong malaman, no, kung bakit nga ba masaya ang mga Pilipino, eto ang nandyan ang kasagutan. Paano ba mag-register? Syempre, magbayad ng registration fee. Merong mode of payment sila dyan, no, na nakalagay sa kanilang poster at maging sa ating screen. Syempre, mag-send ng proof of payment sa registrations at Project Taha, no, projecttaha.com. Ayan, na may information tulad ng inyong pangalan, contact number, email address, at yung title ng training, which in this case ay Happiness Index, What Makes Us Happy. At hintayin lamang ang confirmation email with the link. Ayan, so ang registration date deadline, no, ay sa March 27, 2026. Ayan, same day pala as the seminar, as the webinar rather, no, at 11 a.m. or until slots are available, whichever comes first. So good na, no, para dun sa mga gustong mag-aral, no, pag regarding the happiness index. Samantala, para naman sa ating ika-apat na PSA, ay ito naman ay manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services. Meron silang dalawang webinar, no, to be exact, no. Dahil alam naman natin na ngayong Marso ay National Women's Month, at hindi lamang 'yan, no, meron ding a World Bipolar Day. no, this March. So meron silang dalawang must attend webinars, no? At ito, no, ang una diyan ay let's talk about hormones. Ayan, hormones kasi her eh. Ayan. Sabi nga nila, no, ito yung pinaka-content, no, a safe and empowering webinar about the unseen rhythms of a woman's body and mind, because behind every mood, every shift, and every strength is a story worth understanding. This session is a step towards self-awareness, compassion, and balance. Ayan. So, ang mga makakasama po natin dyan ay ay mga psychometricians, no, mga registered psychometricians, sina Ma'am Ariel Nicole Agustin at si Ma'am Dara Jean Ferrer. So iyan po ay gaganapin sa darating na Biyernes, alauna hanggang alas 3 ng hapon, live via Zoom. At yung isa naman para sa World Bipolar Day ay ito po ay isang may tuturing, no, na isang powerful reminder, itong More Than a Label, Seeing the Person Behind the Bipolar Diagnosis. Isang powerful reminder na walang diagnosis ang nakakapag-define, no, nakakapag kumbaga yun nga, no, na yun na talaga yung pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nga dito, together we'll listen, learn, and unlearn, seeing individuals not for their condition but for their resilience, identity, and lived experiences. Ayan. So, makakasama po natin dyan na isang registered psychologist, si Ms. Kay Vardeleon Binayas. Ayan. Para sa World Bipolar Day. At kailan to gaganapin? Sa March 30, 2026, alauna ng hapon, live pa rin via Zoom. At para sa ikalima at panghuli nating PSA for today ay galing naman sa GLB Management Consultancy, dahil meron silang certificate program on the essentials of human resource, an engaging learning experience designed for HR practitioners, supervisors, and aspiring HR professionals who want to strengthen their core HR knowledge and apply best practices in today's workplace. Ito po ay gaganapin sa darating na Sabado, March 28, 2026, mula 8:30 a.m. hanggang 3:30 p.m. Ayan. That's ano po, Manila time, no, Philippine Standard Time, no. Talagang specify nila ito, siguro ito ay kumbaga welcome din yung mga nasa ibang bansa, kaya naka-specify yung time. So yan po, 8:30 a.m. to 3:30 p.m. Philippine Standard Time, live via Zoom. So ayan, meron silang mga syempre merong mga payment, no, may payment po dito, ang early bird rate ay merong kumbaga ang halaga po niyan ay 2,899 pesos, ang regular rate naman po ay 3,500 pesos, may group rate naman po na 2,899 per person. Ayan po. So, meron din silang QR code kung saan pwedeng mag-register. Yun lamang ang ating mga PSA para sa araw na ito.
1: Thank you, Steph, for the public service announcement ng ating programang Warm Heart. Okay, so naku, wala na tayong oras. So, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama. Syempre, sa ating production. Pero master control na rin siya ngayon.
0: All around.
1: Sir Leo Magpayo, ano, may programa mamaya. Discarding Wais, panoorin nyo po. 3 p.m. no, Steph?
0: Yes.
1: 3 p.m. to 3:30. Panoorin nyo po si Sir Leo Magpayo sa kanyang programang Discarding Wais. At maraming salamat din sa ating Warcast operator kay Hero Lucero. Maraming salamat din po sa lahat na sumama sa amin sa programa ngayong araw ng
0: yes.
1: Linggo. Lalong-lalo na po kay Marco Polo.
0: Marco
1: shout
0: Polo.
1: Out. Hanggang ngayon ay
0: May sinabi pa siya.
1: Nangungulit sa comment section.
0: Oo, may sinabi mo ka. Baka may sinabi pa siya. Teka, check natin ha. Ayan, ayos. Ayan. Saka sumasaludo siya sa atin. Salamat sa pagsaludo.
1: Thank you pagsaludo. Po. Sa Sunday ulit ha, manggulo ka sa comment section para may kausap naman ka. Interactive tayo dito sa Warmark.
0: Yes.
1: Okay. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood. Naway sa susunod na episode ng ating palatuntunan, nariyan pa rin po kayo. Muli, maraming salamat at ito po si Bea Gazzetti Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente at ito ang
1: Warmheart. Warm

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pinakinggo, ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Southwest Monsoon o Habaga at magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
4: Headlines.
3: Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na sa panahon ng kalamidad.
4: Headlines.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa. Pinabibilisan ni Pangulong Marcos.
4: Headlines.
3: Basura ang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Nabawasan na matapos ang sinagawang clearing operations.
4: Headlines.
3: House Prosecution, giniit na hindi karapat-dapat na umasa ang Office of the Vice President ng special treatment mula sa mga state auditors hinggil sa confidential funds report.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 13, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan dahil sa Habagat sa Zambales at Bataan. Posible na rin ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Bimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Posible ang pagbaha at pagbuho ng lupa sa mga nasabing lugar dahil sa katamtaman ng gampaminsan-minsang malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ang pag-asang Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update mula sa DOST PAGASA.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, August 13, dahil sa inaasahang epekto ng habagat, kabilang dito ang ilang lungsod sa Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon. Sa Metro Manila, suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at Malabon. Sa Benguet, kansilado ang classes sa iba't ibang antas sa Atok, sa Bugias, Kapangan, Kabayan, Sablan at Tublay. Sa Pampanga, kabilang naman sa mga lugar na walang face-to-face classes, ang Guagua, Cadaba, Masantol at Santo Tomas. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Bulacan, kabilang ang Malolos, Paumbong, Baliwag, Balagtas at Cubando. Wala rin face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, gaya ng Santa Barbara, Mangatarem, Binmali, Dagupan City, Lingayen at Mangaldan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagbalala ang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig, lalo na kapag may kalamidad. Ayon sa ahensya, baring maging limitadong supply o access sa malinis na tubig tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Paalala ng DOH, paring pakuluan ng tubig bago ito inumin o gumamit ng water purification tablets upang matanggal ang mikrobyo nito. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pinagmumulan at pag-iimbak ng inuming tubig upang makaiwas sa contamination. Ayon pa sa DOH, mahalagang tiyaking malinis at ligtas ang tubig upang maprotektahan ang buong pamilya laban sa mga sakit.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa, pinabibilisan ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterways sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar.

0: Father sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habaga. Tumagal ng higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Tatuwangin ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng TUPAD program ng DOLED. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalok sa 750 cubic meter ang volume ng basura na kolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacañang, una na rin umapela na kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagdatapo ng basura sa gitna ng mga flood management at clearing operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nababawasan na ang basurang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City. Matapos ang sinagawang cleaning operations, minangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at Parañaque City Government ang pagtanggal ng mga naipong basura sa Water Channel. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang paglilinis sa lugar matapos maipon ang tuni-tuniladang basura na nakaapekto sa daloy na tubig. Layunin ng clearing operation na alisin ang mga sagabal sa daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang paglilinis sa mga waterways, lalo na ngayong makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa Metro Manila. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na maging responsable sa pagtatapo ng basura. Huwag gawing tapunan ang mga kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalaan, may mga nagawa ng pag-aaral kaugnay ng pagsisikap na masolusyunan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Inahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral lang na ikasa ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyonan ang suliranin sa baha. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisiyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang CAR na anyang may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din niya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot, nakita naman ninyo yung sa CAR. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
3: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pagtuturo ng tamang solid waste management sa makapaaralan, dapat paigtingin upang palakasin ang kampanya kontra baha ayon sa Department of Education. Darito ang balitang atid ni J. Mark Nagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Inatasan ni Education Secretary Sonia Angara ang mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layunin nito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapo ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapo ng basura, lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito.
6: Iba issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pag-recycle, di ba? Eh, meron tayong batas na solid waste management. sabi ko magandang ituro ng gusto yon sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yon at magpapile up yon over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo, isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapo ng basura.
5: Ang tinig ni Education Secretary Sunny Angara para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Naobserba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLX na nagkaroon ng ash plume o abo mula sa summit crater ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa FIVOLX, nakita ang pagbuga ng abo bandang alas 6:03 ng gabi habang may makapal na ulap na nakatakip sa tuktok ng bulkan. Tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa direksyong Hilagang Silangan mula sa bulkan, na natili naman sa alert level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad nito. Patuloy namang binomonitor ng FIVOLX ang kondisyon ng bulkan, kasabay na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Patuloy ang pagpapadala ng mga truck na may kargang family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center patungo sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabila ito ng pag-ulan at mga hamon sa biyahe, layunin ito ang matiyak na may sapat na food assistance para sa mga pamilyang maaring mangailangan ng agarang tulong. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa Disaster Resource Centers at field offices para mailapit ang mga relief supplies sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, mahalaga ang maagang pagpuwesto ng mga food packs upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy namang binomonitor ng ahensya ang mga lugar na maaring mangailangan ng karagdagang supply, at ang nasabing hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paigtingin ang disaster preparedness at response efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Umabot naman sa mahigit sa 636,000 family food bags ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Bukod sa food bags, nakapaghatid din ang ahensya ng mahigit sa 14,800 na kahon ng ready-to-eat food at higit sa 6,700 non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation assistance, ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Kasama rin sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang pangangailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
9: Kaalamang ASEAN.
8: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecutor pinagtanggol si Attorney Armando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post ukol sa misleading question. Daritong balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas Report.
11: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol's Araw Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan diin ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna Kapunan. Giit ng prosecution huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag ni Ridon na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
12: Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
2: Binait ni State Auditor Zaylin Del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 375 million pesos na confidential funds nito noong 2023. Ayon kay Del Campo, hindi ito naging alinsunod sa joint circular na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sinabi niya na walang sapat na dokumento para patunayan ang ilang gastos kabilang ang pagbabayad ng rewards at pagpili ng mga supply, medical assistance at food aid. May nakita rin niya ang Commission on Audit na problema sa reimbursement ng ilang gastusin.
13: Gaano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
14: Yung sa DepEd po kasi, may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
13: Kaya nga po, magkano?
14: Alam yung sa DepEd po is 112.5 million.
13: From 2022 to 2023 po yun?
14: Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung
13: 112. Sa DepEd. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
14: Yun po yung 112.5 million.
13: Sa OVP po?
14: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
2: Ang bahagi ng pagtatanong kay State Auditor Zaylin Del Campo.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
2: Samantala sa pagdinig, tinanong si Del Campo tungkol sa mga recipient ng confidential funds na may tila kakaibang pangalan. Hindi niya makumpirma kung tunay o peking identity ang mga ito at sinabing hindi niya kayang sagutin ang naturang usapin. Ayon pa sa auditor, hindi sa klaw ng mandato ng OVP at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations. Dagdag pa niya, hindi rin maring gamitin para sa liquidation ng confidential funds ang mga gastusing sinagawa bago pa man matanggap ng OVP ang naturang pondo. Binunyag din ni Del Campo na bahagi ng 375 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2023 ang ginamit para i-reimburse ang surveillance expenses. Paliwanag niya, hindi maring bayaran ang ganitong gastusin gamit ang confidential funds alinsunod sa umiiral na joint circular.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Giniit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat umasa ang Office of the Vice President o OVP ng special treatment mula sa mga state auditor hinggil sa confidential funds report. Ayon kay Adyong, kagaya ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangang sumunod ang OVP sa mga requirements ng Commission on Audit o COA, kabilang ang mga patakaran sa paggastos ng confidential funds. Binigyan din pa ng kongresista na dapat pare-parehong audit requirements para sa lahat ng ahensyang gumagamit ng confidential funds. Anya, hindi maaring igiit ng OVP na hindi kailangang magsumite ng karagdagang dokumento dahil hindi ito partikular na nakasaad sa joint circular.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binaigding na proteksyon mula sa cyber attacks pinagdibay ng kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Pasabi na sa kamera ang House Bill 9605, a National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layo nitong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ang panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sinusuri ng Department of Agriculture, DA, ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maagang matukoy ang mga peste at sakit na umatake sa mga pananim. Layunin ng teknolohiya na matulungan ang mga magsasaka na agad na makakilos bago kumalat ang mga sakit at peste sa kanilang mga sakahan. Sa tulong ng drones at AI, maring masubaybayan ang kondisyon ng mga pananim at matansya ang produksyon. Gayun din ay maring makita ang mga posibleng senyales ng sakit ng maaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mariring makatulong ang teknolohiya para mapababa ang gastos sa pagkontrol ng mga peste at sakit sa mga pananim. Gayunpaman, binigyang diin ang kalihim na dapat maging abot-kaya at madaling ma-access ang teknolohiya, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng paggamit nito sa mga taniman ng sugarcane at niyog.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Economic Development Committee at Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook nagpulong para alamin ang mga hakbang upang matugunan ang inflation, gayon din ang mga prioridad na panukalang batas. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Pinanganahan nila Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong ng Economic Development Committee at ng Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDev, layunin nito na panatiling matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabagbagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Idalag din dito ang mga update kaya hindi nun ang paglalatag ng solusyon sa pagpupulong kabilang na ang pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayun din ang pagtitiyak na na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda, gayon din sa mga nasa sektor ng transportasyon. Mabilis ang pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libreng sakay at iba pa. Samantala, tinlakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda, gaya na lamang ng panukalang pag-amienda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Energy, mas pinasimple na ang proseso sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Yes, Alan, mas pinasimple na ng Department of Energy ang pagproseso para sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabayan sa bansa. Sa ilalim nga, Alan, ng Department of Energy Circular Number DC 2026-08-0017 ay mas streamline ang requirements para sa qualified zero export solar systems at micro solar systems, na ito ang magpapabilis na nananatiling prioridad ang safety, reliability at protection ng electricity grid. Dagdag pa nga ng Energy Department na ang bagong guidelines ay magkakaroon ng micro solar system o MSS at yung magkakaroon ng PV modules na hanggang 1000 watts o 1 kilowatt direct current at DC capacities. Kabilang dito ang paglalagay ng micro inverter ng hanggat 800 watts alternating current system o AC output na may anti-slanding protection. Layo ng Department of Energy na mas mapatatag at magkaroon ng safety ang bawat solar panel may kakabit ng mga kabahayan na nais mag-avail nito at makatipid sa supply ng kuryente. Alan, mula pa rin dito sa Energy Department para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagahain si Senator Panfilo Ping Lacson ng dalawang panukalang batas para itaas ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection mula sa edad na 56 patungong 57 sa ilalim ng Senate Bills 2395 at 2396. Layunin ng panukalang mapanatili ang mas matagal ang karanasan, kaalaman at ang leadership ng mga senior officers sa tatlong ahensya. Ayon kay Lacson, makakatulong din ang dagdag na isang taon para maipasa ng mga nakatatandang opisyal ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga mas batang personnel. Makapagbibigay rin ito ng mas mahalagang panahon para maisulong ang mga reforma sa PNP. Inialintulad ni Lacson ang panukala sa pagtaas ng compulsory retirement age ng mga empleyado o ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Adya, makakatulong ang hakbang para masulit ang expertise ng mga senior personnel bago sila magretiro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Lumalabas sa Okta Research Survey na mas marami ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem nina Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan nina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ayon sa survey, 43% ng mga adult Filipinos ang nagsabing iboboto nila si Duterte, habang 34% naman ang pumili kay Robredo. Dahil dito, may 9 na puntos na lamang na kalamangan si Duterte kay Robredo. Mas mababa ito kumpara sa 11-point lead niya noong unang kwarta ng taon. Ayon sa Okta Research, bahagyang bumaba ang suporta kay Duterte habang halos nanatili naman ang rating ni Robredo. Lumaki rin ang bilang ng mga hindi pa nagpapasya o walang napiling kandidato. Paglilinaw ng Okta, sa ngayon hindi pa rin ito sapat para masabing may nakakalamang na, dahil mayroong tinatawag na margin of error.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, naglunsad ng missile bago ang United States-South Korea military drills. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang balitang atin sa atin ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Muling nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile patungo sa karagatan ilang araw bago magsimula ang malaking joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Inilunsad ang missile mula sa Wonsan sa silangang bahagi ng North Korea at lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro bago bumagsak sa karagatan. Kinumpirma ng South Korea at Japan ang paglulunsad kung saan mariin nila itong kinundina. Nagsagawa rin ng South Korea ng Emergency National Security Meeting upang talakayin ang sitwasyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito mula sa naturang paglulunsad. Nakatakdang magsagawa ng taon ng All Chief Freedom Shield Exercises mula Agosto 17 hanggang 27 ang Estados Unidos at South Korea. Ayon sa Washington at Seoul, ayunin itong palakasin ang kanilang kahandaan sa seguridad habang patuloy namang tinututulan ng Pyongyang ang naturang mga pagsasanay. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: LeBron James at ang Philadelphia 76ers baka katunggali ang reigning NBA champions New York Knicks sa opening day ng 2026-2027 NBA season. Detalye ng NBA schedule unveiling mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matikabong sagupan ang aasahan ng mga basketball fans sa mag-opening day sa atin ng 2026-2027 NBA regular season. Sa October 20 sa Amerika, October 21 Philippine time, magtatapat ang reigning and defending NBA champions, New York Knickerbockers. Kontra kina LeBron James at ang Philadelphia 76ers sa Madison Square Garden. Magkakaroon muna ng ring ceremony ang Knicks bago mag-tip-off ang laban ng New York at Philadelphia. Maliban dito, maghaharap ang Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa Michigan at ang laban ng San Antonio Spurs na reigning Western Conference champions kontra sa Oklahoma City Thunder. Samantala, mga NBA Christmas Games naman ay pangungunahan ng NBA Finals rematch ng San Antonio kontra New York at susundan ng Miami Heat kontra Celtics ang pagbabalik ni LeBron bilang isang Sixers kontra sa Los Angeles Lakers, Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
20: Pero, paano kung wala kang mask?
19: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited, pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services

0: Mga piling paralan sa lalawigan ng Batanes, nakatanggap ng mga aklat mula sa isang non-profit organization, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mayan Bata.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Mayan.
2: Namahagi ng mga aklat ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-10 sa ilang piling paaralan sa lalawigan ng Batanes. Ang mga librong ipinamahagi ay mula sa Sheriff Falcones, isang organisasyon na isa sa mga layunin ay ang pag-oorganisa ng mga kampanyang pang-edukasyon at pamamahagi ng libro. Ilan sa mga piling paaralan na nakatanggap ng mga libro ay ang Mahataw National High School, Ivana National High School at ang Batanes General Comprehensive High School. Personal na tinanggap at pinasalamatan ng mga punong guro ng mga nabanggit na paaralan ang Sheriff Falcones at ang MBLT-10 sa inihatid ng mga aklat para sa mga mag-aral na ibatan. Ang mga natanggap na aklat ay malaking bagay upang makapagbigay sa mga mag-aaral ng karagdagang mga mapagkukunan sa pagkatuto upang suportahan ang kanilang pangangailangang pang-akademiko habang itinataguyod ang kahalagahan ng pagbabasa, edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman. Samantala, sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtibay ng MBLT-10 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na sektor ng edukasyon, pinalakas ang ugnayan sa komunidad ng Batanes at ipinamalas ang patuloy na dedikasyon sa mga makabuluhang hakbangin sa pagsuporta sa komunidad na nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tubig sa Magat Dam malayo na sa critical level. Matagumpay na cloud seeding operations at mga weather system nakatulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
3: Matapos ang 12 cloud seeding operations, naabot na ang 174 meters above sea level o water level sa Magat Dam mula sa critical level na naabot nito no 160 meters. Isang matagumpay na hakbang na pakikinabangan na umigit kumulang 118,000 na magsasaka sa Cagayan Valley at karating na lugar na huli ng magtanim dahil sa kawalan ng tubig sa mga irigasyon dulot ng tagtuyot. Ang matagumpay na operasyon ay sa pagtutulungan na rin ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, Philippine Air Force, National Irrigation Administration at ng Bureau of Soils and Water Management at ng lokal na pamahalaan. Idagdag pa, ang pagdating ng Cloud Seeding Specialist and Water Management Expert mula sa Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ng Thailand. Ang pagdating ng mga delegado mula sa Thailand ay bahagi ng Philippines-Thailand Rainmaking Capacity Enhancement Exchange Visit kung saan nagkaroon ng palitan ng best practices sa flypaths, cloud identification at hygroscopic salt dispersal techniques. Maliban sa mga magsasaka, ang magandang level ng tubig sa magat ay nagpapanumbalik din sa oxygen level nito na malaking tulong sa fish cage operator na mailayo sa fish kill ng kanilang mga alagang isda. Ayon sa DA, maipagpapatuloy ang operasyon sa buwan ng Setyembre upang masigurong may sapat ng supply ng tubig para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rayon. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Daw Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Damage assessment sa mga sakahan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimulan na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Sara Kayabyab.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sara.
4: Sinimulan na ng pamalang lokal ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamamagitan ng kanilang Municipal Agriculture's Office ang masusing pagsusuri at pagtatala ng pinsalang natamo sa mga pananim sa lahat ng 29 na sakop na barangay bunsod ng pagbahang dulot ng masamang lagay ng panahon. Layo ng pagsasagawa ng damage assessment na matukoy at maitala ang mga nawalang ani at napinsalang pananim kabilang ang palay, mais at iba pang pangunahing pananim sa lugar upang makabuo ng kumpletong datos ang opisina hinggil sa lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Ayon sa Agriculture's Office, lahat ng makakalap na datos at ulat ay isusumiti nila sa Office of the Provincial Agriculturist at sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang magamit na batayan para sa posibleng tulong, suporta at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasakal na apektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa ang lokal na pamahalaan sa monitoring sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan dahil marami pa ang binabahang lugar habang patuloy rin ang pagtutulong.

0: tungkol sa mga kailangang hakbang para sa pagbangon ng mga apektadong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD Bicol nagatid ng tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa epekto ng bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City Albay. Narito ang balitang atid ni Sriel Ann Luzon.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sriel.
3: Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Maymay sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang relief resources sa mga DSWD field office sa Luzon. Ayon sa DSWD Bicol, ipadadala ang 3,000 hygiene kits sa DSWD field office NCR na patungong Paranaque, 1,000 modular tents sa DSWD field office 3 sa San Simon, Pampanga at 700 modular tents sa DSWD Field Office 1 sa Biday, La Union. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng inter-field office augmentation efforts ng DSWD upang masuportahan ng mga field office na nangangailangan ng karagdagang resources para sa disaster response. Ayon pa sa ahensya, patuloy na nakikiisa ang DSWD Bicol sa koordinadong pagtugon ng ahensya upang matiyak na nakararating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagtutulungan ng mga field office upang mas mabilis na makarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sriel Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Youth Voice Project inilunsad ng Commission on Elections Catanduanes bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac Catanduanes. Narito report ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Juris.
4: Formal nang inilunsad ng COMELE Catanduanes ang Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Youth Voter Education at Leadership Initiative na naglalayong ihanda ang mga student leader para sa aktibong pakikilahok sa pamamahala at paglilingkod sa komunidad. Itinuturing itong kauna-unahang Youth Voter Education at Leadership Initiative sa Pilipinas na nakatuon sa paghahanda ng mga kabataan para sa demokratikong proseso at community service. Isinagawa ang general launching ng matagumpay sa Catanduanes State University na dinaluhan ng unang batch ng mga halal na student leader. Kabilang sa mga tinalakay ang voter education, youth participation, responsabling pagkamamamayan, pamumuno, good governance at community engagement. Katuwang ng COMELEC dito ang KATSU, DILG Catanduanes, Provincial Youth Development Office at ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Magpapatuloy ang serye ng pagsasanay para sa iba pang student leaders hanggang August 27 bilang bahagi ng paghahanda para sa BSKE 2026. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pampublikong paglilingkod mula paaralan tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik
9: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Iloilo tumaas. Ito ay matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: JP.
12: Tumaas ng hindi bababa sa 20 kaban kadektarya ang ani ng 74 na magsaka sa Barangay Akwit, Barotac, Nuevo Iloilo matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Sa pamamagitan ng clustering hybrid rice technology, tamang pagsasaka, pagsasanay at production support umabot sa 100 hanggang 150 kaban kadektarya ang ani ng grupo mula sa dating 100 kaban. Pinatunayan ng Akwit Rice Cluster na mahalaga ang pagkakaisa, makabagong teknolohiya at sapat na kalaman upang mapaunlad ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng grupo upang manatiling mataas ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bawat pamilya sa Dolores Eastern Samar makikinabang sa BBM Local Government Support Fund Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: And
13: lahat ng pamilya sa bayan ng Dolores Eastern Samar ay makikinabang sa bawat bayan makikinabang o BBM Local Government Support Fund, LGSF Rice Distribution Program, isang programa ng national government sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ceremonial distribution Agosto 12, mahigit 5,000 pamilya ang tumanggap ng 10 kilo ng bigas. Ayon kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang konsepto ng BBM program ay iminungkahi ni dating Eastern Samar Governor Ben Ivardoni na ngayon ay tumutulong sa national government bilang advisor. Ang suhestyon ay sinuportahan at pinunduhan ng national government at ipinatutupad sa pamamagitan ng LGSF. Hinati sa 3 cluster ang mga benepisyaryo at isinagaw ang distribusyon sa Malaintos Gym, Municipal Building at Lunang Gym sa bayan ng Dolores. Umabot sa 60 milyong piso ang kabuang pondo ng lalawigan ng Eastern Samar para sa BBM LGSF Rice Distribution Program, kabilang ang alokasyon para sa Dolores at Giwan. Sa Dolores, una sanang mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers, street sweepers at iba pang vulnerable sectors ang benepisyaryo. Ngunit dahil sa suporta ng probinsya, lahat ng pamilya sa bayan ay makakatanggap ng 10 kilo ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dipolog City Science Centrum, pinasinayaan sa Zamboanga del Norte, bahagi ng Regional Science and Technology Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Justin.
14: Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, DOST, ang Dipolog City Science Centrum sa Miputak East Central School sa lalawigan ng Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week ngayong taon. Pinamunuan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nasabing inaugurasyon kasama ang mga kauninang kagawaran, mga opisyal ng Department of Education o DepEd at mga katuwang ng ehensya. Ang Dipolog City Science Centrum ay produkto ng ugnayan sa pagitan ng DOST at DepEd kung saan tampok ang iba't ibang exhibit sa science and technology at interactive displays na nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mag-aaral, guro at sa publiko na bibisita sa pasilidad. Ang pagiging mas accessible nito sa komunidad ay naglalayong pukawin ng interes at pagkamalikhain ng publiko at magbigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inventor. Ang pagpapasinayan ng nasabing pasilidad ay bahagi ng Zampen Regional Science and Technology Week kung saan binibigyang diin ang pinagsamang pagsisikap ng DOST at DepEd na ilapit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 1,000 beneficiaryo sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatanggap ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Raymond.
15: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang pagkakaloob na mahigit 2.6 million pesos na Unified Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,323 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. At nasabing tulong ay naglalayong magbigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa kanilang mga pangangailangan at magkatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nabatid na ang Uplift ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng unconditional cash assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang kanilang pinansyal na pangangailangan, mapatibay ang kapasidad ng mga pamilya sa pagharap sa mga pagsubok at madagdagan ang mga kasalukuyang programa sa social protection. Sa ilalim ng pamumuno ng LGU, ang pamalang bayan sa pagkipagtulungan ng DSWD Field Office ay patuloy na nagsisiguro na ang tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan bilang pagtataguyod ng responsive governance at pagpapatibay ng suporta para sa apektadong sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, August 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
18: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
17: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
19: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
17: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
20: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
17: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
19: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, Huwebes na. August 13, 2026. Ito po mga kaibigan, ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamame ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Pakinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po natin traffic ko sa mga oras ito sa may edge southbound po, moderate to heavy traffic po sa may Kaingin. Masusunod ulit po ng pagbabagal dito po sa may Pitua zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic din po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy yung bilis ng dalasakyan. Masusunod ulit pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli rin po babagal sa may Arnaiz Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy yung bilis ng dalasakyan. Masusunod ulit pagbabagal dito po sa may tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito po sa may Park Avenue ng Top Avenue asahan natin pagbagal ng dalisakyan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy po bilis ng dalisakyan. masusundan ulit ang pagbabagal po sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. After J. Vargas po, muli pong babagal din po sa May San Polan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas naman po yan, light traffic na po ito, masusundan ulit ang pagbabagal dito na lamang po sa May Muñoz. Ang ating C5 southbound dito po sa May UP Town Center hanggang makarating na po ng Samuelville Avenue, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Muli pong babagal sa Mekali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After po yan, muli pong babagal sa May Tiendisitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito po sa May Upper Makinli. Ang ating C5 northbound sa May Levy Mariano hanggang Upper Makinli, asahan na pagbagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal dito po sa May Candy Road. After po ng Candy Road, muli pong babagal dito po sa May Libis Flyover. Paglapas po yan, tuloy-tuloy bilis ang dalang sakyan. Muli po itong babagal dito po sa May Samuel Avenue hanggang makarating na po tayo sa May Ateneo Gate 3. Paalala po sa ating mga motorista, mabiyahe ng araw na Tuesday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. Ating pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari nyo kami tawagan sa MMDA Hotline 136. Nagpalagay na ating trapiko sa Morris ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. Wala naman tayo na mamonitor ng mga kalye na may tubig baha.
7: Wala naman po, sir. Wala po nung po. Nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay. Thank you so much, Ann. Good morning.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Good morning. Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning kay Danilo Calay Labuayan. Yan, nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng live streaming ng Radyo Pilipinas Facebook page. As of last night, mga kaibigan, 6 p.m., mahigit na po sa 600,000 family food packs. 636,000 family food packs to be exact. At meron ding mahigit sa 14,800 na kahon ng mga ready-to-eat food. At halos 7,000 non-food items. 6,774 non-food items na ipamahagi po sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula mismo sa mga local government units na nakalaan na para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula. At siyempre, patuloy po nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government officials para matiyak naman ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 12 minutes na mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Paranaque City. Paranaque City. Makakausap natin maya-maya si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Update lamang dito po sa mga clearing operations sa Redemptorist Water Channel. Kasunod nga po ito ng accumulation ng mga debris at mga basura dyan po sa lugar na yan. Doon sa water channel na yan, Redemptorist Water Channel. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alianige. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa lungsod ng Paranaque. Makakausap natin this morning si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin, sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan, pati po sa ating mga televiewers na sugusubaybay ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat.
5: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na tuloy-tuloy itong tinatawag na clearing operations, particular halimbawa dyan sa Redemptorist Water Channel dahil nag-accumulate nga po yung malaking volume ng debris at basura dyan sa lugar na yan. Update lamang po, Mayor Edwin, sir.
9: Apo, since Monday po, naglilinis na po tayo po doon. Kasi ito pong ating Redemptorist Channel, ito po'y boundary na channel between Paranaque and Pasay.
5: Opo.
9: Yung kabilang side ng channel na ito, Paranaque, yung kabilang side is Pasay po siya.
5: Mm-hmm.
9: So, ang nangyari po sa atin po rito, nasira po yung ating trash trap doon sa pinaka-mouth ng ating channel doon sa Manila Bay. So, pumasok po yung mga garbage, galing Manila Bay po ito, itong ating garbage na ito, papunta dito po sa channel na ito na tabi po ng Rojas Boulevard. Pero ngayon makikita nyo, cleared na po ito, malinis na malinis na. Pinagtulungan po yun ng ating city, pinagtulungan po ng MMDA, kasama po ang DPWH.
5: Opo. Mayor Edwin, sir, itong binanggit nyo, ang naging pangunahing sanhi ay nasira yung anong tawag? Trash trap.
9: Trash trap po natin. Yung trash trap. Kasi may trash trap po tayo doon. Opo. Doon sa mouth ng ating channel, galing Manila Bay.
5: Okay. So ibig sabihin, itong na-accumulate na debris at garbage na ito, maaaring galing mismo sa Manila Bay, pumasok doon sa Redemptorist Water Channel, sir.
9: Tama po yun. At galing po sa iba-ibang lugar po yun, kasi scattered po yan galing Manila Bay.
5: Opo. So, dahil nabanggit nyo halimbawa na the Redemptorist Water Channel ay nandoon sa boundary ng Paranaque, on one side, and yes, Pasay City on one side. So,
9: tama.
5: Paano po? Nagtutulungan din kayo with the LGU of Pasay dito sa pag-maintain na dito sa Redemptorist Water Channel, Mayor?
9: Yes po. Nag-coordinate po kami sa LGU ng Pasay kasama rin po ang ating MDA na tumutulong po sa atin po rito.
5: Ayun. So itong trash trap na nasira, ikaw nyo, naging dahilan ng pagpasok ng debris ng basura sa channel. Ito po'y naayos na as we speak, sir?
9: Naayos na po siya. Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito.
5: Opo.
9: Para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide,
5: ay
9: dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trash po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayong clearing po doon.
5: Ayun. And gaan, we understand na malaki-laking volume ng debris ang na-recover dahil nga doon sa nasira yung trash trap, Mayor, sir.
9: Totoo po yan. Kaysa naantak po tayo as of yesterday at meron tayo about 600 metric ton yung pong nakuhang basura po doon. At dinaretso na po natin yung basura doon po sa landfill designated by MMDA.
5: Saan po ito, sir?
9: sa San Mateo po.
5: San Mateo, Rizal. Okay.
9: Yes.
5: Opo. So ibig sabihin, well, nito nagdaang mga araw or even weeks, Mayor Edwin, sir, eh talagang nandiyan ang malalakas na pag-ulan ano, dito sa atin sa Metro Manila,
9: and other
5: areas. So itong trash accumulation dito sa Redemptorist area na ito, ito ba ang maaring naging dahilan talaga ng, eh, well, tumataas talaga yung tubig in some parts of Paranaque, pati rin sa Las Piñas, pati rito sa Gawi ng Pasay. So maaring mabilis na talaga, mas mabilis na ang magiging pagbaba o paghupa ng tubig ba, ha, sir, dahil na alis na itong mga nakaharang na debris sa waterway, sir?
9: Apo, isa lang po yan sa water channel natin galing sa inland, yung ating Redemptorist channel na yan. At ngayon malinis, maganda na po yung flowing ng tubig natin from the inland going to Manila Bay. Pero ang main outlet po natin yung Paranaque River.
5: Mm.
9: Kasi yung Paranaque River po natin po yan, pati po ibang city, dyan po dumadaan po yan. Pati Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, at yung Paranaque going to Manila Bay.
5: Opo.
9: So yan po yung ating tuloy-tuloy na dredging ng ating ginagawa. May dredging po tayong ginagawa po yan, katulong po rin natin ng DPWH, pati yung mga private sector, pati MMDA, dito po sa ating clearing ng ating Paranaque River.
5: Okay. Pag sinabi pong Paranaque River, ito yung nandyan sa pag dumadaan ka ng coastal road, eh, merong mahabang tulay dyan. Yun po yun? Yun nasa ilalim?
9: Yun po yun. Yan po yung pagitan ng aming dalawang barangay, yung La Huerta at saka Dongalo.
5: Yun, opo. La Huerta at Dongalo barangay sa Paranaque.
9: Yan po yung pinaka-main water channel.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ito, Paranaque River, being the main outlet ng tubig, halimbawa, tubig ulan, tubig baha, palabas sa Manila Bay, Mayor Sir, may dredging po na sinasagawa sa kasalukuyan doon, sir?
9: Opo. Ano po yan? Matagal na po. Continuous dredging po natin, ginagawa po yan. Continuous dredging. Wala pong tigil po yan. Kahit tag-init, tuloy-tuloy po yung ating dredging po yan. Ang problem lang po, minsan talaga po, kasi yung pong ating high tide.
5: Mm.
9: Kasi kapag isang linggo umulan, yung volume talaga ng tubig, grabe. Volume ng tubig. Tapos kapag nagsabay si high tide, yung po yung problema natin, hindi makalabas yung ating water galing sa creek, going to Paranaque River, going to Manila Bay, kasi itinutulak ng ating high tide na ito. Pero kapag hindi naman kunti sa ulan, kayang-kaya po ng ating mga drainage lahat papunta doon sa ating Paranaque River.
5: Ayun, dahil ang Paranaque ay isa sa mga lungsod sa Metro Manila na coastal, ika nga, Mayor Sir, ano?
9: Actually po, limang barangay po ang aming frontage sa Manila Bay sa coastal.
5: Opo, ayun. So, dahil dyan, at pag nag-high tide at tapos mababa na yung level mismo ng lupa ng Paranaque yan, at iba pa dito sa western side ng Metro Manila, kailangan bang mag-install din halimbawa o mag-deploy ng mga tinatawag na portable o movable pumping stations dyan sa inyong lugar kung sakali to assist yung pong paghigop ng tubig palabas sa Manila Bay, sir?
9: Meron na po tayo po noon. Ang city natin, meron tayong mobile pumping station. Ang MDA, meron din po siya. So yung mga low-lying area po natin, pinapump out po natin yung tubig po doon. At hindi lang din po, yung ating mga creek po natin, meron po tayong mga strategics na mga booster pump po natin at may mga thrust trap rin po doon. So doon po natin pinadadaan po yan. So para tuloy-tuloy po papuntang Paranaque River lahat ng ating waterway.
5: Ayun, okay. Now, Mayor, of course, mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kaukulang guide o instruction na kasama ang Paranaque sa dapat pagtuunan ng pansin itong concern sa pagtaas ng tubig. At itong nabanggit yung mga measures, these are continuous measures to make sure na ang tubig baha ay mabilis na huhupa dyan po sa inyong lugar, sir.
9: Iyan naman po yung maganda po sa atin. Kapag po tayo binaha yung ating major thoroughfare sa Sukat Road, in 2 to 3 hours, wala na po tayong tubig. Ang bilis po na humupa ng tubig po dito sa Paranaque. Napakabilis. At ngayon po, halos wala po tayong flood problem po ngayon.
5: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga dyan sa Paranaque City, yung assurance, of course, na pagka ganunong may mga malakas na pagulan ay mabilis na huhupa at walang dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Sige nga po,
9: yes.
5: Mayor.
9: Alan, maraming salamat sa opportunity dito sa programa po ninyo. At gusto ko lang ipaalam po sa ating mga kababayan po natin, this is cooperation about isa po natin. Kailangan po lahat magtulungan po na tayo dito sa ating mga flood problem na ito, lalo-lalo na po sa garbage po natin. Sabi nga natin, yung itinapon na po natin sa ilog na basura, babalik po sa atin po yan. Regular naman po tayo naghahakot, andiyan yung ating zero waste management po natin, ang kailangan lang po, disiplina.
5: Okay, yes sir. Mayor Edwin Olivares, sir, thank you so much po for the updates mula sa Paranaque City.
9: Salamat po, good morning.
5: Thank you sir, good morning. Mga kaibigan, ang mayor po ng Paranaque City, Mayor Edwin Olivares.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya makikipag-ugnayan naman tayo diyan po sa Cordillera Administrative Region. At maya-maya may dagdag na balita ihatid sa atin si AJ Ignacio mula pa rin dyan sa lungsod ng Paranaque. Ang lahat ng yan, mga kaibigan, sa pagbabalik mamaya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live Facebook streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning ha. At siyempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Mahalaga po mga kaibigan ang pakikisa ng lahat, ika nga, para sa flood prevention and flood mitigation. Yan ho, importante. Kaya na kailangan tulong-tulong. Hindi ho yung palagi na lang natin tinuturo yung ating local government unit, yung ating pamahalaan, eh kasi ganito, ganito. Ang isa ho sa ito, talaga namang lumalabas eh, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa maraming areas ay basura. Basura. Gaya doon sa binabanggit kanina ni Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Ilan? 100 truckloads ng basura ang nakuha nila mula doon sa Redemptorist na daanan ng tubig doon na papatungo sa Manila Bay. So importante na kiisa ang lahat pagdating sa proper garbage disposal. Sa bahay pa lang. Dapat sa bahay pa lang, di ba? Dapat segregated. Nabubulok, hindi nabubulok. Meron nga mga LGU na iba, ay napakahigpit ng alituntunin nila tungkol sa garbage collection. Hindi kukolektahin yung inyong basura kapag hindi properly segregated. Yung mga ganun ba? Konting disiplina lang sa lahat, sa bahay pa lang, di ba? At siyempre, dapat maayos din ang disposal ng basura ng mga LGU. Pero ang isang puntos dito, minsan yung mga kababayan natin sasabihin, maliit na basura lang naman ito, balat lang ng candy, o upos lang ng sigarilyo, o plastic lang ito ng isang sandwich na in-order ko sa balot lang ng isang sandwich na in-order ko sa isang fast food at saka disposable paper cup. Yun, di ba? Kung ganun lahat mag-isip, di nag-a-accumulate talaga ang basura. Kaya kinakailangan tulong-tulong po yan. Tulong-tulong bawat isa mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga LGU, hanggang sa national government. And of course, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan diyan po sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ang ating makakausap ang chief ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa OCD CAR. Makikibalita tayo kung kumusta na yung mga lugar na binaha at nagkaroon ng landslide o mga iba pang kahalintulad na sakuna dahil po sa ilang araw na pag-ulan. Hindi lamang dyan actually sa Cordillera Administrative Region. Marami pang mga areas din ang inuulan. Kaya ang sabi nga ng PAGASA, minsan sisikat ang araw, uulan uli. Mga ilang araw pa raw magiging ganyan. Kaya huwag tayong masyadong kampante, magbitbit ng pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong bahay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay hihingi ng update sa Cordillera Administrative Region. Baka kausap natin ang OCD Disaster Risk Reduction and Management Division nila diyan sa Cordillera. Ang chief, si Engineer Jose Valera, ang ating makakaugnay. Engineer Valera, sir, magandang umaga po. Engineer.
13: Sir Alan, good morning po at saka sa mga tagapakinig at saka inyong mga kliyente dito sa programa po ng Radyo Pilipinas.
5: Yes sir. Good morning Engineer Valera. Sir, hingi lang kami ng update. Halimbawa, diyan sa sitwasyon ngayon sa inyo sa Cordillera Administrative Region, kasunod po ng mga naging epekto ng habagat at ng nagdaang mga bagyo, sir.
13: Yes, Sir Alan, at saka lahat po ng andito po sa ating programa. ay ibigay po namin yung ating weather situation ngayon po, lalo na dito sa Baguio Benguet.
5: Opo, yan. Okay.
13: Ang lugar po ng pang-probinsya po ng Cordillera. Ang Baguio Benguet po ay nakakaranas pa rin ng occasional po na light rain showers and sometimes po nagiging moderate po siya. Also sa province po ng Abra. Dito naman po sa parte ng ibang probinsya po natin tulad ng Apayao, mayroon na rin sa Ifugao at saka Kalinga, Mountain Province, ay sumilip na yung haring araw sa kanilang mga lugar. So hoping po na gaganda rin po yung panahon dito po sa Baguio Benguet at saka sa Abra po. So ngayon po, ang ating pinaka-latest po na affected population,
5: opo,
13: umaabot na po siya ng more than 24,000 families, na ang individual po niya is about 65,421 na apektado po. Tapos mayroon po tayong barangay na 348 across the region, at saka mayroon po tayong 98 families or 368 individuals na nasa 20 po na active evacuation center.
5: Hanggang ngayon, sir, naroon pa sila?
13: No, may 20 pa po. Mostly po dito sa Baguio Benguet po.
5: Okay.
13: And din po sa Abra.
5: Yes, sir.
13: Yun po yung ang ating... tapos meron din po tayong mga pamilya po na nasa outside ng mga evacuation centers. Tulad ng mga kamag-anak po nila, sumilong sila. 129 families naman po siya. About 477 po na individual. So yung ating casualty po, tatlo pong klase yan, ang nasawi po na nasawi po dito sa rehiyon ng Cordillera.
5: Opo.
13: Is 15 o kaya 15. Dalawa po dito sa Maysilan na Trinidad, ito po yung nauna. So landslide po lahat ito. Meron din po tayo dito sa another landslide incident po sa Paway Atok, dalawa. Tapos ang pinakamarami po ay itong landslide incident sa Maygisat, Sorong, Baguio City po, 10. And then meron din po ulit na nangyaring landslide sa Tokdak, Atok. So tatlo po yung lugar ng Atok, Benguet, na nasawi po. Ito naman Tokdak. Yung una po is andyan po yung Paway. Magkaiba po yung barangay.
5: Opo.
13: Yung injured po natin ay umabot na po siya ng 15. Ay, ng 13. 13 po.
5: 13.
13: So, dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Lima po sa landslide ulit sa Pakdal, Baguio. Isa po dito sa Paway, Atok. At saka tatlo po dito sa Gisat, Sorong. Yun po yun. Tapos, mayroon pong lately lang po na ating na-validate.
5: Opo.
13: Itong landslide incident po sa La Paz, Abra. Dalawa po yung injured. So, yun po yung... naitala po natin sa ating latest po na situational report.
5: Opo. So, bale ko idadagdag yung dalawang injured doon sa La Paz, Abra. 15 na rin ang injured. 15 reported fatalities. May 15 iba pa na injured. Engineer Valera, sir?
13: 13 po siya.
5: 13. Ah, okay.
13: Ko lang po yung injured po natin.
5: 13.
13: Dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Chilan, La Trinidad, Benguet.
5: Okay.
13: Lima po dito sa Pakdal, Baguio City.
5: Mm-hmm.
13: Another po dito sa Paway, Atok, Benguet. Isa. Tapos tatlo po sa Gisat, Sorong. Tapos dalawa po sa La Paz, Abra. So... total po niya 11, Sir Alan.
5: Okay. So, wala namang naitatala sa ngayon o reported na missing persons, engineer, sir?
13: Wala na, sir. Accounted na po lahat yung missing natin dati. Ay nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na retrieval po ang nangyari.
5: Opo.
13: Yun po yung nadagdag po sa ating mga nasawi na
5: labinlima. Okay. At ang status naman po, Engineer Valera, sir, ng mga pangunahing kalye natin, mga major thoroughfares dyan po sa Cordillera Administrative Region, sir, please.
13: Opo. Sir Alan po, meron pa po tayong pito na naka-close po, tulad po ng Cannon Road. Okay po. Kasi may mga slide po sa nasabing major thoroughfare natin papuntang Baguio City.
5: Opo.
13: Kaya meron po tayong tinatawag natin na alternate road. Ito po yung asin ng Alisan, San Pascual at saka itong Marcos Highway po natin.
5: Mm-hmm.
13: Din po ditong closure dito sa Baguio Itogon Road sa may Sitio Goldfield, barangay poblasyon po ng Itogon Benguet. Meron po siyang alternate road dito sa Ukap, Midas Road. Tapos ang pangatlo po, itong Benguet Nueva Vizcaya Road dito sa may Bekel, La Trinidad. Yan po yun. Tapos pang-apat po, meron tayong road closure din dito sa may kilometer outpost na 263 plus 100 barangay Ambyong, La Trinidad, Benguet. Panglima po, itong kilometer outpost 346 plus 650 Tabio, Mangkayan, Benguet. Pang-anim po, itong Tabok, Banawe, Bayat, Tanudan, Barlik Road.
5: Opo.
13: May alternate road po siya na Kudal, Pangol, Gumboy Road. Ang pangpito po is the Mountain Province Ilocos Road, Bayat Tuwe Road dito sa may Baluwa, Tadjan. Alternate road po niya, itong Mountain Province Ilocos Road, Bayat Kayan Road.
5: Mm.
13: So yan po, pito po na latest po na as of this time ay nakasarado pa rin.
5: Opo. Yes, sir. So, Engineer Valera, itong nabanggit nyo na pitong major thoroughfares na sarado, yung nabanggit nyo naman, may mga alternatibong ruta na maaaring magamit ang ating mga motorista, sir. Ano po?
13: Yes, sir. Alan, kaya tuloy-tuloy pa rin po na

0: Tawigan ng Benguet halimbawa, ang posibleng pagsasailalim nito sa state of calamity. Ano pong update sa aspetong yan, Engineer Valera, sir, please?
1: So, yun po yung kino-coordinate po natin, lalo na dito po sa mga lokal na gobyerno po natin, like Baguio City at saka Benguet po natin, at saka sa Abra, kung qualified ba. So, andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster assessment o okay, yung ating Ardena ang tawag po natin para yes, ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
0: Ayun. So patuloy ang assessment pa rin. Wala pang final decision ng ating mga LGU regarding the declaration of a state of calamity within their area sa ngayon, sir.
1: Yes, sir Alan. Kaya yun po yung ginagawa po ng ating mga lokal ng gobyerno ngayon. Ina-assess nila yung lugar nila para makita kung ano pa yung mga pwedeng opportunities siguro na gagawin nila.
0: Yes. And of course, kumusta naman ang pagde-deploy, pagpapadala, ang distribution ng tulong doon sa ating mga kababayan, doon sa mga matinding naapektuhan po ng mga kalamidad, Engineer Valera, sir?
1: Sir Alan, ito po yung maganda na ginawa po ng ating chairperson po dito ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council,
0: opo,
1: Director Albert Mugol. Katuwang po yung ating DSWD, DPWH, mga main in uniform po natin tulad ng PNP, UP. Nag-preposition po tayo ng mga food at saka non-food items. Kaya madali lang po na nabibigyan ng assistance ng national government po yung mga lokal na gobyerno na victims ng itong kalamidad po na ito.
0: Ayun. Okay,
1: wala pong problema na hindi nakatulong ang ating, o kaya hindi nagkaroon ng tulungan. Kaya hanggang po yung tinatawag namin na binadang po kasi na agad-agad po na tulungan po yan. Kagabi po, meron pa nga nagpadagdag ng kanilang nakailangan itong Dolores Abra kasi nagkaroon din po ng mga swelling of rivers doon sa Abra River at saka mga other tributaries niya.
0: Yes.
1: Ay itong mayor ng Abra, in-approve kagad ng ating Director Albert Mugol para sa karagdagan po na assistance sa bayan.
0: Ayun. Okay, isang na lang, isang puntos na lang po, Engineer Valera. Ano bang dam na nandyan sa kar? Ambuklaw dam, ano pong status, sir?
1: Ayon po sa huli po natin na koordinasyon sa kanila, inaantay po namin yung pinaka-latest po nila. Ang sabi po ng namamahala po ng Ambuklaw at saka Binga Dam.
0: Yes, sir.
1: Meron silang mga openings ng mga gates para hindi po, para ma-contain pa yung mga additional na amount of water na pupunta sa katulang dam. So, okay, nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpapawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary.
0: Yes.
1: Para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
0: Ayun. So pagdating sa water level, masasabing nakatulong kahit papano yung volume ng rainfall na bumagsak dyan sa gawi po ng Ambuklaw at ng Binga Dam, sir.
1: Yes, sir Alan. Kaya andyan po yung tinatawag natin na kagandahan ng pag-uulan po. At saka lalo na po sa mga farmers po natin, sa mga areas po natin na rain-fed po yung kanilang mga farm.
0: Opo.
1: Natuwa sila, nagkapagtanim sila, tapos yung iba naman ay na-diligan yung kanilang mga halaman.
0: Opo.
1: Kaya may magandang dinulot din po itong weather disturbance po natin.
0: Eh, siyempre, pagka may weather disturbance, halimbawa mga pag-ulan na ganyan, ang isa sa mga mabilis maapektuhan ay itong mga highly perishable goods, gaya halimbawa ng mga high value crops, vegetables natin galing sa Benguet area at mga karatig lugar, sir. Kumusta po?
1: Okay naman daw po, at saka hindi naman po naantala halos yung kanilang transportasyon lalo na sa pagdala nila sa mga kliyente po nila.

0: itong mga vegetables po na galing ng Benguet.
1: Mm.
0: So yun po yung isang na-monitor at saka naging report po na hindi naman po dahil sa bagyo ay nagkaroon po ng spoiled na vegetable po
1: Apo.
0: hindi. Tuloy-tuloy din. Kasi marami po tayong mga alternate routes
1: Yes.
0: na pwede nilang daanan papunta sa mga kanilang client.
1: Okay. O sige. In closing, Sir Engineer Valera, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga kababayan natin mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Please go ahead, Sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po sa ating pagkakataon po na binigay po sa atin dito sa Office of Civil Defense Cordillera. Pero sa leadership po ng ating Director Albert A. Mugol, kasama rin po yung ating region na DOS na hawak din po niya, kunin ko na lang po yung lagi niyang paalala po sa atin o kaya reminder, yung safety na yun po yung dapat natin priority. Na wag po tayong lalabas sa ating safe na lugar kung hindi po kinakailangan. Ay kung lalabas po tayo, be sure na maganda po yung ating plano at saka hindi po tayo mailagay sa alanganin. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag natin mga advisories.
1: Apa.
0: Tulad ng travel advisory, may mga suspension of classes and work, meron din mga suspension of mining activities, pati po tourism. Pero sa ating DOT, Department of Tourism dito sa Cordillera, nag-canceler din po sila, nag-suspend ang mga tourism activities.
1: Mm.
0: So, po yung mga kagandahan po, makinig po tayo tulad po ng aming katuwang po sa mga pagre-relay ng mga advisories na ganito, itong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Sana
1: yes,
0: po ay lagi po tayong maging handa whatever man na panganib sa ating kapaligiran ay magkaroon po tayo ng safety. Yun po yun sana po na paalala po natin sa ating mga kababayan or ka-Indians. Maraming salamat, Sir Ann.
1: Yes, sir. Engineer Jose Valera, thank you so much for the updates mula po sa OCD Cordillera Administrative Region, sir.
0: Maraming salamat din, Sir Alan, at saka sa iyong programa. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. OCD Disaster Risk Reduction and Management Division, ang kanilang head, si Engineer Jose Valera.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, ang ating oras, 48 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 50 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Department of Education, tiwalang mapupunan ng 3-term calendar ang epekto po ng class suspension. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
7: Busalan, kaya na nga makabul ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin nang hindi nababalam dulot ng masamang panahon sa ilalim ng three-term calendar. Ito ang tinura ni Education Secretary Sani Agara upang hindi magkaroon ng learning loss sa kalendaryo sa susunod na kalendaryo ng ating sa bansa. Kaya naman sinabi na kaliin na wala siya nakikita na ilang para magpatupad ang karagdagang make-up classes. Ito yung magkakaroon ng sama ng panahon. Bago ko dito ang pinatupad ng DepEd ang three-term calendar na nakadagdag magtapos sa Abril 8 ng susunod na taon. Sa ilalim nito, sinabi ni Angara na maaaring magkaroon ng catch-up at sa tuwing end of term, ang mga guro at mag-aaral nang hindi kailangan magdagdag ng araw ng klase bago matapos ang isang school year. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
10: Yung iba, wala pang report eh. Siguro dahil like places like Baguio, ganyan, hindi magamit talaga immediately yung mga schools kasi may mga namatayan pa. So, that's why nag-develop tayo ng system na hindi lang, dati kasi parang stop schooling tapos risk resumption. Walang in-between. So, nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. So, yung mga in between, hindi nasasayang yung oras.
7: Andinig, Secretary Sani Agara, para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala. Medyo nagchachapi lang ng konti ang signal ni J. Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, panahon tagulan ha, baka naiipon yung mga tubigulan sa mga container sa paligid ng inyong mga bahay. O, paalala, ano ang dapat yung gawin para hindi yung mamugad yung mga kitikiti? O, yan ha. Eh, siyempre, yung mga lamok ha, nangingitlog ho yan sa mga malinis pero stagnant na tubig. So, anong gagawin? Paalala lang ho ito, ha? Oh, yung mga tubig nyo, halimbawa, sa drum, sa balde, sa batsa. Kung malinis na tubig yan, eh, takpan nyo. Make sure may takip para hindi pangitlogan ng lamok. Maya-maya, after ilang araw, may makikita na kayong kitikiti ron. Ito pa. Kuskusin at linisin mabuti yung inyong mga batsa, mga balde o kaya mga drum. Dahil pwede yun dumikit yung itlog ng lamok dyan sa mga yan. Kinakailangan malinis. O ito, yung mga mahilig naman sa flower vase. Ha? Dapat daw palitan ng tubig sa mga florera at mga paso. At least once a week. O yan. Yung iba kasi, ando na. Nagkukulay berde na yung tubig sa florera, hindi pa pinapalitan. O, kailangan eh kasama yan. Eto, linisin niyo ho yung inyong mga alulod. Diba? Sa inyong bubong. O, marami yan. Naiipunan ng dahon. Tuyong dahon. Linisin, tanggalan ng bara, yung mga alulod, at yung inyong mga imburnal. Pasintabi na naman sa mga nag-aalmusal. O, yan. Eto, marami nito. Yung mga nakatambak na lumang gulong, andyan, naiipunan ho ng tubig yan. Oh, para hindi maipunan ng tubig, butasan nyo. Total, hindi nyo nagagamitin eh. Diba? O kaya itago nyo, o kaya itapon nyo na. Araw-araw ding linisin yung tubig ha, sa inyong mga garapon. Yan, ika nga. Siguradong maging mas malinis ang bahay, mas ligtas sa lamok, mas ligtas sa dengue. Oy, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
15: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
14: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
16: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
14: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
14: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
16: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.